0: na dungisan yung nanay itdar. Dahil kaya tagalin ninyo, pahalinon, o tao nga may result ninyo.
1: At posible ka matagura sa ito pag inyong mga kasun. Kasi sa kapag ito bilang sa mga nanay ba, posible matagura sa ibang mga members din.
0: Posible, kahit hindi member. Lahat na humahawak na may result, mangyayari sa kanila. Dahil gagawin nila na iyan na result. Yan ang pinuprotektahan namin bilang tao. Dahil tayo, ikaw, pamilya mo, humahawak ng lesson. Darating sa panahon, gagamitin sa yung nangyari sa akin. Una-una, no, kapasama kagamat ako sa management, iya sa suwad, housing, sa mga gwardiya, agro, mga staff ng daya, nga gintawan ako, kahayag, nga pagpasudlon ako ito. Kaso lang yung problema rin ng mga media gimbawa, siyempre sanda, bibilinan mo lang. Abaho man nga punto ron nga nakasugod kami ito nga apat agod masaira namon kung ano ro mga problema. Ay base sa uli ba nga pasudlon ta kami ito nga may mga problema. Ay, di no, ramon nga ginambay nga patunay na may housing galing apiktado sa airport. RORAP o Resettlement Action Plan, balik tayo sa uno. Kung ano yun, pro status na to. Dahil harun mo patunay nga may housing yung mga pitay. Kaparti ra sa RAP, pero daya nga ra. Ano yun na dapat na to, kasunod. Dahil RORAP nga ron, sa project DOTR, dahil DOTR nakabutang interponence, yun ang pinaka-blueprint doon sa mga apektado. May librita tayong ginaba, dali librita yun. Nga doon yung rato niya pagkasundon.
1: Ako, tabalikan doon ako, no? Observation lang sa pan, sa suwari ko yan. Ano yung mga
0: salamat gid, no, sa mga media nag-subaybay. Ang si Kifay Grooming, manamira ng pangutana. Kung ano ro, observation sa among housing. Observation naman sa among housing. Si nanay, una-una, gipasaka to si Babaw. Pagsaka tagi sa ibabaw, nalis din imausab, dan magsaka. Sunggo agirawag ka sa atik.
1: Pagsaka
0: to yan. Nalis din imaw, mainit. Pero sa lilo, concern ako. Pangayawang concern, huwa imaw division. No?
1: Kwarto.
0: Dahil at least, masaya lang local government o kung sino na may problema gali, bago ilipat kami doon kung ano rin mga pagkukulang. Dahil hindi natin makita ron kung hindi ginatun agtunan iya. Bukon ito, magbagatuhan kita sa karsada, makara-makara, tapos nabani mo may tubi, pag-abot ito, wapag tubi, wat gripo, wat kurinte. Okay. Doon katura ako nga ginagarantiyahan bago gindoy mo rin. Garanti ba nga may tubi o may kurinte? Ano sabat ni Joey Arteola? May una.
1: Pero makara?
0: Uwa.
1: Tubi, kurinte, uwa?
0: Uwa. Okay. Pero tubi, may kertiker at kurinte, kami pagatakod.
2: Kami pagatakod?
0: Apply. Oo. Kung hindi naman pag-iigto ron, at least yung istorya niya, giro pagkugang, haman, yung istoryan mo ito yun, para pinapati mo ro, sirit. Prato na may karang inaproteksyonan, no? Oro institusyon, dahil karapatan itawo ron na dapat protekta ka mong mga tao. Madungisan o batas o randay, madungisan ni mali nga proseso, naiipit ro mga tao. Kaya dapat ato nun i-correct dahil may rap. Balik ko man tayo sa rap. Dahil harun ebidensya yun.
1: Pilang ideal ka mo, pamilya?
0: Hamba ko ani, kami sa Sangkabalay, dayawang pamilya. Kaminihan mo yun. Dayawang kami pamilya. Ilipat mo iya ay sa dayawang kapamilya, walwo kami. Hindi kami kasay.
1: Hindi kayo.
0: Privacy agit mong ino nga, bayi, magulang. Una sa mag-ilis nga way, division. Doon yan nga. Bago isood kita pero panigurado ba nga, kuportable yun kami pagsugod. Kaya nakita namon nga, bukong gali. At kung ito sa ground, manami randa nga. Manami randa nga pag kuwan kamon, na kompleto sa tubi, manami ito, kahit kasero mo nagamit. Parang gali, hindi gali kasero gamit. Tapos kung gindala naman niya ramong manggamit, naging napasubo kami.
2: Pero area nung mga pila ka na ba na mo? Nagsan ko sa rap na nakabalma? Pilang square meter?
0: Pero area abi, yan nakabutang o, 40? 41 kwan?
2: Square meter.
3: Oh, 44?
0: 44 square meter.
3: 44.
4: Hay, sa tanaw ni mo?
2: So, yun ba nakabutang sarap lang niya?
3: Grow house.
2: Kinahanggan niya sukat?
0: Sabi nga project no, ay klaro man lang at DOTR. Siyempre, design karon ni DOTR. Si DOTR ako nag-design. Kaya mabalik lang ani kita sa RAP. Dahil ito sa RAP, 150. Dahil magkaiba ron. Ako na nga, observation na. Observation ko nga ta. Bala ko taro iba kung ano na observation. Dahil observation ko, dahil personal ko.
5: Okay. May mga observation si Katrupang Herman, no? Baltasar nga medyo bukod it comfortable para kanda. Pero nasambit ka rang housing project para sa mga naging inagyan nga ra ita expansion it aton nga Kalibo International. No? So dun yun no pangutan na kara hamat na dibuli siya gisanda kag bukod pa it klaro ro housing project iya sa aton kabataan sa Kalibo. Dapat gina siguro rin naton kasi sa mga proseso bago ka i-relocate, bago i-demolish rin mo bagay, sure bull na nga may una kang relocate. Agar relocation site nga rananda is super, wapa kuno it-kuryente, wapa it-tutri. Ano, binamba. Bullseye! Gobyerno. Wali problema gina nanda na. Anyway, balikan tara sa pala ka mga news and public affairs sa mga katropa. Sa ato makaroon nga pag-propadayon na... sa ato makaroon nga pagbalagad, 8:11, raton karang oras. Sa ato makaroon nga pagbalagad sa gihapon ng mga katropa, sa ato karang nga pag-ililiba. Sa ato nga pagbalik, ato man nga istoryahan, si Engineer Marlon Bilis, raton karang nga LTO, hidya sa may Banwait Kalibo. Kat na to kahapon, nga gimbasyada na ato nga mga riders, nga nag-dirty finger, no? Ikatropang kapubring Archie Hilario, ginisyuan itsukos order road driver at motorsiklo nga nag-outright scenario nas may Banwait Balite. Now, sambilog pa sa mga mainit nga isyo makaroon mga katropa is rung raya karangan not shield helmet. Kung iya ka sa may Banwait Kalibo, ginakonsider it aton karangan Kalibo PNP. Or aton karang mga member ita cap. No? Roraya karang mga kakaiba nga mga helmet ta. Kunya ka bis Kalibo bisan ano nga tang helmet bisan takaw pa ni Sigurd Caldero
6: pwede na ba.
5: Takwong sa danga uwo. Ay pwede ta. Ha? Bisan wa sa ayos nga pagplaster itil wa ani ma-clip nang daro kun yan. Okay ta ron. Yes, may Banwait Kalibo. Pero kon sa part LTO, ginabawa gid aron mga katropa. Ha? Kon nakasuksok ka ita natural helmet nga ra. Kon sa LTO nga law, national law, bawa gid. Pero ham-an nga gina-consider iyas may Banwait. May conflict ka. Kon aton karang nga tanawon mga katropa ro hinampang kara. Kuryahan ta rin do na sa aton karang nga pagpropadayon sa aton karang nga pag pangalagad. Dayang porsyon hato dakaton ita turbo dietary food supplement for men. O ito, turbo nga ra, para na sa mga kayakin na nag-aso-aso ring agi ka ra, kasi may maka, aglabo, uwas ka. Pero ano ka nga mga benefits? Ginapanami, gidaro performance. Ag satisfaction kay bahan si misis. Ginapanami rong natural drive. Ginabalik rong gana sa relasyon. Ag siyempre rong labing-labing. No? Ag ginapahaba rong energy, ag confidence sa paghulid sa inyo karon nga mga partner. Uwas ag epektibo mga katropa. Kung nagainom, ag nagagamit kita, iturbo dietary food supplement for me. So, turbuhan ta. Raton ka lang mga partner para happy today. Okay. Anara ita Yes to Health Incorporated ng mga produkto. Epektibo. Quite kabagakan. Guwas ang epektibo ra mga katropa. Baka rasa, mga butika, Bullseye! Online para sa atong karang migmanghod ng mga kayakin. 8:14, ratong karang oras, mga katropa. Alas 8:14 na iba pang ito yung mga mainit ng mga topiko, istoryahan ta pagkatapos yung gida. Itatong karang mga reminders. Kindly stand by. Bullseye!

0: Get ready Cebu! Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga rally event in Tabon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mong challenge. May 6K, 12K o kon 16K. Ag magdagakan para matawan ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro ngon, bisitahon registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assist pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rafael Yusufi, at laging banuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Kas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong pa premyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
12: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
16: XFM.
17: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
18: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: The secret of health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalan-on dapat natun kanon si Nidok Leo?
5: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pagabot naman sa atun sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Jocelyn, ginaupod man niya siya sa dietary approaches, tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Jocelyn, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok nga karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables. Ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest. Kung matamaan, hindi ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ato sininga digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod parang nga kuwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Jocelyn kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Jocelyn. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon niya sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Jocelyn, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Jocelyn, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Jocelyn sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yes to health!
4: mag-inom kamo sang ultimate trio. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Joss. Sile, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
8: Get ready Cebu! Rupina kamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon! Isitahon o registration booth sa Abeliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ang tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagatan, magselebrar, magdaog.
7: Sunthorn Gold Live Testimony.
9: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sunthorn Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sunthorn Plus Gold.
7: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Sunthorn Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sunthorn Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Sunthorn Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: XFM.
7: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Sunthorn Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sunthorn Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Sunthorn Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Sunthorn Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit nidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ay mga katropa, balik kita alas 8.32 na. Ruaton ka rang oras sa aton makaroon nga pag pangalagad sa gihapon.
1: Bullseye!
0: No? Now, harang dayang porsyon is atod katon ita Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold, may mangostinda, ampalaya, malunggay, garlic, aga, spirulina. Ro mga binipisyo kung adlaw kita nagainom. Ginapabaskog ruaton ka rang immune system, ruaton ka rang enerhiya sa gawas. Ginalimpyuhan na rugawas naton ag nagabulig sa pagtunaw at pagkaon plus rupagbalansi sa aton nga blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Magarahanon sa antioxidants no ag nagaprotektar sa pagkasamad it selula sa aton karangagawas. Butang bagon, Rosanton Plus Gold kung nagainom ka adlaw-adlaw, proteksyon yat anaton da. Ginaproteksyonan nga hindi kita magkabagatian. Praskara, kuwa ka nila nga kaunit ampalaya, agsayad man kita kung ano ginang binipisyo nga mabuong natun sa ampalaya, inom ang kamot Santon Plus Gold kasi may ampalaya ni imaw. May malunggay pa ron, may mangustin, garlic ag spirulina nga nagabuligid lang adlaw-adlaw pabaskog it aton karon nga resistensya. Manggarahanon imaw sa antioxidants. So, ginapunggan na nga makaangkon kita it mga malala nga bagatian. Kung adlaw-adlaw kita nagainom it Santon Plus Gold, protektado mga katropa, roaton ka nga mga igbanghon. No? Bisan sa mga unga, no? Sa may mga edad, pwede kita ipainom it. Daya ka nga Santon Plus Gold, mga katropa. Mahugin ang bulig ron para proteksyon ng roaton ka nga ikayong gawas. Gabi pa sa panahon, magkaon, ugan, mainit. So, uso kita din, uubosip o nag

0: rong imo kara masumagang mga katrupa. Pero usually, iya sa may Banwa at Kalibo or sa ibang mga kabanuhanan, ginagamit da at ginapasugtan mga katrupa. That's why nga, kung aton nga isipon, may conflict eh. Sa pag-implement nga sa ordinansa gatabi at Banwa at Kalibo nga mauragat apo, pwede gun. Pero pag abot sa national law, sa anat LTO, iba man. Pero ginasunod mga katrupa. Diba? Kita nyo, natagupangdan nyo, bisan sa Banwa at Kalibo, bisan tako pata siguro kung kaldiro at agad nire takon sa buhay. Oh. Kung ato nga isipon, no? So kabuabo nga konsundon tagang ro traffic laws o ro aton karang layi pag-abot sa karsadahon, kabuabo mga katrupa nga wa nagasunod. Diba? Una-una, bawal ro sa dress code yagi, hindi pwede ro mga nakatulungan. Sando. Sa mga sagakyan, sa mga motorsiklo, bisan wa gani it ng side mirroring sagakyan, sige. Arangkada at Yasbano at Kalibo, ro mga mapler, hindi magitaron. No? Itaton ka rang mga enforcer, mga katrupa. So, raya ka rang helmet. Ano ro plano itaton man nga LTO sa mga nagagamit nga right na chill nga helmet iya sa Banwa ita Kalibo? Pagpahayag ka rin si Engineer Marlon na Viles, mga katrupa. Gara makaroon, pamatian na ito, no? Aro pagpahayag ni Engineer Marlon Viles itaton ka rang LTO ka.
1: Kag sa tanan niya nagapamati sa XFM Kalibo, kag nagapamantaw sa FB account. Mm-hmm.
2: Sir, ano ro aton kara sir nga tikang sa part man it LTO, saray ka nga nagpang bad finger no nga mga motorista, motor rider na karon sa Banwa at Balete, sir?
1: Yes, no, actually our office is monitoring sa mga nagakalatabo sa aton nga social media, no, with regard sa mga road rage, with regard sa mga reckless driving, kag iban nga inappropriate acts of driving, no, and ang natabo sa Balete, no, right after nga nag-viral doon nga picture kag post sa kung nag-complain, no, we conducted an investigation, no, and we were able to identify the driver of nga involved sa nga nag dirty finger sa iban nga mga motorista, no, and we will issue a show cause order, no, for him to explain, no, hamaan nga hindi ma suspend or hindi maban imaw sa pag sa pagbuol it lisensya, no, because makita natin sa picture nga wala nagasuksok it helmet, no, and motorcycle involved, no, is has an expired registration.
2: Kana mat anak pangalan ra ka nang motorcycle nga ra sir
1: sa iba, no, because second hand pagbakal niya. Mm-mm. No, but we were able to identify the driver and the owner.
2: Sir, sa mga ruyon nga case ma-identify man kung may lisensya ra yang ara nga driver?
1: Yes, yes.
2: So may ano sir, kamo sa may lisensya,
1: so i-verify pa namo, no, but I'm sure ang rehistro is expired, no, with regards sa license ay kinahanglan natin ang full na details, no, sa driver agud masayra natin kung may lisensya imo.
2: But sir, sa anang angkas nga aron man imo gidangan ni mismo yata aron nag ano nga ray ita dirty finger nagpatigay.
1: Yes, actually sa aton na RA 4136 liable is driver, no. So kung nagdrive man lang imaw, no, kag wala man nag ubra it pag threat or may malicious intent sa iban nga mga motorista, hindi natin ma-held liable, no. Kami sa LTO, may mga traffic violation lang. No? So makita natin nga wala helmet, no, expired ang rehistro. So doon anang subton administratively. Yes, but with regards sa action nga sa pag dirty finger, no, sa iban nga mga motorista, since nga ang kasto, no, so we have to know kung aware imaw sa natabo.

0: kung ano pa ang iba nga natabo, no? We have to investigate, no? Mm-hmm. We have to investigate first. That's why amo na ang show cause order, no? Nga gina-explain, gina-investigate agud nga makaobra kami it tama nga disposition sa natabo.
1: So in kaso bimana no nga mag aroy matumod na masayran ro mga istorya sa likod itray karang natabo. May mga possibilities kasi ro show cause order si driver yat ara sir no. Yes. May mga possibilities nga ma do ang kasman mismo sir ay may imbestigahan it ato ni LTO aga syempre aron ko show cause order man siguro para hindi at kung ano ra nang rason niya hindi man imo maban sa pagbuot lisensya or ano man sa nang motorsiklong dokumento.
0: Wala no sa aton nga back rider no because nagasubra na kami sa authority namon no sa LTO no nga mga angkas nga mapatawag naton so ang amon nga concern ang magsabat sa show cause order is the owner of the motorcycle and the driver itself.
1: So ano ra sir nga ahensya ro magaban matutok kay ano nga ra sa back rider.
0: So ako kasayod no, no ako kasayod no siguro kung mag-complain pagid no ang complainant because wala man sang formal complaint no depende kung may mga formal complaint so police matters na no kung may mga intimidation kung may threat no so that is already police matters no but
1: okay,
0: as far yes but as far as we are concerned no administrative lang ang amon nga actions nga pagahimuon so ang liable is the owner of the motorcycle and the driver only.
1: Mm-hmm. So mga laban sir hinuno i-issue ra yung show cause order
0: today i-issue namon i-pa-receive namon today
1: so pilahan ni ron sir nga oras nga dapat magsabat si rider or si driver
0: mga 5 days no
1: 5 days
0: usually ginatao namon is 5 days to explain
2: mga tawgon man niyo sir ang datong nga gin dirty fingeran o
1: atong
2: kumbaga complainant
0: no wala na no because there's no need for a complaint because makita mismo sa video kag sa picture no the picture itself dito manakita nga ang ginadrivean nga salak nga motorcycle is expired no kag wala na gasuksok helmet so makita mismo
1: so magwas car sir no syempre mabayad gid sanda karat penalidad iya.
0: Yes, of course, no? Before ma-investigate kanda kami investigation, ay ulaton pa naton may due process kita nga obrahon, no? Nga dapat makasabat, no? So, depende sa anang sabat, dito kami mag-obra resolution.
2: Dugang pinalidad pa, sir, kung ang kas or ang driver naka-ino or sa dalo bala sa makahulubog ng ilim, no?
0: We cannot determine no at the time nga natabo ang insidente no kung under the influence of liquor ang driver no because sa aton nga RA 10586 no the anti drunk driving law kinahanglan nga makandak sang breath analyzer test
1: okay.
0: No ang isang ka-driver no agud nga ma-convict or mahambal naton nga driving under the influence of liquor.
1: Pero sir, kung may witness mata sir, maskin wa tayo nga ron to yung gamit ninyo sa pagdetermine na kung nakainom raya, kung may witness mata sir, pwede matamatigay yun doon.
0: No, hindi gid. Hindi gid. No, kinanglan may result gid sa breath analyzer.
1: So, ano sir, mapamatud-an man doon sir nga sa inyo nga pag-backtracking nga imong dumay natuod nga tag-iya itrayang motorsiklo kay man nambamo sa iba nakapangalan sir eday motorsiklo.
0: Yes, no because may mga witnesses no may ma-identify kung sino ang angkas niya no kag ang angkas man mismo mag-identify kung sino ang driver no kag may mga witness man nga nagturo nga doyon do driver no kag makita man naton nga may mga supporting documents man nga paano na possess niya do motorcycle.
1: Alright, so ginagtunan nyo gilagaliman ito mismo sir part it investigation kid.
0: Yes, we conduct investigation man.
1: Sige. Sir, siguro makara, syempre, kung amat ginatunaan, gitarayan, no, dahil mga insidente nga rat, road rage nga rat, sir, siguro ay imo lang padanya padumdum, sir, agaro yun yan, as per information or initial information ay nakainom, eh, raya karang mga involved, raya mga riders, sir, siguro dugang reminder sa ito niya mga motorista.
0: Yes, so, no, sa aton nga mga motorista nga dapat ay kung nag-drive kita it mga salakyan sa dalanon ay dapat ay malawin do aton nga pasensya, no? Kag hindi kita mag-intimidate or mag-threaten sa iban nga mga motorista because road rage, no? If ginhimo sa isa ka-driver, no? Towards other motorist, hey, may mga penalty not only sa administrative nga may mga monetary penalty but also may mga suspension and worse may mga revocation sa mga lisensya. So iwasan gid nga mag-involve sa road rage kag magpakita it mga akto nga naga-intimidate or naga-threaten sa iba nga mga motorista.
1: Sir, sa uot ko lang man gali, what mga ano, mga auxiliary police sa area sa Balete kat Natabo Raya nga na insidente kay man what helmet ira kay mga riders ag nagaano-anot asa suroy-suroy asa national highway.
0: Wala ako kasayod, no, kung during the time nga natabong insidente kung may mga traffic police kita or mga auxiliary police nga na-deploy sa Banuasang Balete.
1: Pero tanan sir, no, nga ano, Provincial Aklan ay bawagid nga what helmet nga sa mga especially sa mga national highway.
0: Yes, of course, no, that is a national law, no, not only in national highway but on any public road, no, bisan barangay road, municipal road, provincial road, no, or national highway, kung naga-drive it motorcycle dapat hay naga-suksok it standard nga helmet.
1: Sir, saot ko lang man gali do yun nga part kay man sa yes sa kalibo, sir, abo nga nagapaabot it anuman andang observation nga minko naga ano tangara wa naga ano ni raw nag-align na ro national order implementation ba sir o, sa municipal sa ro yung helmet kamo sir sa LTO ano yung ginasunod karon especially sa mga national highway okay lang nutshell kasi sa municipal order pwede okay lang do nutshell eh pero kamo sa LTO sir
0: actually sa wala pa man ako nakasayod, no, nga may munisipyo nga naga-allow sa nutshell, no, kung may nasayran ka mo, let us review their traffic ordinances, no, but the national law will always prevail. May aton nga helmet law, no, nga ginapatupad. So ang aton nga mga munisipyo pwede sanda makaobra it mga municipal ordinance with regard sa mga wearing of helmets, no, but it will not contradict with the national law, no, it always conform with the national law, otherwise ma-revoke ang handa nga mga traffic ordinance, but so far, no, wa pa man ako kasayod nga may mga munisipyo, no, nga naga-allow sa nga magamit, no, sa aton nga sa mga nutshell nga ginatawag or substandard or unauthorized nga mga helmets.
1: So kat ano nga to sir last time nga nagtingog pwersa kamo no it kalibo PNP with may mga kaibaman kamong kalibo auxiliary police may mga information na binga minko napagagpas it mga kapro mga naka nutshell pero sa part it LTO ay syempre hindi bawal no nutshell kamusta to sir may mga ano ka turo natabok git.
0: Well, I'm not sure, no, kung may ginapalagpasan da, no, kay kung may ginapalagpasan da nga mga nutshell, so hindi tama, no, so we will confirm, no, is that a reliable nga information nga may mga naga, no, kay as far as I know ang aton nga mga kalibo auxiliary police ang mga nagasuksok sa nutshell ay may violation sa traffic ordinance ginaticket nila, no, so kung may mga cop, no, nga ginapalagpas do yon, so it's better nga na hindi lang mag-post sa social media nga makaroyon, i-pinpoint yung names mm-hmm. kung sino ang nag-aobra. Good nga, madisiplina man naton.
1: Pero kamo sir, kung na-observahan ninyo sa Banwat Kalibo, abo kamong nakikita ang mga naga-nutshell gin mataag, may mga cup man niya nagabantay, wagid ginasita. May mga makarang kamo sir yung nakikita. Kasi kung ama checkpoint tayo, tagid man sa dagaagi, kapag kung nakikita na dang LTO eh, ag naka nutshell, sila pinarit iba nga bawagid. Pero kung mga kap malang rasor sa area, nagapadayon sa da, even though nga naka nutshell.
0: So, wala ako kasayod, no, kung may mga amon nga nagakatabo, no. We will check, no. I think siguro ipamangkot nyo sa aton nga Kalibo Auxiliary Police nga office, no, kung minatodo yon, no, ay kung may mga report nga makaroyon sa ireklamo ninyo, no. But I'm sure, no, nga ang aton nga mga Kalibo Auxiliary Police ay ginadakop ang mga nagasuksok sa mga nag-share.
1: Yes. In short, sir, may checkpoint man or uwa, anamat LTO or bukon, dapat bawal gidro helmet, nutshell helmet.
0: Yes, tama.
1: Sir, thank you so much, man, sir. Sa layak ng kaklaruhan. Doon man, tag, ano gali, sir, extension. Reminders lang sa extension, sir, it mga validity nga rata niya mga lisensya sa lang yata na July 31.
0: Yes, no, we have received a memorandum from our assistant secretary nga nagamando nga ang mga extension of validity of registrations and driver's licenses is until July 31, 2026 lang. So butang balon, mga nag-due for renewal on April, May, and June ay until July 31 lang ang extension nga ginatao kanda. No, after July 31, balik sa normal nga schedule of registration.
1: At kung wag yapo naka-renew or naka-registered uman, dakpon yun sanda sir, magagpa si July 31.
0: Yes, no, that is considered as delinquent registration. No, kung if they failed to renew their driver's license or the registration of motor vehicles on or before siyang July 31, 2026.
1: Okay. With that, mabod niya sa si Engineer Marlon Velez, Hepe, it LTO Aklan. With katropang Arier Colas, ako man si katropang Claire T. Adit XFM, 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: Bullseye! Okay, thank you kay Engineer Marlon Velez. No? Raton ka rin head it LTO iya sa Banwait Kalibo sa Bilbo. Ang mga katropa, no? Now, issue abira makaroon iya sa may Banwait Kalibo, kuro nutshell helmet nga ray. Nga, pag nutshell, depende abis sa sitwasyon eh, kung ako nung may mga part ba taabi iya sa aton, sa bilog nga Pilipinas, nga ginaalaw ro nutshell helmet sa mga national highway. Basta nagasunod sa safety standard ag may tama nga certification mga katrupa. Pero re importante at abi gihapon di kara pag sumuksok at helmet dapat naka sintro gagi imaw sa mga rules under sa Motorcycle Helmet Act of 2009. Di ba? Ag dapat ro mga helmet is certified halin sa Department of Trade and Industry or iba pa nga mga ginakilaga kara nga mga international safety standards mga katrupa. Ha? So ro helmet dapat maayos nga kondisyon nga nakasuksok sa insakto laki po na karon nga chin strap no kadya di kara sa idagom nga nakakabit mga katrupa. Pero usually nakikita naton yes may banwat kalipo halos. Ah, kasi pag inambag naton nga chill helmet is hapa face helmet mga katropa. O amatay mo gid totally nga ginabawag itaton karang laye kun certified mga katropa ron nasambit karon. Pero sa practical nga isyo kaguwasan da aton nga ginistoryahan di kare. Di ba? Mas limitado ro protection kung ikumpara sa full face helmet. Kasi wata natakpan na biri mo karon nga itsura. Imong panga. nga kaparte sa imo karon nga itsura dapat ay naka-pull gid. So tawag ni Reba kara nga mga natural helmet nga ra hay wa nag-agi sa certification it Department of Trade and Industry. Aboron, kung gusto niyang iya sa kalibo itaton karon nga or kalibo pin.
4: Bullseye.
3: Abog darong maiguan mga patrupa sa pagsuksok it daya kara nga helmet ta, no? Nga ginatawag nga ra nandang half face helmet or natural helmet mga katrupa atong kara nga mga. So dapat sambilog ron nga pagatutukan ang pagatanawon kasi kung iya sa kalibo matuod, kabuhabot ang natural helmet within sa kalibo. Although sa ibang mga probinsya, may mga ordinansa matasanda nga wa tanang ginatugutan nga magsuksok it helmet within sa city or sa lugar nga ron kasi may mga ginatanaw, may mga konsiderasyon mga katropa because of the criminalidad nga nagatuhaw. O, hay kung naka-full face helmet ka, eh, ginagamit abit mga criminal. Pero pagsuksok, that's why nga kabaabong krimen sa karsadahon, nga tawag nga nga mga riding tandem sa aton ka nga mga igmanghod. So doon ro, sabilo nga dapat tanawon naman ta aton ka nga. Sa aton makaroon nga pagproba na yun, alas 8.50, isa-is na aton nga oras mga katulad. Sa aton makaroon nga pagpangalaga, at aton ka nga pag-ililiba, sa ginakugabos man yan kita chip ko. No? Pero may mga topic ko pa magkunta kita nga nga pag-uwi istoryahan. Pagatawan tayo ta dagat. Mga updates naton mga katropa sa nasyonal. Especially sa raing impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. May mga pre-trial nga ginapatigan makaroon rong defense agrong prosecution sa Plastada itay karang impeachment complaint or impeachment case against kay Vice President Sara Duterte. Anyway, sa ibang mga news and public affairs, magantayan doon mga katropa. Sa atong karang pag-pangalaga. Okay, kinakukabos na kina-chimpo. Oras sa atong makaroon nga pag-ruratsada. Makaroon karang nga gahon. Walikmat yan ha. Maugan-ugan daton karang nga chimpo. Dahil sa habagat mga katrupa nga gina-atak itdaya karang nga bagyo. Sa bilog pa nga bagyo nga ginabantayan nga mahata kuman kararong habagat. So weekend gina, maugan-ugan gina daton karang nga chimpo. Naging kakbay ang kabulig naton sa atong karang technical side. Bulig naton si katropang Cipril Kit Palmon. Iya sa aton man nga XFM News Center kakbay ta katropang Mariani Tolinti. Kabulig naton sa atong karang pagpangalagad sa pag-iliba katropang Claire Tia. Takay ita patrol katropang Christian Villanueva at katropang Arier Colas. Sa ngayon, kamon karang General Manager katropang Edwin Garing. Siyempre, kuhamon ka rin at Chief Executive Officer Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Alin Ascano. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

FM. Mga katropa, exciting dito!

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Jorope at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Sanfon tag XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sanfon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Sanfon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sanfon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
7: Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanfon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Sanfon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: XFM.
14: Para sa malakas na buto,
15: Premium D3.
14: Matibay na immune system.
15: Premium D3.
14: Proteksyon sa bacteria at viruses.
15: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
15: Premium D3.
14: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Sanfon Plus Herbal Soap.
17: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Sanfon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
13: Sanfon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Sanfon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain News. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist.
18: Consult your doctor.
20: Bibili sa mga butika.
21: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sanfon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanfon Plus Gold Coffee Mix.
18: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
20: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
22: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
23: X-F-M. X-F-M.
24: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
25: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
27: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
28: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
27: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
28: siguradong sisigla ang pakiramdam.
27: Santone Plus Herbal Oil,
28: ang pamahid
27: na all-in-one sa presyong magaan.
28: Santone Plus Herbal Oil.
23: XFM.
29: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa, sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 10 minutos makataliwan sa oras itales 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: ered niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. May ered niya gaon probinsya Itaclan. Panwat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tunyo pagarangkada pagpangalakad programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw itwa best at sa 25 sa buwan ni Hunyo dugong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Mga katropa, ibinin nyo ko sa talas Gisa agahon. Makipag-angot ka kun, magpadat nyo mamin sa mga pagtamiyaw sa numero 0998-591-5186. So, man mga katropa, 0998-591-5186. Well, happy, happy, happy Thursday! Mga katropa, mag-aumun, mag-amig nga agahon. Mga katropa, manami, mag-higupit sa baw o kun mainit nga kape. So, good morning, everyone. Thursday na kita. Bunting kambot. Sang kering igu dyan lang. Weekend na naman. Well, of course. So, man, mag-ililiba kita sa alas G sa agahon. Mga katropa, rato niyong pag-abi-abi, rato niyong pag-welcome. Rotan ka rin yung pagtamyaw sa mga katropa nato. Inaka-monitor tutok na sa The Munchon Sister Radio FM Bond. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Happy, happy Thursday, everyone! Well, sa ato yung mga drivers, sweet lovers, nga nagapurpamati, samtang, nagataris-taris, nagalibot-libot sa ato yung Banwat Kalibo, probinsya, Itaclan. Good morning sa ato yung mga mamang chopper.
1: Exciting!
0: Magaling sa Eastern Western Terminal, sa ato yung mga tricycle drivers. Good morning, mga katropa. Oy, drive safe! Madanlog, rotan car niya car sa dahon ay maugan-uganon mga katropa. Kapin sa mga ibang aparte it aton karon niya probinsya Itaclan, maugan-on. So magdudahan gid mga katropa. Well, good morning man sa mga katropa naton sa may Kalibo Public Market, sa may Kalibo Shopping Center, Kuto, Bitmagabot, itato niya pagpangalaga, pag-ililiba sa may Isla at Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District, itato niya probinsya at Aklan, mga kagapit kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, mayarad niya gahon mga katropa. Sa mga katropa naton niya overseas, Filipino workers, o kung OFW, si mga kabungapatid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karoon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening mga katropa. I-download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre man lang man roon mga katropa. You can download it for free kuto with may internet ka mo, may data ka mo di karoon. And mag-monitor every day sa XFM Kalibo, Kabilugan XFM Network Philippines. Kaya man feels like home with our mga katropa. Kung permit ka mo nga nakikibalita, iya karon sa ato niya, Probinsya Itaclan, Pungsod, Pilipinas. Well, good morning, good morning, good morning! Good morning sa mga katropa nato na katutok online. Kirapang Aljun Dirilo Navarro, good morning, Ma'am Claire, kamusta man? Imong San Juan kahapon, nagpabasa man ikaw. Wagit niya ni katropang Aljun. No, ay, syempre, duty kita, hindi kita pwede mabasa.
1: Exciting!
0: Pwede man, pero ay, wala man na kita kagawa, no? Ag nakagawaan kita hapon. So, after man itato niya, ginagtunan kahapon yung work-related, diretso man uli. So, wagit na chance nga makapabasa.
1: Exciting!
0: Ay niya tagi dro aton karon katropang Aljun. Hay buko man gid mainit kahapon so maskin hugas wa kita nabasa sana wala. So, pero naghigup-higup kita sa baw a pagkagabi. Daturo nagpainit sa aton nga ginagamig nga gawas.
1: Exciting.
0: Good morning kita Ana ha sa mga katropa natin sa Ruelan Junior Barber Shop. Sa Poblacion Bangag. Good morning everyone. Uy ha, sa mga katropa natin, ng mga taga Bangag, mga kagapit nga kabanwahanan ay kung gusto gid ninyo nga kung gusto gid ninyo nga una maghugog sa poblasyon Banga, hayasta man lang rin duna nga 12 noon. Aro inyo nga paghugog inyo karon nya entry hay asa malak 12 noon ro aton karon. Aton nya pick up time sa Ruelan Junior Barber Shop ay every 12 noon every Thursday. So hinagarain karon ro aton nya weekly dro sa aton nya pa promo baga ka santo na next FM libo-libong pa premium. So maghingabot na kamo kung gusto ninyo nga magakip rin yung mga entry. weekly draw tomorrow.
1: Exciting.
0: For the go na. Agud makitaan pag ninyo na kagwapuhon ni karapang Aljun Dirilo Navarro. Pagod ana. So good morning man ha. Kay karapang TJ ni Nathan Luxlida da from San Francisco, California. Good morning mga katropa and sa bilukar niya kapamilya. Pamilya ni katropang TJ na sa Banwait, Numancia. Well, good morning man, Anay. Uy, sa ito na nga pagtamero ito niya pag-abi-abi pag-welcome sa mga katropa nato sa Barangay Kabayugan, Malina Waklan, sa bilukar niya Ibardola, sa Beltran, Isuga family. Good morning, everyone. Kay Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, kay Uncle Boy, at good morning, mga katropa. And of course, sa Dangkalan Malinaw, sa Habal-Habal Boys, kay Uncle Boy, at gidana ha, good morning. Bawawa kita kasi kung nagdaog garo anak karang unga kahapon sa boxing.
1: Exciting.
0: Nag-intra ka na si Tuto si Derek ko na sa boxing tournament sa may Puok Jetty Port. Ay, ano kararo naging plastada baga ay. Nagatanaw kunta kita pero hay sa live lang kita no nagpamantaw wa man nato napatapos ay ara gid problema at mga nagakaguangon gyud pa no. Madali duygon. Gamantaw kita karat boxing tournament tatugugan pa kita. Ay taolat anay balitae man abi ako kang kolboyet sino nagdaog. Daog si Tutu si Direk ha? Sa raya ka nga boxing tournament. Una sa may Puok Jetty Port kabuabo oh, no ginapahayag kabuabong tawo kabi kahapon. Especially kat padugo mo no na sa may Puok Jetty Port. Ay asa tabi ta gabi no ro programa huna karon sa Puok Jetty Port. Syempre kaparte sa gihapon at celebration kahapon it kapistahan ni San Juan de Bautista. So gusto man ko ta nato ni ano nato niya ni ay gakaguangon kita nga ra. Madali duygon permila ta ginaduyog-duyog pagkatapos itrabaho makagubog-hubog ta kita sa aton nga parimagaya duyog tagagi. Duyon kita karon ro aton nga challenge no mga katropa every time makauli kita at bagay. So good morning lat aman na sa Bilog nga Beltran family sa Dangkalan Malinaw. And win or lose ha, congratulations kay Tuto Cedric kag sa tanan niya nagparticipate ha, kahapon sa mga aktibidad sa may Puok Jetty Port. And of course sa Beltran Ikayan family sa Bigaa Malinaw, good morning. Sa may sitio Ub-Ub, Linawan Sur, Villanueva, Beltan Family. Una sa Mabulay Rice Mill sa Galingan kay Angkol Sinte. Good morning, good Anna. Habaw may handaan, galigto kanda kabi.
1: Exciting!
0: May inubaran pa una, Angkol. May kabi, ginapaagto, nanda kami igto sa sitio Ub-Ub. Babaw! Amin ko magagumon, tama ko, na ginaduyog, utakita nga ray. Inaga lang, kung may bilin pa, Angkol. Agot magapit malangoy sa tigayon ay base pwedit aron hay.
1: Exciting!
0: Ay, good morning naman ay. Anay, good morning sa mga katropa nato sa may New Buswang. Mercedes Village, sa bilokoran nga Lang Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro Family. Kay Nanay Alice, nakaroon sa Tiad Family. Good morning, everyone. Welcome, welcome, welcome naman katropa sa itong karoon niya pagpangalagad. Pag ililiba, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaw it. Webes, sa uman sa mga bagong liso, bagong tune-in sa itong karoon niya mga radyo. Live na live, ratong karoon niya pagpangalagad. Pag ililiba, sa mga karoon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Sa uman mga katropa, ha, ipower share datong karoon niya live. Kay Manja Moore, the merrier nga giliba kita, hay. Mas masadya, gidana mga katropa. Ipower share datong niya live. And you can comment sa itong niya, comment section kung ano rin mga gustong ipaabot inyong mga pagtamyaw ay aton gidron niya pagbasahon. 21 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon ng mga katropa kaya na ikarang aporsyon ay atod katon it Santom Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, sa may mga diabetes, sa may mga high blood, o kung may maginaburubat siya di karon, sa mga mahina it immune system, abi mag-inom ka mo Santom Plus Gold Herbal Capsule. 100% yun ay morang herbal extract at pangpabaskog sa aton immune system. Mga katropa, Santom Plus Gold Herbal Capsule ay may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Kinapabaskog roatan ka ng enerhiya sa gawas at resistensya. Ginalimpyuhan ro kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw it pagkangon. Ginabalanse ro blood sugar ang nagabulig at suporta sa aton niya tagipusoon. banggaranon man ray sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa kagawasan. Mga katropa, Rosyantum Plus Gold Herbal Capsule. O sa may mga diabetes di karon ay aba, o sa may mga ginamonitor yung sugar level. Ag permi baga nga mataas kita ano yung sugar level. Madali ka baga nga magaoy ag permi nga ginauhaw ay mga katropa. Hindi gina dapat rong pagbaliwalaon. Bangod ruyon dumang sintomas it diabetes. Rosyantum Plus Gold Herbal Capsule ay may ampalaya ag spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate it asukar sa inyo karon nga dugo. Hindi pagpabayaan ha nga maging matamis. Permi man rin yung ginainom ag ginakaon ay dapat ay inyo gidaw niya tutukan man with raya karang pangpabasko git inyong immune system ag pang balik, pagpabalik sa inyong karon nga normal nga sugar level. So pinaagi ron sa Rosyantum Plus Gold Herbal Capsule. Katropay, matamis yang dapat rato niya kabuhi aga bukon it mapait bangon sa ray karang mga masakit. Mga katropa, Rosyantum Plus Gold Herbal Capsule, pwede ninyo na mainom. Papin, especially mga ako na sa may mga ginaburuba, check sa may diabetes, sa may high blood, mag-inom ka mo Rosyantum Plus Gold Herbal Capsule 3 times a day, 30 minutes after your meal with warm water. At sa mga gusto gamang, di karon niya ma-maintain man, randang mabasok ang immune system, inom ka mo mga katropa, it's Rosyantum Plus Gold Herbal Capsule once a day, 3 times, 30 minutes after your meal with warm water. Mga katropa ha, sa man mag-invest kita sa aton ikaayong nga wasay mabudlay ta makano na panyempo kung mag masakit agwa kita kasayod kung ano mga masakit nga pwede naton mabuo sa aton nga palibot kapin kung mahina ro aton nga immune system madali gid kita makapyutan madali kita nga matapnan itry ka nga mga masakit so dapat pabaskugon ro immune system. Mga katropa, Rosyantum Plus Gold Herbal Capsule ay produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man na kamukarang maka-order sa Shopee and TikTok Shop. So mga katropa, for healthy body and stronger immunity, inom ka mo Rosyantum Plus Gold Herbal Capsule. 24 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon, kay Tay Leopoldo Martinez Jr., good morning. Ang sabilo nga Randoy Martinez family sa Numansha, sa Aliputos, Numansha, Aklan, good morning, everyone. Kay Karabangdang Villanueva, good morning. Mga katropa, Ma'am Claire, watching from Makati. Uy, welcome home, katropang dang, ha? Nag-enjoy, kamusta rin mo kanya travel? I deserve it, aron ni katropang dyan. Katropang Jory Jorvo, good morning, ganda. Ang nagpapaganda ng umaga ko. Sana all. Thank you, katropang Jory. Sana all, may nagpapaganda ng araw mo. Aga, sa mga katropa natin sa Tabao, Banga, good morning. Katropang Marlene Javier. Shoutout man kami niya guwapa sa Bonifacio Global Center. It's off work day. Sana all day off. Gita na makaroon ni katropang Marlene. Mayad man niya pagpamatiun sa mga taga Dumga Makato. Sa mga Raval family, especially kay Mr. and Mrs. Hilberto and Helen Raval. Mayad niya pagpamatikin niyo. Makita lang kita sa aga guwapa. Yakadula na ang akong stressful day. Thanks.
1: Exciting.
0: Thank you so much. Kita ha, katropang Marlene Javier. At syempre, makaibahan ko kamo everyday. Hay duwa man nor ako niya stress. So, ibihin niyo ako everyday. Agod niya, win-win kita na. Magkagaduga ro ato niya mga stress. So, good morning everyone ha. Sa mga nakatutok sa ato niya pagpangalagad. Pag ililiba makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it webes. Well, mga katropa, sa ato niya pag ililiba pagpangalagad, makaroon niya agahon. Haba ko nga ni ka, sa mga nagtinaliwan niya mga inadla, wag at turo mga gakinatabo sa pungsod Pilipinas. And take note, sa una pa nga ni nga to nga parte it June, opening of classes, and every week ko tarayon, may mga kasubong nga nagkakinatabo nga involved ro mga estudyante, no? So, opening of classes pa lang, linog, 7.8 nga linog, ro nag-uyog sa Davao. Or sa Mindanao rather, sa may aray ka ng mga katropa nga General Santos, no, nakaroon sa part it Mindanao og sa ibang parte pag di Davao man apektado. So una gid karon sa General Santos so pinakamabaskog. June 8 opening of classes. Kama naman June 8 namatay ro daywang student athlete. Ita basketball man it Ateneo de Manila University. Tapos June 8, yes, ag pagkasunod juman dayon karon niya Domingo. Katatong ging pangbuno no it anak ginbuno itaray karang sang kababayi nga minor di edad ro anak karon yung mga ka schoolmate una karon sa Cavite and may una man nya estudyante man nya ginbuno na ro anak karon nya nakaalitan nya classmate or schoolmate and 22 June 22 guman. Amba ko nga ni every week kita mga katropa, may mga balita nga involve ro mga estudyante nga makabig mo gid nga trahedya. June 22 mga katropa, raya ka nga shooting incident. Tragedy gid mga katropa makabig kasubo sa Tacloban, anak kan sa San Jose National High School. Tatlo patay. Ag may mga ninahan, ag may critical pa makaroon sa ICU. Ag kahapon, sa kasunod, it kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista, ginyubungon. Ro student athlete niya si Rene Clert Bobet Butterbone niya, una ka sa Talakugon, Agusan del Sur. Samtang si Divine Adili nakaabot na kahapon ro anak niya bangkay sa UAE. And last biyahe lang dayon ag makaabot imo sa anda sa Nigeria. Ag igtuman dayon imo paga haturon sa ulihin na ng pagahuwayan. Mingko kada Domingo ta mga katropay ginadurog ro ato niya tagipusoon. Sa mga nagkinatabo sa ato niya nasyon, nga makasugubo, mga inunga nga puno itandom, ro imbulbado. Ag mga inunga nga nasama, ro anda karon niya, was damlag, bangod niya ni sa uwa na laygayan it mayad. It anda karon niya mga guardians. No? Bukod yak mga biktima man na bingara itaray karang nga mga pagpamuno, or shooting incident kaya makabig nato niya biktima eh. Although they are CICLs, makabig man nato sa dagapon niya biktima sa saga abi nga paglaygay. Saga nga pagpabahukan da. No? Doon na pinaka-roots eh, no, mga katropa. Kung haman it, naulisan da sa makaroon. Haman nag-abot sa punto, kinangan na manakit, magpatay it ibang unga. Siyempre, ro pinaka-roots karon. Sa bagay, ano ro andang environment? Ano ro, paano ro pagpabahukan? Ano ro andang mga nakikita? Masamisin sa da na-expose. Di pa ga? Sa iba nato niya, agbase sa pagtuon, based on experience, kung ikaw ay unga, kung ano ro masamini mo nga nakakamulata, nakikita, na-a-adapt mo eh, di ba ga? Gao mo normal. Tapos kugang ka pa sa paglaygay, kugang paro attention kimot imong ginikanan, so, wa good ending nagabahoro unga nga pares karon sa mga CICLs nga na nagabaho nga minko normal ta kanda magpanakit ginabuhusan nanda ro ada mga hinanakit sa ibang tawo it's either mapangbuli sanda or mapanakit it ibang tawo di ba ro ino pinaka roots. And so on, sundan yung dayo yung doon, mga kakuwangan man, of course. No mga accountability man kada eskwilahan, ay mga pagsikyarit mayad sa mga nagagawa sa eskwilahan, di ba ga? Pero pinaka-roots karon mga katropa, hamat mga makararo, mga unga nga ra, nga involved sa mga pagpanakit, is sa bagay mismo. Ano ro environment nga handang gin kagaguan, di ba ga? So, kung ba ko nga ni, well, bukas man ako sa tanan niya pag-review sa raya ka nga layi. No? Sa pagtutok sa raya nga layi. Sa dayang layi. Pero ang bakong ano yung mga katropa, ano man nga edad, nagapati ako sa, despite of bukas ako nga i-review do juvenile long nga mga katropa, Nagapati man ako at the same time. Ano man ro imo nga edad. At kung wa man gihapon it pagbag-o bangod niya ni sa sara nga intervention. Sara nga wa it nakagakaigo nga paglaygay sa sangka unga, sa sangka individual. Wa imot nakikitang manaming impluwensya modelo sa anang pagbag-o. Paulit-ulit man lang, di ba ga? Ipanaba man do edad it makulong. Kung sa roots man gihapon ay uwa, roots it pinakaraso naman makaroon it nauli ro nga sa pagiging violente. Ano man ro edad, ending man gihapon mga katropa, makahimo man gihapon sa nat hindi dapat kung sa pinaka ugat pa lang hay uwa na solusyonan, di ba ga? Which is do tamang paglaygay. So, pero bukas kita sa pag-review. Pag-review sa layinga ra. No? Mga katropay, siguro sa pag-ano man, sa panyempo, sa modernisasyon itanan, sa pagbago, inirasyon, itatong panyempo, siguro, tiyempo hon man niya review hon, dahil karanga layi. Pero, tunan it mayad, no, mga katropa. Hamba ko nga ni, bukod niyang manabit, rung mga biktima di karahay, rung mga biktima nga hasakit, ito yung mga CICLs, hatakawan, ito yung mga CICLs. Nung mga CICLs, sabi nga ra, hay, biktima man sanda, itsaga nga pagpabaho, irresponsable nga mga ginikanan. Unga, ganga, unga, hindi yun anda matutukan, ro andang mga unga, sa kaabuunit, andang mga unga, sa pubriyon niya ni, halapa, inunga. Waon it mapakaon, roonga, mapanakaw lang. Hay waon it makaon. Gaumpisa sa pagtakaw-takaw, yung mga unga nga ra. Asa sa na-expose sa krimen. Di ba ga? Bangot kugang sanda sa paglaygay, andang mismong kaibahan sa bagay. Paulit-ulit. Di ba ga? Hikulong sanda, bangot sa pagpanakaw. Wa man it proper nga paglaygay ka na sa sudit kulungan, iniba man lang sanda ito sa mga kaibahan manandang kriminal, ito sa kulungan, dahil mga unga, pagguwa, nakaw na naman, ay wa man sandat ulian, takwil man sandat andang mga pamilya, andang

sa juvenile justice law nga raya sa ato niya bungsod Pilipinas. Pero hamba ko nga ni, bukas ako sa pag-review. Abo man nga bukas sa pag-review nga rat uman sa juvenile justice law. Pero hamba ko nga ni, nagapati ako nga ipanaba man roong edad ito nga makulong kung sa pinakaugat it problema hindi masolusyonan, which is rupaglay gayit mga ginikanan, guardians and ang mga inunga, uwa man gihapot puwos kung ipanaba no mga katropa ro edad niya ra it mga unga. Ano man ro edad ito nga, kung uwa man gihapon it proper guidance sa andang ginikanan, ending kriminal man gihapon, di ba mga katropa? So, tanawo natot mayad, ano ro pinaka problema, di ba? So, makaroon sa mga ginikanan, unga pagang, ikaw mo gagi mismo putol itsungay sa inyong mga unga, hindi ninyo pagpabayan nga ro lagi, ro ibang tao magputo sa anda karon niya sungay. Abo ani kitang nabasa, hindi ka mo magpabaho it kriminal. Hindi nyo konsentero andang sagang ubrahon. Masiba sa ulihi, mag-hire ka mo it abogado para depensahan o inyo nga unga nga ron nga naghimo it krimen, di ba ga? So makaroon pa lang dapat sa mga ginikanan, this is an eye-opener man para sa tanan eh. Kabuabutang natabok ang makarangang heinous crimes nga involved ro mga inunga. Masami nga rason is either bullying nga nagtugat depression sa unga nga nagbago sa nagbully kanda or kulang sa paglaygay sa bagay pagang. Diba ga? Kulang sa atensyon ro mga unga ag na-expose sa violent nga environment. Yes, I tell you mga katropa, mabaho nga factor ro. Ro ginikanan, pero mingga inaway sa sugdit bay, singgitan, sagakitan, tas nakikita it unga. Limang dagon, butang naton 4 years old, nakakatandaan yun, anandar mga katropa. Kapi kong traumatic nga hitabo, gatiner gidaron sa anda nga long-term memory. Hindi kita nandaro malipatan. Ag kung expose on the everyday, most of the time, sa sulit bagay nanda, sa violenting environment, perming kasagakitan, kasigingitan, kapakamaguan, ano nandang ma-adapt? Do yun man, di ba? Ag daw ko nandaron sa pagwa nandat bagay. Unaro disiplina man, sa maunga nga, kung hisakit, kung nakakobrat sagay, masakit, hibako, pero dapat after that, may paglaygay ka eh. Pagpainchindi, hamat nahimo mo to. Haman it nahimo mo nga sakiton, ruyong unga, di ba ga? Dapat after manimong mahambagan, do imong unga, do iba abi, hay, makaroon abi, ay, wakuhani ron ginapa angkit sa lamok, wakuhani ron ginapitik, wakuhani ron ginakusi. Nagabahuro alin, do unga nga, spoiled or nano, nga normal yung takanda nga maghimo it saga hambago naton unga pat aron pero sa simple nga pag painchindi mo kanda di man kailangan na binga sakiton gid ipainchindi kanda di ba ga akong nasasakit mo man or kuse or pitik or nano di karon after that laygayan mo kung haman it nahimo mo to kasi nakahimo man imot saga kumaga consequences mo ron haman consequences ron it imo mga ginahimo nga saga. Paintindi sa unga, di ba ga? Nga, sa kadasaga nanda, may konsekwensya sa nang pangatubad nyo para mahadlok man sa the next time. Do iba, abe, makaroon niya mga unga. Amba ko nga ni, sa ato niya, nagkaibaw, tabirupan niya yung po eh. Ay, hambagan malang man ako karoon ni mama or ni papa, di man nanda ako karoon masakit, di man nanda ako karoon maalin. Pamatian, galing ag ipagwa sa piyak na dugonggan. Di ba ga? May mga makaroon niya unga eh. So, kung palit-ulit, mat problema sa pagdisiplina, pero tag-sakto lang, di ba ga? Ag tama, ginang paglaygay, hamat nahimo ninyo ron. So, dapat ikaroon pa lang, baliun nyo ron sungay, it inyong mga unga. Bukon it, sa uli, ro lagi magbalik sa nga sungay. Do yun o pinaka-roots eh, di ba ga? Pinaka-ugat, itry ka na nga, problema naton sa mga pamatanon makaroon. Sa bagay pa lang, turiin nyo itmayad yung unga sa tama nga pag-ugali ag pagiging

mayad nga tawo. Ayaw ninyo pagkonsintihon, pero doisip abit ibahay, ay doyon malang man, unga pagang man dun. Sige lang, anay. Ay naanad niya ni Runga. Diba ga? So, dapat may proper guidance. Nga ay hindi rin mo pag-ubrahon, diba ga? Unga pagatasanda. Unga pagata dapat sa mga katropa, ipa-inchindi ko ta. Kasi makaroon, sa pag-iba pa itpanyempo, grabe ta makaroon ro, ka-sensitive ro mga unga, diba ga? Nga ni, may mga ginikanan man niya na hadlok, mag-sakit sa adang unga. Buko man it, sakit niya, bakugon mo, gita it, grabe, diba ga? Kat mga pitik-pitik ka nga ron, nga, hindi ko tagid mamati, hindi ko tagid baga mahambagan, pitik ka on rin sa ulihi. Well, I am not normalizing, ano, pero, hama ko, anit, tag-tsakto gang, diba ga? Kat insakto malang man niya, magtanda. Buko nit, bakugon mo to the point niya, dawon mo na rin sa ospital, eh, ibaw, taron. No? So, sensitive ro mga unga nga grabe na insanda magsunggod. So dapat saan ta pagwa karon sa inyong bagay mas magapat baga ang kalibutan, mas grabing realidad ro andang makitaan. Tapos wa sa nat proper guidance sa sulit bagay. So paano nanda to ma-adapt it in chakto? Ro grabe chapad nya realidad. So paano nanda ma-adapt it in chakto kung sa sugod bagay? One is that nagakaigo nga paglaygay, di ba ga? So kung amat rung mga unga na overwhelm, naku-culture shock sa pagsudan dat eskwelahan. E kung amat ay, bukod sa dat haom nga, ay may mga makarang bagay, tagal ay pwede tagal iraubrahon. So roo nga, wakasay kung tama ra or in shock, do I want proper guidance? Di ba ga? Agkaroon man dahil sa eskwela, masugod man do roll it ato niya mga teachers. Pero syempre, mga ginikanan, ayaw man ninyo pag ibuhos tanan ro obligasyon sa teachers. Dapat kamo pagangani makon hay sa sudit bagay to reinyuot mayad. Ayaw ninyo pagkonsintihon ro saga nga ubrahot unga. Di ba ga? Indi ta ninyo paghibaygan kung nagapangsampal, kapangpanakit ro inyong unga nga ron. Indi ta ninyo paghibaygan, sawayan nyo. Diba ga? So, doon do pinakaugat eh. So, doon do pinakaugat. And after that, sundan yung dayon. Kung hindi ron matutukan, abuon dayon yung mga masunod ka ron niya dapat tutukan eh. Which is sa school. Diba ga, mga katropa? So, dapat kumaga collaboration effort ang pinaka-responsibilidad rat mga ginikanan. Hindi kamo magpabaho it kriminal. Sa sugod pagakbagay, hubugan nyo nga maging mayad nga tawo inyong unga. Obligasyon nyo ron bilang ginikanan. Sanda ron inunga at aron ginuwa la taron niya sa babaot kalibutan niya. Wat kamuwang-muwang, wat kasay kung ano ro tama, ano ro saga. Saan da nga pagbahog, kamuro, kinyo saan da nakadepende. Ngani, nakasalalay kinyo kung ano nga klasit o nga ro andang pagbahog. Kasi kung wasan or proper guidance, ag sa pagwaanan dat inyong bagay, which is welcome. Rumas magapat nga realidad, una masugod ro mga culture shock sa eskwelahan, peer pressure, barkada. Tapos wa kagid kasayon sa mga activity sa guwa ninyo't bagay. Karon yun dayon ro abong problema nga imo karon yu tutuk nga imo tutukan bilang ginikanan niya dapat kunta taguna pa gang hay tinutukan mo won sa sulit bagay. Well, I am not blaming ro mga ginikanan. Kung may mga unang matabing unga nga, maskin ano mo nga laygay, ay digidagid mamate. Dahil yun na niya sa peer pressure man. Ang may mga ginikanan niya sobrang busy para man mapakaon, mapatuon ang mga unga. Kung matin ang damakamo sa pero, spare some time, gida. Maskin gunman o kamot gaoy. Spare some time sa inyong mga unga. Kamusta ha? Sayuran ninyo kung sinuro ang barkada? Kamusta ro ang adlaw? Oh, it takes pilang oras malang dun. Minutes. Nga maka-istorya ninyo rin inyong unga. Diba ga? So, masyadong mag-apadray ka nga usapin sa juvenile justice law, mga katropa.
Pero hamba ko ngani, anuman niya pag-review, anuman niya pag balangkas or pag iba-iba pagid sa sugundanan, itry ka lang juvenile justice law, kung ruugat, pinakaugat ay uwa na solusyonan, uwa man gihapon, useless man gihapon mga katropa. Useless man gihapon kung ano ro maguhon sa juvenile justice law, kung rupina kaugat, which is sa sugod it panimagay, uwa man gihapon na solusyonan, uwa it matabo mga katropa. May una ag may una man gihapon yung mga inunga nga magahimo it hindi dapat or else mas kasubo maging kriminal kung what proper guidance. No? Ag ipaigubot kan dagid ana rulayi. Ano man rulayi? At kung ikaw mayad niya tawo, di ka ting maghimot ka krimen. Di ba ga? Ano man dulayi nga ron? Kung sakto imo nga pagpinuino ag may kahadlok ka sa Ginoo, sa palibot, sa iyong sarili, sa iyong ginikanan, hindi taro mag-ubrat saga, or it krimen rather, mga katropa, unga nga ron. Kasi sa'yo nandang saga eh, di ba ga? Hindi yung tanda paghugaton nga, rulayi kan daro, ang atuban nyo nandaro layi, o rulayi kan daro mag-disiplina. Agsaga taron nyo mindset nga, dahil sa layi nag-ubrat, krimen roonga, ay nagasalig, nga hindi siya na makulong. No! Nag-ubrar it krimen doon nga ron, bangod sa kakuangan it, pag-inchindi nanda sa layi, at the same time, kakuangan sa pag-iya it mga mas magugang kanda. And that, example, sa Tacloban nga natag sa shooting, sa school shooting, andang gaom, hindi sanda makulong. Makulong! And that, ang sayo dahil, ruyun niya sa bahay pag-asa, di ba ga? May mga programa igto, may mga makaroon. Sayod ananda eh, no? Pero, may intervention man yapon karon depende sa nang pagpakita sa sugod at bahay pag-asa. At sa nang, pag sa pagligal ng edad, di karon dahil maga, pangatubad yun, nandaro kaso nga, ginpasaka kanda, mga katropa. So, makasubo mga nagkakinatabo makaroon. Bangod sa pag-gap, mas nagagapad, nga realidad, mas marapad niya kalibutan sa mga inosenteng unga na overwhelm sanda, wasan na kasi kung ano tama agsaga, tas kakuwangan pat laygay, na kung magkaroon pagbaho it unga ay, kung baga diretsyo, kung baga ay, wabagait, ano nga nitawa karon, what direction? Naliligaw, no, mga katropa. Kasubo ro mga nagakinatabo makaron. Imagine sa sugod it sang pilang Domingo pilang nga mga insidente it pagpanakit buhunan may namatay pa nga imbulbado hay mga minor de edad. Ag doing gid angani man eh. Saga nga pag-inchindi pagid sa juvenile justice law ra. I mean rope isip patabit mga ungay, eh, hindi ba na kumakulong ay minor? Doon niya tapermendang sayod, wanan da ginagubot it mayadro layi na mga katropa. So, do yun, pero ba kung anino, tiyempo gun man niya i-review eh, daya karang nga juvenile justice law. Kay man, grabe yung tatong panyempo makaroon man. Sa pag-iba at pag-modernasasyon naton, sa pag-iba at mga ato niya palibot, rampant, no? Or madasig nga pag-iba it palibot, it ato niya pagpangabuhi. Hay, siguro kita nga mga, iba rong ato mga nakalakihan dati, ay siguro, i-upgrade man naton, ro ato niya pagdisiplina, ano? Sa mga inunga makaroon, kasi, grabe yun taman, anda mga nakikita makaroon, grabe sa internet, abutan nga mga impluensya, ro anda karoon yan mga nakikitaan. So kita nga dati nga mga gimpabaho nga what internet nga ato niya ta nga kagabanan niya impluwensya barkada no ay natututukan niya gikita at atong mga ginikanan kasi sa yuro niya tadandaro ang mga barkada ro imo activity sa school makarnabi kabudlay sa internet
Ro mga gilikanan mo, hagos ka sa'yo kung ano ro mga activities it mga unga sa internet, di ba ga? Nga na-influensya na gali sanda. Siguro i-upgrade man it mga ginikanan, doon ang pagdisiplina sa mga unga sa pag iba man it ato niya panyempo makaroon grabe tabi ato niya panyempo makaroon mga katropa iba't ibang klase at ano imong makit pwedeng makitaan sa internet. So do you know, of course ato niya nga pagpangamuyo sa mga nagakinatabo makaroon ag sa uman sa mga ginikanan guardians unga parang dapat ro inyo karon niya mga inunga sa bata pa nga edad kamo mismo magdisiplina. Kamu mismo magbalik sa nang sungay. Ayaw ninyo paghuhaton nga rulayi, ru ibang tawo, ru magdisiplina sa inyong unga, or magbalik sa nang sungay. Aga, may madagahig pa sandaron. 51 minutos makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Noong mga katropa, sa may tuto ka mo, duga mga pagtamyaw, aton gidro niya pagabasahon, sa aton niya pagpanumbalik, iamang no sa programang Servisyong Katropa. And of course, mga katropa, magapanumbalik kita after yamang pilang kamang reminders, kindly stand by.

0: sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Binang po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sandon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, kagandi. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Ibili sa mga butika.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sandon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Sandon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sandon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sandon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sandon Gold Herbal Tea.

0: oras natin mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 55 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Sa ito nyo pagpunumalik programa ang servisyo ang katropa sa gihapon magiba ninyo katropang Claire Tian. Uy, good morning gidaanay ha kay katropang Tristan Yat Gulay. Nagamonitor gidaanay sa ito nyo karunya pagpangalagad kay katropang Alinda. Bao, best friends man kay Jory Jorfo. Pahabol, guwapa. Bao, okay. Aka na pang Marlene. Ano pang Arnold Altivo, good morning. Po sa'yo ulit, Malclear. I like, love your beauty. Unique, natural, simple for me. Bao, thank you so much. Ano pang Arnold Altivo, you look sweet and pretty. Thank you. Ano pang Arnold from Corona del City. Ano pang Wowie Season from Ganzen, Hamidan, Capiz. Good morning. Ayad ay gira nga pag-monitor. Doing gira nga nino katapang Arnold. Walang family planning. Ay, taulat anak. Pabuday-buday rupag pangabuhi. Anak pa rin ang anak. Tapos hindi matutukan doon ang mga unga. Hindi yun malaygayan it maya. Daywan sa nakasay kong sinuruunahon. Kung mag-usoy it kwarta pang kaon sa andang pang pagpakaon sa mga unga or laygayan na mga unga, pwede mataro na the same time kung tayo. Kaso sa sobrang busy gun, agsak abong unga, ay, wawon, may mga hindi gina matutukan na mga katropa. Hindi ka rin nagasugod ro, responsible parenting, no, katropang Arnold. Ang may mga unga gidmat ang grabit at bungko, katropang Claire. Gusto ko pangani sa ginikanan kung isakit mo man, kasuhan ka pa, ginaobra ta abit ibang unga nga may nagakampi kanda, ginatolerate it bahong layi. Pero kung sa amon nga panahon dati, sos, bisan alin nga kastigo, doon nga nga ginambang rabang jury. Yun, grabe ta dati nga kastigo, ay taol lang ah, syaga kabali, ang imama nga butong, ay taol at anak. Kamon it ginikanan, may respeto gyapon kami bisan ginapaguhod kamo sa asin agmunggo agbayabas nga sanga. Abaw ka namiton katamis taga panghagok gali ang panit aga iba gida dati mo kaysa makarunduin nga ni karapang jury ginahamba na ako. And bukas makon ako sa raya karang pag-review sa juvenile justice law kasi tuod man eh sa pag-iba manit ato niya panyempo. So iba biro ato na nga nakabahuan dati, no? So ibaw ta makaraman. So dapat siguro i-upgrade man yun ro pagdisiplina sa mga unga kasi grabe taro impluensya nga andang nga nabubuo makaroon aga tuod eh masyadong sensitive makaroon do mga unga to the point nga rumang ginikanan sandat aro iba rumang, may mga ibang ginikanan nga sandat aro nag-adjust hindi tananda maski mapitik or masampulan ro andang maunga hinahadlok na sanda ay sensitive nga niro andang unga ang kumbaga dali magsungod or nano. So may mga ginikanan, may mga unat na ginikanan nga sandat aro nag-adjust sa wrongdoings not andang maunga nga ni nagabaho nga na anad. So nagapatigit ang kalikarapang jury nga iba gida man abi dati, no? So doon gid aro aton man karon nga ginakasubo iba gid atuod makaron ro pag insindi man it mga inunga. So grabe nga paglaygay pag painsindi gid akanda dapat rin after kung hisampulan mo abi manahay painsindi mo haman it nahimo mo ron diba. So open communication ang pagpaintindi sa unga ay doon gitaro importante man. Pero ang mga unga tanakon, makarabisan mga binata, nagkaibahan ko pag sa drinks, kung magdibati sanda ay gagpok gagi kakon, kung hindi mamati sanda lang, maging tatay, kung hindi sanda mamati. Pero yun gira nga ni no, katropang jury. Ay, ikaw lang maging ginikanan kung ako lang kay Muro mamati. Ay, nako, katropang jury. So doon yung daro importante, maski nasasampulan mo rin mong unga, pero ro, communication ninyong dayway, dapat doon mo pa ganyan alagaan, di ba? Although it's challenging, pero it's your responsibility bilang ginikanan, mga katropa. Karapang Arnold Altivo, okay na po sa akin, mga Claire, kahit huwag na basahin yung pabati ko po. Ay, sorry, karapang Arnold. Karapang Norming Placido, ha, good morning, karapang Claire. Happy Thursday sa Danang Kid. Good morning man sa Maria Cristina Madalag, sa Pamilya Placido, Magsipok, Islao Fernando, ag sa Mercedes Madalag, sa Pamilya Dalmacio Donato, Francisco Lobrique, from Nene, Norming Placido, it Kabayugan, Malinaw. Oy, good morning, gadaan sa mga katropa nato sa Madalag Aklan. Happy Thursday. Karapang Rex Pilayo pa... Greet sa Barangay Yawan, nagapinamatigid sa pamilya Taiko. Good morning, gid, ana sa mga katropa natin out there. Aga, of course, good morning, gid, kay katropang Joma Rapis. Una karon sa huyaw-huyaw, numan siya, Klein. Bawka Basko, gitaro, ana karang monitor, nagasigabong. So sakop gid ana bilog ra nga huyaw-huyaw. Ayan ay nga pagpuro pamati ha, kada bang Joma Rapiz. Una karon sa huyaw-huyaw no man siya aklan. And shout out gid naman kay Boss Arnold Isto Idala. Iya imaw ga papogi sana all.
1: Exciting.
0: Ay ba si masubrahan mo pa una ah, katropang Arnold si katropang Aljun sa kapugian ay sige ah, pero pwede man daywa ka muro pogi.
1: Exciting.
0: Ay si Kap una ba si higag pasan nyo bagino kapugian ni Kap ha. Wow mga katropa, 1 minutos makataliwan sa oras, it alas G sa agahon. Ang mga katropa, daya na yung portion, antes kita magtapos, hayatod git katon, it, si Anton Plus, coffee mix sa mga nag-uso, hindi karon it, karamiton niya kape, hindi gamang mga katropa magtutok sa manami nga kape, o kung manami nga lasa it kape, mag, dapat i-ano man ninyo ho, iyakip man ninyo sa inyong standard drew nagkaroon niya epekto sa ikaayong ngawas ninyo mga katropa. Rose Anton coffee mix ay manamigid para sa aton niya ikaayong ngawas bangod raya hay purong natural white side effects na classic kape. So after ninyo nga masamsam meron ka na mitoy nga aroma it's Anton Plus coffee mix hay di takamu ka na maka experience at palpitations sa inyong mga dugan o kapag atakit acid mga katropa. Rose Anton Plus coffee mix. Hi, of course, ay may anag itara nga Mangustine. Mga katropa, ginasuportahan o resistansya, ginapabasog o natural nga enerhiya, itiyawas sa guwa, itkafein. Ginasuportahan man o panunaw. Aga, kung may mga irregular vowel movements ka mo, ay manami itaro sa Anablas Coffee Mix. Abutaw, nakapatunay ka na nga naging nabalik ro, antakaroon nga regular nga paghiko. Pinaagi siya pag-inom, it's Anablas Coffee Mix. Si katropang Ronier nga rahay, tested and proven, gitana, nakararo si Anton Plus Coffee Mix. Di ba kakarapang Ronier, the best. Skapin sa may mga irregular vowel movements o kung nalisdan maghigko or feeling bloated. Iyan na ka mo sa Anton Plus Coffee Mix sa Umanraye, may mangosteen, moringa, and soya powder. Available in all leading drugstores nationwide. Salang manin nyo nga ma-order sa Shopee Ag Lazada. So, man mga katropa, sa mga mahilig mag-inumit kape, iyan na kita sa Anton Plus Coffee Mix. May kapikagon, may buong kapa. 3 minutos, makataliwan sa oras, it alas G sa agahon. Thank you so much everyone. Sa pagtuto ka ako, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, ito Webes. Mag-iliba, magkakalito man kita karahin aga, adlaw, it Biyernes. Uy, nagbagting, aminin, nagbagting rudugunggan pagkabati it Biyernes.
1: Exciting!
0: So mga katropa, same time, same station, alas 9 hasta alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo masunod niya programa, Boxing Gloves. Hagad git katon ronit, XFM, Network Philippines. Ngayon ka partner, kabulig technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, ito niya ever generous, maalwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimili Tuuy. Ako man si katropang Claire T. At niya nag-aiwan kinyo tanana. Itmayad ad niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Thursday. Iyamang ron sa programang Serbisyo ang Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sasarinyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: XFM.
12: Mga katropa, XFM.

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM.
3: Exciting!
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
11: X. X. F.

0: Boy, daw wala kayo kinasabang sa idol mo, haw? Idol man? Okay na. Mapabo-abo ka pa pala, haw. Daw, bitin ka na. Pulis na ang kinaservisyohan, yes, ba?
1: Ano?
0: Ambot lang, ha? Apang, sa nakakaon ako sa nagligyan sa kalanaan ni Pearl, nakita ko siya, siya ginang nag-servisyo sa amo nga pulis.
1: Sino nga pulis?
0: Maglabay tabla karon dito sa police station kay itudlo ko sa Simo.

0: Habol ka naman to, ma. Madala ka pagid.
1: Idubli ko na sa ginaigdaan ko, ah. Kinagalusot ang tugnaw kung magigda na ko sa kaagahon.
0: Kay kundiri ka na ang tani nagtulog.
1: Ay, sus. Abi, hindi na lang ko pala pagilabdi. Ang mangkod mo na lang ang tinderon mo. Ate, sige na. Malakat na ako. Papiton ko na lang kang si Papa mo sa kalanan. Para nga, hindi na ka magdiga mo, diri. Tigaan ka na lang, ha? Ipadalaan ko na lang kamo sa sudan.

0: manira ka na?
1: Ay, oo. Wala naman siguro sa masulod doon sa kalanaan. Pag ginatuyon ako ah, matulog ako.
0: Si Maritya ang alalay mo?
1: Ay, nagapauli na siya ya. Eh, siya na lang dayon ang ginapapanindahan ko kung aga. Antes siya mag-report diri. Nagapanindahan na anay siya sang amon nga lulutuon diri sa kalanaan.
0: Abugale?
1: Mm.
0: Mayo. Kaya ginatugtan ka man sang bana mong magtulog diri, no?
1: Ay, oo ah.
0: Kung ako ang bana mo, hindi ni kuya magsugot.
1: Naahaw.
0: Kagwapa nga dansi mo, kagsiksi. Kung sa pagkaon pa, basi kong tangapon ka pa sang iban. Kag sa tutuod lang, Pearl, no? Sugod sang una ko ikaw nga makita dire, hindi na ko mapahamtang.
1: Ah? Ay, nga, Sir How?
0: Ah, pwede pala. Hindi na lang ko pagtawag nga, Sir, kung kita-kita lang. Bili na lang.
1: Ay, mauya man kita na, Sir.
0: Ay, hindi ka magkauya. Total, wala man ako nag-uniforme. Nag-sibil yan ako, subong. Nakasyo talaga na ikaw kag nakakabisita eh.
1: Ate, sige ah. Kunin ang gusto mo, Sir. Ay, bili gali.
0: mamangkot lang ko sa imo.
1: Ano ina?
0: Magluwas sa bana mo. May iban pa ba lang lalaki na nga nakasiling sa imo nga matahom ka?
1: Wala.
0: Ah, kuna mo. Ako pa lang ah. Katahom sa imo? Bagay sa imo ang imo blandi nga buhok.
1: Ay, kung wala ka na sang kinanglan, maniran ako.
0: Kung uhawan ko karon, pwede ko di kakuha sang tubig sa imo?
1: Ate, pwede eh. Ara man sa bintana ang water dispenser. May disposable cups manda. Pwede ka lang kakuha.

iho. Ang lapo niya. Wala akong makahangop sa ginapang hambal niya kay Ina. Ha? Ako pa. Kung sa bagay, sinugid abi ako nga mamalibad. Hungot nga wala gintrangkahan ang pirtaan sang kalanan. Nakibula ako sang gusto niya nga mataboy. Ha? Matulog na ko. Bahala na si Batman.

0: ba? Ano ini? Mabatsyagan ko. May mainit na hangin nga nagadapat sa nawong ko. Ba? May nag-akusakon? Kagkilala kong pahumot na ginagamit niya. Hala! Si Billy? Siya ini nag-akusakon? Maliso ko bala. Kuno Abby, wala ko makahibalo sa inyong presensya.
1: Bye-bye.
0: Ay, insambit niya ang ngalan ko.

0: sinabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tinta gali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Palom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: X.
8: X.
7: F.

0: ano kuno ko nga nakibot ay. Oh my, ba? Sino ka?
1: Shhh! Ako ni, si Billy.
0: Hala? Di, oh, ano binabuhat mo diri?
1: Kakakuan, hindi ko makatulog dito sa amon quarters.
0: Nga ahaw.
1: Ikaw ang nagasulo sa pinsar ko mo.
0: Hala? Nga ako? Asawa mo yaw.
1: Wala ko na namihian sa iyaya.
0: Uti, naging pang asawa mo siya. Wala ka na namihian sa iya.
1: Ang mga ginikanan ng namon niya ang may gusto nga mag-asawahay kami nga duwa. Kag wala ko magunang-una. Gadari ko masalapuan ang love ko.
0: Ome, Billy?
1: Opa.
0: Kinahalukan niya ako sa bibig. Kamot, ang langaw sa lawas ko. Kung nalilang nagpalanginit ang lawas ko, ah. Oh, ala, kinikap niya. Uy, Billy, ano ka man? Hindi ko pang ikap pa, dira.
1: Kuhanabi, naumulumula ko si Mabel. Gani, asugdi lang ko. Buhatan ko. Asugdi lang ko.
0: Billy.

0: nag-enjoy ka man?
1: Ikaw, Yahaw.
0: Siyempre. Pulong pangitaon ko gidni mo.
1: Muka. Isa kasi mana lang niya nga dili kuya matulog, no? Matapos ang event sa barangay, sa balay na kuya matulog, ya.
0: Wala tataboy sa guwahaw?
1: Ano?
0: Damulat yung house downtown. Pwede?
1: Wala nang noon. Sige na, guwa na to. Ibasi kung may makakita sa imo, nga diri ka ng halin. Hindi na pa ba sigahang sa guwa kung nagwa ka, ha?
0: Oh, sige, sige. Magawa na ako. Bye.
1: Ay! Ikaw, ha? Nagapang-chancing ka pa.

Yan ni subong. Pagula ko, bras batso yan. Mayo pa, makadto ko sa kalana ni Perla. Masolisitar ko to, kung bala. Matukodang ginasiling ni Migo kaloy sa akon bahin sa pulis nga to. Mabalaan ko lang. Mabalosin ko. Di ko yan magpasugot nga. It's a pera ko yan ni Pearl. Kung hindi man lang ko makatilaw siya, bahala na. Mangita ko yung patas.

0: daw tayo minggid. Ang puliso nagapangapi man diyo. Bawag si Perlong, siya gidang nagaserbe. Sabay lo nga si Marit. Anay kabla. Kapiliog!
1: Marit, kapiliog, sapya ka na mesa.
0: Ba, insugo niya si Marit, hong?
2: Anong imo, Makoy? Steak o kong 3-in-1?
0: Ah, 3-in-1 lang ah! Para nga kampyon! Ang init gid ha? Sobra pa ka init kay Madam Pearl mo?
2: Om!
0: Nagbalikin si Drew? Kung doon nakibot gid siya? Hindi ba na Pearl?
2: Ba?
3: Meg! Do ka lang po sa mga tinaga mo,
2: ah? Hindi na lang siya pagsapak ka, ah. Naanadaw ko sa batasan niya. Kabalo ka naman sa batasan sa mga boy. Medyo grapalan, ah.
3: Ah, amo bala. Ay, tatlong ka ko na anak ko,
0: ah. Ah, sorry, good sir. Lalima!

Uy, daw ang asawa man ni Pulis Biling nagsulod rin sa batsuya, no? Gusto? Ako blang matinder siya. Kansa ko na ni. Kilat lang ang wala sa balos, Pearl. Inabali, wala mo na ko subong, ha? Kaya may bago ka na? Pati ugly, ah!

0: Maret, dali ka lang anay ha. Mapaload lang ko.
1: Oo nang ah. Tauhay naman ah.
0: Ay, dito kumakanto sa bakery ah. Kaya nagpang load sila dito.

0: Okay naman, nang.
1: Okay na, ah. Thanks, ha. Mabalik na ako sa kalanan, ah. Ay.
2: May katan ka?
1: Oh, ang buko! Sino ba lang? Sino ka, ha? Lari ba lang ginbuko ang buko, yao? Agay!
2: Ako man yung asawa sa pulis na ginaan.

0: ang sakit, hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
4: Santhone Plus Herbal Oil.
5: X-FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
8: The Secret of Health. Santhone Gold Live Testimony.
9: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santhone Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santhone Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santhone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
7: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santhone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santhone Plus Gold, natulog

0: Pungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay, at Santon, suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health. Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas.
4: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold.
5: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
6: Check.
0: Regular exercise?
6: Check.
0: Vision X Plus?
6: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X FM.
9: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Rafael Giuseppe, et laging banuano man siya. Nagapasaya mat sa XFM ug kay Dr. Remilito oi sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong pa premium.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
7: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, alas 10:51 na sa agahon.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Maayad-ayad nga gahon na Banwa Karayat ka Kalibo, Kabugusan ka nga probinsya na klan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga na rato ka ng programang Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Nakaroon ka nga adlaw karang Webes. Petsa 25 na sa buwan itaton ka nga Hunyo Dagong 2026.
1: Sentro. Sentro.
0: Sa ngalan ni Taton Karang Regular Anchorman, katropang ninyo Rogen Diodosio, ako ang nairoin nyo karang atimpora yung tagapaghatod balita. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro.
0: Mag-ilibang kita mga katropa, hasta karas sa alas 12 sa Udru Adlaw. Ako si ganyan ikaroon ha, may aton karang mga nakalinyada naton karang mga balitaan.
1: Sentro, Sentro.
0: Bago nung tanan ha, ay dahil na ang mga agahon sa ito ka ng mga suki ng matag pagamati. Gabising busy sa makaroon ka ng pang-orason or ganagapo pa huway pa. No, dahil sa gaoy sa pagselebrar, itkapiestahan ni San Juan de Bautista kahapon ka ng adlaw.
1: Sentro, Sentro.
0: Anyway, sa ato nung nakaraman negosyante sa Kalibo Public Market. Oy, happy happy listening anay ha. O nakarasaton ka ng matag pagamati. Siyempre, una ka na kay Kapuromi na ni Agustino sa Agustino Store. Kay Nang Inday, kay Nang Aida. O kay Ramini, kay Nong Oklata. Kay Alan and Maricres Fernandez. O sa itong karamataga o Dake. O siyempre, sa mga nakaturbo dietary herbal supplement for men, mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: At siyempre, sa itong una ka na mga aklanon man. O sa itong karagawait, itong karangang probinsya taklan. O may dahil doon na kinyo karangagahon. Sa kutubit, maabutan ito na karang pagwaragwag na naka-tune in sa nakarang mga transistor radio na nakatutok sa 96.5 XFM Kalibo mga tropa. At syempre, sa hindi maabutan ito aton karang pagwaragwag, sarang ninyo ma-follow. Syempre, aton karang official nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5 para kita karahay maging updated sa aton karang mga balita lokal, balita regional, balita nasyonal, balita international at balitang sports. Siyempre, pwede magamukha comment sa aton karang comment section, sa aton karang Facebook Live, inyo karang mga mensahe, inyo karang mga opinion, inyo karang mga komento, no, sa inyo karang ihagatod naton no, ng mga balitaan.
1: Sentro, Sentro.
0: Agka man naman ha, sa aton karang mga suki matagpagamati, sa aton karang mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa western and eastern terminal. Medyo nakugiginhawa-ginhawa kita at sangkere mga katropa. Medyo nagganubo-nubo ng presyo at aton karang gasolina. Agro aton karang presyo at kurudo. Ay base sa sunod karang Domingo, gulpihon yung mikit at pagtaas. Sige na, loko lang kita karang mga katropa. Medyo uwat at pagbalik sa original karang presyo, nga dati ka nga tig 55. Oh, tig 50 ang abi mga katropa. O, nakara kay Mama Sargento Jiang Jing. Good morning, Sir Christian. Siyempre, ay dahil doon nakara nga pag-apro pamati, pag-apro pamantaw sa to karang live kay Ma'am Sargento Jiang Jing. O, yeah, pwede ka si Ma'am Sargento Jiang Jing sa aton karang fun run. O, ito to karang McDonald's. O siyempre na kada kay kuan na kay Sargento Jiang Jing dali yang ay basahon ko ago di imo ko basi mag-intra imaw. May paghiwaton dra mga katropa no sa July 25, 2026 Dika nga fun run nga ginatawag. No, sa July 25, 2026, 4 a.m. Rogan start 5 a.m. sa McDonald's istansya. 5 kilometers, mga katropa. Kasi pwede nyo i-visit ro aton karang Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Una ka rin ro mga details, mga katropa. Sa Manila, mag-fun run. Iba tabi ra tong fun run nga ginaintrahan, mga katropa. Okay, sa mga mahilig noon na i-visit ninyo ro atong karang page at XFM Kalibo 96.5. Nakaroon doon titalyan, nakapost ron mga katropa. So July 25, 2026 ron. Unda karon doon mga registration fee kung pilabi mga katropa. Kuwadro mga naka-include. So nakaroon ninyo karang pag-bayaran nga registration fee. Anyway, unaman ka ra kay Aljon Derilo Navarro. Good morning, Motion. May labas kita. May nagpaapas. Baka namiton. Ano roging paapas nga ron, katropang Aljon? Uy, si paring McFreud Andrade pare. Dahan, permia. Thank you, pre, ha. Una ka ra sa bahay ni I think sa Bulacan yung mong makaroon, kundi ako magkasaga. Ang siyempre yaman, sa ato ka ng mga suki matagpagamatis sa Umataga Kalibo Shopping Center. Ay, dahil doon na karang pagpapamati sa itong karang live, sa itong karang mga transistor radio, sa itong madaga Champsy Refreshment, at itong nga na Champsy's Angel. O na karang kay Boss Ellie ang Madam Clarita Navarra. Kama naman, sa itong karang madaga Lutong Fiesta, o na kay Chef Don, kay Don Mantak, sa mga apostoles dato noon na nga busy na sa pag-servit ang karang nga mga customer. Anyway, maumas sa itong madaga Beltran's Electronics, kay Nung Jun Beltran, ang repairman ng bayan. Yaman kara sa atong matiga Well-Run Sounds and Radio Repair Shop. Nakarakay tayo ulong sa Sacristan sa Nakar Family. Kita Barangay Alaminos, Madalaga. Sa atong matiga Sitchon Mega Barbershop, SNM Pugi Points, Lane Waverly Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop, Nakitong Art na Maviray, Idol's Beauty Salon, Hands of Face Salon, sa atong matiga Esta Carenderia Agrowals Meat Shop, Kainang Miriam. May dahil yung nakarangapag-propamati ang satana natong ka na ha. Ang mga naka-tune in sa makaroon. May dahil ka rin agahon, aga-udro, adlaw. May dahil lang pag-uilabas. Sino man nag-ilabas sa makaroon ka rin pang-urason. Sa mga nag-hikot pa. May dasig-dasigahon ay alas 11 yung mangan-angan mga katropa. Anyway, oras naton, alas 10:59 na sa itong karangapag pangalagad. Ano'y karang mga pangunan naton karang mga balita. Ay, para sa aton karang programa nga Sentro.
1: Sentro, Sentro.
0: Aray karang kapiestahan ni San Juan de Bautista. Uy, naging madinagagon na sa pila na ito ka mga lugar. Iyakara sa ito karang probinsya at aklan. Medyo wakita ita mga untowards incident like a drowning. May una karang mga matawag naton nga aksidente pero mga minor ma lang nga mga injury na angkon ha. Ito karang mga involved mga katropa. Medyo manami ro pag selebrar itaton karang kapistahan ni San Juan de Bautista. Paano may mana magnami katropa chan hay maugan man nakahapon. Abo manang wa na ila magpanaw. Hadlok mabasa ro bonbonan. Hadlok mabasa ro bonbonan pero bye-bye ra na ginagtunan. No, ay doon mapasayamat kita mga katropa. Naging safe and sound. Smooth ro pag celebrar ita kapiestahan ni San Juan de Bautista. Ang sa ato ka na nga dugang pagid no nga mga balitaan. Dayaman nga kaganaan sa kalye. Boy naging masadya kadungan man itfiesta ni San Juan de Bautista. Abo abi karang nagapu pangataa panguta na mga tropa ay dayaman na hay abi mananamon hay Santo Niño at Amana ronga fiesta no itabano karat kay Leopold. Anyway sa mo nakasayod sa muling tubo tumatudod gitang fiesta no it aton karang banwa karat kalibo is daya karang San Juan mga tropa dahil rong daya karang matawag naton nga santo. No, ito aton karang katedral is St. John the Baptist, mga katropa. At syempre, ipagid ah. Para pagid sa ato karang mga headlines. Ang mga pila ka mga minor de edad. Bawin na dakpan, ito aton karang kalibu PNP personnel nga nag-iapas sa curfew hours ag pagpanakaw, mga katropa.
1: Sentro.
0: Gani sa makaroon karang adlaw karang Webes, petsa 25, mga tropa, ginaselebrar man naton sa makaroon dong National Arbor Day. Oh, sa aton karang mga inunga maginaton una. Sa mauwa pang nakasayod kung ano karang natawag naton nga Arbor Day ay aton hinduna ron. Kung sikya ron or may aton karang guest nga maghalin sa aton karang Department of Environment and Natural Resources sa daro magapatpat makatropa. Kung ano raya karang Arbor Day, ano rong kahalagahan no itya karang mga puno sa atong karang environment ang katon pagid to mga katropa. Importante ra dahil nga ni sa makarondogan na tawag naton nga may climate change. Anyway, doon nato karang managapunan natong karang mga headlines. Siyempre natong karang mga headlines hatod katon iturbo dietary herbal supplement for men ang clear skin herbal soap mga katropa. Siyempre sa atong karang mga kakinhan doon yung karang turbo dietary food supplement for men ay may anak karang maka and klabo huwaska. So ginapan namin yung karang performance ag satisfaction o kaibahan si misis. Ginapan namin pa yung karang natural drive. Ginabalik rong gana si relasyon ag labing-labing. Ginapahaba pagidrong energy at confidence sa paghulid kay misis. So, siyempre sa ito karang makangina nga tawag naton mga katropa nga gaoy gid maghalin sa trabaho abay mare-energize kita sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ag available doon sa pila naton ka mga butika iya kara sa aton karang probinsya it Aklan. Sentro. Anyway, sa aton karang pagtaon na detalye ha. Ay do na pagli si Keron man naton milipat kita gising koy na nakita indo na. Ang report natipon nga mga report ni katropa nga Arier RR Culasa sana ka nga area of responsibility ano ba ayhan no mga latest nga mga marites latest nga mga balita makaron mga katropa ano ba yung kinatabo makaron sa gawa o yung taton ka nga stasyon sa atong ka nga sugod yung taton ka nga Banu Karat Kalibo aga probinsya Daklan hindi na ron mga katropa sa atong ka nga sugod yung taton ka nga pagpangalagada. Anyway, no, iya kita. Anay, sa mga detalye naton, itatong ka ng mga headlines sa ideal nga ni kahapon, no, mga katropa, haging celebrar naton, no, rong kapiestahan ni San Juan de Bautista. No, kasayad man kita, every 24th of June, rong fiesta na nakara. So, abo, no, nga mga barangay, mga kabanwahanan, na nagaselebrar. Ang siyempre nga ni, matawag naton, no, nga, kumbaga, grabe nung pag-celebrar di ay karakapiestahan dahil nga ni, roaton ka na mga katropa nagapadugunggid, no, sa mga baybayon. Sentro. No, sa mga matawag naton nga mga swimming pool, no, sa mga suba man una, importante man na makapaligos kami. Sentro. Agka man naman, no, sa mga matawag naton nga waterfalls, no, ag iba pa pa, no, nga mga tourist spot naton nga pwedeng paligsan, no, it aton karang mga igmanghod. Ay, dahil nga ni mga tropa, kato pa lang, no, ay sa ato nga pagkasayod, ay si San Juan nga ra, Sambilog Imora sa nagbaptismo, no, sa aton karang mahal nga makaako, nga dapat tani, no, ro aton karang mahal nga makaako ro dapat karang magabunyag kay San Juan. Pero naghambalit aro aton karang Ginoo nga ikaw man na San Juan, imo man akong baptismuhan. So daya ro nagasambilog nga nagtatak, no, sa aton karang Pinino nga kada fiesta ni San Juan hay nagapaligos gid kita, no, sa baybay. Kabaabo aming pagkuan kare. Matawag naton nga pagpati, no, ita aton karang maigmanghod, no. Ay iba tangan eh, nag-happy-happy ta, no, imbis nga ni nga mag-simbaan ay, no, ay iba ta, itutas bye-bye, may mahabot at liog, may gabuga ko ta, no, ay doon yung aroklase pag-celebrar, nanda makatropa, no, ay parehas mo doon sa ati-atihan, o ay kung ati-atihan niya ka sa aton, kay Senior Santo Niño, ay rugi na singgit naton, viva, ay ratong ginaalsa ay si Red Horse. So, yun. Oh. Ay dapat mga katropa, no, sa daya karang mga fiesta at itong karang mga santo sa Catholic na side, kung sino pa una no nga mga mga religious belief naton or group hay una ko na ini naton no ano tawag naton nga pagsimba bago kita no mag-ok-ok bakon et natawag naton nga ok-ok anay hindi uta kasimba mga katropa
1: sentro
0: no hay daya kahapon no basement no sa aton karang aklan na provincial police office waman sigon it mga untowards incident like drowning mga katropa good news no dahil nganing daya matawag naton mga katropa nga nagaandaman no ratong karang maingmanghod no dahil nga may mga natatabuon nga mga dati no nga mga pagselebrate sa Nuwan nga may una gid no nga mga nagumos mga katropa
1: Sentro.
0: And then no pagabot man sa vehicular accident no hay may mga madali yang no nga mga or sangkiri yang no matawag naton karang mga insidente ay kwandon dagagundon et daya karang kahilungon ag matawag pagid naton no nga kung singa ni karon ay over yon no sa pagninom mga katropa ay may una tabi nga halit at agahon astad at gabi eh matsawat ang makon it nababasa ro na karang puwak mga katropa so daya syempre una raton karang PNP Philippine Coast Guard BFP raton karang PDR RMO MDR RMO raton karang bantay dagat ang tanan naton no mga katropa nga mga force multipliers pero pagpasagamat itaton karang aklan PPO dahil nga ni nga may mga grupo no nga mga force multipliers nga nagabuligid para sa seguridad safety no itaton karang maigmangon nga nagpadugong no sa aton kara nong mga baybayon and anyway no dinhi mga katropa ha ag syempre sa kunta sa sunod man bukod nit San Juan kundi kung may aton man karang mga paganawon nung may mga outing kita magdahan gid kita mga katropa
1: Sentro.
0: Ag speaking man mga katropa it aton karang aklan na provincial police office maging hiwat man kara kahapon nga press con kang tanan no sa daya karang bullying no, sa mga eskwelahan dahil nga ni ako nagtaliwan karang pitsa 22 Lunes nga adlaw no medyo masubo bukod at medyo nga ni masubo gigin mga tropa nung natabo no sa diya karang sa San Jose National High School sa bahay ni ato karang Tacloban City nga kung singa ni karon no tatlo ruging bawian ni tugam nga kabuhi matapos nga ni no raya karang shooting incident nga ging imbolbaran no it diya karang mga minor nga mga estudyante man mga katropa
1: Sentro.
0: Ipabati namon hindu na ron no sa atong karang pangalagad dahil nga ni nga maabo sa gihapon makaron mga tropa nga mga estudyante naton nga naka-experience it daya karang bullying no grabe ta makaron eh no medyo uwa uta it ginapanimbangan do atong karang mainunga dahil sa daya karang natawag no nga panghilinan loko no
1: Sentro.
0: Kumbaga hay may ginasandigan sanda no may ginasaligan sandang edi sana makulong no ay rokin si Anyos nga ninga to pagkatapos ita pagkaaresto ita aton kara nga BFP personnel ay nanguta na gid imo kung ako man hay makulong ay natural makulong gid eh nakapatay ka
1: Sentro.
0: No I can see Anyos pwede ko tingkaron no may undergo sa diya ka nga discernment itaton ka nga DSWD so kung ikaw ay aware no say mo ka nga ginghimo may mga posible nga mga tikang nga ikaw karahay pagkakasuhan ag ikaw karahay makakulong dahil nga ni makatropa kurong kasot abi kara is 3 counts of murder 3 counts of frustrated murder ag serious physical injury which is grabe di ni mo ma painiino di mo maisip mga katropa nga mahimo it daya karang unga sa daya karang pangidaron kuno daya karang klase it krimen
1: Sentro.
0: Nga dati mga katropa nga nababatian yung naton nga may mga involved nga mga nasa legal ka nga mga edad sa mga makaraya klase nga mga insidente. Ay sa makaroon at makatrupa, panubong panubo na. No? Rongdaya ka nga mga involved sa daya ka nga mga heinous crime nga ginatawag naton. So grabe. No? Rairo sa bilog pagid rupangan panawagan pagid ni Senator Robin Padilla o Robin Hood Padilla makatropa. Aga man naman, no, pila naton, no, ka mga igmangod, nga ipanubo, rung edad, nga pwede, no, pagkakasuhan, or matawag naton, manubo, ipanubo edad, sa mga exempted. Asa daya ka nga mga krimen, nga pwedeng pwede, nga isuod sandara, no, sa aton karang DSWD, sa programa at DSWD, aga man naman, o sa mga Boys Town. Dahil nga yung mga tropa, isipon mo ha. Sentro, Sentro. Sa 14 anyos, sa 15 anyos, may plano ta. No? Grabe rin ka na nga pagplano, mga tropa, kung ano na ka na paghihimuon, which is aware sa ta. No? Saan na ka na mga kinatabo? O saan na ka na paghihimuon, mga tropa? O. Oh. Diba? Agkabo makaroon mga tropa sa aton karama bukod niya at una sa Tacloban City, kundi sa iba pagin nga mga lugar. Iyan man sa aton karama probinsya Taklan, ro mga involved nga mga minor, raya karama matawag naton nga mga sa pagnakawan. Sentro, Sentro. Sa pagpang trip, no? May unaon karang nakabuno man, may unaon karang nakapatay. So ano pero ginahugat? Mga tropa. No? Itaton nuna karang mga senador o managahimo itaton karang batas amendahan baga aroya karang batas nga mga katropa nga ipanubo sa 10 anyos o 12 anyos rong edad ha? Malisod mga katropa sa makaron bukod niyat kita ha bukod niyat kita nga mga iya sa guwa no nga mga gapanimbang kundi sa makaron Dukuba bukod nit una sa San Jose National High School kundi Kabilugan it aton karang pungsod Pilipinas Sentro Sentro aman like raton karang mga teachers mga maestra naton mga maestro nakubaan man da dahil wa sa nakasayon kung sino una karay may mga daga may mga kutsilyo may mga pizza corno. O base una ka na may mga baril. That's why makatropa sa aton ka nga Department of Education, total may budget man kita. Millions man do budget at aton ka nga DepEd. Magbutang kita. No, it security sa aton nga tagsatag sa kamay eskwelahan. Agro security nga ron makatropa, bukod nga ron ituna sa magbantay sa guardhouse. Sentro, Sentro. Bukod niya't una nga mag-istorya sa gate, kundi ipatuman. Nung kada sugod dito atong karesudyante, i-check ng mga bag. Adjust yan kita makatropa siguro. No? Studyuhan niya po dito atong karang DepEd. Paano maging safe? Uro inyo ka ng mga estudyante sa sugod dito eskwelahan. Paano maging safe? Kamo. No? Nga mga maestra naton ay malisod yun ang makatropa sa makaron. Dahil nga ni nga involved sa gaban ng no, mga krimen, hayrayat ang mga minor di edad naton mga katropa. So kabay pa, no, nga daya ka na mga katropa, hay matawag ba naton nga maging may mahimuon yun nga tikang no, raton ka ng Department of Education. Sentro, Sentro. Oras na ito mga tropa, 15 minutos mga taliwan sa oras sa talas 11. Ipabati naton, no? Rung daya karang aging hiwat karang press con kahapon sa aton karang Aklan Provincial Police Office kang tanan sa daya karang bullying sa makaroon sa aton karang mga eskwelahan. Dapat nga ni, no? May mga data. Ro aton karang DepEd nga ginatao sa aton karang kapulisan oh, para gani nga may una karang ka mga tropa nga basihan man kung ano gin man rong or pila gin man do datos it mga biktima it da karang bullying So ipabati ani na tumatagod ba lang ra mga tropa ha bago naton si Kieron Mando atong mataga Department of Environment and Natural Resources kang tanan sa makaron nga pag celebrar it National Arbor Day mga tropa. Pati ani naton rogi nga himo kara or gi nga hiwat nga presscon kahapon mga tropa.
2: Yung sa akin lang sir, no, yung sa coordination sir ng PNP at saka sa DepEd, yung itong sektuhan na mga sa para sa ating mga estudyante na papasok sa ating paaralan at itong pagregista sa kanilang mga dala, baka mayroon na, na mga hinaliban na tinatawag natin. Ano to, ano sir yung ginagawa natin ang bang dito kasama yung school natin, mga school policy, kung in kaso na may mahulihan tayo ng mga bata o to lalo na itong mga minoridad, ano yung mga hakbang na ginagawa natin at saka yung school na ano, pinuho ba silang may pa-stop sa school sir o ano, ano pang hakbang sir ginagawa natin?
3: So yung sa tempe tayo pwede na yung PNP yung magbabati na magkakadun na nag-isa pati yung alin ng mga security guard and yung other security person na pwede magkakadun set yung mag-isa sa mga gamit and then kung meron po tayong mga contrabasis confiscate na kasi minsan syempre may ba naman po yun i-confiscate ng mga security personnel.
2: Okay, sige.
3: Nag-usap tayo po kami na papakatakti po kami naman kumbaga lecture sa ating mga sa part pa ng PPO unahin po na namin muna yung middle school and then yung ating po ng mga municipal stations naman is aside from sa contact of continuous information operation continuous coordination na rin po sa kanilang area. Actually itong tatlong incident is kind of open natin talaga sa kayo pinag sa not only sa PNP but also sa education sector. Na on that part, na kahit wala naman sa yung PNP, kapag meron silang meron silang may kinakaroon na security, policy on security within their sa school. Ganun po, kayo pinag din siya. Hindi yung kumbaga PNP lang yung magsusuplement na security but within the institution itself or the office itself dapat meron silang ano, security measures na ginagawa.
4: Dito sa dito security. Meron po ang kontraband dun sa bata.
5: Sir, kung since ginagawa sir sa investigation nga bullying gitman dong rason sa katabo or wag kita disclose sir nga bullying gitman or may other rason pa. Katabo, pagkwan sir nga napatunayan nga na sir nga bullying gitman do reason kita natabong incident sir. Bukod sir sa pag tawag ka na pagkandak natin sir, itatawag ka ng lecture sa spila sir. Alin bang ibang tikang sir nga mga PNP para may iwasan mauman kung makarakas din sir sir o matabong yung katong sir?
4: Dahil ang pinaramahapan, buko niya dahil sa PNP. Aray pa yun, may concern ng karalapong ginikanan ang atong nga schools para ma-address pa yung mga scenario. Although, atong nga sa PNP outside security, but sa pagkakos sa family, ito responsible din ako nanay bago sa school responsibility ato niya school officials. Siguro coordination or need ko ano, mga training iba natin i-introduce. Buka ako niya niya sa siguro buwang ito niyang pag-iyar mo na. Siguro ito yung trapo nga no? Dapat i-introduce natin kung nasa Dominicana siguro kapatisan na. Siguro mga simple siguro magsimbay every Sunday kung saan nila ng simba or kung mayroon na sa banista every Saturday to introduce ba akong yung limo sa ito mga mga yung siguro pinapag natin.
5: Okay, sir.
6: Thank you, sir. Question from Energy FM.
7: Good afternoon, once again, sirs and moms. Earlier sa Prokita sa Instagram, really appreciate it, sir.
8: Yung bangkong dito sa Buli. Kasi yung source ng ano, na initial doon sa Tagloban is about bullying sa loob ng ispitahan. So, kung yung bullying, mabigyan natin dito ng ano, solusyon sa loob pa lang mismo, hindi na tayo dating doon sa pointa. Bantayan natin sila sa tatagan natin yung security measures, tatagan natin yung security guards. Kung itong bullying parang gano'n na agad na parang intervention na nangyayari. Sinusunod lang naman yung ano eh, yung mga bullies sa loob ng eskwela, itong mga may grupo, yung mga nauunahan ng katawan, yung pamalik-palik sa klase, yung may edad na, sila na yung mga bullies at yung subject ng bullies, itong mga mahina, maliliit, payat, ito yung binubuli lagi minsan kasi hindi lumalaban. So nangyayari, kumukuha na lang ng ano, panlapan, kutsilyo, baril dyan, galit para makakawi. So dyan pa lang tayo sa loob ng eskwilahan. Dapat meron na tayo ano eh, intervention sa source ng problema. So sa side ng PNP, sir, ano yung ano, mga pwede natin gawin na dyan pa lang mismo sa loob. Sa source pa lang ng problema, may magkara na tayo with partnership ng DepEd or school head dyan sa loob para itong mga may record sa atin na mga eskwilahan na may bullying na nangyari, mabigyan na natin agad ng ano, ng parang intervention or masabi natin solusyon agad dyan at dyan pa lang mismo na yan umating sa punto na kagaya sa Tacloban. Sir.
6: Ako sa bullying sa school, sir, no? School mismo may agad sa mga intervention. No? May mga policies, may rules and regulations, may disciplinary mechanism when it comes to bullying. Kita sa PNP, gabuli kita, handa. When it comes to pag may mga cases, may mga incidents, if bullying. No? Na, even before, dahil nga lang ang incidents there sa Tacloban, regular na nagkakanta through PNP, school visitation, dialogue, or information drive sa tanan ng mga schools. Ami-among yan yung program katong police ko, teacher ko, nagkinatunan yung mga unga sa school industryan. Doon nga lang sir, with coordination sa school heads na makasagot ito ro PNP. Hindi yan natin sa mga ba na all the time po na ro PNP no? Sa school industryan. Hindi niya ako nilatawag na zone of peace. Royce Pilahan. Bago kita ito makasugod, ay may koordinasyon kita kita dapat ng himuon sa student bago kita makasugod ito at makakanda kita ito nga program. At doon nga rin, sir, hasta makamalig na kagmisyo natin, doon nga rin nga mga activities sa Royce Pilahan. Uwa man, Royce Pilahan natin sa rin, yung mga pulisiya sa mga students na naka-istorya, may mga pulisiya, no? May mga disciplinary mechanism sa pag-abot sa mga bullies. Pero yung loobin nga din, kaon ngayon sir masudo intervention nga gina Ubray School. May partner na natin karo sa loob, PNC Idol Hatton nga TSWD. At nag-asulog pa karo sa ganyan counseling. Ang rupaganda karo with intervention at counseling ay with the presence with parents or guardian at ato nga mga inuna.
1: Centro.
0: Oras na mga tropa, 24 minutos makataliwan sa oras at alas 11. So nabatian nato na, Roy, ka na nga pagpatigayon ka natin presko ni tatong ka na nga akla na Police Provincial Office kang tanan sa dea ka na nga bullying nga gakinatabo sa makaroon gihapon no, sa mga pila na itong mga eskwelahan iya ka na sa itong ka na nga probinsya at akla na.
1: Centro.
0: Eto yung mga tropa ha, sa atong karangapag aprupa dayon ay si Karon atong mga katropa, atong karangabisita sa Makaron, ang maghalin sa atong karang DNR Penro Aklan, atong karanga Public Information Officer kay Ma'am Cicela Poblador, kang tanan no, sa Makaron karangapag celebrar ito atong karanga National Arbor Day, iya karas atong karanga Pungsod Pilipinas. Sa atong karama inunga, pamati ka mo ah. Dahil nga nang nagapati ako may una sa gihapon makaroon. Nga huwag gihapon nakaubot kung nayakarang Arbor Day naton mga katropa. Anyway, welcome na to no, si Ma'am Cicela Poblador, atong karama Public Information Officer. Ito atong karama DNR Penro Aklan. Ma'am, good morning. Welcome no, sa atong karang XFM Kalibo sa programang Centro with katropang Christian Villanueva.
9: Good morning.
0: Yes, ma'am. Ma'am, no? Sa daya karang Arbor Day, pwede niyo mo ma patpat baga, ma'am, sa itong karang matagpagamati, Yes. Oh, syempre, atong pang activity man, ma'am.
9: Ngayon. Yes. So, very timely, Gitsubong, no? Kaya, today, June 25, we are celebrating Arbor Day. Arbor means tree or tree day. Kung sa diin, hi, ang tanan, yun na-encourage nga magtanom, it punong kahoy. For information, hi, we are celebrating right now national. So, diri sa probinsya Itaclan, hi, buong munisipalidad ay nagpartisipar it atong aktibidades. Kaginak agahon, nag-umpisa kita alas 6, hasta matapos ang aton nga planting activity o tree planting activity. So, mayara kita gintanom nga mga nagkalain-lain nga species. We have indigenous tree species, the mangrove species, and the bamboo. So, so far, total nato nga gintanom is 36,000 equivalent to 20 plus hectares nga kalaparon sa aton nga gintamnan. So, gabay nga ang ini nga aton nga mga activities like tree planting hay magahatag awareness hindi lang sa subong nga henerasyon kundi para sa next generations. Yes.
0: Yes, ma'am, ang lugar bala, ma'am, sanging tamna naton sa aton nga karang tree planting sa diin ni ma'am.
9: Yes, diri sa Kalibo may ara kita we sa may New Buswang, sa may Bakawan Eco Park. Then we have also in Libakaw, sa Alfonso 12, sa Madalag, sa Galacia. Tapos we have in Aparicio Ibahay. Then we have also in Malinaw, Leso. Sa naman siya, meron ano, sa we have in school or the urban environment or ecosystem. Then we have also in Malay, sa upland area, and then in Burwanga, Nabas, Makato, Tangalan, halos lahat na ano
0: municipality.
9: Yes.
0: Yes, ma'am, no, about ni sa tree planting, ma'am, no, para sa kasayuran sang tanan, gaano ni ka importante no sa aton karang environment, ang kaman naman no sa pila nato ka mga pumuluyo diri, ma'am.
9: Yes, actually ang tree planting is kung sa akon lang tama gid yaka importante kay nga ang trees una nagahatag oxygen sa aton at the same time nagahelp mitigate sa impact of climate change wherein ang lahat ng mga carbon gases ginatrap sang aton yung plants or aton yung trees before going to the atmosphere kung sa diin kung hindi naton buligan nga mag hindi kita magtanom o magbuli magpakul sa aton nga earth ang aton nga atmosphere hay maga warm nga makakos ang global warming kag amo na ang effect niya climate change
0: kag so, madako ni ma'am ang iya karang bulig sang mga puno naton when it comes no sa mga matawag naton nga pagbaha.
9: Yes, exactly. Tama gid niya ka importante kay ang puno ya naga or like for example sa mangroves. Grabe ang pag ano niya eh pagprotekta sa aton niya kung ara kita sa coastline areas. Yes, kag pag-absorb sa water at the same time sa watershed naton. So kung baga the trees are the bank of not only carbon gases but also water.
0: Okay. Yes. O, sige, ma'am, no, sa aton na yung ma'am pag tree planting abi kagina per municipality ara gida ang mga ahensya sang gobyerno like may kapulisan kita dira nag-join or
9: yes, merong municipalidad na may nag-join na PNP. And then of course, we really appreciate or recognize the effort of our partners, especially the local government units, the local chief executives. So sila gid yung partner ng Department of Environment and Natural Resources. At the same time, plus factor pa yung mga nag-volunteer. So there are a lot of stakeholders, volunteers this activity like the pharmacies, non-government organizations, yes, the business sector, yes.
0: Manami gid ma'am no nga amo ni ang ginahimo naton every year gid ma'am or may mga other day pa kita nga amo ning ginahimo naton nga tree planting ma'am.
9: Actually ang Arbor Day is every year na siya. But the tree planting activity kami nag-encourage nga hindi lang man sa Arbor Day kita magtanom. So why not we plant every day, di ba? So ara gid ang DNR magasuporta kag may ara man kami free seedlings if ever kung sino man ang gusto nga mag-avail. So pwede gid ka kadto sa amon nga makasulat sa amon nga ahensya para at least maka-avail sa free seedlings.
0: O, sa free seedlings ma'am, basi may ara kita nga mga pumuluyo nga gusto yang mag-avail, ano ang mga requirements na ma'am?
9: Ma-letter lang. So sa mga ano, sa gusto mag-avail, atong requirements lang gid is to send a request letter kung pila ang gusto mo, kag kung saan mo siya itatanim. Kasi binavalidate din po ng DNR. May monitoring po na ginagawa ang DNR. If that ang tinanim natin ay ano, nag-survive ba or hindi?
0: Or sa isaktong lugar siya.
9: Oh, yeah, suitable ba or hindi? Tama
0: yes,
9: yun, sir.
0: Ma'am. Kasi dito, ma'am, sa picture, marami tayong nakita dito, may mga part tayo na, ano, may mga part dira sa mga upland areas. Paano ni ma'am kasecure ang ato maging tanong? Basi ba yung may mga bata para dira?
9: Yes, for the nakita natin sa picture, ang students is ano lang siya, parang nakasentro lang sa school sa urban areas,
0: okay,
9: which is lowland. So yung sa upland natin ay yung ano na adult na yung ano natin pinapatanim.
0: Okay,
9: yes po.
0: Secure naman ni ma'am ang mga tanong natin dito, base ba lang may maara kita nga pumuluyo, hugnoton wala nila.
9: Yes, of course. So far sa per coordination namon, per survey, hi the community nag ano man sila nga di ano di kumbaga di promise or di committed na alagaan ang kung ano ang itinanim. Syempre para sa susunod na henerasyon may makuha tayong bunga at syempre para naman sa ating consumption.
0: Yes. May mga data na po ba tayo, ma'am? May ara kita data ba lang mga nagligad to nga mga pag-trip planting nato, may ara na ba lang mga puno nga nagtubo, nagdilagko ng subong?
9: Yes, of course, sa ating ano programa na National Greening Program. Based on my own experience ha, nung pumunta ko last week sa isang lugar sa Mabusaw, Ibahay, yung 2017 natin na itinanim doon na mountain at saka beach aguho ay maganda yung tubo niya. So makita natin ang papuntang Mabusaw sa Balinsayaw na mountain, yon yung isa sa mga example na itinanim natin noong 2017. So species niya is beech and mountain aguho.
0: So sa mga species, ma'am, di ba chine-check talaga natin yung mga lugar kung ito ba is suitable dito yung itatanim natin?
9: Yes, opo.
0: Siyempre, like dito sa Kalibo, baka merong hindi tumubo ng mga species ng mga kuha natin tanim.
9: Opo.
0: So, meron tayong mga tao doon, ma'am, na nag-check.
9: Yes po. Before natin we conduct at tree planting, we conduct a survey and a site matching validation. Like for example, sa mangrove dapat meron tayong zonation. So, ang frontline dapat natin is the Soneratia alba or the pagatpat. The second are the Avicennia species or the api-api. And the third liner are the bakawan or the rhizophora species.
0: Okay.
9: So, ganun.
0: May ikwan pala, ma'am. May
9: zonation.
0: Okay.
9: Yes,
0: kumbaga, pattern ba?
9: Yeah. Zonation lang ang tawag
0: zonation.
9: Sa amin.
0: Yes. Zonation yung tawag. yun meron pala nun. Dapat sa mga ganitong area, ganito dapat yung mga ginagawa natin. Pero pag like, ma'am, may mga mountainous area, upland.
9: Sa upland naman, we suggested na ano indigenous na trees. Like, for example, Nara, the Vanilla, yun.
0: Sige, ma'am. Today is Arbor Day, ma'am, no?
9: Yeah.
0: Ilang taon na to, ma'am, na sinicelebrate?
9: So, since 2012 siya na ano na proklama na dapat mag-celebrate sa tayo ng Arbor Day. So 2012, hindi ko lang
0: so nasa 14 years na may git.
9: Yes po.
0: 14 years na.
9: Yes po.
0: And then malaking tulong to, ma'am, talaga sa atin sa mga constituent natin, like syempre sa ecosystem natin, ma'am, dito sa
9: of course, sir. Yes po.
0: Oo. And then sige, ma'am.
9: Saka yung Arbor Day is na ano siya parang na-anchor siya sa

0: may mga programa pa ba tayo sa DNR, Pedro Aklan?
1: Yes, we have so many services. Gusto ko lang i-share mga services na in-offer ng DNR Pedro Aklan for the conservation and development development program. We have a coastal marine and ecosystem management program. We have also a national greening program, the biodiversity conservation program, and also we have a the land matters, the regulating and permitting a program, and of course for the enforcement of the law of the different environment laws.
0: Mangkot lang gito no. Kay may ara gihapon subong nga na-involve sa mga illegal logging, no? May ara kita mga monitoring subong nga pala, no?
1: Yes, we have a Lawin Patroller under sa enforcement section. They are the one task nga mag-monitor. And if there is nga makita sila, automatic kay ni-report at saka binibigyan ng kaakibat na action.
0: Action, yes, oo. Kasi maraming mga sa mabulumundukin na area, ma'am.
1: Yes po.
0: Mayroon talaga eh.
1: Yan ang program. Isa sa mga program ng enforcement section namin ngayon.
0: Dapat talaga i-monitor.
1: Yes po. Lawin Patroller. Yes.
0: Kasi kunting ulan ngayon, baka na.
1: Yes, no,
0: yung mga bulubundukin natin, medyo nakakalmo na, ma'am.
1: Apo.
0: Oo. Well, anyway, ma'am, baka meron kang iba pang mensahe or... Siyempre, kagibat ito sa ating pag-celebrate ng Arbor Day.
1: In behalf of the DNR Pedro Aklan, kami po ay siyempre nananawagan na siyempre magtulong-tulong po tayo, go hand in hand in protecting and conserving our natural resources dahil ikaw, ako, tayo ang kalikasan.
0: Yes. So, si Ma'am Cecil Poblador.
1: Yes.
0: Public information, mga katropa, ita atong karanga DNR Pedro Aklan. Ma'am, no, thank you gid sa pagbisita no sa XFM Kalibo sa pagtat oras no para ngani nga malinawan no atong karanga maingmang model ngani nga kaabo-abi makaron nga mga inunga naton, makabataan nga medyo bukon nya tawat at pakialam no sa aton karanga environment. Ay, puro cellphone lang, abi. Ito na natatabo, makaroon mga katropa. Anyway, Ma'am Cecil, thank you, gidna. Yes. Sa'yo mo ka nga paghatag sang oras sa XFM Kalibo. Centro. So, dato mga katropa, thank you, gita kay Ma'am Cecil, ha. Sige, laro atong ka mataga DNR nga. Para gani ron, mga katropa, sa daya ka nga Arbor Day. Dahil gani matood, ha. Ginahambog ko tangani nga abot ang sige hapon makaroon do bukot aware nato nga mga kabataan no nga pag abot sa daya kara nga pag tree planting ano ro importansya kara no paano makabulig ro mga puno no do you not asa sa makaron abi cellphone no games lang gid Sentro. Pero mga tropa ha panubalikan na naton bilang naton kara nga maging pang headlines. Sa pagbalik naton si Kero naton si katropang Arier R. Arculas sa nakaramang natipon karamang report sa naka area of responsibility. Hato na kita pinanong mga reminders, kindly stand by.

Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay't mensahe sa Windsor's

0: Facebook o kung bisitahon no windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Colorant 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: The secret of health.
6: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Suntone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
7: Gusto mo ba ng pinaka-

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan niya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero, I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunthone Plus Coffee Mix araw-araw.
5: Sunthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sunthone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X.
9: F.
8: M.
9: X. F.
8: FM.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong lio. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
14: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Oras mga tropa, alas 11:53 na sa agahon.
1: Sentro.
0: Nagpanumbalik kita sa itong programang Sentro.
1: Sentro.
0: Anyway, dahil na kay Michael Villanueva Solina, may dahil ka nga Udro Adlao, katropa Christian, patamiyaw akong kasi Mario. O, yung karasa lagi ba West, numan siya. May Tristan niya, gulay, may nga aga, katropa Christian. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning, katropa Chan, may lapas kita. Una kay Sherwin na Marco we. Oy, thank you gida sa mga comment nato no na. Sa to karama live viewers. But anyway, si Kerona ini nato no si katropa nga Arier RR Culasa. Oy, sa karama na tipon karama mga report sa karama area of responsibility. Kato mga RR, kindly stand by.
1: Live report.
0: Tropa R.
2: Yes, katropa nga Christian no. Sa aton kada.
0: Duet.
2: Sa atong karanong nga natipo nung police report mas karang na risyo ni taton karang Aklan Maritime Police Station or MARTSPA ro lima ka mga tripulante nung matapos nga ni karang kumbaga tumaup no ro paraw no sa may baybayo na kasakop ita sityo Angol a Barangay Manokmanaw ka Boracay. Sa report karang alas 12:40 no ka hapot Udro Adlao nga makabaton itawag raton karang akla na MARTSPA no ang may kaintanan sang bayag karon niya tumaob daw nga sailboat or paraw nga may marka ra karang Joshua. So nagimo gagi karano ita search and rescue operation ro nga katapoy takla na MARTSPA sakay it high speed tactical watercraft ba no aga sa nagkakaigo karang investigation sa iuran niya rong paraw nga Joshua ginaparigyan ni Rodel Solano aga
0: ayon do pangalan ka tropang R Joshua
2: Joshua
0: oh Joshua
2: J O S H U A gid majapagan gid bagan at dayker nga tawo
0: so ginaparigyan ra
2: ginaparigyan ra ka tropang Christian ni Rodel Solano no aga ginamaniar ni Manny Ascanio man baga ay igbata man siguro ni
0: Alin baga man ni katropang dyan Alin no na
2: igbata
0: ay basic ko kay Iban na pero may magpagawod ay o sige go ahead katropang R
2: ay kay Iban kararo lima ka mga crew nga puro residente matanit barangay Sambiray wala karo kay Banwara ita Malay Aklan so luwasa no rutanan ko mga sakay aga nadaga no sa kilid yata ni taton karaga baybayon so waman ita may naniya na may naninahan ag sa mayad makaroon no, nga sitwasyon na dahil karaga mga biktima no matapos do na tabo kara nga incident sa pia karaga bahin no katropa nga Christian na anyway no poor wanted person no nga may kaso karaga rape do budaya karon nga mga na report no magandang sa aton karaga mga kapulisan na ya karon sa may banwanit baliti no kung sa siin na particular di karon sa may Feliciano baliti bali arestado ni aton karaga kapulisan na so top foremost wanted person nga may kaso nga ni karaga rape aga daya no nga mga kaso nga ra 3 counts of rape kita no nga may criminal case number 18624 18625 18626 no ang gin panaog ko Lunes June 22 2026 sa aray karang waran kontra sa 26 anyos karang ako sa
0: no nabi ka tropang ar nga rape nga kung baga sang katawo aging uman-uman ni mo ging pahimuslan no pero ginatawag naton nga mga 3 counts of rape. Pero kung may mga iba-ibang tao, hey, mas gabaho pa gito ng katropang R.
2: Yes.
0: Doing it ama ko nung may mga makatol, hey, tiis-tiis nyo kung tagkagot-kagoton. Hey, o galing, hindi takatiis katropang R. Hey, dagas sa ito ng ibang tao.
2: Hindi pa ni Rumabudlay man matuod ka na katropang nga Christian. So, makabig tabi makatroma ra, no? Pag ginabay na ton ka na rubiktima sa kababayi, ag rape pa, no?
0: Ag nobel, ara? Nobel ka na katropang R.
2: Ang kaso, baga, ag din doon 26 anyos kara noro akusado kara nga laborera kung serbihan no ita daya karo niya aris warrant aga residente ita nasambitan karo niya lugar halin sa ato man ka ARTC Judicial Region Branch 3 rung daya kara nga mandam yento di aristo no para serbe ita tundra nga baliti PNP so syempre no kaso ro nga rin pa wamat gin rekomenda karang piyansa no para sa temporaryong kailwayan no ita daya karo niya akusado mau man no sa may parte kara itaraya karon nga ni Washington, no? Katropa nga Christian, particular na sa may barangay Babylon, ni Washington, isang katapuan most wanted person man, nga may kasong statutory rape, no? Aga statutory acts of lasciviousness, no? Nasayuran sa report, no? Nga residente, ita nasambitan man karang lugar, room 23 anyo sa nga akusado karanga kolektor si Gosogin Serbe itatun karanga ni Washington PNP no ray karanga warrant para sa kaso karanga statutory rape to may criminal case number 18620 ag statutory acts of lasciviousness nga may criminal case number 18621 nga ginpanaog no kolonis man karanga adlaw June 22, 2026, halin no sa RTC, CIS, Judicial Region Branch 3, Kalibo, Aklan. So, may ginrekomenda nung apiansa nga 36,000 pesos para sa kaso karang statutory acts of lasciviousness samtang wa mat may ginrekomenda nung rung korte para sa kaso karang statutory rape sa rung raya karon niya suspect katropa nga Christian. Ano may katropa ng Christian?
0: Kung mga konta-konta katropa nga aral kung magina katugan sa dahay may sayo gita si katropang Larry Roldan karon. Kung sin na da pwede agtunan, gastos ka 1.5, okay yun doon. Ah, right, katropangar.
2: Bukon it, bagat sa pilitan dapat, no?
0: Oo, Ron. Dapat yung kasugot ka mo.
2: Mataron eh. Kumagulay ko, kumagda kasugot. At yun, kita rin may mga kaso. Karoon dahil karoon niya RAPE nga rin nga kwansitsitibo kita, Bera, no?
0: Yes.
2: Katropa nga Christian. So, syempre, no, ay depende lang yung sugdanan, matanak ka mo. Iwamatat may matabo nga kagasuhan, baga. Pero kung sa pilitan, masing habon mo pangani nga partner, gitagid mo, kung di ta na makabig mo, tarun niya RAPE, no, katropa nga. Yes, Christian. Anyway, no, katropa ang Christian, no, rin daton karanga na tipo ng no, mga report direktamente sa aton karanga area of responsibility. Ako man si katropang Aral Kulas, the X of 596.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Live, live report.
0: Alright mga tropa, oras naton impunto alas 12, wakit at oras na ito karang programang sentro ha. Sa ato karang one, natalakay naton karang mga aging pang headlines sa nang gihapon naton mabatian. Sa pilihan na ito ka mga news and public affairs in XFM Kalibo Makatropa. Sa nga nga ni taton karang regular anchor man katropang Ninyo Rujin Todosio, naging ka-partner na itong technical side na katropang Zipro Kit Palmon. Sa supervision ka rin ito karang station manager katropang John Allen Ascanio. At sa itong karang CEO, ito na karang kay Dr. Remilito Oya. Ako si katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: Mga katropa, exciting!
1: Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga paunang headlines, katropa ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsami matapos makapagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad.
5: Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo.
4: Mary Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
5: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
4: Tropical storm Higos inaasahang papasok sa PAR ngayong gabi.
5: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
4: Balita international, back-to-back na lindol yumanig po dyan sa Venezuela. Mataas na bilan ng casualties inaasahan.
5: Sa balitang showbiz, Chris Lawrence nililigawan na si Katrina Halili.
4: At sa sports mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Panangalian na tayo ng Webes, Katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan nyo sa pamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian DePaz.
1: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa umano'y planong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
6: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
4: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ang mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
1: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tukol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
6: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
5: Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang investigasyon na naimpluwensya numano ang minor de edad ng larong Gorbex o Gorbax. Sinabi rin ni Remulla na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang juvenile justice law dahil po sa pamaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian DePaz ng XFM Mega Manila.
5: Nawagan si Senador Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirita man ang Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
5: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
7: Report. malaki ng pamahalaang lungsod ng Quezon na mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangalim na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaiting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan niya paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusin binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
8: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautusan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
1: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule, ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantug, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso, kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umanoy, maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
1: XFM News Nationwide.
8: Ipinaliwanag ni ML o mamayang liberal partylist Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings na mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing verifikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na mga kinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa mga susunod na yugto ng impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbe-verifika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
5: Kasama wano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umanoy pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umanoy, maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
1: XFM News Nationwide.
8: Iginit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una nang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyon pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
1: XFM News Nationwide.
5: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusumite sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
9: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, nangunguna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
8: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito na muna'y aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at actual na gastusin. Kabilang umano'y hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
5: Inihain ni Naakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dada Kiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill number 9929 o ang Live Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine, ang panukala ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
1: XFM News Nationwide.
8: Katropa, nakapagtala po ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo 6, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tanggapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
8: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugigaraw 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
1: Balitang regional.
8: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral, ipinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
10: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila paintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
5: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
11: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng matuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
8: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
12: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sitio Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspeka ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara ng wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
13: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibato, Davao City. Samantala ang suspect naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-live-in partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang suspect at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspect ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
8: Manging isda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
14: Ligtas ng nakauwi ang isang mangingisda mula sa Barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, pumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka, dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng Barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
8: Tropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
5: Katropang Buddies, nanatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
8: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Higos at papangalanan siyang Gardo.
5: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
8: At sa ngayon, patuloy po na nakakaapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region.
5: Samantala, sumikat ang araw kanina ng alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
1: Balitang International.
8: Atin po sa atin ang balitan to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos may tala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
15: Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ng dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kiki. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
8: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3 nakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Deboard, Cherb, Dawn at Crescio habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa kanilang qualification, makakaharap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niyan sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
1: XFM News Nationwide.
8: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, June 25, 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
8: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian Tipas.
8: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM 99.5. Now in Mega Manila. Plus Gold. Mapibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa mga butika.
17: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
18: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
19: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
17: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang malusog na tanghali mga katropa, mga kaibigan. Welcome bumuli sa programang The Secret of Health. Ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Dr. Remily Tuoy at ang ating pong partner dito sa kahanginan na Doc Algie Bakla. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. Malusog na pakikinig sa lahat ng ating mga kaubayan na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig ha? At nag-aabang sa atin pong mga palutuntunan. Samahan po muli ng linko dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. I-text siya lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo po yung napapakinggan ha, sa lahat ng XFM stations nationwide. Ganda rin sa ating po mga solid FM station. At sa lahat ng ating po mga partner stations na naka-hook up na po sa ating pong programa. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong program, ayan, mahalaga na meron kayong ma-take note dyan ha. O ganda ng mga pan-take note para habang nakikinig dito sa ating pong mga talakyan, ay meron kayong na-write down mga kaibigan ha. And if ever meron kayong mga inquiries naman, ay huwag pong magatubili na i-text yan sa atin pong numero, mga kaubayan, ha? So, mga katropa nyo, mga kaubayan din, ay pwede kayong makabisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga kaibigan natin na nakakaranas ng mga samot-saring problema, mga kramdaman sa kanilang pangangatawan. Marami na kayo napuntahan ng mga pagamutan, ngunit hindi pa rin nasusolusyonan ang inyong mga karamdaman. Eh, bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ha? Sa mga kaibigan natin nagsumaka-avail ng ating pong mga services, ayan, ang Yes to Health po ay merong mga ino-offer na services, iba't ibang klase ng mga naturopathic modalities na pwede po ninyo masubukan, mga naangkop sa inyo pong mga karamdaman, ayan. Meron tayong iba't ibang program dyan, ha? Katulad po ng detox and cleansing therapy natin, ayan. Tayo naniniwala na itong programa po na ito ay isa sa pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Once na maging malinis,

0: bibihira lang mga wellness center, no, na nagka-carry ng ganito pong modalities. So sa atin pong Quezon City branch, Batangas branch at dito po sa Santa Rosa Balibago branch ay pagtanong-tanong nyo itong ating mga modalities po na ito, ha. Biosapper, Terahertz at yung Natchotrad therapy natin, eh, napakaganda. So, para sa mga kababayan natin dyan na nakakaranas ng paranakit, ng kanilang mga kasukasuan, paranakit ng mga kalamnan, wala sa ayos yung inyo po mga buto-buto. Ayan. Maganda na ma-align po yan sila lahat, mga kaibigan, ha. Para makakilos ng maayos at hindi ito pagmulan ng mga discomfort, ha, sa atin pong pangangatawan, ha. By ano yan, Doc Wendell. So sa mga kababayan na gusto makasubok niyan, just visit, ha, sa atin pong mga wellness center. Of course, sa ating mga clinic, eh, pwede kayo maka-avail ng mga produkto ng Yestro Health. Lahat ng products ng Yestro Health available po dyan sa atin pong mga wellness clinic. Okay, sa mga gusto pong maka-avail ng mga produkto ng Yestro Health with discounts at gusto nyo masubukan ng atin pong mga modalities, ay bisitahan natin pong mga Yestro Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang kamot sa anumang uli ng sakit.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health info po na to ay hilid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement na pwede nyo pong mabili ngayon sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo po.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Live naman ang ato sininga pagparagad sa tanan sininga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Ari naman kita sa pag-share sa inyo sa mga mapuslanon sininga mga health tips and informations. Kabay pa nga sa ato sininga pagparagad, may makuha ka mo nga mga ideya kag informasyon, ha? Kag hindi ka mo maghuya-huya sa pag-share sa inyo sa ring palamangkutanon or concern, parte sa pagtipig sa ikayong lawas. Agudto makalikaw kita sa malala sa ring mga masakit. Feel free sa pagpadala sa aton sa inyo sa ring mga palamangkutanon, basi kung masarangan man sabto nina sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant. Dari sa ato sa ring pagparagad. I-PM lang ina sa ato sa ring Facebook page, sa ato sa ring pag-broadcast para mabasa natin dayon, ha? Sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-text sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970. Kay magatalakay naman kita today sa isa naman si Rika. Hindi manami nga pamatyagan. Kag kun anong nagakadapat nato sininga himuon. But before that, we would like to welcome ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga pagparagad.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sininga pagpangalagad. Of course, sa aton sininga mga suki nga mga tagpanamati. Dai kumusta nga aton sininga pamatyag dira? Manayanaya, huwag nagaka-stress, or bisan pa sa kadamo, Sir Josil, sa mga pagpanghangkat, challenges sa aton sinipalibot, sa pangabuhi, sa health, resilient, katagyapon, mabakod gyapon kita, nagapabilin, sinikag, nagalaom, nga maabot ang panahon, Sir Josil, nga initanan aton malampasan, initanan, may nagakaigo, sininga, kasulbaran.
0: Bisan gamay lang kunong unod sa aton bulsa, pigado, gamay mo. Pero manggaranon lang kita sa sustansya, sa lawas.
1: Kag manggaranon magkita Sir Josil, kung puno magkita Sir Josil sang paglaom, amo nang mahatag sa aton Sir Josil sang dugang pag-alalay para nga sa mga pagpanghangkat Sir Josil, hindi kita basta-basta mag-surrender or hindi kita basta-basta matumba sa mga unos nga aton sa na-experiensyahan.
0: Sa pagdesisyon takon kaysa sa pangabuhi, amo nang ginatawag nila nga ang pinaka-basic always sa ginahambal sa ato, not all that glitters are gold.
1: Correct.
0: Hindi ang tanan niya nag-idlak bulawan. So, amo man na sa pagkaunta, and even oportunidad sa ato sa ringa pagpangabuhi, kung kay sabi tanami, nagigali mo kay, well, nagakatiplang lang kita kung kay sabi because of lack of knowledge. Pero derito luan namon kamo with Doc Leo Amos, sa mga nagakadapat na ito sa ringa himuon, kay bisan ang kombinasyon sa ato sa ringa pagkaon. Kung ano nga ito nunahon, ano dapat ang aton isunod, kagano dapat ang ara sa pangulihi. Importante ina para nga mapabakod ta ang aton ni kayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagisagid sa dapat na ton, permi paminsaron, ang mahina sining digestive system, ang aton sa ringa tinae, kagang aton sa ringa tiyan, once nga mahina, gani ini Sir Josil, nagakontribuer man sa paghina sa aton sa ni paminsaron. Once nga weak, kag irritated ang aton sa ringa digestive system, irritated man permi ang aton sa ni paminsaron.
0: Ano, Abi, kay, as always, ha, ginapasundan talang painuino, kag ining pawala ng sistema hambala, dala na lang inisang edad, dala na inisang katigulangon, ano pa nagasakit na akong hawak, damo na ako sa may ginabatsyag, but actually because of deterioration sa ato sining alawas, kay hindi na makafunction normally ang ato sining alawas sa kakulang man kag masami kulang sa nutrients o kon mga bitamina kag minerals nga itong ginapasulod, Doc Leo.
1: May punto gid, Sir Josil, pero ari man ang isa na itong katandaan na sa mga tagpalamatiin na ton, nga kung hindi gani kita nagatinguha sa pagreforma sa itong tugalingon sa itong lifestyle samtang kita ang mabaskog pa, labi kaglabaw nga mabudlayang kita magbago kung kita ang maluyana.
0: Ti dapat subong umpisahan ta na. In short, disiplina sa ato sining kaugalingon. For example, sa subong damo ang mga Bag-on naman nga mga pagkaon, Dokleo, prutas, kararuton, magluwas abi sa usual nga lulutuon, no? Ano gid kararuton kag prutas utanon, bag-on naman ang set. Bangod kay nagbag-bag-o naman ang ato sining klima. Kada bagos ang klima, may bag-o nga nagauso nga mapagkaon. Nga kun hindi kita kahibalo, anon ko ni unahon ko ni pagkaon, ibutang sa tunga-tunga, or amo ni ang panghimagas ko, katapusan kong set of foods nga dapat ko kanon, or pagkaon nga dapat ko kanon. Amo ni ang rason kon kaisa man nga nagabatyag kita, una sa tanan, pagsulab sa aton sulok-sulok, amo man na ang ginahalinan ko nga daw nagabun tod ang ato sininga tiyan, bangod siyang hindi insakto sininga pagpasunod sa ato sininga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero mahapos man lang mo ko naton, gudbala, Sir Josil, nga huna-hunaon itanom sa aton pensar. Kag may goal bala kita, especially kung mabakod ang aton sa determinasyon nga ara kita pirmi sa side sa prevention, Sir Josil. Simple lang kitang himo naton. Always, sa kada kaon naton, may three main meal kita. Though ang iban, Sir Josil, is two meals lang per day. Ang iban sa ni OMAD or one meal a day, no? Always gid, una-una-una ito, una gid pirmi ang fibrous food, fiber. Sunod sa niyong protein. Pagkatapos, ang ginatawag carbohydrate. Para nga nami lang pirmi ang pag-handle sa aton sa ningatyan. Of course, ang good fat, hindi man aton pagkalimtan para ang mga fat-soluble vitamins, hindi man mauyang sa aton sa kada pagkaon.
0: Amo ning ginatawag naton niya, kung hindi man gid naton ini matingob, at least ang una naton niya kanon amo ng fibrous, Dok Leo, labi na gid ang mga prutas.
1: Correct.
0: Kung hindi man gid maubos bala sa primero, at least ang hambal nila dito sa sulod sa aton tiyan, hanigan tanay sang fibrous o kon mga prutas antes pa man ang iban sini nga mga sahi sa pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero kung dariba, mas mauna naton pagid ang utanon, mas nami pagid, Sir Josil. Kag kung naliba, kung imot yan bako, da, muna yung qualifier naton, Sir Josil, ang tiyan naton, i-mix o kung nagigit ito samu-samuon no man na mahandol man sa tiyan na ito kati isog aton hydrochloric acid mo. Pero kung sa may problema na ganyan aton sa ringan tiyan dira na kita siri mag mas mag andam. Like for example, kung gusto mo ganyan manami ang kondisyon sa aton pero mga tiyan magin mainandamon kita with regards sa fiber, mas pasulabihon aton ang vegetable. Kung dalibaw may prutas man kita, pwede magyapon kita makakaon sa isang prutas timing-timing lang. Kung nami kondisyon sa aton sa ringan tiyan, mahandol lang ina. Pero once gani karon, Sir Josil, nga may problema na kita kung ma-experiencehan sa ringa acid reflux, kagiban pagid sa ringa mga symptoms, medyo discovery ho naton kung anong dapat at hindi ka dapat naton nga buhaton.
0: May mga feedback kita da rin na baton nga may naka-notice nga kung kalabanan yung nakaon nila gani more on protein and carbo combined lang. Wala sila sang utanon o kung prutas yung ginakaon. Number one, na-notice nila nga kabudlay gidiya mag-utot. Fart. Number two, kung magutot sila, nga adawa ay isang tunog, nagasungaw lang, nga kung fibrous ginakaon nila. Damo sila kaon nga utan, damo sila kaon sila nga prutas, nga ang matunog ang sound sa nila sa nga fart o kung utot, Dok Leo.
1: Makamamatay ko naman, Sir Josil, nung may tunog mo.
0: Keyboard ka lang eh.
1: hindi ka preparar kontra mo.
0: Sa mga feedback, ininga na baton ta, Dok Leo.
1: Ha? Actually, ang isa sa nakarason, Sir Josil, kung masulusobrahan man kita sa fiber, slightly buntod aton tiyan, eh siyempre magwagin na ang hangin. Pero kung diba makulangan man kita sa fiber, Sir Josil, amo ko ng problem na to. Dira, why man sing nagabulig pahumok sa aton sininga higko. So dapat tsaktuhan lang. That's why kung manotaran o kung madumduman sa aton sininga mga tagparamati, may mga topic kita dire yung kinistoryan about sa fiber, ang aton sininga panugyan. Tama-tama lang or sa mga nagasugod pa lang, mas gamay ang inyo sa nai-introduce. Kay kung mamaguhan ka, Sir Josil, at sige lang, kuan eh, ang balsang kilala, at sige lang arak sa latrasan mo eh.
0: So, Tidari, gin-intro na itong kagay na bago naman niya set sa mga otano na gatulubo. Subong ang kamatis daw mata-mata kadula. So, ara naman da bulos ang mga nagakabuhi sa kagma resistensyado sa ulan kay tinagamat-amat na kita tingulan. Isa sa mga epekto yung sinemoning discomfort sa ato siringa tiyan ang nagaresulta sa ginatawag na ato siringa taas acid ko o kon may acid reflux ka ukon ginatawag na ito sininga GERD Dukleo or the gastroesophageal reflux disease. Pero maghambal kita GERD specifically scientific ano na ha definition sang GERD ha? Anong buta balon si ni Doc Leo?
1: Kasubong ko na Sir Josil wala sang isa ka butilya. Ang butilya mo nga tontyan.
0: Mm.
1: Ang kontento sa ning likido mo ang acid.
0: Mm.
1: Ang takop niya sina amo na nagalak.
0: No.
1: Para hindi mag-awas kun matumba o kun magtabuli, intact lang gyapon dira. So ginpanggid na Sir Josil no sa pagkasimple para mentiondahan dayon naton. Kaya nga aton sa ning atyan kasubong sa isang bote nga may takop, ang takop ginatawag Sir Josil ni LES or lower esophageal sphincter. Amo ni Sir Bi takop para nga magwardyan sa ning acid nga di magtaas or hindi mag-awas or hindi mag-leak. Pagkadto sa aton sa nga tutunlan. That's why Sir Josil, once gani, karoon nga magka-deprensya na sila o magka-deprensya na dira, magamat-amat halogin ang lak karoon, anong ginatawag lower esophageal sphincter. Once humalogin na, amat-amat na karoon leak ang acid dira sa aton sininga tutunlan. That's why makabatyag sang burning feeling sa aton sininga chest, heartburn, nag-aslom, kag nagapait ang aton sininga ba-ba, frequent burping. No, butod per mi aton chan. Nagapalamaos kita Sir Josil. Kag take note, sa pabalik-balik ang ubo dira, sige inom antibiotic, sige inom sa expectorant, kung ano pang para sa ubo Sir Josil, ano? Pero hindi basta-basta makuha base may labot ina sa acid reflux.
0: So in short, sini Doc Leo, may automatic close open valve ang ato sining sulok-sulok.
1: Mm-hmm.
0: May ara kon sa elektrisidad pa automatic transfer switch. Nga gina-close niya ang isa ka part kon may ara sang supply sa piyaka part. So nga ito sining tawag na ito sining tiyan, may katulad man sina nga pangsira. Pero may mga activities kita, may ginakaon kita, Doc Leo Hao, nga nagakos kon nga nag-leak ang likido. In short, sini, sa pagkaon na ito nina?
1: Ang pagkaon, Sir Josil, makatrigger.
0: Okay.
1: Sa pag-leak sini sang likido o pag elevate sini sa mga symptoms nga ato nangadaan sini mabatyagan. Imagine abla Sir Josil, kung narimbawa karon ang isa sini ka butilya.
0: Mm.
1: Ang may takop sini nga hugot, punon mo, isulod mo sa freezer. May tendency Sir Josil nga mag-burst eh.
0: Mm.
1: Amuman kung mainit man nga tubig nga ton sini nga ibutang, inibangod nga nag-expand din sa sulod Sir Josil.
0: Mm.
1: Ang inang likido, sobra ka init o kung sobra man ka, tugnaw ang matabo. Dira, kung puno, te imagino na ito ng aton chan Sir Josil, daski bala sa mga kalanon bala dira.
0: Mm.
1: At magamal kita kalanon, te dala na dira Sir Josil, hindi mga healthy. Te ano bala nga aton sini nga expectoron? Di ko na ipagpuno sini karon kundi ang mga likido nga ara dira karon susunod pati mga digestive enzyme na ito na afektado Sir Josil. Sa ila sini pagpanghikot, tagtikap yun pa kung may deprensya na ang lak dira, di ko na yung tendency Sir Josil maalsa o kung masaltagin na siya, baka batyag kita sa mga sintomas sa itong tutunlan.
0: Amo nang ginahambal nila nga, nag-revolusyon ang tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos niya kung magtigab, kung nga ga-aslum,
1: mm-hmm,
0: ina posible nag-leak ang imo sining acid dito sa tiyan, that really ma-feel ni mo, ma-batsyagan ni mo, matilawan, masaburan ni mo ang sabor asido sa imo sining tiyan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Problas ang log-log, istorya nga. Buta na sobrahan niya buo-buo ang soy sauce sa yasaring pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Pero way sa soy sauce, parte sa gutom. Pagkatapos sa kanto, gudugay, nabuto diya siya, pinanigab. Siya ba, ari man tigab nga, marka gansa ba?
0: So, ti amo nang inatawag na ito siring GERD, ha? Nag-leak ang asido or likido. In acid form sa ato sininga tiyan, bangon sa ato sininga mga ginakaon. Pero nga daw, kumon iniya sa mga Pinoy, how? Doc Leo, ang tawag na ito nga GERD?
1: Isa, Sir Josil, sa rason sina ang Pinoy hindi manigara, no? Na napadayon bala naton ang mga kultura, Sir Josil, tradisyon bala sa mga nagsakop sa aton.
0: Mm-hmm.
1: Mahilig sa party-party, mahilig sa ginatawag celebration. Kung may mga ginagmay sining mga achievement, deserve ko na, deserve mo na. Di may mga handa-handa kita, may tinipon-tipon, may kinanay, which is manami, Sir Josil, pag-abotan sa sosyalan.
0: Naanad kita manunod sunod kag naanad kita padayunon kon ano na ato nakagawian mahambal nga tidra ko ya happy dira ko ya naanad amo nagapapagsik sa aton lawas bisan pa nga indi gali manami in the long run ang epekto niya.
1: Correct Sir Josil, kapin pa kon may mga influencer bala nga bisan negatibo na ang impact sa aton sa ikaing lawas kon matingob tungod nga idol naton, tungod nga bantog kag kilala ti gikaon gani si kwanto gainom gani sini. Sikat ganito ako payhan. Pila sa mga rason ina Sir Josel na ma-influensyahan kita. Pero sa aton sini individual choices may ara Sir Josel ginahimo kita nga kun nga ako mon ini sa mga Pilipinos na andan nato. Nang isa sini Sir Josel ini balang kung kaysa talagsalan ta makakaon sa amo ning pagkaon ya kalit bala kita. Hindi man na siguro Sir Josel likom sa kadamaan kapin pa ko na anad kablang kada tuig may listahan ka sa mga lugar kung din piyesta bla. Kapin pa bote sa subong sa bagay ang mga handa sa piyesta Sir Josel halos makaon na naton adlaw-adlaw eh. Isa pa ganyan sa aton alandaman kasang una kada piyesta lang maka tingob-tingob kita kaon hong kaisa.
0: Tapos ang sitwasyon naton sa una nga hindi man kita makadamo kwarta mo makatilaw ka lang sa mga pagkaon nga balanta kung sigisigihon mo makapalain sa lawas mo paris bilitson. Mamantikaon yung pagkaon, mga tag twice a month, once a month. Pero ti samtang nag-abonan siya ang kwarta, mambala, dinamit daw. Kuna, sige, adlaw, lawon ta. Kung masumo naman kita, may luhan ta naman iya.
1: I mean, nabalaan ko na Sir Josel nga siya sang una, Dok. Fried chicken, galanat na matanamon mo. Kapigado kami, pero subong gingrasihan kami ya. Adlaw-adlaw naman yung fried chicken.
0: So na, hambali na, katilaw lang kami birthday niya. Makapa-birthday kami sa manggranon. Makapa-katilaw kami spaghetti. Makapa-birthday lang kami sa manggranon. High tulad may kwarta. So niya, mamahaw ka kung nakakanan, kung nakagagagaga, mag-snacks ko nakaspaghetti. Okay na rin? City double ang volume sang consumption nimo sang carbohydrates from refined source.
1: Correct Sir Josel. Kag bisan ano pa nang ginakaon naton bisan na manami pa ni sa aton lawas Sir Josel pero kon sobra tungod niya a very full stomach creates pressure that pushes acid upward. So bisan puro man nakaroon o tanon Sir Josel, bisan puro man nakaroon na gitawag nami nga source ng protein aton ginkuaan sina, kung sobra-sobra man, so ang tendency sina Sir Josel kay puno ng aton sa ringat yan, ipush ginasang pressure ang acid nga mag-leak sa aton sininga tutunlan. Sobra-sobra, isa ka ko Sir Josel ha, kung nga kumon sinio, kung ang rason kung nga kumon sa mga Pilipino, ining sobra nga pagpanginaon.
0: Okay, checklist big mo da? Yes or no? Sobra nga panginaon, tiyuna, dati sa rice number one, no, carbohydrates, Doc Leo. Ito yung staple food na to na. Hindi kita maguntat kung hindi kita makabatsyag, feeling busog. Masakit lang sini, kay ginasako-sako takaon, lugar magsinyas ang ato sini nga utok nga, ops, chan, tama na gid na, sobra-sobra na gid na. It takes sometimes several minutes para makapadala minsahe ito ang utok. Insakto na nga kaon, puno ng tiyan mo, pero kay gindali-dali mo. That's why nga may uras tani nga i-google kita para nga insaktong signaling sa lawas tabala, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya dapat masunod gin natin. Gusto kita sa maayong lawas, Sir Josel. Hindi kita magpaabot nga nagapungko lang kita or nagakaon lang kita nga sunod sa nandan na to. Na kita nagasunod sa specs kag magayong aton sa nga lawas. Like for example, lang magpasunod sa pagkaon, fiber, protein, carbohydrates ang aton sa nga sundon. Pagkatapos, hindi lang basta nga ginasunod natin sa aton baba, kundi usap pagid nato na sang maayo. Kami labot na Sir Josel sa GERD eh.
0: Ati, ang iban siya nagreklamo na, balaan mo siya damo na bingaw, ngipon ko siya, pusapon mo pagita ko, salot-salot lang na siya, galiwas-liwas, tas bingaw ko.
1: Kaya ang pamangkot, Sir Josel, kung ibalik na ton, nga nagkalabingaw ang ipon. Ayan, kulang man sa paghalong, damo, permis sweet sa ginakaon, more kulang ka sa mga nutrients, may deficiencies, ikaw nga nag-afekto sa imo gums, kag sa imo sa nga ngipon. Kadamo, Sir Josel, sa nga aton siri dapat i-considerar nga kun aton gidgali id-iron may labot sa either kakulangan naton o kun sobra man yan di makapayo sa aton lawas.
0: Ikaduha dari abi check-in nyo, yes or no, ining palainom kita bala sa mga N1 kag instant.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gisa kape, Doc Leo, ha?
1: Correct, Sir Jocil.
0: Ini mga N1 nga kung kisa kita naton N1 lang or instant, why naton gina-check bala ang label kung ano ang unod kag content dyan sini, kung anong makuha naton yung nutrients dira, Doc Leo?
1: Tama, Sir Jocil, no? Kay para nga mahatagan kita blasang informed decision kung tani, kung bala imno naton na niyo, kung hindi, or mangita kita sa better option. Pero ang kalabanan sa ni Sir Jocil, importante sila makapangape.
0: Mm-hmm.
1: Why sila yung nag-mind ano man na yung sangkap? Basta makapangape, kuya, tsakto na yan sa akon, kumpleto na yung adlaw ko.
0: Ang ibang gani, ara man lang kung kaysa sa smell mo.
1: Mm-hmm.
0: Mamaldo kahamot gid sina. Why sila kabalo nga ang pahamot sina? Actually, is an additive. Nga, ginadugang, bala? Nga, artificial ina. In short, why man kita may makuha dara, but just to please our sense of smell, mahambal. Kanami siling niya sang iya siling niya, usbong siling niya daw, makagalan niya at kay makagalana. Pero, ang pamangkot sina, maayo bala sa ikayong lawas.
1: Correct, Sir Jocil, no? Kaya ang kombinasyon bala sang tuman man niya coffee, caffeine, kag sugar man, Sir Jocil, nagresulta ini sa pag-increase ang acid production, kag nagaparelax sa ton sa nangyay LES, o ko na nga ton sa nangyay lower esophageal sphincter. Nag-relax siya. Butang balon, Sir Jocil, instead nga maghugot siya dito, parang ang sa idalom, hindi magsaka. Kag one way lang dapat, nasa babaw, dito lang pakadus, dalom, tapos malak siya. Di once gani, karoon niya maghalog na. Di kundi nag-leak ang asido sa aton sa nga tiyan pa saka. Kahit nag-increase ang acid production. Kahit ang mga ginainom lang na ito na. Basta lang makapainit-init, basta lang makainom kape. Why na yan nag-mind? Ano yan ang binipiso sa ni? Ano yan ang binipiso sa ni?
0: Kahit yung ipikto sa kape, pahiyon niya kang pahiyon. That's number one, causes dehydration. Why kita sang ginaupod balakin sining mga nutritious nga intake? Unlike sa ato sining Santon Plus Gold Cup, Santon Plus Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, puno sang vitamins and minerals that could help para nga hindi to maghalog ang takop sang ato sining sulok-sulok doklayo para mag-leak ang likido dito, known as acid.
1: Correct, Sir Jocil, no? Pero sa piyak man nga bahin, kung gusto kaya makasigurado, hindi ka nalang mag-inom sang coffee.
0: Oo.
1: Hindi kaya mag-inom sang coffee, pero kabalo ko, Sir Jocil.
0: Tinuntong ang klase ko, bra na yan, Doc Leo. Tinuntong istorya nyo na, Doc Leo, kag katropa nyo, Sir. Nana, takag inom kape nga po, tatun nyo takag kape man.
1: Amo ganun na silin ko, kabalo man ta, nga damo makumod. So dapat pilion talang kung ano nga ito ang ibulos, kundi kita mag-untat.
0: Ang importante, nutritious, ang nutrients nga ara da, sa ginakapin ninyo. Just like, anong nutrients nga may ara kita sa Santon Gold Coffee Mix? May mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. May ara da, may collagen kag glutathione. So ito ang kabulig para papapagon sa ito nga ikayong lawas. Sa Premium D3 Coffee Mix, damo kita dar sa mga ingrediente. May malunggay kita da, may VCO, even vitamin D3 sa Santon Plus Coffee Mix, may magustin kita da, may moringa powder, may soya powder, makabulig ina para sa pag-normalized or pag-balance sang operation sang lawas ta, nga nag-asynchronized. In short, sini, why shortcut? So, kung insaktong pag-function sa lawas na do pare sa makina, wala dira salto, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. But specifically, sa mga caffeine-sensitive, Sir Jocil, dira ka mo sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Oh.
1: Kati caffeine-free, ang ara dira is soya, nga makabulig pag sa aton sa nga digestion.
0: So, ti, duha pa lang ha, abe, ay katatlo, ari-ari. Checklist ka mo ha. Ining pagkaon balakon kay isang way sa oras labi na gid kon kagabihon. May ara kapanyapon las 8, may ara kapanyapon las 10, may ara gakaon pa yato ang gabi midnight stack. Kon kaysa pagabot alas 1 kagahon makaon pa nantis magtulog. Buta man late night eating habit, Doc Leo.
1: Mm-hmm. May kilala ko, Sir Jocil, nga trangkado gidang ila sining niya kusina. Pero mga disura sa gabi, may nagakinulas mo. Ang mga sartin, may sartin pa sila mo.
0: Oh.
1: Nakalahulog sa lababo. Gali kami nakasulod yung kureng, Sir Jocil. Oh. Kung paano, nadiskubrihan.
0: Kureng ito mulo?
1: Correct. Tapos magsigiriklamo, pero may buton dyan ko.
0: Oh.
1: Kaya nga man, ang isa gali, Sir Jocil, the, ariya, sa aton sa ring mga tagparamatiya, lying down with the full stomach is one of the strongest August GERD Triggers. Nga man, isa dari Sir Josil, Midnight Snacks. Tisinoblan naga Midnight Snacks, Sir Josil, nga nagahulat pa sang tag-apat ka oras antes magbalik tulog haw.
0: Mm-hmm.
1: Ari pagit Sir Josil, heavy dinners, especially after work. Ang iban, Sir Josil, hindi makapamahaw sang maayo, hindi makafocus mayos panyaga, kaya nga man ang una-una, bawion talas panyapon.
0: Mm-hmm.
1: Which is very, very wrong. Pag-abot sila sa ginatawag trigger sa GERD, eating before sleeping, especially Sir Josil. Especially sa mga tao, hangi kung makakaon gani ka mo, kapin pa kung damo, carbohydrates, sani, imbes nga magpagsik ka mo, gusto nyo lang matulog, nagahina nyo pa matya, gusto nyo lang mag-idag-idag, pahuway-huway, diretso natulog sa gabi.
0: Mm.
1: Biggest trigger gidi na sa gastroesophageal reflux disease.
0: In short, gataas inyo nga acid. Amo nang common nga pagtawag na ton, pero it's not nagtaas atong acid, kundi nag-awas guro pwede pa ang acid. That's why tawag naton may acid reflux. Next, ang sunod sini checklist, ha? Ining mahilig gidbala, Doc Leo, magkaon sang bagong bahit halin sa nagapisik-pisik ng mantika. Fried chicken, fried etc. etc. Hasta sa fries. Fried fries. Ati fries kina-fried gidman, no? Kagdamo pa. Instead niya kung kaysa sugbahon mo na lang, prituhon mo pa bala, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josila, no? Though sa pagsugba, may mga konsiderasyon magitadira, no? Pag-abot sa tonika yung lawas. It is because of carcinogen, kagiban pag inyo mga hindi makapaya sa lawas na ton. Sunod na ton, ang mga topiko pwede na ton na iga-tackle. Ang masaming pagkaon, Sir Josil, sa mga minantikaan, mga pinirito, basta mga mahilig dara sa fried chicken, sa lumpia, munang hambal sa kilala ko, Sir Josil, nga, pwede na lang kita magkaon sa lumpia, ang hublas mo.
0: Why na rap?
1: Sa kung ano nga lumpia ang hublas man? Sa kung sa Tagalog pa, lumpia ang hubad? Raw bala, Sir Josil? Kung ano yung prito bala ang lumpia?
0: Eh, timiara na, Doc Leo. May ginabaligyan na eh.
1: Fresh lumpia.
0: Lumpia.
1: Yes, Sir Josil.
0: Naunod yun sina kalabanan gid, ano ha, iasang lubi, ubod
1: sa lubi. Mayara ubod sa lubi, or singkamas. Mayara man, Sir Josil, nga slightly, sa rin nga ginagisang toge. Kagawa yung prito, ang wrapper, sa rin nga. Amo na ginatawag fresh lumpia. Tingi ban sa ni Sir Josil kaon pagid banatan pagid ng chicharon, isda, isa na sa bawan na pritohon pagid fatty foods, mga nag-agi sa ni sa mantika. Kapin ba ko ng mantika, Sir Josil, sulit-sulit. Though, atago na to na, kagsa, kung sa panabor ng basihan na to, Sir Josil, namit, mas nami abing sabor kung sulit-sulit ang mantika nga gingamit mo eh.
0: Dumduman ko naman isa ka Facebook post, Doc Leo ba?
1: Mm-hmm.
0: For 60 years of doing business sa food industry,
1: mm-hmm,
0: wala yakagibayluhan kaghugasan na iyakalaha.
1: Tipirte gro karime, Sir Josil. Denikada, ha?
0: Oo.
1: Imagine na blandong ka dekada. Fatty food, Sir Josil, stay longer in the stomach, increasing acid exposure. Mas dugay matunaw ang aton Sir Ginkaon, sunod sa aton Sir Ngatyan. Sa may mga GERD lang, ha?
0: Mm.
1: Mas exposed kita sa ginatawag dugang sa ninga acid, kag possible sa ninga pag-reflux, pagbatyag na aton sa symptoms.
0: In short, sinikon, hindi ganman malikawan, makakaon ka mo sang pinirito, hindi nyo lang pagpatami.
1: Correct.
0: Kag kung pwede pa man lang, patuluan nyo na yung mantika sa kalaha antes nyo manibutang spinggan.
1: Kag i-try bala na aton, Sir Josil, himuon na ito na being a part sa ito sa nga pang-adlaw-adlaw nga panggawi pag-abot sa pagkaon. Bisan na couple of times a week nga no prito, no mantika sa bilog nga adlaw.
0: Oh.
1: Like for example, kung mahambal ka being abi buwas Sabado, why prito? Okay, simple na rito kita, ha? Puro lang kita laswa, steam, mga sinabawan. Pwede kita na, Sir Josil, at least. Ang aton, Sir Ngatyan, bisan paano makapahuway-huway man.
0: Tama na, halimbawa, sa mga nag-account sa isda, abi una nyo, hambal pinamalhan. At least, huway piniri, huway kagis, mantika. Pagsunod nyo, abi sinabawan. No, sa isda na, adlaw-adlaw, ha? Pag ikatatlo nyo, abi sinugba, pero hindi batok, ha? Kagang batok, waon nyo na, ha? Ang sunod nyo naman, abi gin-steam. Pagkatapos panakutan nyo da sang whatever, fresh nga kamatis, fresh nga onions, Pagkatapos daw, ala kinilaw style.
1: Mm-hmm.
0: At least huwag kagis mantika. Diskarte, natawag na ito sini.
1: Tama.
0: Para sa longer life, hindi lang para sa madasig mabusog.
1: Tama, Sir Joe. So for the sake of ourselves and our health especially.
0: Mm. Pero iniya, Dok Leo, huwag niya ginakaon. Pero laban-laban, amoning kalabanan. Nga rason ko nga gamba sila, nagtaas acid ko, or may acid reflux.
1: Why ginakaon, Sir Josel, pero sa kalabanan, amuning nag-amat-amat kaon sa aton.
0: Amuning nag-consumo.
1: Correct.
0: Oh, stress, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ina napaligban mo, nga siya na nabunag man kung lalaki man, tingaha, kung mapalibog ka, butang tanagid up to the extent, nga kung mapatay ka, mabaylo, ikaw sa babae, oh. Mm-hmm. Nga sagi mo paligban, kagpa-stress naman.
1: Pero pwede naman, Sir Josel, makapabaylo, pero ang galastohon lang kulang.
0: Patay lang to.
1: Stress ka lang, Japon. Ang stress, Sir Josel, itself doesn't directly cause GERD, but it can, number one, increase stomach sensitivity. Tamo man notice na ton, Sir Josel, kung stressed ganit kita, ba't siya gaton dyan?
0: Mm-hmm.
1: Hindi mapahamtang, daw hindi naguok, gahilab, daw ginagutom, hindi man, away man gana magkaon, napuno sang hangin, daw kapamuhinon dyan, daw hindi man.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka mapahamtang. Isa pagid, ang stress nagkapahina isang digestion, kagang stress make symptoms feel worse. Kumbaga, Sir Josel, nagkaka-exaggerate ang aton sa dipamatyag, sa aton sa dipaminsaron, mas nag-sensitive kita kung stress kita, especially pag-abot sa aton sa ringat yan.
0: Amuni sa mga kabataan, malama, hambal gani ang ginikanan ninyo, nga stress ang ginikanan ninyo, hambal nga, saling ikaw magkaon ko daw, kulang na lang itulod ko sang tinidor kagkutsara para lang magsulod sa akong tiyan mo.
1: Mm-hmm.
0: Inabangod sang stress, why sila gana magkaon? Okay. Saan pa kanamit pagkaon, Dok Leo?
1: Tama.
0: So, dapat na ito, ina, tadaan ha, mga bagay-bagay nga ina, ha? Nari, kanto kita sa mga kumbo, kaya mahilig kita kasubog sa kumbo, eh. Mahambal nga, ay, kumbo meal number one akon, kumbo meal number two akon. Ito yung kumbo meal number one, kag number two. Actually, ang ginihimo nila sina, presyon number one, consideration.
1: Mm-hmm.
0: Anong iparis ko, inay kaya daw mahal, ang buro barato. Pagkatapos, anong ibutang ko side dish? Number two, ang na-consider din, sabor. Siyang sabor yung amuni, dapat nami siya parisan sa amuni. Para pagkaon mo, nami yung combination yan, no? Pero ang pamangkot, sininatanaw ninyo, ano nakuha ko sa combo number one kag combo number two? Ano nga mga pagkaon or combination sa mga ginakaon kag ginainom, Tadok Leo? Nga number one nga nag-trigger sang GERD.
1: Ari Sir Josel, ang mga sangkap sa aton sa ginakaon kag ang sahi mismo sang aton sininga ginakaon. Like for example, kung kay isa bala ng problema, Sir Josel, hindi ang ginakaon aton kundi ang pagsalamu-samo sang aton sininga ginakaon eh.
0: Mm-hmm.
1: Amo na ang naghahatag sang problema. Like for example, pero ariya makasiling ko, Sir Josel, ang una na ton sa nangyay-mention. Makasiling ko ako na muna ginainom mo, bisan wa ayos ang upod ni hindi magyapon conducive sa imo sa health.
0: Mm-hmm.
1: Soft drink plus fried chicken. Actually, ang label sa ni Sir Josel, a dangerous combination. Para sa may GERD, ha? Hindi magkabala kang ibandira. Sa may GERD lang niya.
0: Pero kung sigihon nyo, laban-laban, bisan wa'y ka mo GERD, kagamuning combination, laban-laban nga, tubuan gid ka mo GERD.
1: Ang maganda sa nga, hulat-hulatan nyo lang time nyo. Kaya nga man, soft drinks plus a fried chicken, Sir Josel. Kalabanan sa ni amuning ma-order na to na sa mga fast food meal or mga hindi ra. Di ang soft drinks na Sir Josel, may aranis sa ginatawag hindi mayong efekto sa aton siringa chan. Kaya ang gas ni nag-expand sa aton siringa stomach.
0: Hmm.
1: Tapos yung manotis mo, Sir Josel, ang iban sa ni mahambal nga, doon hindi ko katig-abaw.
0: Abi, kayo mabakal ta soft drinks.
1: Baklan tabla o imnan lab ukan tabla soft drinks.
0: Siling niya, do ay mani makold man. Abi, ice. Abi, dira siling niya. Kay kun ice siling niya, kag tama ka cold siya, daw dasig magtig-abaw.
1: Boss ka na miton pag yan. Pero, bulong to gala yan, Sir Josel, sa yan sa rin cravings. Kay ang ginatawag soft drinks, ang gas ni nag-expand sa atong sariling stomach, ang pinirito ng manok, high fat, slow digestion. Together, increased stomach pressure, more reflux episode. Kag madamo ang mga tao sa ni Sir Josel, kung kaisa ay makarealize, kaya nga man, huwag sila magrealize kung maguna-una nga mo galit ng kabangdanan sa gilasadig ginabatyag ang mga symptoms. Tungod, ang iban sa ni dira pa sa mga isa ka oras. Hasta isa ka oras nagtunga. antes sila sa ni magbatyag. Nga daan, Sir Josel, talagsalang sa mga tao kung magbatyag sang symptoms maminsar. Ano ayan ang nakaon ko o kung ang nainom ko? Kaina sa panyaga or even kahapon sa panyapon. Talagsalang yun, Sir Josel, makahuna-huna sina may ara pag iniiban sa nagsiling tabuan lang niya. Pero may labot kaya nga ito sa naging kaon, naging inom.
0: In short, ang combination sang mamantikaon kag soda o kon soft drinks, delikado katama, Dok Leo.
1: Sa may mga GERD, Sir Josel.
0: No, sa may mga GERD, kag sa mga wipe GERD, delikado man para sa inyo, basi kon dasig ka mo magka-GERD. Damo subong mga party-party, iban sini, and sa mga estudyante, sa eskwilahan, tayo makasarang sini, may mga klokwarta, hamal mo order ta litson. Pagkatapos, kaon sa litson, kaya hindi pwede sa eskwilahan, sila nga, katotato sa boarding house, sila ikuan, mainom ta. So, ang sumsuma nila, dala nila ang ulo, dala nilang ikog, dala nilang tihil. Dito sila sa boarding house, sa ila classmate manumsuman, Dok Leo. Beer plus litson.
1: Balsing kilala ako, Dok, kawik, sining beer ah.
0: Is that the hard?
1: Sige ka lang ihi-ihi. Oh, laban lang siyang ihi. Oh, baby, kuha ito siyang dark, babe. Ang litson, Sir Josel, no? Plus beer, ginakonsider, ginakabig, ito niya GERD trigger. Kaya nga man, ang litson is extremely fatty. Ti ang kabalo naman kita, ti ang ilim nun, makahudubong nga ilim nun, carbonated, alcoholic. Kung i-combine na ning duha, kung nag-iinom ka, tapos ka panamsuman ka, siyempre, inom sa makahudubong nga ilim nun, kag manamsuman ka, baboy or lechon, ang aton sa nga lower esophageal sphincter, ti arang ginatawag relaxation sa Sir Josel. Ang stomach sa nga nag-expand ka, ti may kwan mo, may carbonated drink ka nga ginpasulod, tapos increased acid production. Isa sa most common trigger during mga okasyon, Sir Josel, pag tinipon-tipon, reunion, fiesta, birthday, anniversaries, kagiban pa.
0: Oh. Ito yung ambal sa iba niya, tagaan naman ang misturya sila niya kung daw ito at may ginaung-ung, ha?
1: Correct, Sir Josel. Pero pagkatapos okasyon, pagkaga, kilita ay kumulawat, ay din si Kwan? Why patok bangon? Kaya magluwas nga ang uber na, sakit pa tiyan niya.
0: Iban sila yung hambal yan, taman to gabi sila niya, no? Binamubod pa ito.
1: Gintawag niya sa uwa.
0: Oo, tawag niya sa uwa ko, no eh. Now, isa dari kaginahimo na ito, Gidok Leo, and most of us guilty sini. Yan pagkatapos na ito, kaon bala, dayo na ito sini higda. Dayon natin tulog except on breakfast ha. Pagpamahaw ta konsidyante nag-aubra diretso kita dayon sa trabaho may movement pero ang panyaga bisan sa uma pagkatapos panyagas niya may hila-hila hindi ubra kampang sila niya ha hila-hila tulog danay inapatulog kita dayon after meal pagpanyapon amo nang pinakamasakit kung late night ka na magkaon kay kung kaisa amo nang hambal nila nga way kapag ani ka inom sang tubi natulugan kag horago ka na ginadapon lang kasubay baba mo kay way kay kinom tubi pero ang pamangkot si ni Dok Leo pila dapat ka oras ang kinanglanon naton to stay awake and active ha? Gahulag-hulag kita before kita magtulog after kita magkaon, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel, nag-recommend kita nga kung makapanyapon kita, kung na'y malang awat, makapanyapon kita alas 6.
0: Sa gabi.
1: Para nga may ara, pag kita duha, tutup tatlo ka oras sini, nga gap, antes kita magtulog.
0: So it's 2 to 3 hours. Ang healthy habit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: 2 to 3 hours being active. Gahulag-hulag ka mo dahil hindi nga gahigda lang ihigda. After meal, before ka mo dapat gidya magtulog.
1: Correct, Sir Josel. Especially sa may mga GERD, ha? Pero kadamo, Sir Josel, sa mga problema sa ikaing lawas nga maangot gyapon sa paghigda pagkatapos sa panyapon. O kung pagtulog dahil pagkatapos panyapon, hindi gidari healthy. Kaya kung may GERD ka, kung nagahigda ka sa ni, nagahayang ka na, matulogan ng iman sa ni diretso, ang acid kag-move upward, Sir Josel, more easily. This is why ang symptoms, Sir Josel, often worsen sa gabi. Nagadugang ang pinot sa ngimugin, hawabog at sa ngimusin ng adugan, init sa ngimusin ng adugan, tagtutunlan sa gabi. It is because of perhaps gabi ka na nagkaon, kaya naghigda ka na yun. Samantala, dapat kung tani, Sir Josel, tapos sa tunpan niya pon, after 1 minute, lakat-lakat tanay kita. damo ang purpose ni Sir Josil kag benepisyo sa aton lawas. Nagabulig pa para nga metabolize na to ng aton sining blood sugar, malikawan sining insulin resistance kun amo nang aton makaugalian. Lakip na ang pagsalta sang acid Sir Josil kati kun gatindog kita tigin na pull niya sang gravity mo. Pero kun gahigda kita dayon pagkatapos kaon especially ang iba nagabatyag ng daan sang dokanami sini ihilay-hilay ang hambagan ni sang kilala ko Sir Josil yung pagkatapos kaon dok after mga 3 to 5 minutes daw ginasuyop dayon ng mata ko. Ang gusto niya dayon maghigda. Ilabi na gid kun hayang ti imagine bala Sir Josil kita mismo as if daw ginatumba na to ng buti Sir Josil nga halog ang takop. Di kundi maglik ang yasin nga unod.
0: Actually, sa pagtulog, may tip lang kita dira. It is advisable nga tulog kita takilid sa left side.
1: Mm-hmm.
0: Para nga ang acid naton sa tiyan, hindi lang magbalik tawag naton sini nga magsaka ang acid. Nga pag-aga, tigab ka mo, maslom. Pero anong mga tawag naton, GERD-friendly nga mga pagkaon, mga available bala kag common nga mga pagkaon masiling naton nga GERD friendly in short sini makabulig good to hindi kita pag atakihon sang GERD Dok Leo.
1: Kung sa prutas ni Sir Josil isa na diri ang kapayas.
0: Ay ba nalikawan nila siya hindi ang kapayas sila yan nali sila matunaw sila yan nag turn into acid na
1: ang kapayas ganyan nagabulig pa nami kag padasig sa aton sila panunaw because may ara sa sang ginatawag enzyme nga papain. So that's why makabulig so instead nga magtinir kag magbabad dira ang food particles sa aton sarigatyan, mas nasig pa ganit Sir Josil sarigang matunaw especially tungod sa sining ginatawag papain enzyme nga syempre ari sa nisa kapayas. So ginatawag GERD friendly ini sila Sir Josil. Plain rice actually ang iban ganit Sir Josil nga nagabatsyag sila sa nisuluk-suluk ga mantinir lang ganit lugaw eh. Actually makabulig gina.
0: Kaya nga bala na plain rice sila nga plain rice man to why sakot. No, galing mo kaya ang sudan niya pinirito.
1: Plain rice lang yung rice mo eh, pero ang imo sa naging upod dira, amo na isang question na Blazer Josil.
0: So, imoon mo ni plain rice, just like lugaw style.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo pagbutangan na sang, mambalti, ano, may kundinsada ka da, hindi ganit sila yung ti, anong nami ilakots ni man.
1: Sampurado, galing yan.
0: Plain rice lang ha.
1: Bakit na nag-advise Sir Josil ha? Panumdumo na to ng rule dari, hindi ang isa kapagkaon na nag-trigger sa aton sa symptoms sa GERD, but most especially or frequently, ang kombinasyon na ton hindi nagkakaigo.
0: Mm-hmm.
1: So, plain rice. Kung gatula ka dira, makabulig man Sir Josil, tinula, higop sa sabaw dira, kaon sang utanon na no. Pati sa katagalugan, Sir Josil, tinula nga niya, laban sa niya, ang kuhan ka mo, may manok bala, especially bisaya bala.
0: Mm-hmm.
1: Ginlundan mo kapayas, kaghigop po na sabaw, kaunon sa niya ang pataw. Pero dari sa aton, tinula sa niya, Sir Josil,
0: utan.
1: Puro utan. Yes, or linapuhan. Steamed vegetables. Ang kamote, Sir Josil, ang iban sini hindi magkaon kay nagabutod ang ila sini nga tiyan. Kung doon nag-aaslom ila sini pamatsagan, posible kung matamaan ka mo sang kaon.
0: No.
1: Tida mo fiber. Pero, GERD-friendly ini. Kung iban sini sa Sir Josil, nagkakaon man sang, sa mga nagkakaon sang itlog, Sir Josil, pwede makakaon sang itlog. GERD-friendly ini siya. Pero as much as possible, Sir Josil, hindi ang hard-boiled sini nga itlog.
0: No. So dapat naton sining panundumon ina ha. Kung may available sina, grab it. Buta mo lang sina kauna na. Kiti damo man kita tod. To sum it up, mga mistakes Dok Leo, no? Number one, skipping breakfast pagkatapos. Grabe nga ton kaon sa panyagam hambal nga. Liho ko gani dapat siling niya ka kanon pagkatapos sila niya doha kasudaan kaya huwag ko hinapamahaw ang santungas niya pamahaw ng santungas niya panyaga ko na mo
1: kagakalit man iban sa Andy Rice.
0: Tapos ang pangapi on an empty stomach ang likado galini no?
1: Especially Sir Jocelyn andan blan na ton magpangapi kita maipod pagid sininga tinapay
0: Tapos ang kapita isa kakutsarang kape tatlo kakutsarang kalamay
1: correct kung sa kalabanan ang mugil Sir Jocelyn tam isang nagadala
0: Tapos inang pabusog-busogid kita. Gabuting-ting ang ato siningatyan sa panyapon, Dok Leo. Delikado man na.
1: Yes, Sir Josil.
0: Tulog dayon.
1: Correct.
0: Panyapon, tulog dayon. And then, tiya mo tong combination kina litson plus beer, soft drink plus pinirito, or pinalutaw sa mantika. Ang sobra sining panginaon, di lang sang kanon, pero ang tanan yung sobra nga panginaon, especially rice. Kag, amo ning pinakamasakit, Dok Leo. Kung may mga simptoma na, nga ginapabayan ta, ay kaya pa man.
1: Mm-hmm. masaling na ang iban sa Diyos, yun, no? Kung kaisa bisan di na kaya bala. Dalaw na lang ni slangas-langas mo. Pait baga may atay pa man.
0: Pero magproblema gani sa atay, mahambal siya, doon delikado na parts.
1: Doon din na madala sa mind conditioning.
0: Oo. Pero sa mga simptomas yun yung dok, saan kasano kita makasiling sininga, oh, dapat mapakonsulta na ko ni kadto na ko sa doktor.
1: Ako may experience ako sa radyo sil nga ang imo sa heartburn ako ng pag-init sa imo sa dughan ma notisiran imo more than twice a week. So kung makabatsyag ka sang sobra tatlo sa ni kabeses sa isa ka semana sa radyo sil ma journal no bala o kung matandaan mo bala sa radyo sil ka nagasigi-sigi na ini like thrice a week. Sunod semana, amo naman nagligad ng semana, amo man, karoon nakabatsyag ka naman, pakonsulta sa doktor. Difficulty swallowing. Ang iban sa radyo, silburlayan, kid magtulon kung medyo dugay-dugay na kung chronic ng ilasaling GERD. Tungkol afektado ng ilasaling tutunlan. Food getting stuck. Isa pa gid sini, budlayan magtulon, iba nagakadunlan, vomiting blood. Bati isa gid sa dapat na ton sini nga hindi pagpabuyan-buyanan. Makanotice ka mo ako magpupo ka mo sini, ito mang kolor.
0: Oh.
1: Basi, may posible dugo na ina nga nag-upod sa inyo sini nga. Higko.
0: Tawag na to sini dugo nga patay.
1: Patay nga dugo. Kahit kung nga nag-itomi na, kahit nag-agay na sa ton sini nga digestive system. Antes sa magwa dito. Unexplained weight loss. Why ka man nagapamag-answer, Josel? Why ka man nagalose ang weight? Pero nga, ang makasiling kang nagamat-amat ako niwang nagamag-an ako. Chronic cough lasting months. Hindi mabulong-bulong sa mga bulong sa ubo ang imo sining pag-ubo. Isa sa kamangdanan posible among acid nga nagasalta ako nag-leak sa imo tutunlan. Persistent hoarseness. Pabalik-balik sining kagpadayon o kung padayon nga pagpalamaos. Kung sa radio anchor ko Sir Josel, nami ko nang medyo paos-paos mo.
0: Husky voice.
1: Husky voice. Kung magiging gamay nga pagka-horse voice pala. Hindi horse yung kabayo, ha?
0: Nami ko nung sound quality kung medyo husky gamay mo. Muna timplada ako no, sa mga amplifiers blast sound system. Pagka-husky gamay niya, nami niya lagpok yung kagtunog, no?
1: Damo ko nung sa nagkakalahulog nga panapton sang listener mo. Pero isa, Sir Josel, sa dapat nato sa i-considerar kung padayo ang aton sanayin na medyo hindi komportable ang pamatsyag sa tutunlan kag pabalik-balik ang pagpalamaos. Pinakamanami, gid, mag-seek kita sa atensyon or pagpakonsulta sa aton sa mga practitioners kung aton na nimabatsyagan ang mga na-mention natin yung mga symptoms.
0: Okay, it's just disiplinas ko galingon kag pag prioritize sa mga dapat naton kanon. Ang problema sa ni ogaling kung nagabatsyag na kita, mabudlay na magpasulod sa pagkaon sa ato sa ilawas. Pero para malikawan tayo ni Dukle, kakulang man sang ano ini ha nutrients na nagasulod sa aton lawas ang naga-trigger ha sang GERD dako nga factor ina. Pero ano ang mga supplements nga pwede naton sini makaunok layo or pwede ta mapasulod sa ato sini nga lawas agud tong makalikaw kita nga mag-suffer sa GERD o con acid reflux.
1: Ang isa sini Sir Josel yung makabulig sa aton amo ang balunggay. Simple mo lang ang balunggay na pero tama kali ka broad Sir Josel yung yes yung benefit sa ton sa nagkikayang lawas lakip sa GERD sa GERD kami aras sa isang polyphenols may quercetin may chlorogenic acid may anti-inflammatory activity yung benefit tari sa ton makabulig maintain sa gastrointestinal mucosal integrity ang bulig bala pabakod sa hapin sa aton sinidra nga at yan kag tinae anong benepiso sa may mga GERD makabulig para ma-reduce ang inflammation associated with chronic reflux pilasan ka mga laboratory studies Sir Josel nagpakita nga may ara sa isang gastric protective effect sa aton. Tamo man notice naton Sir Josel ano kon may ginatawag inflammation may irritation gina siya. Kag since nga tiyan kag tinaing affectado sa affectado man aton sir nga pensar ti may anti-inflammatory activity ang moringa nga makabulig Sir Josel pahagan-hagan kag pakalma sini sa mga symptoms nga makapairitar gid sa aton sa pamatsyagan lakip sa aton panghuna-huna.
0: So ang masaming pagkaon galis ang balunggay, no? Consistent nga pagkaon sa balunggay could help prevent nga magka-develop ang GERD sa aton nukleo.
1: Correct Sir Josel, kay ko na experience kasani sa mga especially nami pagid kon mga mild symptoms parang maagap-agapan mo nga makamalunggay ka pirmi.
0: Okay, ang balunggay nga ra sa Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo, could also help agudto nga hindi kita mag-suffer sa acid reflux o GERD.
1: Isa sa pinakamahapos din ang mahimo, Sir Jocelyn, ang pagtumar sa ning Santon Plus Gold Capsule. Kaya ang beneficyo, sir, yung na-mention na ton harin sa nisasangkap kasubong sa manunggay ang makapanghikot sa sulod sa ilas sa ninga lawas. Ngawain na sa Sir Jocelyn sa extra effort pang i-exert sa pag-prepare iya sang raw or cooked sa ninga malunggay. Tungkol nga ara, nakagalkulado na sa kada kapsula sa Santon Plus Gold Capsule.
0: Timi mang gusti na may empalaya. May garlic at may spirulina. Ang iban pagin sining mga kundi, just like for example ang ampalaya o kung ang amargoso, makabulig man ina, Doc Leo?
1: Makabulig yun, Sir Jocelyn, ano? In fact, sa mga sangkap, sini pag-abot sini sa kundi ng mas damo kag mas dako nga benepiso, isa, Sir Jocelyn, ang ampalaya o kung ang amargoso eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot sini sa GERD, may ara sa anti-inflammatory and antioxidant compounds, makabulig improves ang insulin sensitivity kag glucose regulation. Bonus pagin din better metabolic health may reduce abdominal pressure and reflux risk sa pilasari ka mga individual. Pilasari ka benepisyo niya, though hindi direkta, pero makabenepisyo pinaagi sa weight and metabolic management. Kaya kung nagadamol, Sir Jocelyn, matamat ang tambok sa aton saringat yan, naghahatag mo na siyang undue pressure sa aton saringat sa sulod, bala?
0: Mm.
1: Sa aton saringat yan, kung sa abdomen, aton kung nagadamol na ganit dira, syempre karon ang space dira, medyo makompress sa Josil. Lakip sa aton saringat yan nga nagapakitid o kung nagapagamay man sa space nga supposed para sa aton saringat digestive enzymes and acids dito. Kag nag-encourage Sir Josil o kung posible mag-trigger sa isang pag-reflux o kung pag-leak sang acid. Tiyang isa nga dansang ampalaya, mabulig niya, nagabulig. Bisan paano, panipis-nipis ang matamat sang aton sa excess fat sa lawas.
0: Oh. How about ang premium D3? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag siyempre may vitamin D, Doc Leo. Anong mabulig sini sang sangkap sang premium D3, Doc Leo? Para nga makalikaw kita sa GERD.
1: Sa mga pagtuon, Sir Jocelyn, ang deficiency, ako naman ubo, kagkulang sir nga vitamin D3, ginaangot, Sir Jocelyn, sa pila ka mga gastrointestinal disorders, lakip na sa gastroesophageal reflux disease. Ang nagkaigo sa nga level sa aton sir nga vitamin D, mahimo makasuporta sa healing and reduce inflammation. Amo naman namin, Sir Jocelyn, sa vitamin D3. Kaya hindi lang siling na makabulig siya in a way nga mapabakod ang aton sir nga tiyan kag tinae, kundi makabulig pa siya sa ginatawag healing, kag recovery naton. Kag ang healing, Sir Jocelyn, madasig sa nga matabo kung maridos naton ng inflammation, nga both, mabinipisuhan kita sa vitamin D3.
0: Okay. Nga ara na sa premium D3 soft gel capsule. So, amon nga manamig ili updon, Santon Plus Gold Capsule kag premium D3 soft gel capsule. Kung gusto naton nga makalikaw kita sa GERD or tawag nato sini acid reflux. Ang ini nga notion naton, Doc Leo, nga kung gusto naton makalikaw sa GERD, dapat nga likawan taman kung gasulab nato sulok-sulok na pag-inom sa vitamin C. So, ma-deprive naman kita sa vitamin C. For example, mainom ikaw vitamin C, Santon vitamin C, Doc Leo, mabal nila nga, hindi ka mainom na isang vitamin C, kaya base sila niya kung magka-acid reflux ikaw.
1: May punto, Sir Jocelyn, kay ti acidic mo.
0: Oo.
1: That's why, pilion na ton ang vitamin C, nga hindi niya mag-trigger sa nga ton acid reflux, dari kita sa alkaline-based iya.
0: I see. Amo na ang rason ko nga, nga ang Santon vitamin C, gin-develop alkaline-based, Doc Leo.
1: Para nga hindi ma-disturb ang aton sa nga symptoms, especially kung may GERD ka. Kaya ti problema, Sir Jocelyn, kung may GERD ka eh. Kaya ang tanan, sinigin na pasulod mo sa imo, sir nga tiyan, kapiyan pa kundi ka sinimangin mabinantayon, posible makatrigger sang symptoms. Tinaguna-una, kang nag-inom ka sang amuni, para nga makabulig sa imo GERD, nag-worse pagkandiri ka rin ng symptoms. Kaya pukaw, tungod nga hindi conducive o kundi favorable. Like, vitamin C, nga imo sinigin tumar. Ang iban ganin, Sir Jocelyn, doga panumpa, hindi na mag-inom liwat mo, kaya nag-hilab, ang ila surok-surok gasulab. Pero sa Santon vitamin C, since nga alkaline-based siya, okay siya ka makabulig sa aton saringat yan. Kapin pa akong labi sa may mga GERD, kay tuman ka importante, Sir Jocelyn, ang vitamin C for collagen production. Mabuligan para ma-repair ang damage ng esophageal tissue. Antioxidant activity nga makareduce oxidative injury. Kagang isa, Sir Jocelyn, nga posible ma-damage kung nagasigi-sigi ang ginatawag pag-leak sang acid, sang acid dalin sa aton tiyan, ang aton esophagus. So, ang vitamin C makabulig para ma-repair ina dira.
0: Oo. Amo ni nga permi lang daw ga as God imo tutunlan, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakadamage pati nga ito sa ninyo tutunlan sa acid reflux.
1: Correct, Sir Josil. Kagte, kung sa punto ba na, Sir Josil, nga may hambala nun nga

0: Sir Josie, no, we Cinex Plus. Pagkabuti ya sa symptoms ngayon siya na ginabatsyag. Makadumala niya siya siya na kaladuan, especially lutin na siya sa sin nga direkta, yan nagpanghikot sa ton sa nga kalimutaw hagmata, Sir Josie. Dugangan pagid naton ang dugang nga beneficio sa rin isang beta-carotene kag vitamin E kung ginapasulod naton kay ti upod na Sir Josie nga sangkap na eh, sang Cinex Plus soft gel capsule. De, pero isa sa alandaman pagid naton, Sir Josie, nagalabo na matamat imo sini panulok may guard siya pagid daw hindi ikit paborable kayo ang sitwasyon para sa imo. Pero ang pinakapunto sini kung mata ang aton sa nga concern, halungan ipreserbar ang aton sa nga panulok kag kung nutrisyon ang kabangdanan sang pagluya, paghina sang panulukan tag mata, Cinex Plus soft gel capsule, Sir Josel, isa sa aton pinakamahimo nga pabor para nga maproteksyonan ini.
1: May pamangkot diri halin sa kay kilala ta ni Norania Nalakapa. Sali niya, good afternoon lang. Ano ang Y2H product nga maayo magpatunaw sang phlegm or phlemas ni? Kaganong dapat likawan nga mga pagkaon? Salamat git.
0: Sa una, Sir Josel, traditionally, madumduman ko kung may phlegma gani, ang isa sa ginagamit sa mga katigulangan naton, either ang palaya or malunggay. Ginapuga nila ina, pagkatapos butangan sang kalamansi. Tapos si painom kinot sara, Sir Josil. Sa bata man, kabataan, o kung may edad-edad man, nagabulig sa patunaw suplema. Pero sa panahon naton, sa mga Sir Josil, nag-advance man teknolohiya naton, hindi na naton kinanglan ina nga
1: puga-pugaon.
0: Puga-pugaon o kung kumus-kumuson, Sir Josil. Kapiyan ba ko na walang siklana kung kaya kapang hinawbla na isang mag-inom ka. Kaya ara na sa Sir Josil sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. But scientifically, ang isa sa sangkap dira nga makabulig bulig, Sir Josil, para nga ang plema mabuligan nga mas mapanipis, mamataamat sa nitunaw. Kung makalikaw pag kita sa respiratory infection, Sir Josil, among garlic nga ara dira.
1: Ha?
0: Ang garlic ukon ahos, Sir Josil.
1: Makabulig patunaw sa plemas ang garlic, Dukleo, ha?
0: Yes, Sir Josil.
1: So ang pag-usap sa garlic, ro, ha? Pero dapat paon mo, anay, kagpalibasan mo mga 5-10 minutos antes ka unon. Pero ang garlic sa Sunthorn Plus Gold Capsule, kabulig.
0: Makabulig, Sir Josil, especially sa pagbulig, yapaluya, kagpatay sa mga kagaw. Nga ara, dara, kati ang plemas-plemas, Sir Josil, butang balon siya na may mga kagaw-kagaw, inadara nga na-trap mo.
1: Oo.
0: So dapat naton in-neutralize na ukon panipison nina para either maughad ni mo o kung magkadto sa tiyan patyon sa mga kagaw dito kag ma-excrete naton. So isa nga makabulig dira amo sini ang garlic kag isa bagid, Sir Josil, kunupno naton sa saton sini nga premium D3 ang VCO nga ara dira nagabulig man, Sir Josil, neutralize kung ano man ang kabangdanan sini sang ubo o kung respiratory problem o kung pagdamo sang mucus dira viral bacterial man ina dira mabuligan, Sir Josil, sang VCO nga ara dira saton sini nga premium D3 kag ang vitamin D3 mismo, Sir Josil, makabulig ina para nga mapabakod ang aton sa respiratory system.
1: Okay. Ini tanan mga quality products ang Yes Health Incorporated. Actually, mabakal nyo ni sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Sa syudad sa Bacolod, bala pwede ka makabakal. Kung gusto gid nyo magtingo bala sa mga produkto nga kumpleto, arada sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayubang. Kumpleto na da. Kadto lang ka mo, dira. Sa syudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre din ang konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Hindi gani sa suki niyo mga butika, pamangkot lang ka mo dara. Kung wala, kag may branch dara sa Mercury Drugstore, available man ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available man ini, even pwede ka mo ka-order sa TikTok shop kag sa Shopee. Pwede ka mo nagkabakal. Pero ito yung isa pag-idari, Dok Leo, mo nang hambal nila nga, kung mag-arekison ka kuno, gasulab, makunong sulok-sulok mo magtanaw sa arekison, Dok Leo.
0: Pero sa nga bala nun, Sir Josel nga, sa nga labs, ang ako ganun nagustuhan mo, ha? Daw, hindi man ko matahom, kid. Sa isang boyfriend niya, sa nga, para sa akong labs, matahom ka. halin sa tiila sa saliog, matahong ka.
1: Mm-hmm.
0: No. Wala labot ulo ha.
1: Oo.
0: Basi wala pa to ka clear skin na herbal sa mga.
1: Akon mahambal nga ba, taong-taong niya kinis-kinis ang imo siya niya na wong. Siya palang kataka siya niya, magtanaw lang ko sa imo siya, kagwapagid si imo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang ko magtanaw sa batiis mo.

0: Baliskad naman niya.
1: Oo. Nga, hindi ganis. Nga, hindi lang ako magsinghot sa ilok mo.
0: Base, why pato ka Santhon plus herbal soap?
1: Oo. So, kinanglano niya na pagpakinis ang kutis, clear skin herbal soap. Pampakinis sang, or pampakuha sang mga germs sa lawas ta labi na gid kon may angsod ka or body odor tapos damo ka daw kinalutan la kinututan sa sapat-sapat ang Santhon plus herbal soap importante ina or hindi gani sa kinututan sa sapat-sapat pwede nyo banyusan sang Santhon plus herbal oil Doc Leo.
0: Correct Sir Josil, kay isa man niya makahatag Sir Josil sa pagkaguba bala sang color sa aton panit bala damo sini mga pinalian mga kinadtan sang sapat-sapat. So para malikawan ina, banyusan nga danaton sa Santhon Plus Herbal Oil, hindi kita mapalapitan sa isang sapat-sapat, mabuligan pang ang palamoy-poy palang alay sa kalawasan, marimedyuhan tag masolusyonan, maparelax pa kita, kag mapalikaw pa kita Sir Josila sa dako nga huol sa isang dengue infection nga dalas ang lamok.
1: May isa pag-idre ka pa mga kodok Leo, siling niya... gabatsyag man ako kung kaisa sa pagsulab sa akong sulok-sulok. Talagsama lang ah. Pero ang ginakonsumo ko ay Santhon plus gold herbal tea. So, kung magbatsyag ako, gasulab akong sulok-sulok, pwede ko padayunon gihapon ang pag-inom.
0: Depende lang, Sir Josil, ano? Kami mga, kumbaga, adri na ito ni Butangin sa individual responses, baras ang tao, bala?
1: Mm-hmm.
0: Pero kada mo, Sir Josil, sang aton sa ni mga narekomendahan sina, especially sa hindi makatulog maayo, kaya gasulab, ila pa matyag, ang sulok-sulok sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Sino man nabi makatulog sa mahamuo, kung sulab ang sulok-sulok, ginatry nila inom, Sir Josil, kaya rekomendasyon na ito, 1 hour before bedtime, mapag-inom siya ni isang Santhon called herbal tea, nga nabuligan niya nagnami, ila sa ni pamatyag, nagmahamuo kang pagtulog kag nagnami pagid ang bowel movement pagkaaga. Remember, ang constipation Sir Josel makapalala pagid sang symptoms kun may GERD ikaw.
1: Mm.
0: That's why ang manami sa nga bowel movement kun mahimo nato nina kag makapagwa kita sang higo adlaw-adlaw dako ang katawhayan ng aton sa nga batyagan tag mabinipisyo sa aton.
1: Si siling kun magsulab sulok-sulok ko siya Doc Leo pagkatapos ti gusto ko ya manguhit siling niya kinanglan ko maginom sang turbo pwede na.
0: Payuhan na sulab sulok-sulok. Kaya base karon suyaan dyan nga abay-abay ka kasugod niya di umuubos na mo mo.
1: Sinya maayo pang tiga mo tunog.
0: Pero ang hanot mo hinay. Isa si ni Sir Josil sa nga ton sa ni dapat una-una-una. Ang obligasyon para sa bana sa asawa. Though, may mga ginabatsa kita sa lawas nga madala-dala lang Sir Josil. Kag, base pagani mo nga madala nga maumpawan tama kondisyon sa ton sa nga lawas kung makahimo kita sa healthy sa nga sexual activity Sir Josil. Kay part ba nina sa nga ton sa nga exercise. Magluwas ni Sir Josil sa GERD iya ha, katilain naman na niya. Kay once ganit nagbatsag, imo siya nga chan Sir Josil, kadamo sang posible siya nga mapaluya niya nga parts ng aton siya nga lawas.
1: Mm.
0: Even ang aton siya nga ginatawag organ dira. Posible siya nga maapektuhan. So masuggest ko iya sa aton siya nga texter Sir Josil, tutukan niya na ibit, tumar sa aton siya nga ultimate trio. Pag mayo ayo ng imo siya nga pamatsag, upod sa paglikaw siya sa mga hindi maayos siya sa aton siya nga symptoms sa mabatsagan sa GERD, dira pwede ka makabinipiso sina sa ginatawag pagtumar sang turbo dietary food supplement para maalalayan ka amat-amat balik ang kusog kabasko gana kainit sini kag manami sini nga blood circulation para manami imo sini nga sexual performance.
1: Gabay pa nga sa nagan ha, importante bulungan na ang GERD mo. Kay basic kon maginom ka lang sa turbo ay kag gihapon gana kay natublag ikaw, hindi concentrate natublag ikaw sang sulab sa imo sini nga sulok.
0: Basi mo sila yung black run Sir Josel nga dali na lang op dali na eh. Matigab ko na eh.
1: Nalihang balon niya ka. Sige, tigab ka lang da. Tulog ko. So, kamay pa nakahatag kita sa inyo sang dugang naman sini nga ideya kaga ihibalo ha. Alang-alang, nagit kita sa chimpo, abi. So, kabay pa nga, sa sunod sining edisyon, aragyapon ka mo ka makadalawat sa mga mapuslanon niya mga health tips and informations. Lastly, kuanta la, sa'yo sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pagbabakod sa aton lawas, Sir Josil, simple malangkontani ang prinsipyo ng aton pagasundon. Ang mga kulang aton sining punan, tinguhaan aton pinagi sa mga healthy source. Like for example, ang pagkaon sang utan sa ni ka mga prutas. Pero sa aton sa kapusan, o ganiyo na ito na pagtumar sa ni isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para kita madugangan ang aton sini kinahanglanon nga posible magresulta sa malala nga balatian kun aton mapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pasigara siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Madamo gid nga salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub naman sa masunod niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rafael Yudrope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Kas, nganin ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawa ng pagsapin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay ako ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Jorope at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Las mga Kitrapo Philippines at our time, alas 2:01 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. We happy Thursday, everyone. Ato kita makaroon ito, Webes, June 25, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ating programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Ketropang Yanni.
2: At si Ketropang Menggay.
0: Yes, mga ketropa, tutok naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa X-FM 96.5 kalibo ang ketropa mo. Sa iba naman kami, Ketropang Menggay, sa talastras sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating karnya Facebook pages or X-FM 96.5 kalibo agro X-FM kalibo 96.5 ang ketropa mo nga page. So, pwedeng kamo naka-comment, makapa-shoutout ang sa tamang mga katropang nakatutok sa andakar niya XFM Radio Mobile App. Especially sa ito mga overseas Filipino workers around the world. Happy Thursday kayo mga katropa. Ang sa ito man mga radio listeners, pwedeng-pwedigid makapaabot. Itin nyo kami sa pagtamyaw sa tamang niya hotline number 998-591-5186. Katropang Menggay, happy Thursday!
2: Yes, katropang Yanni, happy Thursday, gid-ana, no? Thank you so much, gid-aaga. Nagbalik ko man kita nga ra pas. Medyo ano na feel ko ba comment ni Katropang Jory. Kasi ibo ro nag ano ka kun ito nga medyo gihapon man may energy yes. Gihapon kita. Pero syempre mga katropa makadali man lang ro naga ano ta sa gihapon kita nang gabangon no di ba
0: ga. Sometimes need lang talaga rest. Iba kita ro nadudulot it rest
2: yes.
0: No.
2: Kay kamo mga katropa kumusta kamo kasi isa man siguro ra katropang yan sa rason nga madali kita matap na i-try kaya nga mga masakit pares i-try ka ubos unyag na. Kasi ganyan sa tiyempo nato, di ba nga, mainit, angan-angan, mabuburugan.
0: Wow.
2: Ang sa ibang area, mga katropa, mabaskog rin ka to. Tapos mag-agtom rin ka na, uwa man, yes. Nasilakan ka man. Kaya ka mo magdahan, gid ka mo firme, mga katropa. Ang sa ganyan nato, no, saray ka rin nga, ray ka rin nga, bugan ka rin yan. Ay, gusto, tanaton maagbot, rukatapusan, no?
0: Yes, abi ko, hinaga.
2: Rukatapusan, gid ana. Kasi, para sure, bugan.
0: Ay, rukatapusan, abi ka rin pang megay. Next week, paala na ko.
2: Okay.
0: Di ba? Abo patana makaagi pataro weekend
2: yes.
0: Bago record niya pitcha 30
2: harang gadangan mga ko di ko ay makatapos kita sa raya karanga week mga katro raya karanga
0: month
2: oo maagto kita kara sa July pero syempre sulito yung naton premiere adlaw mga katropa miski isay datong miski hate naton ko amatro adlaw gabugtaw ka sa agahon niya huwa mat akwarta huwa mat amanit bugas huwa mat amat
0: gapanaw mat harang umata mailis umat
2: sige ya mga katropa tiis yung kita nga ray na positive lang ang yaton karang gina isip-isip
0: yes.
2: Kasi kung puro negative la tabi dali kita ma-stress
0: true.
2: Dali kita makatrama oh. Ma-anxiety
0: ang dali kita maging ugly
2: aron dali kita mag
0: grabe na concern no
2: oh,
0: pero
2: oh.
0: Sa'yo mga katrapang Menggay legit ba ako amat nga sa pati ro pag-ilis nga ron ho ginatamad ka to
2: ay,
0: the
2: yes.
0: Point na natamaran ko magpanaw
2: oo oh, oh.
0: Diba
2: mas lalo kahapon siguro iba tinamad kasi San Juan abi kahapon oh. Abugin
0: what classy
2: Oo, abo gidaraha pabasa na nakahapon eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero mga katropa, na bad trip ro iba kasi yan ni Haya, maugan na. Pero hambang iba, manami ko no kung maugan man na. Diba, kapaligos ka ko no sa dagat, pero may matching rain.
0: Yes, may
2: diba?
0: Blessing.
2: Oo. At least sa isipon yung gahapon na ito mga katropa, ay blessing ro na. Gina-enjoy yung naton.
0: True.
2: Pero adlaw nga to. Pero tao lang sinuira yan, nag San Juan. Tao nga ni kung mapasa on Ria ro iba na rin karang mga katropa.
0: Paalilat aro iba hara.
2: Oo.
0: Ay, haron yung mga katropa atong ginapangayong nga ugan ko, mga tigsilak nga to.
2: Yes, oo. Oh, oh.
0: Ay, harang nga nito problema ka to, no? Nga mga tao, reklamador.
2: Oo. Oh,
0: pag
2: oh.
0: Sinilakan ka, gusto mong umugan.
2: Yes.
0: Pag uganan ka, gusto mang silakan.
2: Oh, oh. Kasi kahapon, abi, mga, di ba dati, hindi mga katropa, kung silak, nag-usik kita at ugan. Pero kabi, magamig na itong panyempo, no?
0: Yes.
2: Feel na itong mga katropa, ay, medyo naka-aircon kita.
0: Tsaka namin magkatugog.
2: Yes, oo. So, naabot sa punto, mga katropa, nga kami, abi, wa, matabi kami at aircon. Iyan, at kami sa station. Ayun. Nakaka-aircon kay manami matang kumatsyagan. Ako kahapon kabi ka na pangit pag gubog ko ay kanrayat ang makuno gabi medyo haro man gabalik ko matatag magamig
0: hindi kinahanggan it electric fan no
2: yes kasi da pag ano mga katropa tag nag-iwugan na mga tatak it alas 5 nga ron or alas 4 ginapatay na di ba electric fan
0: yes.
2: Pero tag init nga to wag ide hasta git alas 8 hasta sa magbugaw ka ida gihapon ginapaandar mo ro electric fan
0: true.
2: Pero makarang
0: ang kainit nga ro buga matsyapo pangun mo lang
2: yes.
0: Pag-tisod mo
1: akong hugas. Oh, kasi oh, mas manami kung mag-five-five na, oh, oh, mas magami gro hangin yung galibo.
2: Yes. Kasi iba to, dabi na nga puga ita hangin. Pero harong din mga katropa, sa Thursday, gina natin yaraya. Kung taumpisa na gahapon natin ita, manami. Kasi papalapit yun, mando biyernes. Yes. Inagod. Isang pilang oras lang ay biyernes.
1: Isipon mo lang, one day to go. Oh, oh. Tapos weekend na. Yes. Sana all.
2: Kasi wow, cute gina.
1: No, sa mga uwa na ka San Juan kapang gina pang maingay, huwatan nyo lang mag-weekend. Oh, oh. Diba? Di ka to lang kita bawi.
2: Yes. Di ka to ka mo mag-gangoy-gangoy. Natagbuan ako karandati kay sa amon karon eh. Kasi ako na may mga classmate ka share sa danga ay San Juan manahin aga gaagto kami sa Bible with family with
1: yes,
2: friends and anything. Ay gusugan ko rin dati sa lola. Lama ako na San Juan baga makulay gapag daaki gabi mga ako na ginapinilit ibang kapaligos kami sa Bible. Kasi San Juan makun lama what akita makun kapaligos rin ba makun may trato what ah.
1: True.
2: Ay hindi man ako pwede makijun sa kagapit bagay katong gapano sa kasi syempre saktot asa
1: ibang
2: sa
1: pamanaw
2: man oh, oh, saktot asa na sa andang nasakyan. Hayang bayak ako ni lola. Aman ba na hindi man man na mabuhin or tubig kung mga dumadto sanda. Aman ba na ikaw gusto mo git aman na yung biscuit.
1: Aga paligos ko man adlaw adlaw no.
2: Aman na nakako. Hindi man na maghalin ro. Mm-mm. Aton karon nga bye-bye na karon sa may nabita sa. Ay mamaya yes, na lang tayo mag-usap ha. Kasi on air kami dito oh.
1: Ayun nakahugat ka man siguro no.
2: Oo, expect ko taron. Expect ko takain na ron daddy lords. Pero haro rin mga katropa. Ro, kwentong San Juan git anin yung kumusta man.
1: Yes.
2: May ina matabi karon
1: nga. Naging masadya pagarutanan, oh, nabasa oh, baga. Kasi buko ni Tan katapang Menggay nga naga-outing is nagapaligos.
2: Ay, oo. Oh, oh.
1: May bakan gusto na mag-enjoy, magkilinaon.
2: Yes, haro.
1: Yes, haro. Manami sa cottage at Ana.
2: Oo. Oh, oh. Mga, oh, pero may mga oldies may katapang yan nga. Hasta sa pagangoy, gachismis.
1: True.
2: Diba?
1: Agamat asa sa tubig, gatagay.
2: Oo. Oh, oh. May bitbit sa gapon niya tagay, kapagamig-gamig.
1: Pero bilib ako, ubrahon yung chaser, dahil kanya tubig sa bye-bye.
2: Oo, oh, or tubig. Ulan, nabong, ito na mga katropa.
1: Sabi na to, yung diba? Mga trippings.
2: Pero importante nga, nag-enjoy ang kamo kahapon mga katropa. Pero bilib ba na ako kung may mga riyem, mga pagkagaw na uber.
1: Yes.
2: Sakit na ugo, sakit na bago.
1: Diba? Kanya yung problema. Kung oh, na sobrang kat-enjoy kahapon, hagi na doon kapag abot sa ubra.
2: Yes. Agoy, gina nga ni Karapang Yani, ro. Ro, kaya ro, iim nun, gina. Mas lalo pag ibuwa mo na control. Mm-mm. Ikaw, gina ro, ano?
1: Kaguoy.
2: Kaguoy. Kasi, luge. Tama, gina man, hapa ni Karapang Yani, mga katropang, hala ka-enjoy, hala ka-sansya, hala ka-rekaroon na pag-gusto. Pero pagka-agahon, inong duty
1: lapyo
2: mo, haron doon. Dapat matunon mo, ro, imong, ano?
1: Yes, pero ipapalubag loob mo, importante nag-duty ka gihapon, oh, oh,
2: at diba? At least, ikaw, tagin rin pinakamalakas na linalang.
1: Mandirigma, yarn.
2: Mandirigma. Kaya kung makita kita kahapon, man lang, oh, nakita mo na po kahapon.
1: Luspa ka man na kahapon.
2: Grabe, man na
1: party pa. Tapos nakatindog, kating makaron.
2: Grabe, naman na rin ang party-party kahapon, tapos makaron. Ay, mo, baskog da. Ano na dapat?
1: At least, responsible oh, mga inginom. Oh, yes. Tama ba tayo mga katropa? I mean, tama nga, gasugod ka mo. Pero bukod tama oh, nga, magpakaluspa ka.
2: Yes.
1: Kaguoy ka man
2: pagkakaga. Tama. Kaguoy rin mga kaibahan, di ba?
1: Yes.
2: Pero at least ba ako, di pa sayamat, patagyama ako sa mga kaibahan, ako ni Raya. Kahit papaano, matanday, o on time, nakita mo, on time, gid matagid man.
1: True.
2: Aga, tama, gid ako na pagyanik, pag Thursday, gid ano, no, hay, karo, gid naroon na, excite ikaw ng aming ko, dali yan, kalma yes, lang.
1: Kasi yan. One day to go.
2: Oh, oh. Madali lang doon, mga katropa.
1: Naga-countdown, ito na, zero, iba una. Si katropang Toto Valis Calada, good afternoon. Thank you so much, ito si mong pag-comment. At syempre, si katropang Faliba, thank you, ito sa pag-highlight, good afternoon, kayo muna sa Tala Store. At si katropang Jory, good afternoon, mga cute, abay, sana all. Oh, magaling ako nung si katropang Menggay, pero syempre, bukod pa, it fully healed.
2: Diba? Napapansin, gina nanatanan ang saga.
1: Oh, harap kita naman namin, katropang Jory, very observant.
2: Oh, oh.
1: San Juan, Konoa, Kapanaw, sige, gihapon duty. Kaya nga ni katropang Jory, same kita, kaya thank you so much, ito si mong pag-iba man yes, oh, kahapon, ha. So, at least, kung para sa kitang solo flight, naging duo.
2: Diba? Ang ni katropang katropang yan, si katropang Jory, hindi ka kaya, gina na ng pabayaan.
1: Ay, yes. Punta, in real life, pero, and sa love life,
2: pero
1: no?
2: Ako nalipay, abisaan ang pag-predict akong katokarapan
1: yes,
2: yan eh.
1: Inunahan
2: na eh. At ito sumugod sa utak ka ito pagkagamon
1: si
2: eh.
1: So, sige ah, sundun ko lang ang isa pang jewelry.
2: Yes. May joke na nga na pagpahuway ka anay man na Menggay eh. Dahil sa'yo dan man na rin pamatsyagan ay alang-alang.
1: Sa sundun ka na pang jewelry, kung may mamakaruyon ka about sa amon niya health, pwede ihipos mo lang anay.
2: Para hindi natin alam ano no.
1: Basi ah,
0: grabe, i-manifest at among kalawasan, di ba, no?
2: Yes, pero okay lang, no, thank you, gina sa concern.
0: Tapos, yung problema, ka na pang may pagkaaga, uso yun, kamayang
2: yes, haro ba yan, eh. Tapos, diba? Sige nyo, Anna, kung kato na ginatago, kita ko nunanda, mabungit ang mga katropa, hindi ka magkahawag, ha. Siyempre, sa'yo gumatana nga, si katropang yan, yung matakin nyo kahapon, ro, nagtatapkin nyo, basin ko, amat, mga anon, kamuman.
0: Kalisod na kahapon.
2: Kalisod na kamuhindihon. Pero sige, ang mga katropa, importante yung karoon na iya, diretsyo matasagi hapon rong yes. program. Hindi ka magkahawag karon ah.
0: Nga wala ka mo. Facebook live oh, na matasagi hapon. Tapos yes. naka-follow at agad ka mo mga katropa. Don't forget to follow git amon Ramon Carnio Facebook page ha. Agabali ka na pang jury. Abo, ta ako nakita nag-outing igto ta sa hotel ro iba. Wow. Nagpabasa wow. Argo Rudy.
2: Ay haram at anak na pang yan. May mga budget.
0: Yes.
2: At least nag-hotel. Bukon sa ito nag-usanuan sa karang dagat, sa dagat, sa suba. At least natay pagkatapos ang manakaralava ito na kita sa mga migman man na nga
0: may... Ay, kasi may mga hotel mata, may swimming pool. Oh, diba?
2: Ay, mangawa ka na pang jury kung may makita ka sa binit-binit.
0: Mas mangawa ka sa irrigasyon o sanda.
2: Oo. Oh, diba? Ay, manakamuro na. Ayaw, manakami yung San Juan, no? Haman man na may basa ro na. Ay, ay. Kamit man na, maabot ang basa iya.
0: Sa puno, tamatamot humot. Ayun.
2: Grabe, utan. Nara kay Ante, kay Ante Andrea Gidana. Hello, mga katrapang beautiful. Arapang yan, nagkarapang may gaya pa shoutout. Iya ginada sa Marcia Store sa Poblasyon Madalag Public Market. Ag sa family na Bayran, Nieves, sa Ilog, sa Kabangahan Madalag, Aklan. Ganda yan niyan kay Tuto, kay Tatay Rudy, Nanay Nita, ay kay Arte Raquel, ganda ako ni Doy. Hello, ganda kinyo, Ante, ha? Good afternoon. Kumusta
0: yes,
2: ka, Mante?
0: Yes, happy apple.
2: Man kamuro na kasi medyo adlado. Pwede man kang magangoy na sa malimpyo. Ganda ng mananong sapa. Hindi ka
0: kinahanggat it. Maghugat pat sa oh, buwan, no? Basta available kita mag-outing. Sige na pa, Arl Sukugalion. Good afternoon. Happy apple listening. Siyempre, sige na pang Angel. Good afternoon. Good Anna Kimo. Ka na pang yes. Angel. Nagstay at home. Abisan na kahapon ni Baby Liam. Mabal na.
2: Ay, kumusta?
0: Hindi man pwede na nang iturag ito sa bye-bye or siyempre sa open places yes. Mga babies, di ba ga?
2: Basta babies, matabi mga sensitive, matabi rin mga katropa. Kaya, hindi, riba, kaya, kaya iba, bigyan na pangyayon, gasunggod, huwag matabi na ginadagar, raya, huwag matabi na ginapakita.
0: Ay, mga katropa, hugat taro oras nga para karon. Kasi, haya, minsan lang naman sila maging baby, minsan naman sila maging bata, tanan doon, ma-experience
2: yes,
0: nanda,
2: so,
0: hasta utasan da saan ang paghugang,
2: di ba? Kaya, nasaksihan ko, bigyan ka na pangyayon, si Lenny, taga, no, influencer, halata, ito, pero may pa-TikTok, kita nga, ay, di ba si Baby Marco, ikbincho, ano, o nga, bingat mga katropa, bingko, tanaw mo ka na, nabdos imo, tapos ang pagtanaw mo, may ka na nagkaunga ago, tapos yes. makarakabahugot, ah, ang may pagabuton pa.
0: Yes.
2: Kaya, rumangat ka pati, ginakutod ka na pang yan, isang dagon nga ra, grabe to, odro, pagbahugit mga baby.
0: Tama, mas madasi ka, benda nga growth, kasi, syempre, from baby, dati, tagwapat buot, makaroon ka kamangon,
2: yes.
0: mga nangangat, nagagangon.
2: Ang isa pa, karapang, kasabat, what it, yes. no.
0: True.
2: Kasabat, what it, yes.
0: Ang kidro, pinakamapait sa mga katropa, kung dati, nagwapagahambal, ginapinilit mo, kung magsambagon, tagkantigon magsabat, pero may kahambal, no.
2: Yes, ano, diba? Kung sumahambal ka nga, please, maging baby kang gihapon.
0: Yes.
2: Kasi yun mga katropa, di ba pagyapsag pa, nag-baby para unga man na, wait, hindi sa nakaangal nga, hindi ako magpahakuat.
0: Okay.
2: Hindi ako magpabuyot.
0: I-kiss mo, sige lang.
2: Oo, di ba? Pakapati ng mga bisita, i-kiss man ako, pero makara, hoy, kiss man ako kay tita mo. Hindi,
0: hay. Bakit nagagan ko, Tana?
2: Hindi, Tana na pwede.
0: Yes.
2: Kaya, samtang baby, mga katropa, ay atong gidron nga, kali, nga sulitun.
0: Makulit syempre, man, pero sige lang, kasi harun yan, di ba? Madali malang nga pace na daron mga katropa at aton car niya mga baby. So, pag magbawasan daron, mahambal ka man. Pag sinampit mo, hindi uta. Makaroon ay, kung amat, natakaan ka kanda magdaga. Kapit ko makulit, matakaanon. Pero, pag umabot man do adlaw nga, hindi mo sa namasampit, mahidlaw ka.
2: Isa karoon ka na pang yan, ako barkada. Kasi pag unga ko, no, ay, grabe kita ko na nang baka order sa Shopee mga gambong nana.
0: Yes, kasi excited.
2: Tapos may mga hampangan ko, no, nga ginapahampang ka na, pero hindi imo maghampang. Kasi isa yun natin do baby mga katropa yung mapatasan na it buot nung kung ano taro pinaka na touch ka na or di ba nga ni miski manupat mahal yung binakay ng hampangan piliyon sa gyapon na natagmahaga piliyon sa gyapon na natagmanga kung
0: takop
2: waron mga rekerang ano nira katropang yan iho
0: ay plastic bottle
2: ruyo taranta karong gustong hampangan basta may buitan-buitan sanda
0: yes.
2: pero tag nagbahot amana karo ko na-realize nga abot agaliman na gusto pero mga
0: yes.
2: hampangan agaliman ang mahal ang habakan mas mahal pa agaliman na
0: tama ako amatay gusto sulat ana pero maghilinab nip sa record niya shelves. Mabani antay, okay lang man ko nung imaw lumalaban sa buhay, busy sa work always. Dahil may pinaglalaanan, alipin ng salapi. Same gina na te.
2: Diba te, kung magpundo, abi kita nga ra. Kung maghimunong, abi kita mga katropa. Uwag itatood kita it kabihon.
0: Yes.
2: I mean mga katropa, uwag kita it mabuo gitaan ng syempre pang gasto-gasto. Pang, ag sa makarang panyempo, kadasig-dasig itatood maduga or mag-ubos. Imo karang kwarta.
0: Madali gastoson, pero kabudlay kita.
2: Yes. Harang normalisod do, pero laban yan kita gihapon mga katropa.
0: Kasi wala nga tayong no choice.
2: Eh gani, diba? Nag-isip kita nga, kunta kita lang ro naduduga nga, o nga it mamakara, kita
0: yes,
2: lang kunta
0: ro. Bilyonaryot, agali kita.
2: Oo, bilyonaryot. Diyan ako ga pumalin yung mga katropa yan, nakami kira pa nga di gaya ng bal.
0: Pasi apuot, agad man kami sa basurahan. Kung dati naakig ka nga, harun yan, inapuot sa basurahan, sa suba. Tapos makaroon, gusto mo lat ang
2: yes,
0: matuot.
2: Pero sa'yo makara pa yan, may ka-istorya ako karoon nga, sa kilaga na niya sa station eh. Ang bago ka na, na yung, basi, no, ako, tama ko siguro, may tag-ana, it mall.
0: Sinya mall, ikaw abo mall.
2: Ranta mo, tagad ka na pa yan. Mana, grabe, tagad mo na siguro ako pinili-pili, makon sa sangka mall, no? Pero,
0: yes.
2: Mambot, ako, tagalima ako nito.
0: True. Kama mapapili pa ako.
2: Oo, kama mapapili pa ako.
0: Pwede ka mabuong tanan.
2: Kama na, grabe, tama na rin mo ginaisip. Ano, taron? Ayan naman, eh, gusto man ko. Basta may anong matasayad dumanraan na nga ng gusto.
0: Iba man ang gusto.
2: Dapat ano rin pinaka-high man na, di ba? Kaya sige, ang mga katropa libre ang mga rap.
0: Yes, so matapos malaing ka ron. Aba niya, ante kadasik magbalaho, maunga, magkaroon, madya, gusto mo lang ibalik sa tiyan.
2: Yes.
0: Gani, iti kong amat, no? Oh, di ba, hugaton ka kung katropang menggay ni Aumi Aumi.
2: O, bugi na. Sige, galing te, ah. Malay natin ay
0: makalusot.
2: Makalusot. Pero feel ko, ante, gaagto yatay na sanday, Clarets, ag si Ante Diday.
0: Ay, sana,
2: Pero, syempre, sa ata, naroon may gina, aside bumante, may mga ginakasakuan man, abis si Ante Diday nga ron.
0: Si Karapang Jom sa Batilo, shout out, watching from Manila. But thank you so much, Karapang Jom.
2: Yes, ag, dahil speaking it, Jom, shout out kay Jom Marapis.
0: Sana,
2: kasi kay Ina, agahon, Karapang Yan, grabe tama, grabe tama, kot basko, graan na nga monitor. Kasi amon, magayayo, mataraamon kasi sa anda. Ay, nagapunamati imo ita, radyo, bukoy, grabe tama, kot basko, graan monitor ni Karapang Jomar. Wow. May show ka istorya ko kasi Karapang John, si Karapang Claire. Kasi saan ang gaging monitor
0: sakop
2: eh. Sakop, tatanan, rupila, karanga, kagapit bagay. Kaya shout out, kinakimo Karapang Jomar. Kumusta ikaw na nakapamahaw ka gona? Maghilay-hilay ka unro na ay isa'y gugitaan ang kagudhugod. Gitis Karapang Jomar nga, bukoy at mahugod. Guwapo pagitaan
0: na. Sana all.
2: Diba?
0: Para tayo manami, tanan una
2: yes.
0: Unakimo. Pagkuha sa pagiging mahugod, hang pa.
2: Diba?
0: Mas nagiging guwapo ka, bi Karapang Mengge. Mas nagiging guwapo para sa katawo kung raya is mahugod.
2: Yes.
0: Kasi kung hard nga, good looking ka man, kaso tamad ka, tamaran man kimro tao.
2: Diba? Ay, may tsura. Diba, anda karong kagabanang nab, ay, may tsura makunta, kaso man na tamad
0: yes.
2: Man.
0: Aghambaw, pag ikimo, guwapo man yan, hindi man, haman hikaon ron. Hikaon ron, itsura.
2: Yes.
0: Diba?
2: Aroon kayo mga katropa, timbango niyang napunrutanan. Maging guwapa sa pinamaagi mga katropa pag-alaga sa sarili.
0: Yes.
2: Maging mahugod, syempre mga katropa, para hindi ka man magtili na mad-tamad sa inyo karang sundit-bagay.
0: Maskin paalin, may pasalamatan, Kimo. Kantigo ka, di ba? At si Karapang Janfel Dolinog, shout out ma'am kay Michael Dolinog habang ka-online. Nguwa man it, ka-chat. Grabe ka, di ka kakaanis Karapang Janfel, no?
2: Hindi ba pwede Karapang Janfel? Gamanto man yung materials?
0: True.
2: Gamanto man imo init ng drama?
0: Yes, or basically games matana, imaw.
2: Siyempre, kung nagakad ko, or malay mo may ginahugat-hugat, di ka.
0: Ay, sana all. And thank you so much, ito namin. Bago ikaw sa amon ka niya comment section.
2: Yes,
0: so, di pag, sa sobra gita naton niya pagiging observant man sa everyday mga katropa kada programa naton. Halos nakikilala ito naton yung profile, no?
2: Yes,
0: I mean, karupangagan sa Facebook, di ba? Ito niya mga nag-comment. Kaya we're grateful gitan sa inyo kanyang existence,
2: yes,
0: mga katropa.
2: At sa mga nakatutok, mga katropa, sa dakarang mga radyo, pwede gitan ninyo tuod niya bisitahon na mga Facebook page. Kasi, said na mo nagpamati ka mo sa radyo, pero hindi man namon ka mo mag-greet. Kasi,
0: yes.
2: Huwag na namin kami kasayad, mga katropa. woman abiita, hindi ba naman makonnect no radyo git sa inyo karang pagpamating nga may amod nga re karang connection baga.
0: Yes, agsaira na man yung pangalan, si income mo. Yes. Tapos manami ko amat mga katropa habang nagapupumati. Ay buksan niyo man inyo kanya data, inyo kanya yes. Wifi, para kapag shout out. Diba? Tapos pamatian din sa radyo.
2: Yes. At least mga katropa ko sa radyo saksakon mo at aron aga. Miski may ginahikot ka, may ginatrabaho ka, busy ka.
0: Yes.
2: Nakabukas at ana ron. Nakaibahan yun kami kahit
0: na paano. Mapatian pa tanan.
2: Oo. Oh, oh.
0: Tapos makibot yung kapitbahay nga to habang akuskusit niyog, eh gin-shout out mo't ana.
2: Oo. Diba? At least ay sa dam. Ako man man ay shout out. Man man ako para maganahan man man ako. Ang inyong mga palangga, syempre i-shout out dapat tinyo.
0: Yes.
2: So, sige, isa na yung nag-affirming yung nagpamati sa radyo. Mm. Si Uncle Nido. Hello, wow. Gidakima Uncle Nido. Thank you. Gidahaw naman na rin sa huyaw-huyaw. Kasi nag-agi ako yung kinawa. Gidanan ako eh.
0: Sana
2: thank you. Gidako lang sa imo. Gidaw ng mga apugan. Si imo karang mga unga sa kambal. Mm. Gidana. Aga, sa mga guwapuhon mo. Gidana karang mga inunga. Hello, Gidanakimo call. Thank you. Gidana. Aga, nagapinamati. Gidana ko na imawa. Haya, ba ko paano man ako ni call? Is shout out. Ay, waman ako na ako ni ko nakita. Gapamantaw sa live. Ay, sa radyo.
0: Sa radyo, tama na
2: ako. Permit nagapamati.
0: Yes. Tapin sa aton car niya mga elderly honor. Ito yung mga tatay, ito yung mga nanay. So, syempre, masako. Sanda. Yes. So, sa radyo, sanda gari-live.
2: Oh, ang isa para mga lola naton.
0: Yes.
2: Nga, kung abat nagigil imo sa aton karang mga gina-istorya, aton karang mga tapi. Di ba nga? Ag mga katropa, ro program, abi namon. Syempre, ro rin karang X-rated mix, abi mo ro mga katropa.
0: Tanan ni istorya ginatalakay naton. Yes. Kasi, about sa pagpainit, di ba nga?
2: Kasi kung amat, abi katropang yan, ni nahambay na daro X-rated nga programa. Ayan, tama na, permit, tama na, pinastos, permit, tama na, kung ano, ano man ang istorya.
0: Sa title pang mga katropa. Kaya hindi, di ba, pag ginahaba na ito niya, rated SPG, ay kita, yes. X-rated. That's tama. Why nga ni, dapat maging ready man ka mo.

0: Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective.

0: kasulukan mo.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: ang makalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa Philippines at our time, alas 2:43 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magpapanumbalik kita sa itong programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gapon ka man sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, palagi lang naka-live, mga katropa, sa ko niya Facebook page. So, don't forget to follow kita na roaman ko niya page, mga katropa. Agas na pagkat alas tras sa medya mag-ililiba. So, good afternoon, Anay, ha? Kay Katropang Dang Bilinwaba. Happy watching kita, Kimo, na sa Makati.
1: Yes, po, kita na. Hello, nakaulit ikaw katrapang dang ay mitsyo ko katoy, grabe patado nga no, nakawarang-warang imo
0: sa
1: rekay.
0: Yes, naka-relax
1: sana. Oh, naka-relax. Pero importante ang haya, maabong memories kagit imo kato katrapang dang.
0: Nga nakip. So as promised mga katropa, hindi tayong pagpapahayon pa, ipabati taon kinyo, roatan ko niya istorya. Dahil nga nihamak ko kinyo next week, kayo may panibago takitang santa, itatan ko niya mga drama. So haraan niyo mga katropa, balik-balikan taro istorya nga ra, ita, love is sweeter the second time around.
2: Hambang nanda may mga tao nga pinagtagpo apang wa nakatadhana sa kadaisaga. Kama naman nga may una nga mga magkarelasyong pinaglayo apang uman nga pinagtagpo. Mga katropa, dugugungan nato nga saksihan no naging mapait ag matamis nga relasyon nanday Marvin ag Bea iyagamang sa katropa drama serye at programang X-Rated.

0: Higid law man niya sa kalibo ah. Pilang dag-o niya akong naduga, madsaka butang na miss. At the same time, mga pagbago. Oh, Marvin? Is that you?
1: Oh, Bea, nakauli ka gudyali. Kamusta ka man?
0: Hara, okay lang man. Maskin paano, amat-amat ko naman naabot ro ang mga ambisyon.
1: Good to know. Hagos apat nga dag-o niyo tagali ro nagtaliwan nung kata ulihi kitang nagkita.
0: Ah, oo nga ni. Sa sobrang buhay, hagos hindi ko naman madumduman. By the way, ikaw, kamusta ka man? Ag sino yung kaibahan niya ron?
1: Siyempre, okay na. Okay ko ta ako. Haragali si Abby ro ako niya bagong nobya.
0: Hello, Abby. Nice to meet you.
2: Nice to meet you too. So, ikaw gali si Bea?
0: Kilala mo ako?
2: Yes. Ang istorya kabi dati ni Marvin kakon, kagaligaw pa ang imaw. Kaya sayot ko kung ano mga natabo sa naging relasyon ninyo.
1: Babe, that's enough. Musi yun para makapag-order yun kita. How about you, Bea?
0: Don't worry about me. I can handle myself.
2: Do you have any company?
0: Yes. My boyfriend. I'm actually waiting for my boyfriend.
1: Oh, that's nice. Iyan yung mandyali plano nga magkaon?
0: Oo, kunta. Kaso medyo puno uon dahil naka-reserve mo pilang mga tables eh.
1: Kung gusto mo, pwede man ka mong maka-join sa among table para double date kita.
0: Ha? Huh?
2: Yes, Bea. Besides, wala may problema ka kun kung mag-ex ka mo ah. Diba nga, baga ni Nanda, past is past.
1: See? Grabe sa pag-understanding sang nobya, no? Kaya sobrang swerte kita ako kay mo, babe.
0: Okay, sige, mauna-un kamo itsugod. Wait ko pa si Jowa eh.

0: Hello, Jing. Nagkita kami ni Marvin niya sa resto.
1: OMG! Hay, kamusta man ninyong pagkita? Nagbalik Rose Park, ase?
0: Gaga! Kaibahan na ng bagong nubya, no?
1: Ay, sad. Hay, paalin ka.
0: Ay, tautangan ni Jing. Haragaliti ko tong ugo.
1: Haman, ginaway mo rubaye? Sinabunutan mo? Nagselos ka?
0: Uwa! What I mean is, napasubo ako kasi hinamba ko kanda nga, kaibahan ko man ang jowa. Eh diba, sa'yo mo man never akong nagka-boyfriend after it break up na mo ni Marvin. Wow, tangabi ka isipit mayad ka ina, ag medyo na-pressure ako sa sitwasyon kaya doon ang sinabat.
1: Diyos ko ka man ni Rabea, sa kabo-abo nga pwedeng ipalusot doon pag ida kong sin nga uwa ka. Wait, may naisipan ako, basi kung makabulig raki mo.
0: Really, Jing? Alin man dun?
1: I got this girl. Sakto, iya ang kampod kakapanaog ang halin sa barko.
0: O tapos, paano ko masolbar ang problema?
1: Boba, malamang paagtunon ko imauna to be your fake boyfriend.
0: Rupang utana, masugot kaya imaw.
1: Paano natin masairan kung hindi natin pagtestingan, di ba?
0: Okay, Jing. Sige, ikaw lang bahala magtransaksyon ka na, ha?
1: Sure, don't worry girl. Single man da imaw, kaya uwa manit mahakig kung magpanggap imaw ag kung may makakita man kinyo together. Kaya relax ka lang una, samtang ginahugat mo si Ian.
0: Siguraduhang matino ron ha. Sige yun, bye!

0: Hi, Bea. Ako galing si Ian, rukampo ni Jing.
1: Hello. Hi, na-orient ka naman siguro ni Jing about sa ganap natin makaroon, no?
0: Ah, oo. Nagdaldali lang niya ako. Ay, kakabugta ko balang kami kina pag adto na samon. Ay, hindi ko maindihan ang kampo niya ron. Sobrang close kitabi kami.
1: Ah, okay. By the way, thank you, Galiha, kasi nagpasugot ka.
0: Sure. Ito ba pang hindi kita pumalpak sa ako nga pagpanggap nga ra?
1: True.

0: guys. Sorry ha, medyo nabuhayan na traffic abi si Jowa nga ra eh.
1: Okay lang. Sige, pungkoon ka mo.
0: By the way, haragali si Ian, boyfriend ko. Hal, si Marvin gali. Then si Abby, anang girlfriend.
1: Nice to meet you, Marvin and Abby.
2: Same to you, pre.
0: So how long ang gali ka mong dayuwa?
1: 6 months.
0: What? Hamanit bukol maningan ka mo sure kung man-own ka mo it buhay. Makarong din matabi si Hal nga ra. Permi giman abi na nang nakakalipatan ng mga date. Gakagulang man abi, kaya siguro.
1: Medyo masako, malabi ako sa work. Kamat, naduduga kung gidman sa ngisip. Kaping kung una kami sa tungay at gawa, lang Domingo nga wet signal.
0: Ah, okay. Sige guys, ma-restroom na ako ha.
1: Ano pre, nagwapas ang nubya no?
2: Dahanan mo si Bia nga rumpre ha?
1: Siyempre naman pre, swerte nga niya ko kanakara. Gwapa gun, tapos sexy pa. Halaro klase it bae nga dapat ginadahanan na kalagaan agot hindi yun mato pa sa iba.
0: Asus, nambola ka pa. Pero thank you hal ha. Halin kat galigaw ka pa ang kakon hasta makaron, very consistent gita yung sweetness.
1: Siyempre hal, tanan ubrahon ko para kimo ag sa ato niya relasyon. I love you hal.
0: Umayos ka. Kainap pa ako napipikong singgi na ubra ha. Hala ka ba yabuit ka sang alima? Tapos makarang ma-I love you ka pa.
1: Sumabay ka, Nabi. Nagdiba yung mga DR ha? Para magpanggap kitang magjawa. I'm just doing my part.
2: Okay lang ka mong daywa. Medyo seryoso kita hingan inyong ginaistoryahan. Kaya kinangan nyo kita mag-ugutikan.
1: Uwa priya, I love you too. Wala nga abi si Bea. Ginutik na lang ha. Basi kung sukubon at guyong atong lamisa. Kung mas kugo na rapaghambag.
0: Ay, ang cute nyo naman. Super bagay kita ka mong daywa.
2: Pag-ipos abi, babe. What I mean is, I love you, babe.
0: I love you too, babe.
3: Here's your order, ma'am, mag-sir. Enjoy your meal.

0: this night. Thank you kita sa pagdala ka ako niya, babe, ha? Ay, wait. Sorry, ha. I need to take this call, Anay. Bye!
1: Maunon, siguro kamit ulit kinyo, pre.
2: Sige, pre. Dahan lang kamo ni Bia, ha?
0: Bye, guys! Ay, Alin, babe. Diretso pa kita ka sa sinihan?
2: Hindi ko na. Uli ko naman kita.
0: Babe, napansin ko lang ha, halin kat nakita mo ituman ag nakibahan natin sa table sa Debea. Nagay mahipos ka guting. Hawos wall man yan, kita nakakaguwa.
2: Ha? Naling kat ingar, Abi. Kung ano-ano guting napapansin, porke uwa tayang napagbigyan last week.
0: Parehas ka ron. Madasi ko ta mag-init ing ugo. Halata nga irritable kating.
2: Pamatsyagan mo malang ron. Sa sobrar mo ko taron ita pinamantaw ita drama kaya makaroon ka.
0: No, Marvin. Kilagat ta maskin 2 years pa ang kita sa relasyon niya ra. Kabisado ko ta yung ugali kaya sayot ko kung may ibaki mo.
2: Abi, please stop. Uwa ako na ila mag-umpisa ita away.
0: Anong away na wakal? I'm just only asking, Marvin. Will you be honest with me?
2: Ano uman dun?
0: Palangga mo pa ba si Bea?
2: Sino matapad tro istorya nga ra, Abi?
0: Sabta ka tabi ang pangutana. Palangga mo pa ba si Bea?
2: Bukon yun gid lang, kaya nga ni naging kita, di ba?
0: Bukon ako't kumbinsido sing sabat. Sahid kong nagapinuril ka. Tanawa ko sa mata samtang nagkasabat ka, Marvin.
2: Tao, uwa ako kasayod, Abi. Nag-aoy baga ako. Pahuway, tagun niya niya.
0: Okay. Gets ko hun. Palangga mo pagidman si Bea.
2: Natamad yun baga ako mag-explain. Patihi lang kung ano yung gustong patihan ah.
0: Marvin, let's end this.
2: Ano? Paranoid ka ting nga ra, Abi?
0: Ako mo man o sa indi, sayod ko sa ang sarili nga never naduga sing tagipusuon ag piniino si Bea. Masimple lang dagon yun nagtaliwan. Hindi yun natin pagpakabudlayan wato mga sarili. Mas mayad pang tapuson yun natin relasyon niya ra, Marvin.
2: I'm sorry, Abi. I'm sorry kung uwa ko na itaoki mo itabilog ang tagipusuon. Sorry kung nagkugang ako kimo bilang boyfriend mo.
0: Okay lang. Thank you man gihapon ah. At least, gintry mo nga palanggaon ako. Ag dahil palangga ta, gusto ko nga maging masadya ka. Kaya ginapahilway tagon. I hope this time maging honest kayong sing sarili.

0: Marvin, sin ka gaagto? Bukod mo hingat kay ibahan si Abby ah.
1: Ah, oo. Nag-break nun Abby kami.
0: Ha? Wa uta ka mo? Kano pa? Hala, don't tell me after it ato na naging double date nga to ha?
1: Tama ka.
0: Anong tama ako?
1: Dahil di ka to kayo na maabo nga na-realize si Abby. Sa 2 years na mo niya naging relasyon kaya ginpili lang na nga tapusun.
0: Like alin? Pero okay lang man kung hindi yung pag-istoryahon. Sorry kung medyo marites ang tirada makaroon ha.
1: Na-prove ni Abby nga palanggat na paghihapon biya. Maskin apat nga dagon yun ro nagkaliwan. Uwa kagid na buo sa ang tagipusuan nag-isipan.
0: Haling gida mismo runtan kay Abby?
1: Oo biya. Masking palangga na na ako ay mas ginpili gihapon na nga pahilwayon ako para maging masadya ako pero paano hay rotawong ginpalangga ko hasta makaroon ay may tag-anagon, di ba?
0: No, Marvin. No.
1: Ano yung buot ng bagon karon biya? Di ba nakaibahan pangani namon ka mo? Boyfriend mo, di ba, tokat si Ian?
0: Bukon, Marvin. Hara, maako una ko ha. Bukon kahit boyfriend si Ian. Kampod to'y mo ni Jinkat, friend ko. Bale, ginkong tsaba malang naman imaw para magpanggap nga jowa ko out of pressure kasi accidentally, di ba, nagkita kita sa resto that time. Dahil sa matuod gang, never man ako nagkarelasyon after nato niya magbugag.
1: Sure ka karon, Bia? Matuod na nang ginay nambay nga ron?
0: Oo, Marvin. Maskin pangutanon pa natin makaroon si Jing ag Ian. Gusto mo, tawagan ko sanda para makonfirm mo nga wa ako nagapinurel kimo.
1: Hindi hun. Badyag ko man niya. Naghambag at matuod. I love you, Bia. Halin ka to hasta makaroon palanggat naman gihapon.
0: Palanggat naman, Marvin. And I'm so sorry kung ginaywan ta ka to sa ere. I'm sorry kung nagpinurel ako sang rason para makipagbuwag kimo. Masyado paabi kitang bata ka to. Agsayid mo man, diba? Ako rin ginasalig-saligan sa amon dahil panganay ako. Nahadlok ako nga basi, hindi ko matuman ro ako niyang ambisyon. Ag, hindi ako makabulig sa pamilya pag nagadainan kitang daywa kasi huwa ka pa'y trabaho that time.
1: Naintindihan naman, Bia. Ag, nagdaliwan yun man to kaya hindi yun ita masyadong isipa. Kaya nga ni, nagsumikap ako after nato na magbugag para makon may maipabugag ako sa oras ita pagbalik mo. Agro nangin, relasyon namon ni Abby, huwa ko man to ginasadya dahil maskin paano na full ako kana. Imaw Abby ro naging sandigan ko sa mga oras nga masubo ag problemado ako.
0: Pero makaroon, iyaw na ko. Nagbalikon ako. Hindi ko pag-uyangon o tsansa nga gintaong harap para kakon. Para papadayon. Rumanga na umpisahan yun nato, Marvin.
1: Tama ka, Bia. Sa ikaywang kigayunan, kung tatawaan mo ako ita chance nga palanggaon ag alagaan ka, ita sobra pa sa kung ano kita kuuna. I love you.
0: Yes, Marvin. Yes, I will choose you again. I love you too.

0: pagkatropa. May katama gina sige rapang Jory, no? Kasi pala, no? Tinamaan yung ako narobandido kapag X ay X na panibukot or nagselo.
1: Yeah, oo. Oh, Roy, yun na lang mahambaw na medyo pareha sa story ni katropang Jory.
0: May comeback.
1: May comeback. So, kaya mga katropa, bukod man itanan, pero gabot man da oras nga kung kamugid matana, kung naruging tadhana, yes. Ay gakita, gihapon ka mo. At least ka to, katropa niya, hey,
0: nag-matured na ka mo.
1: Nalipay ako sa ulihi, gina nga, wawon ko ni matibawot, kundi, yes. Masadya, ako nag-iyon ako.
0: Literal nga,
1: diba, ano? Siya, makapakar pang iyon ako, di ko magkahawaga balik ako.
0: Grabe na. Tama yun, di ba, mag-emote-emote, kung magkano rin daywa nga cute. Yes. Luluhan na yan. Ay, oh, eh, ha. Pero pang Jory, ha. Sobrahan kasi mo nga, ano nga ron. Sige pang Randy Santisas, good afternoon. Happy apple listening kay mga katropang Randy. So tama matagid ma. So kumpara sa Ibarra, na kanya comeback, kamat mga katropa, love is sweeter the second time around. Kapin pa kung inyo matang breakup dati, is side more, diba matatpat pang luko?
1: Oo. Diba? Diba, hindi natin dati mga katropa, pero raso naman it nagabog ka kung gatoon ka ba na sa ibang schools, sa ibang lugar.
0: Ginuna mo ikaw aning handom or imo kanya family. Siyempre, rubayi nga to is panganay imaw eh. So imaw rin sa ganit family. So, mani mo na ila ang mahati siguro anang oras. So, haroon niya ang huwag mo naging honest sa gaki nga. Hararo anang arason kung haman kailangan na i-stop. Pero at least, para gimasada sa isa't
1: yes.
0: isa.
1: Yes, at least ay nag-cross gihapon at ang mga landas mga
0: yes. Karapa. Pero ako sa idol, sa managga, tunog, haman may timer.
1: Ay, do yun yan.
0: Hindi ko to alam. At anyway, mga katropa, oras na to na impunto alas tres na sa hapon. So, mga katropa, mag-commercial break kita to man. And of course, may atan pa kayo na 3 o'clock prayers. So, magpanambalik, reprogramang X-rated, mga taliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit,

0: magbibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang ko.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

oras, mga katropa! Alas 3:08 na sa hapon! Good afternoon, mga katropa! Siyempre, manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated! Sagihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Abay, nakalive sagihapon kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mo, mga katropa, mag-follow, like, and share, ag mag-comment. Kung sino man rin gusto magpa-shout out ag sa mga katropa nato na abaw nagakur kape-kape sa makaron gid ana nga pang orason. Padayon ka mga katropa magkape basta ro kape nga giniinyo karang giniinom. Hero go bagong kape it yes to health incorporated Rosanton Gold Coffee Mix. Raya mga katropa ro kape nga maabo nga benepisyo sa atong karang ikaayo nga gawa. Syempre raya hay manami ra makaiwas kita sa nagakagainyain karang bagatian gapabaskog sa atong karang immune system. Ag manami ra mga katropa, may anabing sangkap it gluta tayo ng collagen. Yung kung sa siin, panamion, pahamison, papution, reinyo ka nga panit. Overall gon, overall git pa. Ang kata mga katropa, iya gon, sa iisa nga kapero, perfect na perfect it anaki mo. Ag haraha mga katropa, Rosanton Gold Coffee Mix ay pwede ninyong maging entry sa aton karang Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Mga katropa, padayon ka magtipo na itraya ka rin mga product it yes to health incorporated. Kaparehas itraya ka rin isang blister it Santon Gold capsule, isang blister it premium D3 soft gel capsule, isang blister itraya ka rin turbo food supplement for men, ag lima ka sa shay it Santon Gold coffee mix. Apat nga rin mga katropa, pili ka gamang it's a bilog. Kung may imo karon mga katropa, isuod nimo sa puti nga sobre ibutang rikator imong pangagan, rimo karang imong pangagan, address, contact number, proof of purchase, agray ka nga signature the proof of purchase mga katropa, kung anong klase, kung turbo, kung premium D3 or kung Santon plus Santon Gold coffee mix din ba mga katropa. Agratong ka ng drop boxes. Hi, makitaan iya kan mga katropa sa may Kalibo Shopping Center, sa may Pharmacia Gomez. Iya mga katropa sa may Ruel and Junior Barbershop. Ito ka na mga katropa sa Banga. Ag iya man mga katropa sa Tigayon, iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang kusisiin sa XFM Station. Hinaga ha mga katropa, raaton ka na nga draw. Agud, may chance sagid ka mga katropa nga magadaog. Ita, 3,000 pesos. Kaya go na mga katropa, gakmant anaron sa aton karanga pang adlaw-adlaw. Gakmant aron mga katropa sa aton karanga bugas-bugas. Kaya hindi magpaulihin mga katropa ha. Tipo na para may chance magadaog i 3,000 pesos. Ang sa pagabuton nga grand draw sa December, hay mas bongga ro ana karang mga premyo. Kaya hindi mga katropa diwang isip nga magtipon pa. Ay maabo-abo pat ana ra mga katropa. Oras, alas 3:12 na sa hapon. Iyan din kita mga katropa sa pagapur pamati it iba na itong karang mga sunat sa itong karang aklanon ba para sa mga kita hinahilay-hilay sa mga may masako, may gina-ubra pamatian na nga ito mga katropa raya karanga kanta. Gusto

0: tropa, alas 3:21 na sa hapon. Nabatian naton pila karang mga kantay, atin karang aklanon banda. Nga kung sa siin, magatukarda sa iba-iba karang area, sa atin karang pungsod. At pungsod Pilipinas, kunta, pagid mga katropa, mas maabo, pagid nasyonal, international, gid ano. Sa atin karang probinsya, pagid it, aklan.
1: Sana
0: ako. Oy, good afternoon, ane, kada ako Bibot. Una ka sa tabangka, numan siya, naga, puro pamati, gida sa Uncle Bibot. Kumusta ikaw na, Col? Hindi na galing kita makikiaya. Kapi-kapi, ane, kita sa makaroon niya pang orasyon. Sa kawaling family, gida na ha, kay Rexy, kay Uncle Bibot, kay nang Ivy, kay nung Don, kay nung Eric, at kay nang Ninia, pa, umabog, gida, basi kung ma...
1: Ayun!
0: So, yan, kita, matiyo, sandat, abang naging na siya, tuwataan si nang Don, na, gida, mga gaburbaligya, ro na ita, Kikiya, magkinti Arlene, syempre, guwapahon, gida, anakon ka ron niya, tiya, gada ga, burbaligya, sandaro na, mga basari-sari, at nagkarang ginabaligya, aga, kay Pelbet, do a sport, mo, gida, shout out, gida, na ha, kay Pelbet, ay, nagpa-shout out, abing mukha kon kahapon, nagapinamati, naman ako kinyo, ay, greet mo lang man na kami, ay, shout out, gida, na, kay Pelbet, pero ginbutangan ko, gida, na nga, it, Pelbet, do a sport,
1: sana,
0: kung sa siin, hasta, gida, sa ulihi, grabe ra, nang pagpalangga, gida, na, no, pero pagpalangga, na nasa ng special someone, mo, sana, oh, kung may special someone man, kay, syempre, na kay Tatay Bogo naman kara sa may Bajangan. Shout out gidana sa Ingala family. Kay Lola Merly sa may Venturan sa Banga. Kay nakarama katropa sa Backhouser. Kay Tix Roldan nga matindi gidana sa Chicks. Aga happy happy birthday syempre sa pinakapalangga, pinakagwapa nga asawa ni katropang Larry Boy Roldan kay nang Mary Ann. Happy happy birthday gidana Kimo na. God bless gidana. Mahaba pagid nga pagpasensya.
2: Ang
0: syempre sa gida naton pinaka hardworking mother gid ana aga mahugod gid imora ginaalagaan na ita tama na karang mga chikiting pati nga ni si katropang Larry Boy ginaalagaan na gid an bastante wat ana. Syempre iba gid gihapon mga katropa pag palangga ninyo inyo karang mga partner ay gina-appreciate gid ana. Dapat do yun aron mga katropa. Anyways, thank you so much gid ana ha sa pag-iba katon. Hasta kaina sa makarakaranga oras naging ka partner naton technical side. Si katropang Daddy Lods Noel Esteliero. Sa support man ni Tamon Karanga Station Manager kay katropang John Allen Ascanio sa amon man karanga General Manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinagidana sa tanan. Ramon nga Big Boss, Doc Remelito Uy, kay Banyo Karon, na nakarang beautiful wife, kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililita, matakitahin aga karaha at Laura Ita Biernes. Same time, same station, same katropa man sa gihapon, naging kaibahan man naton. Si katropang Yani, aga ako mga katropa, si katropang Menggay, iamang ron sa programang X-Rated RXFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.

0: o si Manong June. Jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: The secret of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 to 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasin nga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig panami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariyo sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen dakong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sini nga mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sini nga brain.
0: The secret of health.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, tipor po ako. Hinali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon, healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Santo Plus Copa Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Pero Santo Plus Copa Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Senthan Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: The secret of hell.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo motong siling nimo acquired no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalos ni Doc Leo?
2: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Kaya diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan diri sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: 7 Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit?

0: The secret of hell.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
3: The secret of hell.
4: Sa mga klalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sininga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The secret of hell.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Taking pictures ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jusope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga malalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm like caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Canton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Canton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.

alas 6:14 na sa gabi.

0: nyo naka-tune in sa andakarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, agpag kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw ito, Webes? Habaw gitan mga katropa, medyo pilang adlaw uwa kita nagkiay-kiay, pilang inadlaw mga katropa uwa kita naka pahugas. Pero syempre mga katropa, sa adlaw kara ito, Webes, wow, kumusta man bagaro mga nag-San Juan? Kumusta man ba karon nagpurbasa-basa? Kumusta man mga katropa ro nag si ano ni raho? Ro nag gagangoy. Ro nag sisid-sisid. Kidada. Anyways mga katropa, sa mga katropa na itong nakatutok, saan da karang mga radyo? Abay, naka-live kita ha. Sa itong karang Facebook page, iya sa ExoFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas maabura itong karang mabira, mahanot, ag mapakiay-kiay gid ana makaroon nga gabi. Kumusta sa mga katropa na itong nag-auri hapon? Nag-prepara it ada karang ginakaon sa mga katropa na itong masako gid ana no, sa makaroon nga pang-urason. Sa mga negosyante naton, sa gida sa gihapon na karang pag-burbaligya, sa mga vendors naton, mga tricycle drivers, sa mga katropa na itong mga pasahero-pasahera, na nagapila mga katropa para angan-angan pag mapuno ay maarangkada. Good evening pagida sa mga katropa na itong una sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang satanan niya maabot itatong karang programa. Mind aji gabi, kinyo tanan mga katropa. Kumusta man bagar inyo karang adlaw, inyo karang gabi. Unta masaya ka mo, no? Bisa nuwaon kita, it's sugod atong bungsa. Masadya kita mga katropa, kung taaya, think positive man sa gihapon. Diba ga, tag-ato sa gihapon piniino, ay kayang-kaya natun ra. Kasi kung amat nag-abot no punto mga katropang nag-aoy ka, medyo feeling mo, hindi mo utana kaya. Pero syempre, pabaskugon sa gihapon natun ra, atun karon nga buot. Okay lang ron mga katropa, kung amat kinahangan man natun magpahuway, kinahangan man natun mga katropa mag-relax. Pero syempre, pag okay na kita, bangon kita, di ba ga? Pag side na nato, nakayaw nato, na-ready yun kita, edi balikon kita mga katropa sa pag-arangkada ag sa laban sa atong buhay. Bang, sa buhay kita na. Oy, good evening ha, sa uman, sa mga katropa na itong nakatutok, sa andakarang mga radyo. Abay, naka-live kita ah. Yan sa itong karang Facebook page, iya sa ExoFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gig ka mo mga katropa magpa-shoutout ro na ah. Ay awa, kaso libre ka akong doon. Ro yun yung mga katropa, ro kaya na akong kinyo nga ilibre ha. Pero ro financial ay, eh, Diyos ko, hindi man. Hindi ko man kaya ron mga katropa kasi miski ako man ah. Hay, nagakinahangyan. Humantaro na mga katropa. Tropa sa makarang panyempo gid ana haya isa gagid aro kwarta gid ang makatropa ro magapasadya ka to miski sino man siguro na makatropa kung may mag itsa kimot kwarta ay okay la tanga sampagon ako basta kwarta ro nagasampal ka at least daw makatropa mahamba naton nga ro sakit nga ra mabayluhan it kalipay yes yes gid ana. Wadya parehas mo sa inyo karang relasyon. Nga dati masaya, nga dati malipay, nga dati palangga nyo karo kada isa ga. Pero nag-aabot agali sa ulihi mga katropa nga aywanan ka man gali nana.
1: Ayoy!
0: Diba? Gaabot agali sa punto mga katropa ipagpalit ka rin pala. Masakit no mga katropa kung abat ginapagpalit ka sa medyo buringasun. Charot-charot man lang, charot. Kasi abay na binanda mga katropa kung nagkong jowa mo, syempre poging-pogi ka, nagwapahan ka, medyo para kimo, nasa kanong rutanan, mapapakanta kait na sa'yo na ang lahat. Pero tag nag-break on ka mo, tag tapos yun rin yung relasyon, ay kapangit-pangit, manggali mana. Agaw, ay, mangali man, haman ita, ginpatulan to pa to. Kasi yun yung mga katropa, nakamove on ka. Pag once nakamove on ka, wound sakit. Ako, paling gid-ana. Pag once nakamove on ka, mga katropa, kukunya ni mo ita, masyado nga masakit. Kumbaga, haya, napifeel mo ut ana ro, happiness, at napipili mo rin mo karanga sarili. Diba nga, uso tagay hapon, abi makarang makatropa ro, heartbreak. Abresiin kita nga sitwasyon. Gabot kita sa punto nga nasasaktan man rin imong tagipusoon. Gabot man sa punto mga katropa nga Mingko, kinahangan mong itangis ro sakit. Kasi nga ni napupuno na. Napupuno ng sakit. Kaya kinahangan mo man rin ipautwas. Ag okay lat anaron mga katropa. Basta piliin ninyo ha. Rung mga tawo nga masaligan, rung mga tawo nga pwede ninyo pag-aistoryahan. Kasi, syempre, hambay ko nga ni Kinyo, dapat permi ninyong piliin rung tama nga tawo. Bukong yamang it's a love life. Kundi, syempre, piliin man ninyo sa about friendship, sa inyong mga kakilala, or sa katrabaho man ninyo. At least, mga katropa, hindi ka basta-basta hundayon. Bukong ka baga mga katropa, ita, hindi na dapag-abusuhon, rin mo ka nga kabuot. Yabay ko nga ni, may mga tao gid-ana bay mga katropa nga kung ano rin mong ginapakita nga kabuot. Ro ka baylo bay karon mga katropa hayro pagtraidor. Ro pag panglibak ka. Ro mga bagay mga katropa nga uha mo gina-expect sa isang katawo, di ba ga? Nga abi mo okay imaw, ga care imaw. Ang napipil nimo nga safe ka kana. Pero sa ulihi gali mga katropa haya gapang tira gali sa likod. Grabe, anong mga bitawan na ato ni Ray, ha? Pero sa inyo, ginana mga katropa, at medyo true to life man, Ray, ha? Sa inyo man niya, relate man kinyo ron, mga katropa. Kaya, tanan kita, ha? Maging wais, ha? Magpili kita, ita, sang katawo, nga hindi-hindi kita, mga katropa, aywanan sa mga oras nga kinahangan natin sanda, di ba, ha? At miski sanda man, mga katropa, kung nagakinahangan man, hindi mo man sanda pag aywanan, ha? Buligan o mansanda. Kasi manami ba mga katropa magbuligan. Pares kang buligin maninyo ako. O nanakot kwarta. Pero kung magpagkaraanan galing kita mga katropa. Ay tigsang bilogon ko gid ka mo nga. Butangan ko ita. Kwarta inyong bangko. Bob sana all. Sana all at ana. Pero sanot abaga ron o. Uy good evening ana. Kikatrapang Dang Villanueva. Thanks gid ana. Okay lang po kami thanks. Ay okay man nami tanga balita aron katrapang dang magdahan tigid impermia. Kay katrapang okay nakikinig gid ana ko no from Makati. Ay kamusta ri imo karang travel katrapang dang? Nag-enjoy gid abaga ikaw. Dapat lang mag-enjoy ikaw ah. Kay katrapang Anthony Gregorio Castro. Good PM katrapang Mengay pa shout out sa the Felix family una ka na sa sitio mamaga madalag abaw ah sana all mamaga pero medyo ina man niya gusto ta dandat mabasa depende kinyo mga katropa ano yung pilion mamaga ukon mabasa ay kung mabasa ay sige tabi man ang wilinakal wata man at katapusan man wata man at pagmagaraba ba sige tama ng chillinis mas ag syempre mga katropa ay aywan yung kamuuna it inyo karangay iga shoutout ha. Kay katropa Angel Villarlo. Hello, gina Kimo karapang Angel. Good evening, gina na Kimo. Agpurpasinsyahin ninyo mga katropa. It very, very light ra. Itong kira nga limog, ah. Ay, medyo paus pa kita mga katropa. Hadagan na ba ako ita? Silinlinggit sa saga nga tawa. Charot. Ay, basi isipin ninyo, hay, broken hearted. Ako mga katropa, ha. Bukot anak, broken hearted. Sadyang, gusto ko ang kamo mga katropa nga. Kung istorya ako ni kumusta man baga kamuro na. Agunta, haya, masadya at gid man tood ka mo. Isisayad ko sa inyong sarili nga nalilisdan yun ka mo. Anyways, mga katropa, shoutout kita na Kinyo una, katropang Angel. Syempre sa mga katropa man ako na, nga nakatutok sa akong karang TikTok live. Oh, kasi yun yung mga katropa, naka-live man ako sa akong karang TikTok. Pero kung gusto mat-anin ninyo, nga i-follow ako, ag i-like. Ay, what at kaso ron? Sino ginabaga ako, di ba ga? Huwag ka na mga katropa, ipilitan ah. Pero thank you so much, kid Anagagi. Oy, good evening, kay Garapang Dayanti pa, imo gidagagi kay Ina rang nakita riyang nag-pop up. Thank you so much kita sa imo karang pagtuto Garapang Dayanti pa. Kasi nga ni Haya, bilang inadlaw kita mga katropa, uwa kita yan nagbutwa sa aton karang TikTok live eh. Ang miski sa aton karang Facebook live, uwa kita nagbutwa. Pero makara, mabawi kita na siyempre ako kinyo. Para sige, basahon na ito ng mga katropa na ito riya. Hay, basi ko magsilinunggod sa nandara, may manag pang shoutout si Garapang Mengay na, no? May manang plastada ra. Tanugon man manara akon karang piso wifi at hilinugat man naka ng oras yung tamanan ako. Tanugon man manara akong wifi. Pero pag connect na ako sa wifi sa akon karang kagapit bagay. Oy, good evening, Ana. Kay katropa. Kaya ka naman, boss, John Kings. Bawo pa namin itong gidara ng pangagan. Abaw, may TikTok nun gali si Ate Mengay. Bawo, gita, di ba? Nagkadugang patmanghod na ako. Charot, hello, gita na kimo ka na pang boss, John. King, gita, na harunt, ana. Kung may king, dapat may queen. Thank you so much, gita, sa imo pagtutok. Kay Bebe Zob, bawo, gita, na. Shoutout from Libakaw po. Bawo, araw, mga katropa, gali na akong iyaho, mga aklanon. Thank you so much, gita, ha, sa pag monitor ka na pang baby ko, maghalin gid ana una ka sa Libakaw. Kay ka na pang boss William. Pa-shoutout Ate Mengay sa Lupo Altavas Aklan sa Andres Family Ate. Okay, si John Louie ra. Hello, kay mo ka na pang John Louie. Shoutout gid ana kimo na sa Banwa Karita Altavas. Kay ka tropang Kad Levior. Pa-shoutout from Tigayon. Bawas mga katropa nato niya ha. Kabarangay nato niya sa Tigayon. Thank you so much, Ida Nakinyo. Kikarapang, your GF Romela. Boa. Medyo parehas imo sa buwak mga katropa nga gumamela. Pa-shoutout from Pasi City. Oy, shoutout kimo ha from Pasi City. At kay Lord Green. Hi katropa. Pa-shoutout kita na from Barangay Puis, New Washington. Oy, hello kita na kimo katropang Lord Green ha. Shoutout kita na kimo ro na. Kay katropang boom. Grabe kita ara na pa. Boom baklat. Sige. Sa radyo ka, nan sa radyo. Sa XFM 96.5 Kalibo. Hello, gida na kimo ara pang boom ha. Thank you so much gida na kimo. Bumba marilot agid mat anara. Kay katropang Ian. Hi ma, pa shoutout gali kay Mama Sara ag kay nang la, nang lablab. Ag kay Shena from Andagaw. Haha. Tinatagbo gida na imo mag shoutout. Pero sige, pa shoutout gida na kay Mama Sara nga ra ha. Ag kay nang lablab abo ka namiton gid ana. Manami ba mga katropa ro may mga pangagan nga love. Di ba ga at least mga katropa miski bukod mi mat malangga ay natatawag mo gihapong love. Pero din man indi ron mga katropa pag ano ha. Side daton ro mga mauro nya pangan ni mga pinalanggaon ana sandaroy na. Okay, siyong siyong pong siyong. Hindi na ito mabasa, rada ka ng ngagan sa TikTok. Pa-shoutout from Valenzuela City. Okay, Glenn Zay. Pa-shoutout kay Ikay Briones, nga taga Briones. Ay, gita. Briones, agali aton karang katropa. Pero sige, shoutout gita na kinyo, ha. Okay, karapang Jose Vlog. Good evening, Kimo. Kay Arpre Canhito. Pa-shoutout gita na. Oy, shoutout kinyo, ha. At kada Uncle Bibo, ito na ka rin sa Tabangka, ano man siya. Sa Kawaling Family Gidana, especially Gidana ha. Kanday nung Don, nung Eric, mang Ivy, kay Rexy, kay nang Ninya, at kay nang Donna. O, aron kompleto ka mo. Agsakong gidana ng tiya, nga kagwapa ho no na. Kay Auntie Arlene. Kasi Auntie Arlene niya rahay, mahambal ko pat anang, kaya ko pat ng ilaban ra. Agay! Lilibet yan. Philbet, taro niyo matakita. Kay Philbet do a spark. Pa-shoutout gida na kinyo una ha. Nakatutok. At kay V, pa-shoutout gida na kimo. Grabe man, anabing pangagan, V gida na. Hindi kita emote letter X, V gida na gusto. Pa-shoutout man kay Hakdog. Wow. Shoutout ko na si Inko niyo mo ito maghalin ha. Okay. Pa-shoutout kay Binoy from Tangalan. Sige, sa mga katropa natin rin na. Agar, atong programa mga katropa, syempre sa programa natin karang X-Drive, ay dapat ay, miski anong klase rin mo karang dance moves, miski alin rin mo paghataw-hataw, pagsilinaot, huwag na katot naga-judge ka ra ha, kasi atong ana ra mga katropa. Pero mga nagapang-judge nga ron, magpagayo ka mo. Eh, sayang ko gina na ka mo nga kuwang rin inyo ka ng gabi kung hindi ka mo maka-judge. Pero raya, may mga katropa. Siyempre, maka-burn kita, eat fats and calories. Aga, pa-shoutout, Anay, bago kita mag-proceed. Pero pang Anthony Gregorio Castro, number one station, gid-ana kuno do XFM sa Madalag, Hambaw Nanda, Bogid-ana. Thank you, gid-ana, sa mga katropa na tununangan nag-suporta sa Banwa Karaita, Madalag. Oh, nag-enjoy, gid-ana kuno si katropang Dang. Very good, gid-ana. Kay katropang Elmelda Natabio, pa-shout out kay James NMI, good PM gid anak ko. No, i-shout out gid anak na ag sa mga katropa na tunro na nga nakatutok na ka-monitor. Anyways, mga katropa, oras naton alas 6:30 na sa gabi. Dali ang mga katropa ha, hay mga commercial break, ani kita agod sa aton karanga pagbalik ka. Dire-diretso, what prino-prino, ro aton karanga paga. Anang kada, mga katropa, babalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0998-5915-1586. Ako si Gida sa gihapon, mga katropa, para atong karang pag-arangkada, paghadot-hadot, ag pag-kini-ay-ki-ay. Kaya katropa, Anthony, thank you so much, gita na Kimo ha, sa uman. Aga, kayo na pang G-Lord, gita na i-shoutout, gita na imora sa radyo. Ay, ginaoit ako ni mo, tugog sa gihapon, ay siguro makon, ginaoit, imo ita, yunip-yunip kahapon, eh, kasi nga ni mga katropa, San Juan. Ro iba una, mga katropa, nag-enjoy, gita na, nagpabasa, nagpaligos. Ay, miski maugan, nabi kahapon, mga katropa, uwat, na ron, bukon ithadlang ruugan. Importante, nag-enjoy, aga, masaja. Anyways, mga katropa, hindi utad natong pagpabuhayon ra, ha? Hay, dapat ready kita. Si Lolang, si Lolo, ready ut araan lang po. Rulo, ro ay Lolo, nga po. Ano ko, no? Ro ay Lola, nga po. Pusog, pusugan. Ay Lolo, nga bo. Botcoin. Ag syempre, mga katropa, maarangkada na kita. Bomba Marilo. Hano, Trulando. Birahi, Anselmo. Kaluta, Carlota. Okay na na, baka tulad, pagpita, hindi ko pa yung nakakalala.

rason siguro rana karanga inarangkada ro na sa Ingala family mga katropa po bitana manabi abir mang magsaga ko tato mga lola lolo ngarag mga tatay nanay oh sanda tara akon karanga pang bato kinyo ro aton karanga mga inunga medyo kuwang pat ana ro energy ya sige sige sige banat mga katropa. Nag-arangkada man, oh. Si SKJ Ian Carl Andrade it na loo. Karun, ana. Yung mga katropa na tunon rin, nag-was-was, ana. Manami, matabing ipautwas natun. Na aton, syempre, mga hugas.

wat paligo sa grabe wat ana sandaraman. Ay, aman sa manak na pang menggay wat aro iba man na nagapaligos. Ay, ginagamig na siguro ginakurog taranda karanga. Juan, ay, siguro wat nagapaligos. Ay, mga katropa, magpaligos man ka mo, ha. Mas manami nga magpaligos ka mo gamit raton karanga sabon. Nga Clear Skin Herbal Soap, o diba? Kasi mga katropa, ro Clear Skin Herbal Soap, ay may ana karang sangkap, it gluta ko, chick. Aga, may virgin coconut oil. Yapong sasihin, mga katropa, pahamison, panamion, papution. Nanariimo ka rang apanit. Ay, bagay na bagay, manak kay Shadrack, paligsiot. Ano nyo si Shadrack, Rona? Ayos sa mga katropa, natuwa ka paligos. Magsabon ka mo't Clear Skin, mga katropa, para fresh ka mo. Bukot ibig sabihin nga gabi iyon na hindi yun ka mo magpalibanaw, maghugas, magkoskos. Ay, mas na namin ini mga katropa, malimpyo ra aton ka rang kagawasan. Ay, sige, padayon! Sobrang linda, di tayo para, iya at taba, wala.

Shoutout kid Ana, no? Magaling kita karapang Dianti Paya. Shoutout kay Papa. Sana karang Papa proud tricycle driver, Desi. Desiderio Tipay Jr. Oy, kay Papa Desiderio, ah. Imo kita ro isa natong karang mga katropa ro na nga mga papa nga mahuhugod. At syempre, proud gid kita sa atong karang mga ginikanan. Especially sa tatay nato, no, nga grabe randa karang nga sakripisyo. Shoutout gid ana kimo, ah. Kay mo kimo katropang Dayan Tipay. Syempre, akong gid ana isa nga karang nga isa nga sa favorite na akong daag sa anang papa. Kay Papa Desiderio. Abo, gid ana. Desidido gid ana sa tanan. Ag yakang yaka, go. Yakang yaka, ah. Basta maitaugang ro, maayos aga rumanami nga future sa anak karang mga unga.

pa'y kugang panganir inyo karong pag-arangkada. Nanulay na hapo, talagi man. Ay, mahina, taratuhod. Ay, sige, bago nila ka ng daliyang pa-shoutout tayo, may ko maabo ro nagapa-shoutout ka ton makaroon niya adlaw eh. Aga, sa XT Will, pa-shoutout sa Ayesha Imprenta, katropang Benge Permigid, nagapinamati kimo. Ayesha, kaya ro pinaka-isa nga sa pinakamanami man mga katropa kung nag-usoy ka muro na ita. Ang imprenta sa inyo karang mga gambo, kung may mga reunion, kung may mga, kung gusto ninyo nga ipagsigawan o ipakita sa tanan nga jowa may mau, ay pwede man kamo mag-ubrait pa couple shirt. O, di pala. Ito nga ni, kuuso pa sa gihapon, pero pwede tagihapon dun sa Ayesha Imprenta. Kaya go, at anak kamo mga katropa, manami randa karun nga, manami ang quality ah. Kasi isa nga, manabi rin mga katropang nag-sponsor kamo Ria sa XFM. Di ba nga, talipay, gid anak kita mga katropa dahil karun eh. Thank you so much, gid anak, God bless, gid anak sa Ayashi Imprenta. So, man mga katropa ha, bas kung gausoy ka mo, PM nyo, gud anak mga katropa, miski sa anda karanga Facebook page. Kaya, yes, Chia, pa-shout at gunugali sa anak karang mama na mahugod. Yes, si Roselyn Francisco alias Inday. Okay, mama Inday, hello, gida na kimo, mahugod, gida ng mama ni karapang yes, Chia. Dahil lang akong pag-pronounce, sorry, at agagi sa akong pag-pronounce. Ay, karapang known realization, bo, gida na. Hello, gida na kimo, shout out gida na from Barangay Tigayon. Aga, sa Black Dash, gida na nga, Black Dash or Tuldok, or Black Ra Profile. Pa-shoutout kay Jared Palang at aga na ili ibahay aklan. O, shoutout kita kinyo ha, sa Banwa Karait ay bahay. Ag nagapur pamati. Shoutout sa Dikalipayan Bante. Alright, sige. Aga ka na pang Christian sa Dikalipayan Band. Kung kusasiin, makita mo ro kalipay. Sa anda lagi mga bomba beats ro na mga katropa. Nalipay kita kung magasilin na dya, no? Kasi sa pangalan yaging Dikalipayan, uwa karon mga katropa. It masubo tanan masadya. Oh, gida na. Suki, gida na. Kung kita karait, ana, karang fishbowl. O, oh, shoutout, gida ha, mama namin, ana, mga fishbowl, karang mga kikyam, kwek-kwek, and everything. Mas lalo kung nag-crave, ikat street foods. Jay, watching man kuno imo from Iloilo. Pa-shoutout kuno sa Noo Family o nakara sa Turalba Banga. O, nag-aarangkada mo, no? Nag-KKI. Paisin, mga katropa, inyo karang plastada ro na. Dapat uwat at gaoy-gaoy, ha? Ay, pila pat anang minuto, mga katropa, pilang oras pata kita kara para mag-KKI. Hasta pat anang kita, mga katropa, it alas 8. Kaya sige, was.

yabaw. Hindi maliit na malukit. Walit, agagimata, medyo. Ito kung tigmanas ihapon, katapaming gaya. Pero shoutout kita na ha. Shoutout sa mga ging aywanan. Baw arabit, agagi sakit, agagi karapang luki. O shoutout ko no sa mga ging aywanan from Numansia. Sabi ko, mamahalin kita kahit Numansia ka. Ha, ano? Na kita ka walay tarato mga hugot-hugot nga ay shoutout kita na kirapang Eli pa shoutout man ko no kirapang Renz pa shoutout man ay kirapang Renz pa shoutout kita kay Lawrence Pukid shoutout mo ako please bo harun tanaga please kita na ay sige shoutout kaling Kimo katrapang katrapang Renz pa-shoutout kita na ako no sa barakay na kay Joey Lynn o nakara sa may barangay Tigayon. Shoutout kita na ha sa mga katropa natin doon na nga nag-purpamati kita na katong maparadyo man. Kay Dexter, pa-shoutout kay Jay Fritz or Kyola nga cute ba? Sige, ikaw galing rupin na

Pa-shoutout ka na pang menggay, hamanin ka na pang yan, iya ka na sa ugan, tambak, gasaot-saot, gidana. Ay paalin, gidana, rusaot, garon, dapat ay may mapatugo, kahit doon na, ah. Dapat maka-burn kita ita fats and calories. Yes, iya ang saot ro na, miski na ano pang steepings run. Miski ano pang steepings. Pwede, gidana ron ka to.

Daniel. Unaron mga katropa, nakatutok na ka-monitor sa Atiatihan Festival Hotel. Kaibahan, ginanak ko, no? Kay paring Oye. Diba? Ay, shoutout kinyo na, was-was, hanot! Pero mga katropa, natuguro na, mga makarang oras, dapat may energy na sa gihapon, ha? Ay, sige, hanot na, what anong karapang, or paring Daniel. Banat-banati, what aninyo ro na...

na magwas-was, no? Kay siya rapa, kay karapang denden. Asya ka kami iya, kay nung sipi, kay nung Arvin, kay papang dags, kay manong paiba. Was-was, yung tanin nyo rin na mga katropa. Grave, shoutout gitana ko sa nadati family o nakara sa New Buswang. Ay, dapat lang mga katropa nag-arangkada at anak kita ro na. Dapat may kwersa, anak kita. Kira pang langga, bago gitana. Mapinalangga akong gitana nga tao. Pa-shoutout man sa mga Isagan, Zonyo, man Masagnay family sa Puok. Watching from San Mateo Rizal. Bago gitana rin mga magayo sa pamilya. Pero nag-shoutout gitana sa anda karang mga pinalangga. Shoutout gitana kinyo ha sa mga huhugod naton ro na. Kira pang Gwi Remedios. Pa-shoutout po from Leyte. Shoutout gitana kinyo mga katropa nakara sa Leyte.

na, aro mga katropa na ito na. Una ka na sa office, it converge, kanda ka ropang ana. Nagapur pamati, nagawas, nagasaot, gid ana. Okay, pasarot ito, gid ako no sa mga taga makato. Sa so, umagira pang dende, kikira pang... Rain, or Rain Ashley. Pa na to na kay karapang Manilina. Hi Ate Meng, kay pa shout out sa Tornino family sa Puis, New Washington. Heart heart ag thank you. Kay Ritza, pa shout out kay Kenlay David. Halinggit anak ko noon sa Malinaw sa Banwa Karait, Malinaw.

nakimura na karang giling. Katrapang Dexter Balbino, good evening. Katrapang Mengay, pasyalot gali kay John Del Istoresa. Ay kay Raymond Castro sa Manganbanga. O ay shoutout kita sa mga katropa naton runa sa Manganbanga. Era pang Randy Santisas, listening kita na si Katrapang Randy Santisas always si Danay Moron. E Katrapang Grayson, isuga kahilig. Ay Katrapang Mengay, pasyalot man sa Tres Maria so nakara sa may Kabayugan. O ay shoutout kita ha sa Kabayugan Malinaw. Kani Katrapang Grayson, isuga sa nakarang mga katres, katropa nga Tres Marias nga sigit araanda karang waswas. E Jason and Natabio, good evening Katrapang Mengay, pasyalot kami sa Mamba Madalaga sa Natabio family kay Jemalina, Jemar at kay MJ Gabigon kay Marimar Gregorio nga nagapinamati gita sa Andabugit ah. Marimau! Ow! Sige ah, sige padayon yun yung mga katropa ba? Sikong na, no, para atong maauria.

kakalibutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie. Lahat po yan.

katropa, alas 7:48 na sa gabi. At syempre mga katropa, padayon sa gihapon kitang nagakiay-kiay sa atong karang programang Extra Drive. Ang sa gihapon, makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Ay, kumusta? Kumusta ro pagwaswas? Nakapautwas man ba kamo mga katropa at inyo karangahugas kung ta nag-enjoy gid anar ta na, no? Especially kaday lola, glolo, gid ana nga sige, randa ka ng pag-arangkada. Kanday Uncle Nido, nakarasahuyahuyaw naman siya. Hello, gid akin yung Uncle Nido sa mga katropa naton ro na sa mga bulingget nga nagasaot man. Makarabing pang orasun mga katropa, manamit ang magpahugas ba? O, kanamit tong gidlat ang mga katropa. Dapat lang, makaburn kita ito ka ng fats and calories. Kay Sir Red, G. Flores Laurente. Hello, idol. Pa-shout kami iya sa Vizcarra, sa Andagaw, Kalibo, at sa nakarang asawa, si Ma'am Maribel Bogitana. Shout out, gina na kinyo una, mga katropa, ha, sa pinakagwapa, gina ng asawa ni Sir Reggie. Mga katropa, thank you so much, gina na kinyo, ha. Sa mga nagtutok, umpisa alas sa isa sa aton karang oras, siya. Kung tama ka tropa, nag-enjoy gid anak mo sa mga musika nato nya ging play makaroon nya gabi ya. Mga katropa, naging ka-partner nato technical side si katropang Daddy Lods Noel Estel Yero. Sa support itatong karanga station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan. Raamon ka rin nga Big Boss, Doc Remelito Uya. Kay Banyo ka rin, anak ka ng beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililitaw, matakita ka rin sa Lunes, ha? Same time, same station man sa gihapon. Nagsyempre ako mga katropa, sa pagbomba Marilo, at sa paghanot Rolando. Nakaibahan ninyo si Katropang Menggay. Igamang rin mga katropa sa programang Extra Drive at Extra FM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa'yo na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang Healthy Coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
11: X-F-M.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, gali. Diriyo.
15: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
0: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sanfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya efekto sa akong song. Sister Pain. Marasigda. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM.
5: Patubo, gid! Ang imong nga buot.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain. Mag-sister pain.
7: Kangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Yahoo!
6: Sister pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: It's a new day.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Magsanton Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manunggay, bawang, serolina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Plus, Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigid!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Naghahanap ka ba ng promo na may magandang premyo? Eto na ang hinihintay mo. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Magkolekta lang ng mga sumusunod na mga Yes to Health products katulad ng Santon Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Gold Coffee Mix, and Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. At ito ang magbibigay sa inyo ng pagkakataong manalo ng 3,000 pesos kada linggo sa ating lingguhang draw. At higit sa 100,000 peso naman para sa ating grand draw. Para sa grand prize, Santon and XFM, libo-libong pa-premyo!
11: Tumutok lang sa inyong paboritong XFM stations para sa karagdagang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: For DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Na tropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
14: Ako si Lydia Abdom, taga-Bisita Ono, nagdaog kang trike sa Santon and XFM, libo-libo pa-premyo. Madamogin, salamat, Dok. Rimilito, hoy. Gani, kamo mag-intra na.
13: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanggap sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
12: For DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026.
11: Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Nga, XFM, kid how?
16: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
15: Nga, XFM Kid!
17: Inami ang music, ah!
15: Nga, XFM Kid!
17: Ay... Wala ka lang music, magkatapos mugtapap lang, mayarap kayo sa mga balita, lapos yung aribigit mga DJs na lakad.
18: Wala sang konkretong kasapan.
19: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
15: May how kita pa?
19: Oo, enjoy lang.
15: Nga, XFM Kid, how?
20: Timo!
19: XFM 87.5 Sagay City.
21: XFM time. It is now 9:02.

0: para sa aking tutukan ni Lilo. Dapat sa call center agent. Permigil ako nag-a-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto sa akong sang assess the pain. Pero sigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
1: Assess the pain. Ang galang pain. Fast and safe. Assess the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.

0: Dagang akibot kaya dyan, no? Daranon ka na kaya dyan, eh.
1: Kulang na mo.
0: Ha, amo ginayagali. Nagaka-develop gyud man na gali ang pagkasalasalahon kung nagakaedad ka na.
1: Di wala labot si Nati, nag-murmur man.
0: Nasa imo lang na iya. Mayong gabi everybody, welcome na sa Phone Pal nga programa. Makaupod nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Ano bing LL be?
1: Luloy eh. Ano alaman nga?
0: Loy.
1: Lokal.
0: Dali lang gid bala. Ano ta subong adlaw gani?
1: June 25.
0: Oh, tapos
1: Thursday.
0: Ah, webis na ta?
1: Mm-mm.
0: Oh, ito duty buwas?
1: Ware!
0: Da, gusto ko pa yung mag-duty buwas yan.
1: Where's duty ka?
0: Sana all, no? So, Biyernes ta buwas, day off ta sa Sabado, sa Domingo naman ta magkilit anay. Din, sa din ka ma-bakasyon sa nga weekend?
1: More or less.
0: Mara naman na more or less naman.
1: Pwede more lang. Sa balay mo lang, konti kung maagara niya.
0: Ah, kung ato ka sa balay niyo, gano ka?
1: Gardening.
0: Gardening? Wala to bala garden, ha?
1: Tatutom lang sa balay?
0: Galibot ko pala sa Villamonte, alos sa mga balay do, wala na garden.
1: Ay, ambot ah, katulan to.
0: Eh, welcome tanan-tanan ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa Phone Pal programa, mga taga-Bacolod. 103.9 XFM, pupunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, 106.1 XFM, wad katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM, Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct!
1: Ay, thank you.
0: Sagada sa subong mga hatag radyo.
1: Correct. Wala gito daw.
0: Grabe pang hatagay na radyo subong sa Kanlaon. Wala. Likop, bilog nga Kanlaon. Puro sa tanan XFM ang ginapamatian.
1: Hindi makuno chargeable. Ay, naku.
0: Sino nagambal kay sulok-sulokon ko?
1: Ating lang ako.
0: Sa San Carlos, mabatian naman kita sa XFM San Carlos, Negros Occidental 98.9. With katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, klaro kita mabatian sa radyo kag sanag ang inyo pananawan kung mag-tune in kamo sa telebisyon. Sa radyo 87.5, sa TV analog channel 13 kag IPTV digital channel 29 via Star Cable. Sa bilog nga Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: I love you, Alex.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: James din.
1: Okay.
0: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct.
1: Si James din na lang kita nga, ako niya lumayo. At least
0: maro-maro ka nag-jubong ha.
1: At least isa na lang akong sala.
0: Kilala mo naging antanan-tanan ng technician sa XFM sa Kadugayon.
1: Si
0: congratulations.
1: Kaya ano lang, si James na lang gid ang ano.
0: Oh, si James din na lang. Oh, sila na dati ni Kuya Jay kag si James din naga bulos-bulos sa Antique kaysa si Joshua.
1: Mm-mm. Si pwede niyo makubusan buslan.
0: Sa mga gusto mag-join sa programa nga Phone Pal, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga call and text line sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912 0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. We've got more of your favorite songs sa pagbalik ni Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw ni Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa kagwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sa Santon Plus Vitamin C, papaskuga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ni Yes Cell Products ni Boss Rems, mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Yahoo!
0: Ini ang XFM, katropa mo!
1: Exciting! Woo!

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: It's 41 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.

0: Magkakadlama ta sini sa background ganun. O, dali na sa mga gusto magpasakop, mag-join sa atong program subong nga evening. Open ang among na call and text line sa Globe Smart Kag TNT.
1: Sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Paringan nyo na para masinadya kita hasta alas 12 subong Thursday.
1: Correct.
0: Mayang gabi kay JR Villanueva, Vicente Baniel Jr. Sino to ganyan manugluto ng sang puto ng taga-barangay Bato ganyan, Dol?
1: Si Connie Baya.
0: Hi, Connie Baya! Grabe, wala pa chikaon si Connie.
1: O, gani man.
0: Oh, ang yabana na lang. Ang yabana mo na yung batchmate.
1: Batchmate.
0: Oh, subong sa bakulod, nag-work.
1: Mm-hmm.
0: Kay...

0: mudlay na gidya kuno katama subong ang pagpangabuhi.
1: Correct. Kagang iya na nga bana, ang magulang sang bana ya amo nang maestra ko man sa ang adviser ko gid sang una.
0: Ah. Di wala naman ko na namangkot.
1: Nanobin pa. Hindi man ikaw ginasugiran ko ya, mga listener.
0: Connelly, paisa pala dolp gaan mo sa radyo.
1: Oh, nagambagay sa gani nga. Nya, at least may kalingawan ako di.
0: Oo, bala. Nadaya kung wala na niya channel ng iba niya kay XFM, kuya.
1: Gani.
0: Oo, oh, diba?
1: At least, bisan hindi rechargeable, ah.
0: Oo.
1: Diba?
0: Tapos, lapot, kaya sa layo naman ang barangay Bato, no? Pero, gatapok ang atong signal, tuya.
1: Oo, eh.
0: Hindi mabangbang ang signal ta dito.
1: Last time to gani, diba, ang taga Divina, Divina Colonia?
0: Colonia Divina.
1: Tuloy pa ya. Colonia Divina. Hari Mandi.
0: Oh, diba? Naga, lugsong na sila diri sa aton. Kitungod nga, mas namian sila yung mamati sa XFM.
1: Correct, yeah.
0: Doon sa ano ba lang ang mayara, dulpi lang ka, ang truitiso yung kadagab.
1: Eh. Ay, correct.
0: O, kita mo kung maluto pa sa puto. Hindi na sa kabugtaw timprano.
1: Correct. May naga pa nga, pagani, nga, no?
0: Nga.
1: Nga, nang paliw ko balambal kay Troy, kay Total, siya man manager niyo.
0: Oh.
1: Nga, pahimo ka mo poster kang tapikin. Ah. Taga ano na, ah? Taga sagay shoppers na.
0: Iparehos na sa sanguna sa Westlife kag A1 to nga may mga
1: may mga poster
0: mga poster. Ah, sa personal na lang balaga.
1: Oo.
0: Nami sa personal kami hikapay ganyang aktual. Rihena ka na may gabi. Hi to you. Dahil lang yun ma-join sa hatag sa number. Tawagan ko na lang. Kay para may ara giman iba nabi nga wala nakapa-load ti kita ang nakadawa-dawa man gamay so may ara ta pang tawag so paintrahon ta siya ang isa nga kun na problema di kay may number sila tuod pero kung manawag na ta
1: kasi wala hindi man nila pagsabton
0: hindi sila magsabat
1: nan
0: kaya nakabutang gali sa akon nga telepono dolp kung manawag sa ila naga-display private number
1: bawa ah.
0: Oo pero ginsabat niya man hi Rihina. Buka ka na ga? Ati ka na. May gabi rin na. Taga diin kao?
2: Taga Mangkal.
0: Taga?
2: Taga Mangkal, sir.
0: Ay, taga Mursya.
1: Taga Mursya.
0: Kababayan mo.
1: Oo. Nang sa nagligad lang nga mga more or less, mga 2 weeks ago, ara kami da sa Mangkal.
0: Oh, sa din ka sa Mangkal ga?
2: Sa may San Miguel.
1: Ay, ala! Ti! Nang kilala mo da ang mga ano, ng Briones family?
0: Siyempre, wala.
1: Ano?
2: Familiar, Troy Ash.
1: Ay, ano? Hindi ka familiar.
0: Hindi siya familiar. Pero taga Murcia, Gidman, ikaw?
2: Oo, taga San Miguel.
0: Okay, pila na edad mo ga?
2: 28.
0: Single o kung may love life ni sang una, ginbiyaan lang?
2: May bahana subong.
1: Di ara pa kamo nga duwa?
0: Kamo pa?
2: Oo.
0: Oh, ano ba iluhan mo siya? Ano man? Nag-call lang ikaw para i-greet mo siya, guro.
2: Ba, mamo, Troy?
0: O, sige, be. I-greet sa be.
2: Ginag-greet ko si Romel Tanhaa.
0: Sige, at hindi ka na mag-intra, maya, awaya nyo pa na karun.
1: Sige, no? Ano apelido? Ya ka na, ha?
0: Oo.
2: Hi.
1: Nang gobra na siya gani, sa may minuyan?
2: Oo.
1: Ate, amugid, amugid.
0: Amugid nga?
1: Nang gra na siya sa, ano, ah, sa...
0: Ah, okay. Sige, ah. Salamat, Gidrihin na, ha. Hindi ka na mag-intra-intra, di kay maguba lang ang buhay mo. Salamat, my God. In regards da. Okay, line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Ay?
1: Namati.
0: Do kayo na, pamanis na kasanbay. Hello? Hello, ha? Hello, my God, Ah, wala kasabat, wala kasabat, wala kasabat. Nag-standby pa sa, pero wala man sa kasabat. Oh, ari may isa pagid, 970-138. Nagsabat man to siya tuod, pero May bana gali, hindi pwede.
1: Mm-hmm. May gabi lang sa taga San Miguel Cagunuyan. Ah.
0: Oh, sige, ah. Salamat. Damot listener sa Murcia. Bulubantay ka muda kaya malusob kami ni Dolphy. Good evening, line number 2. Hello? Uy, manigas sa bat. Dahil lang kita. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Ay, aray na. Dahil lang kita, mama. Dahil lang kita, mama. Okay. Ma'am, mabatian mo kami.
2: Mila.
0: Oh, gani. Mila, mabatian mo kami.
2: Oo.
0: Ay, salamat. Din ka sa sagay, dapit?
2: Sa paraiso lang.
0: Ah, sa paraiso. Uy!
1: Lain man yung Mila ang nagkato di.
0: Ah, lain to yung Mila nagkato di. Wala to yung ipon ng Mila. Ari, guwapa niya yung Mila.
1: Ang pila, bugod siya.
0: Pila na edad mo ga?
2: 26.
0: Ha?
1: 26
0: years old. Dalaga ka pa?
2: Oh, yes.
0: Oh, yeah. Okay.
1: Wow.
0: Di ka sa paraiso?
2: Bakit, Troy?
0: Ah, pupuntahan ka namin. Oh, hindi yeah. Ayaw mo.
1: Hmm? Kakanto kami dyan sa inyo.
2: Sinoy, anong sa akon?
0: Depende sa iyo. Kung ako o si Dolphy. Pili ka lang sa aming dalawa. Sino ba yung type mo?
2: Joy, may asawa na siya, ano, Troy.
0: Huwag ka lang manugid. Tayo nakakaalam.
2: Hanapan mo na lang ko.
0: Ano?
2: Hanapan mo na lang ko lang. Lapit lang. Dari lang sa sagay. Ayun.
0: Amo gani. Amo nagapamangkot. Kami kung hindi ka sa paraiso, hindi ka mamanugid.
2: Paraiso. Paraiso, baga?
0: Amo gani. Ano nga, puro
1: ka? Sa diin na yun?
2: Puro.
0: Purok?
2: Rosas.
0: Ah, taga Rosas. Sige ah. Ano na pangita mo sa isa kalalaki para mapangitaan ka namon?
2: Mapina lang ga o napisan, hindi pala hubog.
0: Ay, wala na na disubong.
1: Ay, wala na iya, subong iya.
0: Ang lalaking available di sa amon, arang fighter.
1: Mga butigon.
0: Oo, ang wala na. Wala,
2: wow.
0: Bisan ka ihion ka, hindi wala na sing pauway, bisan ka ihion ka. Tama mo na.
2: O yak, ito ay
0: yeah,
1: naka-turbo 3 times a month.
0: Pero naka-nubyo.
2: Nasadyahan ni Kuya Bala sa imo.
0: Salamat.
2: Maglantaw sa imo ka live.
0: Oo.
2: Troy!
0: Ano?
2: Magpuli ka din na sa lubong ko sa imo ha. Hindi ka gagigil sa pakulod.
0: Magpuli sa diin man?
2: Magpuli ka din sa gay eh.
1: Oh. Yari man kami di.
0: Hindi manugid.
1: Ari kami galing subong sa ano?
2: Abi ko sa bakulod ka, hindi ko sa sagay.
0: Ari na lang oh, pasalubong gusto mo?
1: Siya gali matag pasalubong.
0: Kita mahatag pasalubong sa iya.
1: Amo to ang baliya.
0: Kita mahatag, ako sige, mahatag. Sige, oh, sige. Ari kami di subong sa sagay.
2: Gusto. Mabuya mang ko sir, Troy. Ikaw mahatag.
0: Ah, ikaw mahatag. Amo na lang niyo, para ano na lang bala, para fair na lang ang isa kay isa. Makanto ka di sa amon istasyon, dalaan mo kami pasalubong, tapos bayluhan anamon imo pasalubong, okay lang?
2: Hindi lang, basta ikaw ah.
0: Hindi lang kayog ang dala, ha? Basi kayo, galing suba, wala dalaan mo sa ako na, namitan ko na magkaon, adobo nga luto, bala.
2: Ate, ang gusto mo?
0: Dali lang kit gai kami clue kung anong imong dalon nga pasalubong sa amon.
2: Secret.
0: Ara na naman secret naman. Clue gani kay kami clue.
2: Di mo na lang sa birthday mo, Troy.
0: Sa birthday ko pa?
1: Katugay pa to.
0: Sa February to pa to ya. Ha?
2: Ay.
0: Oh. Ano?
1: Ano ko no?
2: Hindi seryoso.
0: Ano man, hindi seryoso ang?
2: Nilaman mo sa akin, Uyab, hindi seryoso. Gusto ko seryoso para naipot ko sa balay ko.
0: Ah, naghaan ko na sa galing, Uyab.
2: Ay, ako pala na
0: dali lang bala. Sino upon mo da sa balay nyo?
2: Ako lang, eh.
0: Pwes, may upod ka na, buwas. Gusto mo? Oh, basi gusto mo, pagkatapos subong sa amon duty, idulong ko da siya. Bantayan mo lang kami da sa bangga nyo. Ano sa imo? Deal?
3: Si ito
0: gini-try.
1: Ano na ni deal or no deal?
0: Dahil lang manawagan ko, anay, may pa-istorya ako sa imo nga lalaki. Ah. Mga pilang edad sa lalaki, gani?
2: I thank you, Troy.
0: Mga pilang edad?
2: Wala, sigurang na ito. Hindi lang kung saan sigurang. Wala, sigurang. Ang best friend kami ka pangayon.
0: Mga pilang edad? Ang balko?
2: Wala, ang buko ka 25, Troy.
0: Pila, 20?
1: 24 ko, no? 24, good man?
2: Oh, sige.
0: Okay, mga taga Sagayda, mga taga Cadiz, pwede ka makatawag sa isa ka linya para maistoryahan nyo si Mila, ang gwapa nga taga Paraiso Sagay. Dial nyo ang 0912-007-6793. Luwat 0912-007-6793. Amo niyo, Mila, di ba nakabungat ka na gidman nga mayara ka dalon nga pasalubong sa amon? Amo gani? Kadto kad. Hindi anay pag hindi bala pag i-loud speaker imo cellphone kay hindi ka na klaro mo pamatian, hindi pa i-loud speaker. Oh. Makadto kad di sa amon station, gaan ka namon sing ano, sing ano tawag sa ni gani? Memorabilia. Okay lang sa imo, Mila? Mila? Gaan ka namon sang memorabilia kung magkadto ka di sa stasyon buwas. Sa Sagay gani. Sa Sagay na gani, mga abi-abi, pamanayin mo yaman.
1: Man.
0: Huo na bala dayo, brakit anay ta buwas. Ano? Bawo daw may plano gitsa sa akon. Ako gid ang iya ko na pa. Ah, may tindahan sa.
1: Sa diin na yon.
0: Apa dulungan ta na lang sa. Dali lang gid bala kaksa na imo earphone bi kay hindi ka nagidya bation mo. Kaksa imo earphone. Hindi pa loudspeaker. Hindi pa loudspeaker mo cellphone kay damo na ano. Ma'am, hindi ka nabation, ma'am. Ang imo cellphone hindi pa i-loudspeaker. Nara na, okay na na. Ah, may tindahan ka na. Tama, gini. Amon nga memorabilia, ibilin si mo tindahan kay malingaw ka gini. Ay, ang bot. Ah, cellphone man kuya gaagi. Hindi man isa wifi.
1: Oo.
0: Ah, nunis eh.
1: Ang imo na ba lang ang ginagamit? Among pa-wifi na, eh.
0: Ang imo cellphone hindi pang i-loudspeaker katik amo ni siya nga. Tay tindihon. Ah, ipalapit-lapit ko na yung baba gamay. Naglayo man na. Lapit-lapit. Narara, maintain na kami lalaki di sa pekalinya. Mayong gabi lalaki. Ikaw gid guro ang mabuka sa buwas damlag ni Milay. Ngalan mo?
2: Kintredis.
0: Tatlo nga man na pangalan mo ba yung maintindihan man namon? Ano man ang pangalan naman?
1: Ano ngalan mo?
2: Kintredis.
0: Ay na, ano man nga pangalan? Liputan na lang ba pangalan mo? Hayo mo ba?
1: Oo.
2: Kim-kim.
0: Kara man lang nagali, Kim-kim gali na.
1: Kim-kim gali.
0: Damo pa si Mosang ano da. Taga diin ka?
2: Taga Colonia, Troy.
0: Ay, ari taga Sagay. Yode.
1: Oh, yode. Lapitay lang sila.
0: Silang edad, Kim-kim?
2: 27.
0: Tama, good. Mila, batian mo si Kim-kim. Ikaw naman ang amon, hindi mabatian, kaya ang audio sa imo cellphone, dula. Okay, Kem, batian mo si Mila.
3: Try.
0: Oh, sige, say hi ko no sa iya, be.
3: Hi, gabi.
0: Ay, dali lang gid balagin. Ano mo tong imo cellphone kag ginaman nga klaro pag tawag mo man? Mila? Ang imo cellphone kay inabala nga pagplastar, amo lang tawag ina.
1: Amo matutani.
0: Matawag ko liwat. Matawag ko liwat, ha?
3: Sige.
0: Oh, sige, sige. Ikaw dula, hindi klaro yung audio na. No? Para iso, damo-damo da sell site. Gali lang, ano to yung number gani? Kim? Kim?
3: Troy?
0: Ano work mo?
3: Pare lang, Troy. Panguma, Troy.
0: Mila?
3: Oo.
0: Okay na, maintain. Ara na si Kim. Isorianay ka mo. Mati kami fights.
3: Oo, oh, sige.
4: Oo, may gabi.
2: May gabi lang. Taga-diin ka?
4: Taga-sagay.
2: Ano work mo?
0: Liwata, liwata, mamangkot. Ano to?
2: Ano sa baho mo?
0: Hmm? Ano ko na work mo?
4: Panguma lang. Panguma lang.
2: Basta niya, sawa ka na. Ako niya, wala ko yabana.
4: Pila ka na ako.
2: 26. Ikaw, ya?
4: 27.
2: Oh, magulang ako sa akon.
4: Okay, malala. Wala mo na pa. Wala mo na
2: pa. Kasi may magigit ba na. Ako yung handa nagigit sa email magpabuka.
1: Wala ulit. Arap malang gali.
4: Pasan mo na.
2: Totoo mo, hindi. Totoo. Kasi dugay na ako maghanap pa, wala niya ako na masikap lang ng mata.
0: Ari man niya si Kim Kim, kainap niya si Ginambalan, taga paraiso, gani, huwag kaging kapamate.
1: Oo man.
0: Puros ka lang, taga diin ka, lain naman nga diskartibla.
1: Gapabuka na gani, oo.
4: May nigo ka na?
2: Wala, ah, ikaw pa gani, no. Naulap ko. Nagawa ka libwa?
0: Ay na, ano nang ita? Hindi ah, makadto ka gid yada. Ayun niya. Ano man ang klase yung pangaluyag nga. Ginaimbitahan ka na makadto sa balay. Matawag-tawag ka pa ya.
1: Babae, pagani ka agad. Simo, no?
0: Ngita taiba na. Dapigaw na. Ngita taiba, ngita taiba na. Gaugtas ko ah. Cancel ang taga kulon niya. Oh, Iban, tawag taga sagay. Dial niyo ang 0912-007-6793. Nagaugtas ko subong first caller. Oh.
1: Amo na gani, man.
0: Mila?
2: Oy.
0: Are oh, may caller ko din. Isa naman liwat. Line number one, good evening.
5: Good evening.
0: Pangalan?
5: Jobert.
0: Leo ko patay sa imo radyo, Jobert. Taga diin ka.
5: Ayo ba to?
0: Ara, tama-tama na. Oh, pila na edad ni Jobert?
5: 31.
0: Oh, ara sa pekalin niya, si Mila. Isorianay ka mo. Fight!
5: Hello, may gabi.
2: Hello, may gabi. Isawa ka na?
5: Hello.
0: Hoy, may asawa ka na ko noon. Ano pa mati man bala?
2: Wala pa ka mo?
5: Okay,
2: kita dua eh.
0: Si Dasig ba?
2: Hindi ka?
5: Hindi man ah.
2: Dasig ka, buting ka ba na? May asawa ka. Ayaw ko may asawa ba na?
5: Dihin ko sa paraiso?
2: Pagdiri lang sa may babababaw yung sibil sulaan, alam mo, yung sibil sulaan, ipopwak mo lang sa loob, dali ko di. pagsugod ka din.
0: Basin lapusan mo na sa dayon pagsulod niya.
5: Sabi naman yun, basin ko na doon talaga kaswang.
2: Di man, oy, hindi man nililikado, Troy. Di ba, Troy? Alam mo rin yung sibisyolahan, Troy?
0: Ah, huwag mo na akong tanungin. Alam ko kung kahit saan.
2: Di yan o iba. Bagasimbahan. Sinsalupis.
0: Ang
2: sibisyolahan. Yung po, iso.
0: Amila, yung pag-uusapan
2: natin. Kamate, at... sabrik.
0: Jobert? Na, naman ni si Jobert. Madiskarte ka, Jobert, akong hindi.
1: Kamang pigaw sa mga lalaki, subong no?
0: Pigaw, pigaw. Hindi ka balo magpakalam.
1: Gano'y, ang babae, nagigahagad.
0: Oh, Jobert, ganta pa ka chance para malingaw mo kami. Diskarte na si Mila.
5: Hello, Ma'am Mila.
2: Oh, sige, ano man? Ano ka?
5: Ilan ang sabinog mo ba na?
0: Dalaga, gani mo
1: kayo. Dalaga, gani.
2: Kuya ba, naman na kakaka ka lang yan.
5: Oh, dalaga, gani. Sorry,
2: dude. Nasunod ko mula kay... Nasunod ko mula kay Sir Sir kung ni Bana ko.
0: Na, te, kung di na. Eh, nakigan ka pa, kido. Langka, mamangkot, abi mo.
2: Kasi mo, kung bagan sa akin pa, ang kasali ko gana kay Troy, ikaw wala ko ba na, nangyayin ko ba na.
0: Pigaw mga lalaki, subong.
1: Oo.
0: Mila, Mila, ikaw na lang di kanto sa amon ka, anta ka radyo para may kalingawan ka na, ha? Buta mo sa tiyanggi mo, ha?
2: Gusto ka. Asawa ako, mukha ko pa masagot si Imo.
0: Hindi na, pigaw.
1: Ay, so may nulsol ka lang.
0: Hindi na pagpilita, ha? Mga langka ang mga lalaki, subong ka-intra. Kanto ka di sa amon nga, istasyo. Mila, Mila, pa, Mila, pamati, bala.
1: Lugtasan, manisa ka niyo.
0: Kato di sa amon ng istasyon, gaan ka namon radyo para buta mo si Imo Changi.
1: Te, kato ka di buwas?
2: Oo, oh, Troy. Kaya lagi ko niya radyo, Troy.
1: Oh. Kung gani ang kato ka di buwas?
0: Lagaw ka din, ha?
2: Hindi mo ko, ni Abi, Troy, makalim di Troy. Dama, di ka bakal sa akong Changi, Troy.
0: Ah, kami na lang na makadto. Padulungan tan na lang ka da. Kuha ko number mo, tawgan ka namon kung aran na kami sa bangga, ha?
2: Troy, pag-isaan mo ko na ulati, may umbra ng baratro
0: ngayon. Why, mga puloso po mga mga lalaki, hindi na mag-asa, paglaon na lang da. May na kami color.
1: Kamot-kamot ka lang, anay.
0: Mila! Mila!
2: Wala ko na kagaya, patasak ka man.
0: Mila, paglaon na lang, Mila, hindi na mangita sa lalaki, ah. Mangita, kapasing libog sa ulo mo.
2: Troy, wala man ko, Troy, ano, Troy. Wala man ko upon sa balate, mangita din ko.
0: Hindi na gani magpangita, kay puro sa tanan langka ang mga nagilintra.
1: Kung may ari ni Karol nga din si Dido para sa imo, ti iatag na mo ni eh.
0: Oo, oh, hindi gani, tawagun ko na lang ng gwardya sa iyo si Bio, basi usul tiro, muna na patikayon ko ah.
2: Hindi. Kawan na, kilala ko na,
0: Troy. Kilala
2: ko na.
0: Salamat, Mila. Bye-bye. Mila, salamat. Bye-bye. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy Filangka.
0: Huwag ipa singatuan na ito istorya. Mabalik pa ang phone, pal. Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Exciting.

panlilian ko, natrupa ko. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan, nalingaw.

0: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Santhon Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhon Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Troy Tiso, ikaw po dyan sa phone, pal!
1: Kak, si Dolphy lang ka!
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa! Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Line number 2, good evening!
2: Kawai-kawai po. Good evening po.
0: Wow, kawai-kawai. Pangalan po? Sang ano, sa caller?
2: Ramil Gilogo po.
0: At taga saan si Ramil?
2: Iloilo City po.
0: Saan si Iloilo, sir?
2: Sa North Baluarte, Mola.
0: Wow! Kamusta sa mga taga North Baluarte? Bakit nakatawag si...
2: Yes po.
0: Bakit nakatawag si ano, si Ramil?
2: Kasi nung nakaraan, nakatawag na po ako sa inyo. Ang kaso, yung nahanap na babae, parang ano eh, parang pangit.
0: Parang pangit? Bakit, so, paano mo nasabi na pangit yung babae, nakita na ba kayo?
2: Hindi, akala ko nga eh, nagpapanggap na 21 years old.
0: Oh.
2: Pero nung ni-add ko sa Facebook, 35 years old pala, pambili na natuto ako.
0: Ilang taon ka na ba, Ramil? Ilang taon ka na ba?
2: Ngayon, I'm 23 years old na po.
0: Ah, 23. Kaya pala. Mm-hmm. Wag mo namang sabihang pangit.
1: Pangit.
0: Kasi pangit na pangit talaga siya.
2: Pangit. So, tumitingin siguro po. Kaya ganun. Pero,
0: hindi naman sa ganun siguro. Siguro si Ramil? Sir, unmatch lang siguro kayo. Tapos di lang siya nagsabi ng totoo na totoong kalagayan niya na siya pala ay 36 up. Single mom din ba siya?
2: Oo. Nalaman ko lang po na may anak isa pa lang tatlo, pamilya.
0: Oo. Di ba? Prior ka mag-plug ng number mo, baka siguro sinabi mo dati na kahit ano, basta babae. Yeah. Kaya... yan yung tumawag sa'yo.
2: Basta yung... oo nga. Nung tumawag at tapos na, bigyan po sa tumawag, siyempre una, magaganda lang sa boses. Pero nung di nagtagal, may agot sa Facebook, doon ako nagulat na parang nanggaw naman itong mukha na to.
0: Wow! Wag mo naman masyadong babuyin kasi lahat naman tayong tao dito may karapatan na mabuhay at saka kung pangit man sa paningin mo, wag ka nang umimik kung pangit talaga.
1: Wag mo naman late-late-in.
0: Oo. Kasi
2: hindi
0: makinig ka nga muna, Ramil. Kasi hindi ka naman pugi, gwapo ka ba?
2: Oo naman, sino man nagsabi?
0: Sige nga, patingin nga.
2: Sige. Gusto nyo lang kuroeba, sige.
0: Sige.
2: I-add nyo ko sa Facebook, tignan nyo Facebook ko.
0: Sige nga.
1: Ano yung pangalan mo sa Facebook?
2: Ramil Ilogo po.
0: Ramil
1: ano?
2: Huwag mo, Ilogo po. Huwag mo lang dagdagan ng S, baka Ilogo po yan.
0: Spelling ng Ilogo mo, G-I...
2: G-E-L-O-G-O po.
0: Yung Ramil mo, R-A-M-I-L or E-L?
2: Yes.
0: I?
2: Yung una po sinabi mo.
0: Okay, sige.
1: Opo. Ramil, ano ganito?
0: Baka ano to, ha? Baka AI to yung profile picture mo, ha? Sige nga.
2: May AI naman, pero ano lang manaman.
0: Okay, naalala ko na to. Tingin ko nga.
2: Nakita mo na yan, di ba?
0: Hindi naman gwapo, pangit din naman pala eh.
2: Ay, grabe.
0: Kala mo naman makapagsabi na gwapo daw siya, Dolpo. Tingnan mo nga, Dolp. Joke ko lang yun, yung sabi ko dati na nagkausap tayo na gwapo, tinotoo mo naman eh. Nadumduman mo, Dolph? Ito lang ginabalan ko sa gwapo-gwapo sa iya.
1: Gani.
0: Gintotoo niya mo na gwapo. So, hindi ka gwapo, Migo, ha?
1: Base kung kwan eh, yung filter lang ni.
2: Kayo lang po sa buong buhay ko, katropang Troy, kayo lang po nagsabi sa akin ng pangit.
0: Oh, sige. Sige nga, sige, try nga natin. Oh, sige, panindigan namin yan ha, na sabi mo, kami lang yung nagsabi na pangit ka. Pwes, ipakita namin yung picture mo sa aming live at yung mga nagko-comment talaga yung ano, yung pasabihin natin kung pangit ka talaga o hindi, ha?
2: Oh,
0: yun. Sige, para may ano tayo. May judge tayo.
1: Yung mga ano, yung mga viewers natin.
0: Okay.
1: Ang siya magja-judge.
0: Ayun.
1: Okay?
0: Sige,
1: okay,
0: mga viewers.
2: Okay, no problem.
0: Mga viewers, punta kayo sa FB Live ni Troy Tisoy. Yes. O, hanapin nyo lang doon yung Troy Tisoy 2.0 at kayo na humusga kay Ramil kung gwapo ba talaga siya. Sabi, okay. Kasi sabi niya, okay, gwapo siya. Sabi namin, hindi siya gwapo eh. Oh.
1: Grabe, ano kasi?
2: Parang gusto niyo ko i-vlog ah.
1: Hindi naman sa
0: hindi
1: ganon.
0: Hindi naman ito nagmo-monetize yung account namin. Ano ka ba?
1: Kasi ang ano lang eh.
0: Hindi ka nga gwapo. Bakit na iba-vlog ka namin? Gwapo ka ba?
1: Grabe yung confidence mo kasi sa sarili mo. O, diba?
0: Hindi, joke-joke lang naman ito sa kanya eh. Ah, sige, sandali. Hindi, kasi inaano kami eh, tawag dito, parang naiintriga kami na yung sa intro mo pa lang, may nakilala kang babae, tapos pangit, sabi mo, hindi
1: kaya
0: ka naman gwapo eh. Dali ah, ito,
2: pero
0: pakita.
2: Hindi naman sa ganun.
0: Hindi ka nga gwapo, maniwala ka, hindi ka talaga gwapo eh. Ano mo pa eh, pipilit mo pa talaga eh.
1: Ito na lang, Troy. Ito na lang, Ramil. Kung talagang gwapo ka, send mo ako ng hubad mong picture.
2: Saan?
0: Ayan. Ayan.
1: Nag-oo siya.
0: Andito na yung picture niya, guys. Andito na picture niya, guys. Tingnan nyo. Gwapo ba yan? Ayan. Sige nga. Kayo nga umusga. Sige, magbabasa ako ng comment ngayon. Andali, ha?
2: Ayun, pambihira.
0: Paparinig ko sa iyo kung ano yung comment nila, ha?
1: Kaya nga, eh.
0: Andali, sabi ni Valdez sa Febrero 25, hindi naman yan guwapo, pangit naman yan, Troy. Meron na one.
2: Ano sabi niyan, ka?
0: One
1: sa pangit.
0: Sabi naman ni Vicente Alolon, no! Ang layo naman yan sa gwapo na yan. Para naman yan si Long Mejia yan eh.
1: Ito sa pangit.
2: Pero makikita ko po sa inyo yung tunay na ako. Pero pogi talaga ako.
0: Hindi ka nga pogi eh. Pinipilit mo talaga. Ito sabi pa ni Carl. Para naman yung manog hilot, hindi naman yan gwapo.
1: Three, sa pangit. Manog hilot ka dya.
0: Hindi, nakakadya ko ngayong gabi. Dali. Sabi ni Sweet Dalin, hindi naman yan pogi, naka-filter naman yan yung picture. Yan. Hindi daw eh. Paano? Ano mo pa ba? Ipipilit mo pa ba?
1: Correct.
0: Sabi niya dito, isa pa. Sabi ni Valdez, Troy, saan yung pic niya? Pasin nga. Ayan na nga, nakapost na dyan, sabi ni Marion De Los Angeles Mahinay, gwapo pa nga ako sa'yo eh.
1: Kita mo?
0: Sabi ni Ortilio Helen, parang libat naman yan.
2: Ang sakit mo. Parang tumanda kayo sa akin. Mapawi ako.
0: Hindi, yan na yung balik sa'yo. Kasi alam mo, yung sabi mo na pangit yung babae na na-meet up mo.
1: Kaya nga eh.
0: Side mo lang naman yung napakinggan
1: namin.
0: Pero... sabi, hindi nga, wala nga ipinanganak na pangit sa mundong ito.
1: Correct.
0: Lahat-lahat tayo,
2: pero
0: pogi.
2: Yung lang,
0: pero yung pinakapangit talaga, makinig nga muna, nagsasalita pa ako eh. Wala nga may ipinanganak na pangit sa mundong ito, Dolphy at saka Ramil. Pero ngayon ko lang napagtanto na ikaw talaga yung pangit sa mundong
1: Correct.
0: Ito. Ganon.
2: Ang ibig ko sabihin, di pa nga ako tapos. Ang ibig ko sabihin, kapapangit lang talaga kapag hindi sinabi.
0: Hindi, ngayon mo lang binawi yan.
1: Binawi mo lang kasi.
0: Sabi ni George, sabi ni George, gwapo pang emoji sa taas ng picture niya.
2: Bumbi. Wala ka nilogo yan.
3: Ay nako. O sige, bawiin mo na yung sinabi mo sa babae para oh, walang may mayayabangan sa iyo.
2: Bawiin mo na. Na lang ako ng ko.
3: Sandali, bawiin mo muna na hindi yun pangit yung babae na kausap mo ah.
2: Ay, sa nagkakamati, masyari siguro sa pong ilang ko, sorry, kasi iwan mo ka pa ng sa doilaw, ya.
0: Daw, ya, nasa.
2: Ito nga, dapat mag-ambal, masyari lahat ang impacto, kaya hindi naman malokong iba niya tao. Hindi ginaga po, kasi doon na
0: mga... Di, anong tanaya? Anong tanaya ka niya kay... Nung kapahan siya sa kagalingon niya?
3: Imo lang ya, side, amo niya nabatian na naging binto kay imo, ya, istorya, ya. Kaysa imo pala nga dan istorya. Kaya ambal mo nga gwapo ka, hindi kayo dyan gwapo, tuod-tuod, prangka, hindi kayo gwapo. Ah.
0: Amugid.
2: Rusya na, pag nagupuhan ka kung katropong Troy, kamo na ganyan, hindi, waya ko ginutat-kontatan.
3: Siyempre, kaya wala ya pa kami nakita ni Dolphy. Kung nakita ya kami ni Dolphy, mas gwapo kami si Imuya eh.
0: Amo na ganyan, Troy nga gina-challenge ko siya. Challenge para sa Imo Ramel. Masagot ka, hindi.
2: Ano, Chan?
0: Amo na gani, video call kita nga duwa nga nagauba ka.
3: Na.
2: Ay, hindi na,
0: hindi. Kung ilaway ka eh.
2: Ay, hindi na yung bating
0: ating bima. O, tinga, hindi ka bima pakita sa akon.
3: Na, kung gwapo ka.
0: Kung gwapo ka.
3: Na, te.
2: Hindi ko mapakita. Hindi ko mapakita.
3: Sa Facebook ka ni, video call ka mo.
0: Ma-video call na gani nga duwa.
3: Oo. Eh.
2: Oh, pwede man. Oh, hindi ko ma-video call. Ayo.
3: Ambot sa imo da. Plug na number mo.
0: Law ay kagiji.
3: Damo ka balibad. Dali na.
2: Sige. Sana dala lang po ate.
3: Siyempre wala na may ma-text sa imo kay ginbash ka na.
2: Ari gid number pa. Ari gid number pa 0994985543838. Wala na.
3: Lakas ng loob mo, ha? Babong gwapo ka,
0: ha? Feeling gwapo ka, ganda.
3: Salamat, Ramil. Bye-bye po. Bye. Pero okay lang sa kay sportsman siya.
0: O, kung sa bagay. Pero ako'y nalawayan ni Kwesi, ha?
3: Hindi,
0: kaya hindi siya mag-video call sa ako.

0: birthday. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Okay, wala may kasabat. Ma-music na kami.
2: Hello?
0: Hi, Abay.
3: Hello?
0: Hi, good evening.
2: Good morning po, sir.
0: Good evening na po. Good evening po. Good evening.
2: Sorry po, sir. Opo. Yung grabe naman magsalita yan, sir. Yung tumawag na yan kasi nanonood ako sa live.
0: Oo.
2: Ikaw kilala ko yan, sir. Kilala ko yan. Grabe naman magsalita yung bungangan yan.
0: Ikaw ba yung
3: ikaw ba yung
0: commit up niya? Opo. Oh, ayan, ayan. Dito na. Ayan.
2: Akala mo kung sinong gwapo. Narinig ko sa live ngayon. Nanonood ako sa live.
0: Ayan.
3: Just to be fair.
2: Alam mo,
3: diba?
2: Hindi ko narinig.
0: Pero kinampihan ka namin, ha? Kinampihan ka namin.
2: Thank you po. Thank you po, sir. Kasi nanonood ko ng live.
0: Ito, dahil tumawag ka, pwes, ipakita mo nga yung picture mo sa amin kung
3: yes,
0: pangit ka ba talaga. Kami ang magja-judge. Sige, anong pangalan mo sa Facebook?
2: Asili pa ito ni po.
0: Sandali po, pakidandaan po. Ano yon?
2: Asili pa ito ni.
0: Dali po, parang mahirap i-type siguro yung first name.
3: Anseli?
2: Asili po, Asili.
0: Pa-spell out po yung first letter or letter by letter po. Pa-spell out.
2: A-R-C-A-L-I-E.
0: Arceli. Okay.
2: Opo.
0: Then,
2: opo.
0: Next. Ay, naputol. Ako natatawag sa kanya. Ayan. Andito na yung babae na sinabihan niyang pangit, ha? Maganda to. Maganda yung boses, eh.
3: Mm-mm.
0: Sabi niya, maganda daw yung boses, pero sa personal, pangit daw, sabi. Okay. Nawala ulit, ha? Parang Tagalog lahat yung kausap natin ngayon.
3: Gani.
0: Parang lilipat na ata tayo sa ano? Sa XFM Mega Manila. Oy, oh, hindi na sinasagot.
3: Oo. Arceli. Baka nahiya na siya.
0: Nahiya na siya. Nagtanggol naman natin siya, ah. Mm-hmm.
3: Kasi ano siya, eh.
0: Oo.
3: Tawag dito nila, itlait siya ng lalaki, kaya nahiya.
0: So maganda siguro sana kung makuha natin yung buo niyang pangalan.
3: Yung side din ng babae.
0: Buo niyang
4: pangalan.
3: Correct.
0: Wala na, hindi na sumasagot. Masaya sana.
3: Na.
0: Masaya sana to, eh. Madali lang yung ano niya, yung tawag dito. Yung tawag niya, hindi na sinasagot. Oo. Ako nga po pala, dali, ah. Andali. O, tawag ulit, Arceli, kung nakikinig ka ngayon.
3: Yes.
0: Nanonood daw siya ng live. Baka magta-type siguro yun ng ano, ng message niya sa atin.
3: Kaya nga.
0: Para makita natin direkta yung ano niya.
3: Kasi it would be fair naman para sa babae.
0: Oo,
3: diba?
0: Oo. Dali, ha? Aha.
3: So, tawag ka muli dito, Arceli. Para marinig din namin yung side mo.
0: Hindi na nga sumasagot. Tinatawagan na natin, no? Dali. Baka dito sa kabila. Oh, may caller. Good evening!
3: Hello?
0: Hello?
5: Hello, good evening.
0: Yes! Anong may bulig namon sa imo, Nonoy?
5: Mangita lang ko. Paano ko, sir, ah? Mangita lang ko. Tiknit, Troy.
0: Oo, guwapo ka. Guwapo ka, hindi.
5: Sige,
0: Andrea. Aral na naman to sa medyo.
3: Oo. Ang totoo, yun bala?
0: O, oh, diri na lang, gaan ka na. Munsing choices.
3: Mm-hmm.
0: Ah, laway, guwapo.
5: Laway, Troya.
0: Okay.
3: Mayo. Mayo ka ginako mo.
0: Dali, ha, sandali, ha. Arceli.
6: Ba?
0: Okay. Ano nga ulit yung Facebook account mo, Arceli? Ano yon?
6: Nandiyan po, connect ko po yung boya ko, pangalan ko po.
0: Saan po?
6: Connect ko po sa number niyo po.
0: Ah, kaya pala naputol. Ah, okay, andito na. Andito na, Dolph. Mm. Ah, Migo, dyan ka na muna. Pakausap ko sa iyo si Arceli later, ha? Dali, ha? Ah, eto, tingnan natin. Saan dito yung nakakulay itim, nakakulay berde?
3: Arceli?
0: Arceli?
6: Yung naka-orange po, yung naka-orange.
0: Dali, ah. Yung naka-orange. Tama ba to talaga yung na-type ko? Ay, sobra na sobra yung pag-type ko. Yung naka-orange?
6: Opo.
0: Saan ka nga ngayon, Arceli?
6: Sa Aklan po, sa Aklan.
0: Ah, taga-Aklan pala ito.
6: Opo.
0: Dali, ah. Nahanap pa namin.
3: Dali. Kaya pala natatagalog kasi sa Aklan.
0: Wala namang may lumang.

0: lalabas dito na Arceli, Arceli? Naka-online ka ba ngayon?
1: Opo.
0: Oh, baka pwede mo i-send mo na lang.
1: Ayan po, yung, ano po, yung wifi po, hindi po ako nakakonect sa wifi ngayon.
0: Sandali, wala kami may makikita dito na ano eh. Na
1: Orange po yung damit ko po dyan, yung profile po.
0: Orange yung damit, yung
1: may kasama akong babae, may kasama po ang ano ng ano ko po pa ng kaibigan ko po.
0: Ang daming ano, ang daming lumalabas dito sa pangalan mo. Baka mali yung na-text mo sa akin. I-spell out ko ulit ha. Dali. Arceli Pitoni, tama ba?
1: Pitoni po, Pitoni.
2: P-A-Y
0: P-I-T-U-N-E, tama?
1: Opo.
0: Hindi, mali talaga yung ibinigay mo sa amin. Di namin makikita, ma'am. Ano mo nga ulit? Eto, spell out ko ha. Yung pangalan mo sa Facebook, A-R C-E-L-E, tama? Arcele.
1: Opo. Opo.
0: Then, yung Pitoni, P-I T-U-N-E. Tama? Mali eh. Mali, no?
1: Mali po. Walang-unang ano. Yung P po, may A po pala.
0: Yung P, may A na apple?
1: May ano po, may A po, may A.
0: Apple?
1: Opo, apple po.
0: Then I, then T-U-N-E.
1: Opo.
0: Tama?
1: Opo.
0: Sabi ko sa'yo eh. Dali.
1: Sorry po, sorry.
0: Dali ha. Nakakulay?
2: Kulay orange.
0: Then, bebe? May kasama kang babae na nakakulay red?
1: Opo.
0: Ah. Wow, paano mo nakita, Dol? Bakit nakita mo to, Dol? Ah, itong may ano, parang may lunar sa ilong?
1: Opo, meron po.
0: Ah, ganito na ba yung pangit sa kanya? Dali.
1: Sa tingin niyo po kasi pangit po kasi ako sa kanya. Sa tingin niyo po.
0: Oo. Parang nagdadalawang isip ako na mag-a-agree ako kay Ramil, ah.
2: Hindi. Kasi siguro may...
0: Hindi, maganda to. Maganda. Oo, maganda.
2: Kaso lang, syempre may edad ka na ganon.
0: Oo,
2: diba?
0: Oo nga. Dol, isend mo sa ano, paano mag-send mo messenger, ma? Dali, ah. Pasendin ko muna si Dolphy para ma-patch natin yung ano, yung picture mo. O, sige. Troy, Tisoy, 2.0. Dali, Arcelia. Dito pala, oh. Ayan, isi-send ko na. O, sige nga, guys. Tingnan nyo nga, guys, yung picture ni Arceli sa account ko kung maganda ba siya talaga. Okay. Migo, ara ka pa na?
3: Lakay.
0: Oh, daw ikaw gidang para kay Arceli. Areo. Areo. Are na dol.
2: Oo.
0: Okay, sige na. Kanto na ka mo sa akong FB Live, Troy Tisoy 2.0 para makita nyo si Arceli. Are siya, oh. 1, 2, 3. O, yan. Ah, naka-stripe ba to? Naka-stripe? Kulay orange?
1: Opo, sir. Opo.
0: Ayan. Maganda naman pala. Ano, oo. Parang ano siya, exotic beauty. Oh, exotic beauty, parang curly yung hair niya. Huwag kang tumawa, Dol. Bakit tumawa ka?
2: Tumawa lang ako sa sinabi ni Ramil kanina.
0: Napangit daw. Ano, agree ka din sa kanya? Hindi.
2: Ha?
0: Agree ka?
2: Hindi naman pangit siya.
0: Oh, maganda naman ah. Oh, pero may asawa na ba to, Arceli, yung kasama mong nakakulay red?
1: Meron po.
0: Ay, sayang, maganda pa naman sana.
1: Kaibigan ko po yan, kaibigan ko.
0: Ah, andyan din sa Kalibo.
1: Opo, malapit na yung bahay nito dito sa amin.
0: Oh, ganun. O sige. I-regards mo ako sa kanya. Oh.
1: Opo.
0: Dali, tingnan natin yung comment ng mga ano natin, ng mga viewers natin. Kung okay lang ba sa kanila yung ano, kung totoo ba yung sabi ni ano.
2: Ni na, Ramil.
0: Oo, oh, dali ha. Ito na, may nag-comment na. Dali. Dali. Ah, maganda daw, oh. Sabi ni Sichu, ang ganda-ganda mo daw, ma'am. Parang hindi halata na tatlo yung anak mo, parang dalawa lang. Hayaan mo na yun si ano, si Ramil. Meron akong ipapakausap sa'yo, ah. Si opo. Ngalan mo gani, Migo?
3: Michael.
0: Ayan. Halin kay Ramil, lagado naman ta kay Michael. Ah, sige nga, kausapin mo si Arceli, kayo na nga siguro ang magkatuluyan nito, Pites.
3: Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi man.
0: Tagalog lang ha.
1: Apo, apo.
3: Ilonggo ah.
0: Tagalog gani ah, naman.
1: Tagalog daw, sabi ni Sir, Tagalog.
3: Ilonggo ah.
0: Tagalog gani, hindi mo ginapilit nga may lunggo kagid. Tagalog.
3: Hindi ako kakala sa Tagalog.
0: Ah, Tagalog nga ang salitain.
2: I-try
1: Tagalog
2: mo lang,
1: ah. Pwede naman yan.
0: Oo.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello, good gabi.
1: Hello po. Kamusta?
3: Okay lang, ah. Ako kasi Michael, taga Tagis.
1: Ilang taon ka na?
3: Tagis ni Cross.
1: Ilang taon po kayo?
3: 29. Ano po kasi ako?
1: 34 po kasi ako. Wala po, family na nag-aalaga ng mga anak ko sa bahay.
3: Ah, ganda.
1: Kayo po. Ano pong trabaho nyo?
3: Ako na, contraction lang.
1: Ah, okay.
0: Tapos?
3: Ilan ang edad mo?
1: 34.
3: Ate okay ah.
0: Ate okay ah.
3: Oh, okay. Wala na ako,
0: well, hindi mo na palalalimin pa yung pag-uusapan nyo?
2: Hindi ka na magdiskarte?
0: Oo nga.
3: Okay naman siya ako na try ah.
0: Ah, hindi pa nga siya nag-uuna kayo na.
2: Wala pa siya.
0: Tagalan mo pa.
2: Oo.
0: Ano ba yan?
2: Wala pa siya kauo sa imo.
0: Hindi pa nga kayo na tagalan at na labasan.
3: Ano ba pangalan mo?
0: Bumalik naman tayo sa pangalan. Ano ba naman yan?
1: Arceli po.
0: Arceli nga.
1: Paulit-ulit na lang eh.
2: Arceli. Kagina, pakagapaman ko sa ngalan niya.
0: Parang lipong naman na aloy ito eh. Kapos nila. Arceli. Oo. Oh.
3: Ate, okay, sir.
0: Oo. Oh. Tapos?
2: Ate, ano na plano mo?
3: Okay lang kayo, Arceli. Taga Negros ka, ikaw. Taga ako, ate. Okay lang.
0: Tagalugin. Tagalugin mo, ah.
1: Tagalugin mo. Hindi, tagalugin mo lang. Okay lang. Okay lang po.
0: Okay lang kahit na magkalayo kayo, Arceli.
1: Opo, okay lang po.
0: Oh, ikaw naman, Arceli, magtanong sa kanya kung ilang taon na ba si Michael at anong trabaho, ganun.
1: 29 po yan, sir. 29 po.
0: Ah, alam mo na pala. Sige, okay na sa'yo si, ano, si Michael.
2: Si Michael.
1: Opo, okay na po.
0: Oh, sige, Michael, maghintay ka dyan. Bigay ko sa'yo number, Arceli, ha?
3: Ah, okay, Troy.
0: Thank you. 8 minutes before 11 o'clock, mabalik pang phone pa. Lupo niyo, katropang Troy Tisoy.
2: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
2: Exciting! Woo!

0: the pain.
1: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: 12 minutes after 11 o'clock, nagapamati ka mo sa Gapon sa phone. Palopod nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kagatropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen sa mga gusto magwapagwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Yahoo! Kaginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Sarama bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag. Call and text lines ng XFM sa SmartCard TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tawag na. Kay Gahulat kami.
1: Yes.
0: And
1: may, ano?
0: Ano?
1: Para may istorya, woman kami eh.
0: Dali lang, nag-jacket ka na subungaw. nag-change outfit ka na dayon.
1: Change outfit ako.
0: Ah, kay Bernesta Buas.
1: Yes.
0: Yes, ang 3,000 pesos nagaulat sa inyo para sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. No, paano mag-intra? Pwede ka mo kayo ngagaw Buas, maghulog sa inyo ang mga entries. Piliin nyo lang ni ang mga Yes to Health products nga bilang himuon nyo nga entries sa ato nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Nan, pilian nyo na siya. Then, amo na ang isa sa apat sina ka mga Yes Salt products, bali raffle entry nyo na siya. Then sa Friday or every week, you can win 3,000 pesos. All you have to do, fill upan nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan ng XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagawalat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So ano pang ginaulat nyo? Intra na ka mo sa ato nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Ote, ano pang ginaulat nyo da? Mag-intra na ka mo para bisan paano may glastoon ka mo mag-abot ang Disyembre.
0: Wala nakatawag si Nanay Rose, how?
1: Oo, no? Bakit wala mo to siya nagdaon?
0: Nahitlaw na ko pala kay Nanay Rose. Ang ba't ko nakakuha na to si Nanay Rose ang radyo?
1: Gani man.
0: Nanay Rose, basi ko nagapamati ka, tawag ka di sa amon kay para ma-ano naton, ma-reserve naton ang imo nga radyo para dira sa antike. Payo, anta kay Sir Emerson. Kay ti siyempre, si Sir Emerson niya, basta listener niya, automatic may ano ginaya dayon niya.
1: Oo, si Sir Emerson.
0: May cash. Pati ka na may radyo. Okay, available na ng radyo. Sa din ka man nga mga istasyon sang XFM, may mga radyo na gina nga para sa inyo kung mangayo ka mo. Gaan ka mo na dahil. Ang importante, wala ka mo yung ginapilit nga mamati. Kamuya ang makadto sa amon nga istasyon kung mangayo sing radyo. Gaan ka mo namon. Ah. No? Basta, kada pangayo nyo, makiss gid ka mo anay kay Dolpo.
1: Oksla! Lagi na problem.
0: Amo ning ginahambal nga radyo, bailo ba nga?
1: Ang ano ya?
0: Ang
1: bailo tubo wala ge.
0: Ha?
1: Bailo tubo.
0: Ah, depende sa inyo istoryahan. Nay, kiti, siyempre, pag claim na nila ya, ma-istorya gina sila anay mo, ara si Dolpo. Na, ikaw na dayon ma-follow up.
1: Okay,
0: Follow up mo, te. Dugay-dugay, hatag kong radyo, ate. Basi pwede na matinloan ni mo tubo. Please. Pati ka nalaglaog lang na yamon na. Pero kung tuturo nyo, pwede gay.
1: Ay, ako yung natuturo.
0: Ah, ang aton nga mga katropa nga naka-tune in subong sa din mga mong lugar sa Negros ug sa Panay, mayong gabi sa yung atanan, nagpamati kamo sa phone pal upon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Saliwat, hindi ka magkalipat ha, Santo, na next FM libu-libong pa-premyo sa week 17 na kita. So, buwas, ibaloon ta kung sino ang makaangkon kag magadaog sang 3,000 pesos na cash. Mabalik pa ang phone pal, nagpamati kamo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sanford Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sanford Gold.
0: Sanford Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales team.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiinom.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Shantong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Call

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaneng Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid
8: Sister Pain, hanggan ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. At kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen Orpas.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premier D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Gary, sa ka-service ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ng kasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
7: Yeah!
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: X!

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: System Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang System Pain.
0: System Pain. Hanggang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Yusuf, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Santon Tag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Guzupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR permit number 0098, series of 2026. Managang pala.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jusupe at laging panuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong song. Sister Pain. Parasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: oras, mga tropalas, 4:17 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na!

gagahon banwakra itakalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Ayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kagapagwaragwag exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw daya karang Biyernes. It's 21. Sabugan karat Hunyo dagong 2021. And of course sa gihapon ako rin yo karon yo mangin kiban mangin anchorman katropang RR Kulas. Ay sa aton karaga programa tawaga talakay kita daya karaga tugpang do na ton karaga mabalita aton may karaga pagistoryan tau at dagan ligwa da, sa kabilugan ita aton karaga pagwaragwag antes rong tanan lagi na tamyaw ginato na aton na karoon yung maigmang hoda pinagi sa aton karaga Facebook Live XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na ito yung nakatsone in sa inyo karangatig sa tagsa ka mga radyo. Good morning! Kamusta mga katropa? Inyo na karoon niya plastada mga amig-amig makarar aton karangat tempo propila na ito noong nakaroon niya mga negosyante nagamat-amat na kara nag-plastar no kanda karanga baligya bawa. Of course, mga katropa, na hindi magkalipan ng i-follow raton karaga official page or share raton karaga programa Exciting Pilipinas. Pwede-pwede ba kamo karon mga katropa magpadaga na ita inyo karon yung mga mensahe na samtang kita nag ililiba aton karaga pag-basaho.

0: pamati. Pinagi sa aton karagang Facebook Live. Antes rong tanan. O, iba matod karaga aton karmiton patranda karaga plastada. O. Kaga balikutod pataro pila na aton. O na karo niya mga ibang ho. Baga migamigid mana katropang ar-ar amon karaga tiyempo. Exercise gilang gidana ya iuna tro dapat iuna ta. O kinangan karang hugnoton sa saksakan hay hugnoton na. Ay base bagawa pa na hugnot ko no. Well, ano ra aton karaga pag-istoryahan no pag talakayon sa kabilugan makarat aton karaga pag ililiba makaron mga katropa. Mga topiko karang aton karaga tawan karat daga nagraya karang aligwa. No, makaroon ka nga ang gahon. Oy, nagapanumbalik kita. No, pinagi makaroon sa aton ka nga Facebook Live. Istoryahan tanay mga katropa, ropila ka mga update no, nga nagkagatabo makaroon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Mga katropa, viral makara agin ugan. Ita kagooy sa social media.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Daya karang 70 ag 80 anyos nga magugang.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, may isang ka-insidente. Sa sugod it pampasahiro karang jeep, sakar sa dahon it muntin lupa. Rona videohan kunsiin makitaan rupag panakit sa sangka pasahiro. Mga katropa, o particular una karon sa South Station muntin lupa. Na videohan mga katropa, rugolpyada karaga pagsakat daya karon niya persona. Bata pa eh. No? Ang hindi kara masugid kara mga katropa, gulpi di kara imaw nga sumakait dahil kara nga jeep. Ang nagpamayo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagpamayo sa mga pasahiro. No? Kung sasiin kara gindepensahan itaya kara nga magugang, raya kara or 70-80 anyos kara, rong iba pagid kara nga mga nakasakay. Kasi nga ne, puro mga babae rong pasahiro sa sugod itdaya kara nga jeep.
1: Exciting Pilipinas! Ha?
0: Viral magkara, no? Raya kara nga video. So standby totok, istoryahan taman ra, no? Sa piha kara nga parte, balikan taman daya karon nga natabo sa Libacau College of Science and Technology. Nga temporaryo nga ni karang ginpapundo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Matapos nga uwa nakapasat mga kinangyanon karang requirements sa aton karang ched. Raya karon nga LCST nga ra mga katropa. Now, di kara ginpamalibaran it dati karaga administration kasi kay sa mga nabarosa para naga umpisada mga katropa. Naray gara na sambitan karang eskwelahan. Ginpamalibaran ni former Libacau Mayor Vincent Navarosa rong mga akusasyon nga ginapabayan it dati karang administrasyon rong LCST. Ha? Uwa tamanat daya karang kamaturan. Rong mga nagagapta karang balita sa social media nga ginapabayan aya ginlipatan it mga nagtaliwan karang administrasyon rong Libacau College of Science and Technology. No, kasi saan na karang Facebook? Raan na karang pahayag mga katropa sa na karong niya social media?

0: Lata kararong bilog kara nga kronolohiya. It suporta pondo ag sakripisyo agod mapabilin rong ligasiya et libreng kolehiyo para sa mga estudyante particular gon rong mga kagakip sa tribong Akganon Bukidnon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Mga katropa. Now, kahapon may una kara nga ginpa kani ginpatigayon no ginpatigayon nga nga legislative inquiry no kasi may privilege speech kahapon si Aklan board member Mark Kimpo angot sa problema makaroon nga ginapangatubang it mga estudyante nga nagatuon sa Libacaw College of Science and Technology. No? May isang ka legislative inquiry rohinyo kara nga igapatigayon sa konseho agod mapungkuan rong problema aga makatipon it mga impormasyon agod makahimo it mga nagakaigo kara nga solusyon para sa mga apektado kara nga estudyante.
1: Exciting Pilipinas.
0: Anyway, hindi karo magbuhay mga katropa. Da may pahayag kara no si Aklan board member Mark Kimpo, no? Angot sarong raya karon nga natabo pamatian karo no, si hindi man kara magabuhay. Well, sa pihak pagid kara nga bahin. Da sa aton kara kadugang kara nga balita na mga katropa. Istoryahan taman do daya karon nga pagguwas sa andom ka mga sakay it paraw ura karon sa isla kara ita Boracay. Bangod nga nagkugob ro anda kara nga ginsakyan kara nga paraw ura karon sa isla kara Boracay. So maswerte ray kara nga anom kara nga mga sakay no nagwas ay basta tubi ra inyo karang kontra bo swertihan niya gid kung makagwas pa mga katrop amel matangani no una ka ginagamonitor mata karon ra aton karon niya Philippine Coast Guard and of course ra aton karon niya Aklan Maritime Police Station. Oras na malas 4:20 no magkaroon karang agahon mga katropa. Sa taon ka nagkapag pangalagad, no, samtang ka mo nagatutok, nagapropromati, man magkaroon.

0: La, bukod niya ito marami, kundi kargado pa sa vitamina. Santon Plus sa Gold Coffee, no, basko gid mga katropa, no, kada higo. Produkto ra, ito aton ka nga Yes to Halta Incorporated, ang mabakara no, sa aton ka nga pharmacies, drugstores nationwide.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sige, naka-live na kita, no, mga partner, no, pinagi makarasaton karaga Facebook. So, magpadayon, no, sa pagpadalanggit mga katropat inyo karaga mga mensahe. Ay, medyo na pagong ang git kay naraton karaga Facebook Live. I don't know, kalin rong natabo kay naduga raton karaga Juan Power guman, no, itaraya karon niya kuryente, agahon pa man. Pero okay, matani kunta, no, kung mga agahon niyo or aga-aga, siyempre magami-gaming babudlight, ano mga katropa kung mga gabi igumatana, no. Babo mata nagawa ngayon aton kara mga kuan igbang hoda. Ikay kung may mga unga pa man na makara, bawa, mabudlay kita na kung mga gabi imaton. Or adlaw. Kanya kung patay sindi, ay apektado git kara rin yung kara nga mga appliances ron ay. Posiblit anang masamad. Wa pawai baga, no? Bukas sindi. Oh. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad, good morning, watching, no, sa aton kira nga pagwaragwag man magkaroon. Kay Cedric Lloyd Guarino Rispino, good morning man, nagapamati sa aton kira nga paga ililiba makaroon. Okay, balikan tayo mga katropa, no, may natabo nga rang sangka insidente it pagpanakit sa pila ka mga pampasahiro karang jeep sa karsadahon it muntin lupa nga ra.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang na-videohan man it kapwa pasahiro rayo karang natabo nga ra mga katropa. Kung sa'in makitaan ro pagpanakit itraya karon nga yaki sa senior citizen. No? Particular una karon sa South Station Muntin Lupa. Well, dahi karaga video nga ra katunga. Kumbaga, uwa na videohan. Ro bilog nga natabo. No? Samta nagapasugod raya karon nga gagaking ra. Ro natabo golpe nga sumakay. Uwa itsuksok karay nga gambong, raya karay nga suspect ka sa jeep. Ag ginaligar di karaya, well, may tatlong adik pa ni gali karay nga nagsugod, nagsunod sa sangka pasahero eh. No? Sa kahit daya karay nga jeep eh. Ginaligar, tatlong adik. No? And then, di kara, ginbinayot aray mo mga katropa sa sugod it jeep. Matapos nga masundan itatlo ka mga adik nga ra.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ginpaandar pa di kara rong nasambitan kara nga jeep. Siyempre, para magpundo na eh. No, raya karoon niya pagpamayo nga ra. Itaya karoon niya suspect ka. No? Sa daya karon nga magugang ara. Pero imbis nga pumundo, uwa tagyapon, mga katropa. Sigit, ibaw karanga namayog, may nadagahig pagid karanga iba pagid karanga mga pasahiro.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? May mga nagkaganina, no? Sa raya karanga natabo. No? And then may daywa pagid ka mga kagakinan rong gidepensahan kara ro raya karon nga pila ka mga pasahero sa nasambitan kara nga sagakyan, no, raya kara nga natabo kara nga pagpanakit sa sugod dit dai kara nga pampasahero kara nga jeep particular sa South Station Muntin Lupa. Kumbaga makabig nato nya sangka makabagaka, no, nga insidente. Nga nagapakita raya it nagalala karang nga problema, no? Or may mga krimen sa mga pampublikong lugar.

No, raya karga jeep sangka pam publikong sayak kani. Kusin dapat guwas ro tanan ka mga pasahero. Ano man randa karga idad? Gaki ka man okon bayi. Or ano man di mo karga estado sa pagpangabuhi. Maka sugubo no isipon na nga mangin dapat maayos ang guwas ray karga biyahe. Nauli paraya sa pagpanakita ag nakaangkon it pila ka mga trauma rubang inosente nga ra nga pasahero. Exciting Pilipinas. Kasi base sa post it pasahero. Gulpihan raya karon nya natabo. Pagsugod sa akyan na mayugagi. Ha? Agmas makabagaka paraya. Makabagaka paraya sa kamatuoran nga maabo nga tawo sa sugod ni jeep rong nahadlukan. Bangod nga indi nanda masayuran kung may basi may dagara nga siyaw na no. Raya karon nya mga suspect nga. Ah. So, di ka rin nagpakita man rung mayad niya ginpakita. It ka isog, it daywa ka mamagugang karangagaki. Nga protektahan rung pila pagid ka mga pasahero. Pero makasugubo. No, nga may una kita karakandarong naninahan. Nga kinangan ka rin nga daghon sa ospital. No, well, iyakaton, okay matayay. Ay magreklamo gang sa mga tricycle driver. Sa mga jeep na ton, okay mata. Pero sa mga part kataya karon yung mga Manila, abaw mga katropa. Hagos sa mga palibot nimo, no, hindi nimo masairan, pertigid ka delikado. Iba ro pagpangabuhi ito. Ay kung iya gutuman do sang katawo, may imo karang tanom-tanom una. Okay na. Ay sa mga part niya rat daya karang Manila, gaban ribaw na karon may mga kwana, hindi na masaligan baga. No? Well, para sa mga igmangod naton, ipabati naton do natabo gid man niya ra. No, matagod man lang ra, no mga katropa. Raya karang pagsiyagit itaton karang mga pasahero pamatian ta. Mga katropa, so ara, nabatian naton dudaya karang nagkagatabo sa sugod dahil karang jeep eh. Grabe ro kakugba, no, ito pila ka mga pasahero na ag masing mga estudyante ng mga kababayin ha. Exciting Pilipinas! No? Kasi hindi na damahambay nga base pati isanda managahig. Hindi na damahambay base may hugnoton karang siyaw. No? Kaya man ginaligar di karaya, mga katropa, nga

0: di liber-deliber ka to? Makibot kat imo amat-amat nagabawas do parte ka imo karang asyakyan. Ha? Agara parapan ka paranda karon niya ginatakawan kung nakakaroon na.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, man o kahugot rong presensya it otoridad. Naho. Ag may matawag nga mangin madasig pagit. Rong mekanismo it pagresponde parehas kung raya karang nga inserente nga nato. Kasi wait lugar raya karon nga nagakagatabo karanga krimen sa aton dapat karanga palibot kapin sa mga pampublikong lugar kung sin dapat guwas rubawat or daya karon nga mga igmanghod na to raya karanga insidente bukod nga mang ita katang isip o istorya ka. No, kundi, istorya man, itdaya karon nga makatao katdaya karang trauma sa publik. No? Sa pilitan matdaya karang magugang kinga para nga mga hindi managahigri ba karang pasahiro? Gusto na nga pag-on sa runaya karang jeep. Good morning na kay Josephine Sistorias Valencia, nagpropromati man no, sa Kalibo. Good morning.
2: Good morning.
0: Kay Arnold Altivo, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Ninyo Joseph De La Cruz, good morning man.
2: Good morning.
0: Nagatutok no sa aton karang pagwaragwag makaroon. Kay Jima Kiswani una karon sa Bacoor, Cavite, good morning.
2: Good morning.
0: Sa Tiro, good morning man. Naga monitor man no una karon sa may barangay Mabilo New Washington. Thank you so much.
2: Good morning.
0: Yung karang paga pamati. So daya mga katropa naga pakita no nya gatao it daya karang kahadlok maskin sa sugod it daya karang jeep no. So what lugar eh? Masinsiin lat ana raya karon yung mga adik-adik nga raga maghimo kanda karaga mga baho.
1: Exciting Pilipinas.
0: Raya gaban no kanda karon niya ginahimo. So standby lang gid no sa pila ka mga update karon mga katropa. Alas 4:45 no ra aton karang oras makaron. Sa aton karaga pag pangalagad oy kay Joyri Jorfo. No, good morning.
2: Good morning.
0: Nakaroon sa may Tabaaw. Bawa, nagapinamati man magkaraw. Star, ibo ka nga blastada. Kapi-kapi ang ganda na yun na karoon katropang Joyri, ha? Amat-amat, no? Kay Noy Oirene, good morning. O nakaroon sa may barangay Agbago Ibahay.
2: Good bawa, morning.
0: Nagatutok man, no? Sa aton ka nagapaga ililiba magkaroon. Oh, hindi na maguya-huya, no? Nga magpadagat minsahe, ha? Kay Floresa Marte, good morning. Oh, good morning kita ko, no? una, karon sa may Bacow Norte, nagatutok man, no, sa aton ka nagapaga pangalagad makaroon. Ay, mga katropa, standby ka mo, no, hindi ka na magabuhay, aton man ka nagapaga talakayon. Rong update or ginakabagakan ita aton ka nagamasyante matapos temporaryo. Nga mapapundo, no? Sa anda karaga ispaga eskwela mga katropa una sa LCST nga eskwelahan sa may Banwa Karat Libakaw may pagpahayag or sana karon nga social media daw si former mayor Vincent Navarosa no saron na aja karon nga natabo agin talakay manra mga katropa sa sangguni ang panlaliwigan kung ano romantikang no para sa aton karaga mga estudyante nga dano matigayon gid man karang mapundo or maga panumbalik ray karang eskwelan kasi kabaabo nga mga estudyante kara rong nagagao mga katropa Nga mana

kabay mana makabalik kami. Agrouna ka nga biktima, sanda pa mismo man. Maman raya karon yung mga ginikanan. Panumbalikan tanay, no? After gamang itapila ka ma-reminders, kanli standby.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Josope, at laging banuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Xanthan tag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas.
5: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Xanthan Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Xanthan Plus Gold. Maganda po, maganda.
4: Xanthan Plus Gold.
6: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayoga. Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it san ton coffee mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang Alima. Ay kung mag-inom pa ako it santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
7: XFM.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigil ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Resita, sige di matulang pagsakit ang akong ulo.
10: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
12: kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Taos, mga tropala, 5-1 no, sa agahon na. Mga tropala, kita mga tropa no, sa Ton Kirikapaga, Liliba, exciting Pilipinas. Kay Lene Reprado Tumao, good morning, Ged. Nag-programatio na karon sa Barangay Tabaaw. Aga shout out man gyud kay Miss Lynn Diamond una karon sa United States. Morning sa taga Tabaaw no nagatutog nagapamati. Kalipoldo Martinez Jr., good morning. Kaya Jerly, good morning man. Katropang araw-araw paki shout out trong pamilya Baraka kay Albert, kay Eugene, kay Iman, Gayen, LG, Talisay, una karon sa may panda ng tiki nagapamati. Una karon sa Riyadh. Good morning, Ed.
1: Good morning.
0: Robily Asyong, good morning. Shout out ko po rong security guard una karon sa Kalibo Airport. Nga agahon pa ba nagapinamati sa exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Traton niya naman. Naga mga security guard dato no na karon sa Kalibo Airport ah. Good morning, Ged. Una sa checkpoint air niya.
1: Good morning.
0: Buddy galera ni katropang John Mark Nasyono. Ah, John, good morning. Okay, mga katropa no. Istoryahan tanay. Raya karang update sa sitwasyon. No? Ita raya karon nga eskwelahan. Ora karon sa area ta Libakaw. Raya karon nga LCST or Libakaw College of Science and Technology.
2: Exciting Pilipinas.
0: Well, sa Yapo ro may estudyante karat daya karang nasambitan karang eskwelahan nga ra mga katropa. Particular pag i-drive karang maginikanan. Nagakasubo, nagapanawagan nga matawaan it daya karang atupangod or tikang para mangin maayos, mapabalik rong sitwasyon it daya karon yung mga estudyante.
2: Exciting Pilipinas!
0: No? So masking ikaw nga siguro kung may sambilog ka na karang unga nga nag-eskwela, batsyag ni mo eh. Batsyag ni mo rong kasubo nga. No? Hagos tanan naga panangison no sa rong raya karon niya natabo unang una ro biktima ray karang estudyante agraya karon niya mga ginikanan.
2: Exciting Pilipinas.
0: So may gin pahayag si former Mayor Vincent Navarroza. Particular sana karon niya Facebook. Rana karaga pagklaro. Nga hamat umabot kara sa punto nga raya na tabo sa rung raya karang eskwelahan.
2: Exciting Pilipinas.
0: Well, rana karang pose. Isalin na nato no mga katropa sa klanon. Kasi naka-English eh. No. Now, sunod di kara. Sa amon karang ginapalangga nga mga estudyante at mga ginikana, mabugat man manara akon karang nga nabatsyaga. Samtang ginaklaro ko raya karon niya natabo. Gusto ko nga klarohon nga rong LCST hay bukon ita totally close rong mga programa ang kurso gamang rong hindi matauan it akreditasyon rong LCST nagapabili niya nagatindog ang nagapati man ako nga mag-abot rong adlaw nga uman raya nga mapadayon ang mabalik rong normal karang operasyon.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mana, tag ako nga nangin mayor, it dosi nga mga dinagon nga nagtaliwan. Din ato bang manmana naton? Raya karon nga problema nga ra. Aga nagampuwasan naton. So may onsing kabatch, it mga estudyante rong nakatapos. Agabuan karakanda mga profesional na makaroon. Rong iba kara mga lisensyadong maestro, maestra na. Pagkataliwan, no? Or pagka taliwan ita tatlong dagon nga pagpungko bilang mayor rong LCST nanginhuwaran pa ita pila ka mga lokal mga katropa. Bilang vice mayor man sa sugod ita hagos siyam nga dagon. Hagos dinagon man amo nga ginadugangan rong pondo at LCST pinaagi ita sangguni ang bayan. Ngiragabot sa 5 million pesos hasta 9 million pesos. No? Pero bukon kuman man at nakaugalian nga mang himaso sa pagpungko it mang opisyal it eskwelahan kung nagtaliwan ka ra nga tiyempo. That's why nga wa ako kasayod sa ginatubang ita LCST. Di lang sang ka-opisyal ita legislatura. No? Bukon ko man at tungkulin niya mga alam sa mga sa idagom ita ehekutibo. Kapin sa sangka institusyong ginapungkuan it mga Doctor of Education. Agro mga tao nga may sapat, no? Nga kaysayuran, kaysa mana kakot. Kami mana sa sanggo niyang bayan, kaibahan mana si SB Team Brian Tudusio, that time nga imo para mayor, ha, mga katupa. Wa ba na't kasayod-sayod? Nga may seryosong problema, rong LCST. Bangod sa tiyempo man nga to, no? Nagabaton paraya it mga subsidy halin sa CHED. No? So nagbukas pa rong mga pamunuan it eskwelahan bago rong kurso nga BS Special Needs. Ah, agbangod karon ginagaom namon nga maayos rong pagpamalakad sa LCST. No? Sa uli karang parte it akon karang statement. No, or sa uli karang parte pagidit akon karang siyam nga dagon nga pagpamungko bilang vice mayor. Nga gumapit kamon. Raya karang pamunuan it eskwelahan. Agod magpangayo nga ni daya karang bulig. Nga himuong sangka economic enterprise raya karon nga LCST. That's why nga uwa managin sang ayunan ra itsang gure ang bayan tagtsempo nga to. Bagod may mga technical nga kinahangan nga resolbahon. No? Ag may perte ka delikado nga hindi magwas. Sumabaho rong ginbutang namun karagapundo agod mapabilin rong handom it LCST nga magtao it libreng edukasyon no sarong raya karon niya kolehi. Pag abot it 2025 sa sugod it limang bugan nga pag pamungko bilang mayor perme mana ako nga naga-communicate sa Regional Director at CHED Region 6. No? Agod itaora akong karang agod ipahayag ko ro akong nga maidid nga maipadayon ro tatlong programa at LCST. Sa amon nga pag-meeting. Kung siin, dayuang adlaw ako nga nagapabilin sa Tagatapan. Aga di karama katropa, sumang-ayon. Nga pwede na ipadayon rung programang BS Hospitality Management. Pero suro ko mana, nga kistingan amon nga maisarba rung daywa pagid niyang programa bangod may una nga mga naka-enroll kara nga estudyante. Ha? May ginbutang pa imo kara nga panumdom. Nga rung mga estudyante nga ra, nakapag-enroll bago pamanmana ako nga nakapungko bilang mayor sa sugod itlimang bugan ko 2025. So hagos mana adlaw-adlaw kami nga nagahimo it mga meeting. Kay bahandro mga teacher, aga pila pagit karaga mga ahinsya, agot istoryahan, ro mga kinhanganon karaga tikang. So naga pangayo man mana kami itbulig sa misyante at magagrikanan upang magampuwasan raya karon yung mga ginagyan makrat dahil karaga nasambitan karaga eskwelahan. That's why managawa man at kamatuoran nga uwa ita kisayuran rung mga estudyante at ginikanan may kaangtanan sa sitwasyon it LCST.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa akon man managawa karagapagpong ko bilang mayor ko 2025, naging kabulig namon rung mga estudyante at karagaginikanan. Nag-donate sanday karat mga libro, nagbutang itday karang oras sa agod ayuson ng eskwelahan bilang pagpahaom sa nagapit karang COPC evaluation. Ag sa tempo garon, nabutang rung limang plantilla positions. Mga katropa, bago raya karaga or ulihi karaga pagbungkot na sambitan karaga mayor. So sa pagpahaom 2026 budget ko 2025, nagabutang kami ita 11 million para sa LCST. Rupina kamabaho karaga pondong yang ginbutang sa runaya karaga nasambitan karaga eskwelahan. Kung may mga kumana ko nagausoy man ay kamot daya karanga detalye, pwede man na ninyo ikutana sa tempura, sa nakabutang makarang administrasyon. No? Bangod raya ay nakabutang tag ako parong mayor ko 2025. Pero makara hindi buko naman ako't mayor. No? Or hindi na gamiton karaga pondo makaron karaga dagon niya 2026. Kibaan man kara sa 2025 budget rumpag baka itdaywa ka mga sakyan electric aga hybrid vehicles para sa automotive department. Pero wa man na na proseso or nabakang ita temporaryo karang administrasyon sa bangod sa may mga rason nga sandaga man na karang nakasayot. Ruta na niya pag binagaka nga ra it LGU PTA ang pila ka mga opisyal kilaga it dati karang regional director it CHED. That's why nga nakapaom kunta sa sangka evaluation. O galing sa mga bangod sa may mga rason nga wa man ako sayod, may bagong regional director nga nakabutang aga ko Pebrero 2026 nagpaguwa raymaw ita sugundano no kay Team Brian Tiducio no mga katropa. That's why nga bukod man at minatuod nga sa Mayor Charito ag Mayor Vincent what may nahimo agod magwas ray karanga LCST. Ginhimo man mana namong tanan, ramon karanga makaya, gamit ro karanga pampublikong pundo, aga ro mga nangin sarili namon karang personal nga resources agod suportahan daya karang eskwela. Ha? So wa man ka maturang nga ginpabay-an namon raya karon ni eskwelahan. No? Aman manait pabay-an kumana rusang ka institusyong ginumpisahan ni Mayor Charito Navarros. Bilang sangka pribado karang mamamayan. Padayon man ako nga nagatao, it advice sa aton karang school head, mga kawani, mangin kay Tim Brian Tuducio, may kangtanan sa dapat karang unahon nga himuon para sa LCST. Raya nga mana ro akong karaga maibulig sa makaron. Ginhimo ko ra, halin pa ko December 2025. Agro akong nga mga advice. Kahit papalin, pwede ba na makabulig? So, nasa kandagot again, rong desisyon. Kung kaya na dagkar nga sundon o kung hindi. Sa makaron, wa naman akot posisyon or official or power or kumatawan or maghugag para manakarakinyo. That's why nga nakikiisa man man ako sa inyo man nagkarangang panawagan nga pangayon man ato rumbulig na day Rafi Tolfo agrong bilog karay nga Tolpo Brothers. Agraton karay nga pinalangga karay nga Ched. Sarong raya karong nga edikasyon. Agni Pangulong Bongbong Marcos. Agon mabuligan raya karong nga LCST. No? Raya ro ulihi karay nga paggaom. Itaton karay nga mga kapos karay nga masyadyante. Kapina. Ro indi karanga kaya nga mag-eskwela sa kalibong. Kaibahan rum abo sa aton karanga mga igmanghod nga kaibahan sa kaganon Bukidnon tribe. So nagipag-ugnayam naman ako sa Local College of Baliti, no, pinagi kay Vice Governor Dexter Calizo. Magapangayo man managit at buli kay Mayor Dini Rifola para sa Local College of Altabasa ag sa AE Shop, no, pinagi kay Dr. Jeffrey Arsenal Clarin. Sa makaron, si Tim Brian Tuducio ay parayon niya nagipag-ugnayan sa CHED Regional Office 6. Agon mabuligan rin maapektado karang mga mag-aaral. No, halin, ikaywa hasta ikapat karang dagon at parayon nga umapila, no, para sa kapakanan ita iskwela. Imaw naman na rong makapagtao it detalye may kang tanan kara aga nagagaom kita nga may marami karang balita nga mag-abot kapin sa madali karang chef. Agropang ulihi nga ginhinyo ko sa tanan nga mangin madahan, no, sa mga impormasyong nagagapta sa social media may kang tanan sa LCST. Mabo sa mga raya kugang, no, sa nagakaigo karang impormasyon. Mga katropa. So, raya ro pahayag, mga katropa, ni former Mayor Vincent Navarroza. No? Angot sarong raya karon niya eskwelahan at LCS. Now, ginkwan yun mandra, talakay, no, kahapon man sa aton karang sangguni ang panlalawigan. Raya karon yung problema Italibaca College of Science and Technology. Kunsiin sangka legislative inquiry. Sa kasi ro privilege speech ni Aklan Board Member Mark Kimpo. Kunsiin sangka legislative inquiry ro hinyo kara nga igapatigayon sa konseho agud nga mapungkuan rong problema ag makatipon it mga impormasyon agud makahimo it mga nagakaigo karang solusyon para sa mga apektado nga no nga estudyante. Well, pamatian talaga gid anay no ra na karang pahayag ni sanggor ang panlalawigan Marka Viga Kempo mga katropa.
3: Do we have some unassigned business or urgent matters to be deliberated? The honorable gentleman from Calibo, Honorable Kempo, is recognized.
4: Thank you, Mr. Chair. I would like to deliver a privileged speech in seeking a legislative inquiry on the status of the Libacaw College of Science and Technology. May I be allowed to continue, Mr. Chair?
3: Please proceed, Honorable Kempo.
4: Thank you. Mr. Presiding Officer, honorable members of this august body, I rise today on a matter of public concern involving the Libacaw College of Science and Technology, an institution that has long provided higher education opportunities to the youth of Libacaw and neighboring communities. Recent reports regarding compliance issues raised by the Commission on Higher Education have caused concern among students, parents, faculty members, alumni, and the general public. Understandably, many are seeking clarity on the current status of the institution and the possible effects on students and future enrollees. As representatives of the people of Aklan, it is our duty to be properly informed of matters that affect the educational welfare of our constituents. Equally important is determining whether the provincial government can extend assistance, support, or intervention within the bounds of law to help address the situation. Accordingly, I respectfully call for a legislative inquiry in aid of legislation to ascertain the facts surrounding the matter, including the current status of the college, the requirements identified by CHED, the measures being undertaken by the municipal government of Libacaw and the college administration, the possible impact on students, and the forms of assistance that may be provided by the provincial government. Our objective is not to assign blame, but to seek information, promote transparency, and explore solutions that will protect the educational interests of our fellow Aklanons. Mr. Presiding Officer, I respectfully move that this matter be referred to the committee, to the three committees, the Committee on Education, the Committee on Laws, and the Committee on Youth. I so move, Mr. Chair.
3: There is a motion and duly seconded. Hearing no comments or objections, the referral is granted.
4: Thank you, Mr. Chair.
1: Good morning!
0: Okay, mga katropa, suraya ro nangin pahayag ni sanggol ang panlalawigan Marka Viga Kempo. Angot sa mga posible ng daikarang atikang nga paghimoon para magkabulig no, sa rungraya karon niya mga estudyante nga apektado no sa temporaryo karaga pagsarado ita Libacaw College of Science and Technology.
2: Exciting no? Pilipinas.
0: Pero siyempre hasta san o de kasi rayro ko ta na itmo estudyante gini kanan eh. Hasta san o kami nagagao or hasta san o nga makabalik ka rayag nga klase it nasambitan kara nga eskwelahan. No? Kasi adlaw-adlaw ka nga nagabalik-balik matod sa eskwelahan. Adlaw-adlaw man nga nagapangabudlay rin mo kara nga ginikanan. Nga ro, tuyo itsang ka ginikanan saan na karoon yung inunga kara nga estudyante ang apektado dahil kara nga eskwelahan na makatapos itdaya kara nga pagtuon. Makabuong itdaya kara nga nitawag kara nga diploma.
2: Exciting Pilipinas.
0: Good morning kay Makaldo Hermelen nag pamati una karon sa Ginbaliwan, New Washington.
1: Good morning.
0: Hermelen, good morning gid katutok sa aton kay pagwaragwag kay katropang Haji, ah, good morning. Angel Biel Rilo, good morning.
1: Good morning.
0: Joyri Jorpo, shout out. No sa mga guwapo ba nakibot kita, guwapo kay anak. daw nga gakapi makara una karon sa quarry no kanday Ele Perez from Guapong operator it's me bow. Grabe ta siya mo kapi nga gapang pagwapo kita siguro katropan Joyre. Good morning lang gid na ha. Oh, ayong si ibok karang trabaho na.
1: Good morning.
0: Sa daga propromati man makarakaton. So makabaga ka. Aga makadismaya. Ray karaga mga estudyante ura karon sa Libagao College of Science and Technology. Bangod sa agin deklaray aton karaga Commission on Higher Education or CHED na mga katropa. Daya karon nga temporaryo anay karaga paga suspende. Ay mga kinanggano niyang gid siguro man karaga requirements nga ma-comply, no? Ito, nasambitan ka nga eskwelahan. Agon maging maayos na. No? Raya karon niya, problema nga ra, mga katropa. Bukod niya sa bilog kararong biktima, kundi, ginatosta na mga estudyante. Nasa 500 ka mga estudyante, no? Ro mga naka, nag-eskwela. Ag bukod tanan, hay tagalibakaw. May mga taga-iba pagid niya mga lugar nga nag-eskwela di karuyon, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.28, nora aton karaga oras mga katropa. Sa aton karaga pagparayon kay Arnel Roberto Redondo. Good morning, Geda. Aga patamyaw man ro una karon sa Cortes Baliti nga Luis Gid no nga nagatutok no kay Nain Ambrosio no kay Samuel Roberto kay nang ining Redondo kay RJ Redondo kay Rowell Nepomuceno kay Rowen Nepomuceno kay Ronald Nepomuceno good morning man ha kay RJ Redondo thank you so much man no katropang Arnel no nagapropromati man makarakaton
1: good morning.
0: Alright mga katropa no sa mga kakabugtaw na to no nagkaroon yung mga igmang hod aga himutaan ay so, thank you so much inyo karaga pagtutok pagpamati mga katropa. Well, kinakugabos na kita no sa Champet aton karaga pagwaragwag exciting Pilipinas. So, thank you so much mga katropa sa inyo karaga pagtutok pagpamati sa aton karaga pag ililiba magkaroon. And of course sa mga wana aton na talakay nga mga topiko no pagkatalakayon tara no sa pila ka mga news and public affairs iyan karon sa XFM Calib. Naging kibahan man ato na partner technical signed katropang si Pril Kit Palmon. Sangagan manit aton karang station manager katropang Jan Alina Scanyo. Editor sa aton karang CEO President Dr. Rimeli Tooy. Ako man din nyo karoon niya naging kibahan katropang RR Kulas. Karagaywan it mayalayad karang agahon ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yes to health!
5: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid na natural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magsetin ng masakit sa aton kay kinahanglan mo gid maggasto Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ni mga simptomas sang masakit kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining lifestyle. Ina mga abyan makabuli gud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagparagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagparagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
7: Welcome man, Sir Josie Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josie Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas maligon kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mabuligan.
4: Yes to health.
6: mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health!
6: Pero diri kita sa mga hiyang ya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay wai niya caffeine kag wai coffee beans, ang Sunzone Plus Coffee Mix. May mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita nyo wai kape, wai ya sang coffee beans, wai ya therefore sang caffeine. Pwede kainom sa mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Sunzone Plus Coffee Mix. Amo ang pagpa-activate sa ato sa mga brain functions.
7: Kagtuman kita na ka-importante, Sir Josiel, ano? Kay tanawa blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mas sigurong kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong na medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josiel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Josiel nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunzone Gold Coffee Mix.
3: Yes to Health!
6: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
7: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isa man sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kung ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 Coffee Mix. Ang isa sinin sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaya man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar, tungod nga stevia ang iya sininghagin na gamit nga pampatamis sa dira.
0: Sunzone Plus Gold.
6: Ang hypertension, may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kung mga patimaan sa lawas ta sini, botang balo sini Dok Leo, ara na naduktan ka na.
7: Kaga posible, Sir Josiel, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
6: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
7: Para mahambal naton, Sir Josiel, nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
6: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
7: Correct.
6: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
7: Yes, Sir Josiel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
6: So kon mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
7: Correct.
6: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa. Pero ara ka nagalisa mo dari risk of having a hypertension, Dok Leon.
7: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na. Ang pagtaas mo sininga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini, ginatagaan na sa ila sini mga medical doctors ang maintenance.
8: Couple Plus Gold.
9: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: And mag-over 130, magkalabot na B 140. And then magtaas man to 140 over 90. Buta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
7: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood but high risk ka na sini. Kung amun na ning imo sini nga numero, higher chance ni mo sini sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan ni Sir Josel sang treatment.
6: In short, sini, seek immediate medical attention.
8: Gusto mo ba ng pinag-

0: ka. Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay malang sila. Mm-hmm. Pero makitaan mo, nagapalamula nga, doga palanggitom lang ang pagkapula.
1: Mm-hmm.
0: Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gyapon sa ila sining ilawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
1: Ito yung risk ni Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical.

0: uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinakadelikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag anisang panit sa litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess ko no. Hindi man manami sa lawas.
2: Kung dati ayaw mong naggamay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May ganun ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Kinanglan may baluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa to sini nga lawas, Dok Leo?
1: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na ito ng aton sini nga sodium levels kag mag-relax ang aton sini nga blood vessel walls. Nga kung sa diin ang kakulangan sini o kung ng low potassium levels, posible magresulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
0: So, speaking about this potassium, masamin na aton sini nga ginapakaon sa mga nag-suffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
1: Correct.
0: Inang way kagi balaluto.
1: Mm-hmm.
0: Nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
1: Correct, Sir Josiel.
0: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
1: Isa man, sir, makuhaan na itong sang sustansya.
0: So, please be guided, ah. Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sa ninyo hypertension, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig niya siya para sa aton sa ninyo blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sa ninyo blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sa ninyo kaugatan may pahanunot. Maayog iya sa ninyo pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
1: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3.
0: Mm.
1: Dira sina nga mga inoras.
0: Amo ni siguro nga wayti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
1: Gapabulad sa init.
0: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
1: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balanse sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
0: So, bottom line, increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabagita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan

0: atau intake sang parat na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
1: Kasubong sa nahambal na ito ang Sir Josil, no? Kung nga akin ang lana ito sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sa nga aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Mm. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention nga magpataas ang aton sini nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sini mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
0: No.
1: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi gin na to na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sinin nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga wising imbalances nga matabo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sinitagsa-tagsa kaobligasyon.
2: The Secret of Health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gida kag magtrabaho gida ato sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension no kon na may ara na sang high blood, Doc Leo.
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule ti meras sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan nga nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sang aton sini nga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isa man na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang Sir Josel na no, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
0: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Leo?
1: Amo ni Sir Josel yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag. Kini siya, Sir Josel, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natuntalupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman kun ang aton gani sining blood pressure magdrop sang aton sining kidneys, masense nga nagalow ng sining blood flow, marilis ni sa Sir Josel sang enzyme nga ginatawag renin. Ang renin gani i-trigger nga naman ang chain reaction maproduce naman isa sang angiotensin 2 amo ni active form a substance nga nagapanarrow o nagaconstrict nagapakitid sang aton sininga ugat kag nagaraise sang aton sininga blood pressure ginastimulate naman sa niya ang pagrelease sang ginatawag aldosterone ang hormone nagabulig no para sa aton sininga kidneys i-retain niya ang salt and water increasing blood and volume pressure so kun i-combine nato ni siya ang sininga epekto nagapataas siya sang aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon din sa Diyos, ilang problem. If ang iniginatawag ang relasyon bala sa sining system, iniginatawag na aton sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon ng pagtaas ang aton sininga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nagaconstrict ang aton sininga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang inyong ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kung nag-overactive na inisya, nga nag-resulta sa pagtaas man sang aton sa ninyong blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
0: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga, hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
1: Tama ka importante, Sir Josil, no? Ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man niya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective kay Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
0: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhon vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
2: The secret of health.
0: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno pagpahamis ang kutis sa Dok Leo.
1: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin san pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sininga panit nga may nagapililit nga mga higko, yung mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sininga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jig and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sininga guya sa aton sininga panit sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
3: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
1: Nga nga ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang suabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga kemikal dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
1: Correct.
0: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
1: Abi mo Sir Josil, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sina sang aton sining kilala no. Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhon Gold Coffee mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang doka ulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
0: Firm pang ila sininga panit.
1: Yes.
0: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santon Herbal Soap. Ang Santon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sininga ilok doklayo.
1: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason na kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sa luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na ton kung Santhon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial properties sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad bala nga dugay magpali.
0: Oo.
1: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sang Santhon plus herbal soap.
3: Santhon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: By the way, pag mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka bailo-bailo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
0: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
3: Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Santhon Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sininga panit. Di kung mamasahe, balaan mamanipulate ang aton sininga kaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pag-function sa aton sininga lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya madrain man sa aton sininga lawas. Nagapanami sa aton sininga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo pang huna-huna, naganami imo tulog.
0: Try it ang Santhon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipoy imo sininga lawas bala. Banyusin nyo bala. Bisan din na kamo magmasahe, batsyagan nyo gidang pag-usbong bala. Batsyag mo doga sulungaw ang hangin sa imo sining kogatan kag sa imo sining kunuran. Kung mamanyos kamo sa Santhon Herbal Oil.
3: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Please, sa mga butika. The Secret
1: of Health. Kung inagikamok ka gwanta, sa palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sis the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa mga muscles, ga pala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo to maintain kuno sa good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa modera si ni Sir Josil kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay. Dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilala ta, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya po yaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ni nga daw nadulana bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal ini sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street atuman sa Midtown Hotel. Kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Mga katropa, X

0: Oras, mga kitropo Philippines, sa dartama la size just sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya, Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolin. Yan na mga headlines, makanya dahil Biyernes, June 26, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. At para man sa kanya headlines, sa ng balita lokal, ginatulong sa estudyante, apektado, itpagpasarado, Libacaw College of Science and Technology. Samtang kalibo, Mayor Juris Bautista Sucro nagpaandama nga pagkasampulan at pinaldar mga motoristang ginaligar nagakarera sa Puok Diversion Road. Samtang DNR Aklan nagpatigayan tree planting activity kadungan it Arbor Day. Sa tumanya headlines balita, National SP Gatchalian nagpanindugan nga wait dapat pag-uhon sa juvenile justice system. Samtang Representative Ridon na kumpiyansa nga matapos sa pagmarkat ebidensya antes sa impeachment trial. Manya balita, international ICC judge nagpasakit kaso kontra sa Trump administration bangod sa mga sanksyon. Samtang daywa ka mga basog nga linogro umuyog sa Venezuela. Sa manya balita, entertainment somber sosa ginklaro matuod yung relasyon kanday Kylie Alcantara ga Faith da Silva. Sa manya balita, sports, Austin Reeves magapirma it 4-year contract nagakahaga it $185 million sa Lakers. Manya health news ang re-effected kugang tugog sa atong kagawasan.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang dukan. Balita sa dukan.
0: Ag sa malitali man palita lokal, ritman kato ni Santon Vitamin C. Naputurohan daw mga estudyante nga magkangkon ni Tigriag Diploma kasunod it pagpapundo sa operasyon it Libacaw College of Science and Technology. Ito kay Weng Saradulia, masakit para kandang mga guardian aginikanan nga uli sa nga nauli sa uwa ro andang pagtinguha agastos nga mapatuon andang mga unga. Naman ang mano oras it kadisodyante nga nakumpisagonit andang pag-eskwela sa LCST. Makasulubo si Gon sa partit anang incoming first year at fourth year college student nga maguman ko na rupag sarado at eskwelahan. Sister pa itginang waho nga bagay kantang may mga pit nga kolehiyo para hindi Gon magdugangan o gastos at mga ginikanan sa pagsuporta at kinahanganon at mga unga. Particular Gon pag-abot sa allowances, boarding house, agay pang bagayran. Kasayuran ni ginatos nga may sadyante halin sa mga kapit nga banwa, ro-apektado nagsalig sa andang pagtuon sa Libacaw College of Science and Technology. Nagapila man sa lokal gobyerno ang insigidang magpatigayan at aksyon kaya kipropag-comply sa mga requirements sa kinahangan para makapadayan na operasyon it nasambit nga eskwalahan.
2: Doon nga ni Manate, kung paalin taman na won, malitik taman na iuho na mong mga estudyante. Until now, what enrollment? To first year, ga-enrollment kung taang gumanton. Hey, paalin taman nate, gusto ko taiyak kung ta magtuon na iyat ang kimo. Hey, alin ni Mako, naiwa kita't mahimo. Pagtapos na yung city say, going to fourth year gun man na. Hey, paalin taman na, karahe, hindi man pwede nga ma-transfer doon sa ibang school dahil iya mag fourth year man na back to first year ka. Alis kita na. Tahuhuhoy kita baga kung uwa at mabaton ag hindi kapadayon. Sabay nga maaksyonan ko aming mayor iya ag vice mayor namun o tanan ba iya sa among LGU. Siyempre, nagit arat LGU yung eskwilahan. Pagbuko niya at Libacaw nun kara na kinabang eh. May taga ibang lugar man. So madalag akong mga guman kung iya nagtuo. Yep. Nga ni kaabo git ang estudyante. More than 400 plus o 500.
0: Si Weng Saradulia Rotia, itisudyante sa LCST sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa ipapagin niya balita lokal, ginpasiguro ni Mayor Juris Bautista Sucro nga may pag-aatubad ngon nga pinaldad ng mga motorista madagpan ng kapatigan pagkarera sa Diversion Road nga Sakwit, Barangay Puok, Calipo. Kasong dry reklamit pilang apektadong residente ag video ang nagkalhit sa social media, it kinaligar paghimo nga racetrack sa lugar at mga motorista kung gabi. Pahayag pa ni Carlo Durumal, Executive Assistant 1 to the Mayor, ngayon sigidang nakipag-angot sa Calipo PNP Alcalde matapos makabutsa ng igtupang o concern. Nagpa kanda man sugon raya nga pagasampulan o sino man madakpan nga nagapadiganit karera nga wet nagakaigo nga permiso. Makabit sigon yung nakakaperwisyo sa mga tao nagpahuway o aktibidad gabi pag masyadong masangag rutunog itang butso it mga motor. Ipasiguro man sigon itkalibo PNP ro ang pagpadiganit monitoring ag pagpatrolya sa area para masigurado nga hindi yun maumano ka parang insidente. Tuyo para malikawan o distorbo ag disgrasya sa mga taong nagkapatayan karera kaman naman ro posibleng kalitan ni maituga sa ibait na sambit nga aktibidad.
3: Insigida no after pag-post at any mayor may coordination do kalibo Municipal Tourism Office kalibo PNP nag-inform at PNP nga anda no i-monitor do adaya nga area since nga abot ang reklamo no nga ginaubrat ananda nga race track do dayang kalisadaho which is bukon gita kunta no it manami bukod it dapat basi makakosit accident bukon matkandang gid no basi makahalit pasanda sa ibang mga motorista nga gaagi yun aside car no sa garanda since hindi man magpinero na the whole evening. Pero ina-inform lang ni Mayor tayo nga lang ang mga gana pa na oblong day activity niya. Digid ka mo ma-excuse, no? Either ipatawag ka mo ni Mayor sa anong opisina, makabaton hindi ka mo i-sanction with regards with your action. Sa makaroon, dato hay warning na ni Mayor, no? Ha? Tunduhon niya na diba? We will not tolerate to daya ka lang mga activity.
0: Si Ms. Carla Drumal, Executive Assistant 1 to the Mayor LG Calibo, sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinapusan man niya balita lokal, ito magkatot Vision X Plus Subtle Capsule, kapsula nga para guide sa aton niya mama. Naging madag-on, naging patigan niya tree planting activity at Department of the Environment and Natural Resources sa Kundin Araklan, kadungan celebration at Arbor Day kahapon, Hunyo 25. Kaya Cecil Poblador, Public Information Officer at DNR Penro Aklan na nagkainyain niya species ruandang gintanom kung signa kay panraya at indigenous tree, mangrove, ag, bamboo. Nansigan niya panway nagpartisipar sa aktibidad, kabuli ko nagkainyain niya ahensya at gobyerno. Malipay man karangit pakigbahin, niya nakatanom sanday 36,000 niya puno sa masobra 20 hektare ang kagtaan sa bilog nga probinsya. Nitawan man importansya ni Poblador mabahong nga papel at mga punong kahoy sa ato niya palikot. Sa inre nagtaoy it oxygen nagdagabulig nga mamitigate ro impact it climate change.
4: Diri sa probinsya it Aklan hay buong munisipalidad nagpartisipar it atong aktibidades. Sumayara kita gintanom nga mga nagkalain-lain nga species. We have indigenous tree species, the mangrove species and the bamboo. So far total nato nga gintanom is 36,000 equivalent to 20 plus hectares nga kalaparon sa aton nga gintanom. Actually, ang tree planting is tama gid yaka importante kay nga ang trees una-una nagahatag oxygen sa aton at the same time nagahelp mitigate sa impact of climate change wherein ang lahat ng mga carbon gases ginatrap sa aton yung plants or aton yung trees before going to the atmosphere.
0: Si Cecil Poblador, Public Information Officer at DNR Penro Aklan sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapo Philippines sa third time alas 6:19 sa agahon. Ang sumalitali man at balita national nga tumagkaton Santong Plus Gold Herbal Caps. Pagbaga ni Senate President Sherwin Gatchalian ang proposisyon nga panabaan o age of criminal responsibility kasundatabo nga pagpamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte nga ginkamatay 3 estudyante ag nag-iwan it 15 naninahan. Nagpanindigan ni Senate President kung wait dapat mag-uhon sa Juvenile Justice and Welfare Act kung na RA 9344 pang nagapati imaw nga may kapasidad pang mabag-oros ang ka-CICL sa pamaagi tamang pag-iya, edukasyon ag rehabilitasyon sa mga pasilidad at bahay pag-asa. Posibleng may ila-influensyahan nga mang sigonit mga marahas nga online games ag content mga imbolbadong binatilyo sa pagpamaril. Naso nga gisesyon ni Gatchalian niya bawagan o paggamit social media sa mga unga ang edad sa Ispanaba. Samtang nagpanawagan man o Amnesty International Philippines nga hindi obrahon ni rason o insidente para panabaan o criminal age ag insister nga dapat tutukan o ugat it problema kaparat kakuhangan sa proteksyon ag suporta sa mga pamatanon.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang tapusan man ni balita national kumpiyansa si House Prosecutor ag Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon nga matapos sa oras sa pagmarka it may ebidensya sa impeachment case kada kay Vice President Sara Duterte antes girugintagan ng pag-umpisa it investigasyon sa Julio 6. Si Ikapat nga adlaw, pre-trial proceedings sa Senado bilang impeachment court. Ginpayag ni Redon niya mas nagdasig ro proseso matapos dugang anya ng mga evidence marking stations nga nagtaitdagan sa mas epesyenteng pagproseso. It madokumento it prosecution ag depensa. Pagkari din, libo-libong panig idokumento ro presenting ginausisa ag ginamarkahan bilang pagpahaom sa trial. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagbalor 61.55 pesos.
1: Express, palita sa agahon. Palita sa international. Palita sa international.
0: Ag sumaditali man palita international nga magkaton Santom Plus Conference. Nagbasa kay kaso na itong judge at International Criminal Court ang ICC kontra kay U.S. President Donald Trump ag sanang administrasyon bangod sa mga sanksyon naging panaukanda kung nagtaliwa niya dagon na. Kung sa mga hukom gabag sa layir na sambit yung mga sanksyon kung sa siintuyo nga piliton ag pinansanda bangod sa antang desisyon bilang mga judge. Pagawa ni Trump, Trump administration na sanction matapos magpagawa ro ICC at warrant of arrest. Kuwada kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ag mag-usisa it mga ginaligar krimen sa giyera at mga soldadong Amerikano sa Afghanistan. Narit mga judge nga gumampas sa gahom nga ginatao it layiro pagpagawa it mga sanction na agwara it bastanteng basahan bilang sang kapamatuod nga national emergency kung pagagsiguridad it Amerika.
1: Express, palita sa gahom.
0: Agtukusan man ni balita international, daywang sunod-sunod yung mabaskog nga linog, rumuyog sa Venezuela ko Miyerkules. United States Geological Survey, ro unang linog kay magnitude 7.1, ag makataliwan gamang rohagos ang minuto ay ginsundan at magnitude 7.5. Center mapit sa Moron sa estado ita Carabobo ag nabatsyagan hasta sa kabisera nga Caracas. Mabong may edipisyo na rumpag kip pilang mataas nga estruktura sa Caracas ag libo-libo residente ro nagdagan pagwa. Nagpandaman ro USGS nga posibleng wampa sa 10,000 na numirit mga casualty samtang libo-libo ro ninahan ag padayon ro operasyon at mga rescuer para magawas sa mga natrap sa narumpag ng mga edipisyo.
1: Express, palita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ag sa mga detalye man, balita entertainment nga tod man katon it premium dito. Gin klarit negosyante ag TV personality nga si Sam Bersosa nga wae may romantic relationship sa mga aktres nga sanday Kylene Alcantara ag Faith Da Silva kasunod it man nagkalhit nga spekulasyon sa social media. Sa nag-interview kay Boya Bunda Dersangin sa batin Sam nga mag-abiyan gamang sanda ni Kailina agwa sanda it relasyon. Nakaka-istorya ag nagakita gamang si Gonsanda sa mga eventa apang uwa sanda nag-date. Dito naman kararo mga nag-raptang chismis online naging pahayag ang bukon it fair para kay Kailina rumasaga ang interpretasyon ang hotranda. Nagpahayaman rin pasaylo sa aktres bangod sa mga nagkalit ng litrato ag post sa social media naging rason it intriga. Samtang iklaro man ni Sam nga mabuhay naman sandang mag-abyan ni aktres nga si Faith Da Silva. Ikaw si Goan yung makangkon ni Mao it bagong relasyon kusa man rin masayuran it publiko.
1: Express, palita sa agahon. Palitan sports, palitan sports.
0: Ag sumali tali man balita sports nga tamang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Katagan ng magpirma si Austin Reeves at panibagong 4-year nga kontrata sa nga nakaga it $184 million agod niya magpabilin sa Los Angeles Lakers sunod sa mga reporta. Pero pinakamabaho nga kontrata sa kasaysayan NBA para sa sangka player nga uwa na pili sa draft. Palibaran na naroan ang dating player option nga matawaan katumanan para matawaan katumanan o kasugtanan. Taliwan niya season, naglista si Reeves at career high nga 23.3 points kada hampang.
1: Express, palita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa kanyang health news portion. Importante nga bastante rato niya tuog at lawataw. Bukod na bastante nga pagawion nga mangro pagpugaw kada weekend bangod mabahoro naging epekto kara sa ato niya kagawasan. So sa mga doktor kakuhangan sa tugay, posible magtugay at epekto sa atong ikaayong gawas. Sa bilog sa epekto ko rin obesity o kung pagtambok, bangon na epektohan at kugang at tugog, ro hormone yung nagkakontrol sa gutom at pagkabusog. May ginatawag nga leptine nga kung busog rosang katao, ay huwag ka rin na babatsikan. Bangon ka rin si Gidas Raya sa pagkonsumo at pagkaon rason ni ro hormones na nagapahayag ng gutom ay mas nagataas. Kapalis ka daan man kararo sang ka-hormone yung nagapanaba kung uwa at pastanting tugog. May ipangan man sa mga epekto, itkugang sa tuog, garo high blood pressure at diabetes. Kung kugang sa tuog, rasang katawe, nakakaangkon riot insulin resistance. Posible man rayo nga makaapekto sa pagbagsak at resistensya ag mental health ag magtuga it palpitation. Samtang ruputo-puto nga tuog ay posibleng magresulta it bangungot pag ilinihi chest pain, heartburn ag reflux kung sa siing ginatawag ng mga raya nga night's distress.
1: Express palita sa gahon.
0: Oras mga katropa Philippines at our time, alas 6:26 sa gahon. Agrong balita na tipon pilog nga puwersa at AXA Farm na to Philippines, 96.5 kalibo makarni adlaw kita it Biyernes sa June 26, 2026. Thank God, it's Friday. Agrong balita ng Katon Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium Deep. Kaman ang Fission X Plus Soft Gel Capsule or capsule lang para gid sa ato ni Mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mint Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agrama produkto ito, Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Clear Skin, Gluta Codex. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
1: Mga katropa, EXA!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hihita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. kapot, suwabe sa lalamunan.
0: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
2: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: Ay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 6, sa 41 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Oy, good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad nga gahon banwa, maayad-ayad nga pagbropamati mga katropa.
1: Pusa!
0: Welcome na sa pagpangalagad ta sa programang
1: Pusa!
0: Adlaw makaroon nga Biyernes. It's a 26 bugan it Hunyo 2026. Nagahabil-habil banwaro bugan ita Hunyo.
1: Good morning!
0: Ilang tulog na lang, Hulyo naman kita. Tapos na ro katong anan ita dayang arang dagon 2026. Pero bago ro tanan ato nanay nga pag-abi-abi kinyo it maayad-ayad nga agahon. Maayad-ayad nga pagpropamati samtang ro iba nagapugupahugas-hugas, nagakapi-kapi, nagapupahaom. May trabaho sa aton karang nga mga empleyado, pribado, sa gobyerno may mga kuan gyapon ha. 4-day work week. Sa aton karang maigmanghod makaroon nga nagatrabaho, nagapupahaom na mga katropa, may opisina, may klase makaroon na. Makaroon nga dlaw nga rin Biyernes. Sa aton karang mga estudyante, pribado, ag pampubliko nga mga eskwilahan. Bilog nga Pilipinas. Except sa ibang mga lugar nga mga holiday. Kaya sa aton wapa. Morning! Mga negosyante ta, kaina pa nag-aarangkada sa Kalibo Public Market.
1: Good morning!
0: Mga tricycle drivers.
1: Pusat!
0: Hoy, hinahina ya. Atong karang mga transport sektor. Yung nag-amat-amat balik sa normal rong presyo it mga produktong petrolyo. So, tawagang.
1: Pusat!
0: Kung may chance gid nga naba-naba pagid mga katropa.
1: Pusat!
0: Bisan pa paano kapawas-bawasan ng mga gina problema itaton karang mga ginikanan sa mga gagastuson sa makaroon karang panyempo given yung matabi ron once nga sumaka rong presyo yung mga produktong petrolyo sabay tanan eh. Pero makaroon na at least nagahagan-hagan na mga katropa
1: now,
0: sa aton makaroon nga pagpangalagad. Kamusta rong panyempo sa inyo karang mga lugar? Maugan-ugan baga? Sa pinakaulihing nga datos, nag-report ita DOST Pag-asa nakagawa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility raya karang nga bagyo nga si Francisco. Wagon imaw. Pero may sambilog pang bagyo nga ginpanganan sa pangagan nga Gardo. Namito no pangagan no Gardo. O yaw ni Mao sa sugod nasa boundary ita par. Nakasuhod man ra kahapon pa na ginagauman wapatata chance ra mga katrupa nga mag-landfall or mag-igo sa Pilipinas. Madudaplis malimo sa boundary. No? Adin madiritso sa ibabor o kaguoy takararong Japan. Pero Japan, inigo ita mabaskog man nga linog kahapon. Mga katrupa, ito direksyon itdaya karang dahiwang arang mga bagyo. Lago na sa kadagatan, magaduobo kwan yung matpersa ra. Pato sa mga pungso da Japan ang mga katropa. So rato matangapan yan po ya sa aton sa Western Visayas. Well, may pag-ugan-ugan. Pero kung uminit, matinding init man da. Apektado sa Gyapon mga katropa, itdaya karanga Southwest Monsoon or Habagata. Luluson aga Visayas. Kanira gauman naton sa ibang mga kabanwahanan rong magugag-umon. Maugan-ugan. Nga panahon, kapin pa ya sa aton sa Western Visayas. Pero iya, tagihapon kita ha sa Super El Nino. Nagasabay. Kung chimpo matating init, mainit raton nga panahon.
1: Oo,
0: so, maugan, maugan nun man. Doon mga katrupa. So, nagaginit panangga sa ugan o panangga sa init. Makaroon ka rang adlaw. Iya sa aton sa Western Visayas. So, wait, bagyo ha. Nga naka nga posibleng nga maglantol sa aton karang nga nasyon mga katropa. Sa masunod nga bugan na July, ina-expectar daywa hasta apat ka mga bagyo. So mag-aagi sa aton karang nga Philippine Area of Responsibility. Okay. So good morning na mga nakatutok gali online na. Ngayon nga pagpropamati ro na kinyo sa aton nga YouTube channel. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa mga nakatutok sa Facebook Live. Paki-share at paki-follow na mga katro. Libre malang ra. Matbayad doon. Kung naka-Facebook ka mo makaroon, paki-follow raton ka rang Facebook page. Raton ka rang mga katro paro na. Good morning! Ako si Master Christian Durigo.

0: good morning ha. Naga-monitor makaroon nga gahon. Agahon pa una sa Malay. Good morning. At sa mga katrupa naton una sa Bliss. O grupo it katrupang Bliss. Good morning. Kaya antindi nag-ekol Charlie nga nagka-kapi-kapi man una sa libtong. Melvin Salva, good morning. Iya sa Tigayon ha. At kay Angkol ng Hill. La Chica, Engineer La Chica, good morning. Agay Francisco Amante Salva sa Balyero, sa Macabalis Cortes, sa Bando Family. Good morning ha. Kapinamati sanday to sa Antique. Maugan-ugan tanga adlaw na sa probinsya ng Antique. Nakay Tonton Salva, kay Mark Anthony Hada Salva. Good morning. Kaya Joper Nasarita Lagon. Pare, good morning gida ha. Good morning. Monitor mga karong paring Joper na sa Rita Lagonia sa Linabuana. Ayan, good morning. Kaya TJ Noynoy, Igtanlog, Soledad Noy, good morning. Watching mga karon sa aton nga Facebook Live una sa San Francisco, California. Pagiya sa Igtanlog, Soledad Family sa Numansiag sa Ibahay. Good morning. Thank you, Gidanoy, sa pag-highlight sa una sa kwanda sa San Francisco, California. Good morning. Amat-amat na. Daton ka nga mga suki una nga may mga paganawon basi magpubadungo-dungo pa kamo ha. Sa ibaho nagabubalikutot patayan ni gihapon sa guban. Amat-amat na. Medyo magamig-gamig. Daton ka nga panyempo mga katropa. Now, yes, aton ka nga pagpangalagad makaroon ka nga gahon na mga mainit makaroon nga topiko nga aton nga pag-augo istoryahan. Sambilog gundi kara mga katropa. Ro raya nga nga mainit makaron. Nga isyu una sa Libakaw College of Science and Technology. No? Now amat mainit paro isyu nga ra. Hindi mura basta-basta maduga. Kasi kabuabo nga mga estudyante ro nagawangay ag nagahugat kun ano rong madangatan sa anda karang nga pagtuon, anda karang nga pag-eskwela, anda karang nga pagsakripisyo mga katropa una sa LCST nga eskwelahan sa Banwa kara ito. No? Nga hasta makaroon, nagahugat itsabat tro mga ginikanan ag mga estudyante kung ano rong magiging puturo it anda karang nga mga inunga oray mga kabataan sa anda nga pagtapos agro iba nga nagaeskwela pa una sa Libakaw College of Science and Technology. Now sinurong dapat nga basugon agamat ginadagan naton ra sa gihapon mga katrupa ruraya karang nga isyu. May mga simple yang ba nga mga problema pag-abot sa politika? Now, is it aside ta anay ro politika, ag-focus anay kita sa magiging dagagan it puturo it daya karang nga mga unga kun baga ro anda karang nga pag-graduar, anda karang nga pag-eskwela, ma-credit kun sanda hay mag-transfer. Kasi dayrong sambilong nga gusto ng damataboy, even matransfer lang kami, hindi ta kami magpadayon sa eskwilahan. Pero importante, ma-accredit ra amon nga nga mga credential nga gin pangabudlayan itaya ka nga mga unga. No? Una sa may Libakaw. Kasi bukod niya't Libakaw ro apektado, may mga Banwa nga nag-u-eskwela o nasa nasambit ka nga eskwelahan. No? Now, kahapon nakita naton may ginpagawa nga statement si dating Mayor Vincent Navarroza mga katrupa. Ha? Ag sa last part saan nga naging statement nag ayo imaw nga magdahan man nakita sa pagpaguwa it mga impormasyon nga nagakalhit especially sa social media may kaangtanan sa eskwelahan kasi nagagawa daw nga kaabo nga mga report nga bukon itama. Kung sa aton pag ginapatagang kita, no? Ag rumasaklap, ginpalala it politika. That's why hambag tayo ni, is it aside ta anayro politika? Tawantat konsiderasyon, rumang estudyante, it dayang eskwilahan o nasa libang. Ha? Saan darong pinakapiktado eh? May na kamo mga politiko kamo. Oh, ruputuro. Hamat na gagawa ra sa social media kasi pilaro estudyante nga naapiktuhan ka buabo. Sin Rwanda karang adtunan, rodagaganan is more on social media mga katulad. Kasi kamo nga mga politiko hindi nyo masabat rugi na pangayo nga mga pangutana kon ano ro magiging dagagan nanda o ruputuro itaya karang mga inuman. Ha? Hindi nyo maitao it insakto. That's why nga kabuabong nagawa nga. Kabuabo nagatinangis nga mga estudyante. Ha? Gin palibot-libot nyo sanda sa inyo karon nga mga ginpanghambal. Pati Rutsed. Oh. Now, sa rayang statement ni Mayor Navarroza, dating Mayor Vincent Navarroza o nasa may Banwa Karait Libaka. Ruana nga minsahe, at least bisan pa paano, nagpaguwa imaw its statement. No? Saan nga statement mga katropa aton nga bilog-bilogonda? Although, nagagawa biti ka nga medyo bukong nyo tabi imot, ano, pero more on kung gede mo, nga nagbuyot. Ah. Kasi at the time, una, sandaro nagapungko sa Banwa Itlibaka o mga nabarita. Now, saan ang statement? English tabi rin, kahabat ang mayad, no? Pero, ipat-pat naton into to, ruraya ka nga naging pahayag na mga katropa. Saan nga naging statement? Aba ni Navarroza, ni Vincent, nga mabugat saan nga bagatsyagon. No? Samtang ginasulat na or gina-post na runasambit ka nga problema. Now, gusto na nga klaruhon ngarong LCST hay uwa pa totally nga nagsarado. Medyo man namin agaro entrada para sa mga estudyante ro na. Rong uwa gamang natawan it akreditasyon hay rong mga programa ag kurso it eskwilahan. Padayon man na kami nga nagatindog rong LCST ag nagapati nga sa maabot nga mga panahon raya hay magabangon ag magapadayon rung bilog nga operasyon. May mga punto imaw. Letter A. No? Ikuan mo ni Dudoy ro sa kwanta saan nga ano para masundan baga. Saan ang official statement? Letter A. Hambay na kat imaw rung naging alkalde. 12 years after gin atubang man rung mga problema una sa eskwelahan. Pero hambag na nagagpasan man na naton da. Unsi ka mga bats it mga estudyante rung madinagagon nga nagtapos. Ang kagabanan kanda hay mga propesyonal na sa makaron mga katropa. Ag pila karakanda hay mga lisensyado na board certificate passer no nga mga maestra mga katropa. So pagkatapos man ay tatlong dagon nga pag servisyo Roel C. Este ay naging huwaran it iba nga mga local colleges sa bilog nga probinsya ta. Huwaran imaw, no? Dahil manami rudagagan it daya karang nga eskwilahan. Ito kanami pamatiya. B, letter B. Bilang busy alkalde, sa sugod it masubra 9 years. Hagos every year man na ginadugangan it sanggode ang bayan rung pundo it LCST from 5 million pesos to 9 million pesos mga katrupa. No? Pero dahil wa man ako nagapakialam sa pagdumaga ko mga opisyal it eskwilahan kato uwa imaw it idea sa mga problema nga ginapangatubang it LCST mga katrupa. Ah? So bilang sangka opisyal it legislatura sanggod ang bayan wat ama na kami it obligasyon nga makialam sa mga isyu ihikuti. No, di ito man na magpakialam to sa mayor kasi iyat imo sa legislatura. Especially sa institusyon nga gin pamunuan it mga doctor of education ag iba pa nga mga dalubhasa no sa edukasyon kung ikumparar ka na. Now, kami man na sa sanggo ni ang bayan. Kaya keep kara si SB Team Brian Chudosio. Kami yun makaroon. Hay uwa it ka-idea nga may problema gali ro eskwilahan. So sa time nga to, nagabaton pa man na kami it mga subsidiya halin sa chit. Orop, may pundo pa ta. Aba na. Nagbukas parong pamunuan it bago nga kurso nga BS Special Needs. No? So, dahil manadikara, nagapati kami nga maayos rung pamamalakad sa LCST mga katrupa. Diba? Saan na ron nga statement ni Mayor Vincent, dating Mayor Vincent Navarroza? Now, sa katapusan man na, saan na karang nga pagpanerbisyo bilang busy alkalde, nagpalapit kanda ro management o pamunuan ita eskwilahan agod nga magpangayo it bulig sa pag-convert ita LCST bilang sangka economic enterprise. Aragon. So, pag inamba mong economic enterprise, dapat gakita. Pati ro eskwilahan. So, ro natabo, wa man na namon ginsuportahan. Itsang guni ang bayan, kato. Kasi nga ni, may mga technical nga issue nga kinahangan nga marisulba. Aba ni Vincent Navarroza. Agmay, peligro nga basi man na mapaslawan kita. Ah? So magguwas man nakara mabahog rugintigana nga pundo it munsipyo agod nga magpadayon rung tinutuyo it LCST nga makatao it libreng edukasyon sa kolehiyo. Doon sa letter B na sa anang statement. Now, pag abot it 2025, siya kita sa letter C. Harama na, come 2025 as mayor for 5 months. No? Pag abot man na it 2025, sa sugod it 5 bugan nga pagpanerbisyo bilang alkalde, dire-diretso taro anak ra nga pakikipag istorya sa regional director ECHED, Region 6. Nga para ipahayag na ro anak ra nga tinutuyo agpromisa nga mapadayon rong tatlong kaprograma ita LCST mga katrupa. Now, nag-meeting. Sa amon man nga pag-meeting, nga nagbuhay, it daywang adlaw. Saan ka nga tagatapan? So, nagpasugot nga ibalik rong programa nga BS Hospitality Management. At the same time, tinguhaan ko man nga ipakipaglaban rong daywa pa ka mga programa. Kasi may una nga mga naka-enroll. Mga ha? So, ang banayan eh, dayang nga mga estudyante ay naka-enroll bago pa man imaw naging alkalde. So gusto na nga pati yun nun. Nami, matara ay vice mayor na barusa ka itong akwan. Mayor na barusa ka na. Nasa manot, liba ko, nga plastada. Mga may puturo man bagaro mga inunga. So hagos adlaw-adlaw man na nag-istorya kami. It mga teachers. Una, mga sa eskwilahan. Agod nga istoryahan kung ano ro dapat nga maobra. Ano ro dapat nga mapanami pagid sa eskwilahan. Nagpangayo man na kamit bulig sa mga estudyante at mga ginikanan para magagpasan man na naton rung mga challenges nga ra. Ha? Sa nasambit ka nga eskwilahan. Oo. That's why nga, ginambang na nga, what amanat ka matuuran, nga what at idea rung mga estudyante at ginikanan may kantanan sa problema nga ra it LCST. So matabagon, sayod rung mga ginikanan at mga estudyante sa problema sa LCST. Now, sa sugod it limang bugan nga pagpanerbisyo na bilang alkalde ko 2025 ka naging kuan na dikara kaibahan ro mga estudyante mga ginikanan at mga representante it eskwilahan sa pagpupahaom para sa nagahilapit nga COPC mga katrupa. No? Nagtausan dait mga libro. Nagtigahanag dait oras nga para maayos urong eskwilahan. No? Agabo pang man nga nagbulig nga nagpupahaon para maplastar ito sa eskwela. Aba ni Mayor sa anak karang statement. No? Now, sa panahon man nga to, nagkrear kami itlima ka mga plantilla position. Bago imaw, gintanggal sa posisyon sa last minute man na i-2025 nga. Now, sa pag-preparar it budget para sa 2026, mga katrupa, budgeting for 2026 budget sa where 11 million pesos was allocated to LCST. No? Mga katrupa, 11 million. Ag pinakamabaho nga pundo nga naibutang sa kasaysayan it eskwilahan. Ah? Kung usoyin man man ninyo ra, ro 11 million, pwede man man ninyo ipangutana sa administration it eskwilahan. Kasi naaprubahan raya kat imaw parong alkalde it Libacaw ko 2020. Pero pag abot ta it dayang 2026 ay bukod yung tamana ko alkalde eh. Ha? Bukod yung timot alkalde kat gingastos or nanuman kung wa man na nagastos ko 2026. Agamba pa ni Mayor na Barusa kaibahan man sa budget it 2025 rupag pili or pagpili rupag bakal mga katrupa it daywang ka mga sagakyan para sa automotive department sangka electric vehicle at sangka hybrid vehicle pero what naman na rayagin bakal it presenting administrasyon sa mga rason kasi sandagang kunuro na kasayo. Ag rutanan nga nagtinguha mga katropa including ro PTA, LGU ko 2025 no nag para maplastar itusto ginkilaga man mana kami it regional director itched. That's why nga may nakatagana kunta nga sangka evaluation. Pero sa wa na masayran nga rason, napilitan ama na ro regional director agko Pebrero it dayang dagon 2026 nagpaguwa a it mando. No? Pinaagi kay Team Brian Chudosio para ipasarah rotanan nga programa it LCST. No? Pero what eh? Konsundan taro ro post ni Mayor Navarroza. Okay ta. Plansado ta. In fact may 11 million pagali nga to nga ginkuan eh. Nagdator pinakamabaho nga pundo. No? Nag-ayos na tanan, nagtingwa pati PTA. Parents Teachers Association. Ha? Nga maayos mga katropa ro nasambit karang mga problema sa eskwelahan. Pero dayang Pebrero gang 2026 man ha, hay nagpaguwat at mando. Aron nagapungkot ang mayor ay si Chudosio. Para ano? Para ipasara rutanan nga mga programa mga katropa. Itraya karang nga eskwelahan. That's why nga bukod ta marat matuod nga sanday Mayor Charito ag Vincent Navarroza hawat gin obra. No? Agud nga maron ni abi. Or anda gin obra is padayon nga suporta kunta sa LCST. So gin obra man na namon nung tanan nga makaya namon gamit ro mga kwan yun abing aron yun dun mga connection para hindi gid mabutang sa ang mga estudyante pero bisan mga pampubliko ag mga personal nga kinanganon nanda gin provide itdaya karang pamilya Navarroza para ma-resolve ang problema mga katropa it eskwelahan. Bullseye! So waman man ay kamatuoran nga gimpabay-an namon no bilang obligasyon it LGU wa man at kamatuoran nga nagpabaya kami hamat man napabay-an ko rosang ka institusyon nga ginumpisahan ko akon nga ama si Mayor Charito Navarroza. Bullseye! Yun hambay ni Mayor Vincent sa anang apo hasta sa makaron bilang sangka pribadong sa ordinaryo na nga pumuyo na sa Libakaw. Padayon man ako nga nagatao it advice sa school head, mga empleyado, agpati kay Team Brian Chudosio. May kantanan sa mga bagay nga dapat tawaan it nagakaigo nga atensyon. Mga katropa. Raya man lang manar akon nga maibulig sa makaron kasi ordinaryong tawo na ako. Bukod na emot na Vice Mayor, bukod man emot Mayor. Oh. Ag natabo raya since pa December 2025. So ana karang nga mga advice, ag mga suggestion, duin lagi dra ana karang nga mai-provide. Agrong desisyon sa gihapon e bukong yut at kana, kundi sa presinte o tamakaroon nga nagabuyot. Mga katropa. Aba ni Vincent, uwaot naman ako sa posisyon or sa gahom para maghugag. Di kara mga katropa. Which is tama man. Iyot na kita sa bagong administrasyon makaroon. That's why nga nakipagbuylog man ako sa panawagan ito ay karang mga ginikanan ng mga estudyante. sabay-sabay man na kita nga magbuligan. Ha? Ginpaabot gidarog problema sa Tulpo Brothers. No? Paabot gidara nanda mga katropa. Oh, sa CHED. Even sa Secretary it Education. Ag pati man kay President Bongbong Marcos para mabuligan rong LCST. Ha? Ag daya karang nabilin nga mga paggaom para sa aton karang mga estudyante. Especially sa mga hindi kaya magpatuon iya sa banwat kalibo mga katrup. Agkakip manadikara sa tribong Akanon Bukidnon. Yan, mga indigenous people na to, may mga nasa banwa at Libakaw. So, ako man na nag-coordinar sa gyapon sa lokal nga kolehiyo ita Balite, pinagi kay Vice Governor Dexter Calizo, nagpangayom at bulig kay Mayor Dinery Paul. Ito sa may banwa ita Altabas. Ang pati iya sa i-issue, pinagi kay Dr. Jeffrey Clarin, mga katrupa. Sa makaroon, padayon man ako nga nag-coordinate kay Mayor Tim Chudusio sa CHED Region 6 para mabuligan rin yung mga estudyante nga naapektuhan. No? Nagatinguha sa gihapon ni Mao. Especially sa mga una sa second hasta fourth year. Agpadayon nga nagapanawagan para sa pag-abuton it dayang eskwelahan. Ha? Nagasalig imaw nga may manami ra nga resulta. Ag mapadali nga mabuligan ro mga estudyante. So ginahinyo naman sa tanan nga dapat kuno maging madahan sa pagtaoy it impormasyon kapimpahin nagagapta makaron sa social media ro isyu sa LCST. No? Ag kagabanan man na sa mga nagagawa makaron nga isyu is bukon itama. Ginapatagang dahil ginpalala pagid it politika mga doon yung official statement ni Mayor dating Mayor Navarroza sa problema nga ra sa Libakaw mga kapatid. No, pita-pitahon tara no. Joms Batilo, good morning anay ha, watching makaroon sa Manila. Education sana maayos na para na lang ang kinabukasan ng mga batang may pangarap at makaahon balang araw sa kahirapan. May mga magulang na nagpakahirap para lang makapagtapos ang kanilang mga anak. Tama doon. Good morning kay Jom sa Batilo. Magilin Sonio, good morning, watching from Libakaw. Pasyaron lang kami iya sa manghod kay Josephine Valentin nga sambilog man sa apektado about sa problema ita LCST. Nagkasubugin kita sa nagkakinabong rakan daon na doon. Bialin Abayon anay, good morning ha sa Abayon family. Tatlong kamangaunga nga nagatutok makaroon nga gahon si Ailimi, Janica Linsley Abayon at kay John Raymond De Los Santos sa Kamanda. Jom Satiro, good morning, naka bullseye sa Mabilon, Washington. Rini Rosgal, good morning man ha, nakatutok man makaroon si Marlene De Los Santos sa Tabok, Libertad Antique. Leilani Montaño ma'am, good morning kay Nanay Rebecca Rodiano nga nagamonitor kita makaroon. Dang Villanueva, good morning man nasa Makati. Nakatutok makaron. Sige, aton ka na nga mga katrupa ro na nga nag-monitor makaron, no? Sige, Dudoy. Datong statement nga to ni Mayor, dating Mayor Navarroza is at least makabulig pagpaintindi, no? Sa aton ka na nga mga ginikanan ag sa mga estudyante o nasa may banwa at Libakaw. Tama ro, ginubra nga ro ni Mayor. At least masairan. Total, una man lang man sa social media ro issue nagakalhit eh. Ha? Kita, nagbulig lang kita para mapaintindi pagid sa publiko rung gusto ng hambagon mga katrupa. Oh. Sa statement ni Mayor, uwa pa totally nga nagsara rung Libakaw College of Science and Technology. Agambang na. Bukon yamang it kwanda bukon ta kun medyo sa pag-consider na to nga bukot mabugat man gid nga problema. Ha? Kasi wagang ginaprobahan man na ro akreditasyon it pila ka mga programa ang kurso. Dinara na nga pagpati. Mga katropa, no? Sa Plastada, itaya ka nga eskwilahan na mga katropa. Sa linyanay naton si Atty. Harry Sugkang. Atty., good morning!
1: Good morning!
0: Oo, pasensya kagid sa biglaan nga pagdisturbo kimo. Sabi ko, busy kagid yung makarong adlaw eh. Okay lang.
1: Okay.
0: Challenge ha? Oo, ako ra. Atty., may gusto nga akong klarohon. Although sayod ko man siguro kung ano nga nagkakainabo makaroon sa Libacaw College of Science and Technology, no? So, sa pananawan ni Taton Karangalayi, ikaw, ano kita rin nag-ugat sa rin problema nga rin sa Libacaw makaroon, nga kabuabo mga estudyante rin nagawa nga?
1: Bukong na may kompleto ng facts ni Karol, pero siyempre may ato ng regulasyon na sunod.
0: Well, it's your accreditation eh. Pag dumaga, mga tao kung ginsunod ng mga regulasyon sa CHED, no? Basta di karon nga punto, attorney?
1: O nga ni, kay may ako ni kahapon ka nga matapos ako ito kahapon ni. Ako nga ba ka recommend mga, siyempre may mga requirements. Tapos kailahan. Na dapat sundon mo ron, di ba? Kung 1, 2, 3, 4, ay sundon mo ron 4 ka ron requirements.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kung di ba masundon, simple, paano ka matawan ito yung lisensya, ito yung certificate. Ay wala mo pagsundon ka ron requirements.
0: Mm-hmm.
1: Simple, masing-apply ka business eh, may mga requirements, tapos sundon mo ito requirements.
0: Mm-hmm.
1: Ay kung wala mo masundon ito requirements, ay dapat sundon mo. Na kung halimbawa, nag-operate ka, nga una ko tayo mga estudyante nga rin, eskwila ko tayo na.
0: Eskwila ko tayo.
1: Pag welcome to sa kutsanda, ay siyempre, eskwilahan mo rin ro, ano ro, ano, chat ka rin ng recover, ano, chat, higher education.
0: At tanan rin nga mga requirements, at chat gita rin ginabuo, gagi.
1: Oo. Ang tapos ay, ispika mo si pasyon kung ano man, remedy nga ikasubmit, ikasubmit ko kutsed, kung ikasuggest ko kutsed kung ano naman yan, dahil nga in good faith matarumag inikanan mo nga. Kung sa dumagan na karoon do may saya, dahil nga nito gumana na gawa na makumpeto, gawa ng requirements, ay kung di naman nagkapinitayin sila mag-ano mag-indor.
0: Definitely, what at sangaro mga estudyante ka ray? What's on that idea? What's on that kasayod? What's on that aron na
1: pa? Mas ginikanan?
0: Koreka.
1: So, ano
0: rin mga legal nga mga proseso kara attorney bago mag-desisyon rong CHED nga? Abi, ipasara naton ra. Ro inyo ka nga programa sa college, sa ro eskulahan, ipasarado naton, no? So may mga legal process pa rin bago mag-desisyon rong CHED. Hindi kang bigla-bigla.
1: Eh, siyempre, pero most probably, sundod CHED ka na, sundod ka dumagay.
0: Mm-hmm.
1: O kung korte ko na pinunod ro CHED ka na, sundod ka regulate ko pagpadyagan sa eskulahan eh.
0: Oo. Ay, pero eskwilahan under sa LGU, di ba?
1: Hindi yung ano, pero still, that said, gapon, no, ano, pamaka-operate ka sa eskwilahan ko, ano, libawa, nating pahipanin mo certificate. Hindi mo, requirements, ma-credit ba, no, kung hindi nga, wamanot said, ay, okay ka kung LGU ka, okay, operate ka sa eskwilahan, pero wamanot said, eh, paano ka maka-college?
0: Oo,
1: diba?
0: Medyo problema malang abihingan nga ginatanaw. Abiyag, sa statement man ni Mayor Vincent Navarroza kahapon, ay medyo ratio is about sa accreditation malang eh.
1: Ay, kung di mo lang yung requirement doon, kung di ano nga, at po na doon set, at matanong ano may na-idea akon, ay dahil nga nagkagawa man ba nga?
0: Dapat Rochid, magklaro kita tosto ka na kung ano kita ro problema
1: hamat ay, lang ang pinasaray. Ay, sa CHED doon, kung ano ro, hamba na sa CHED doon, ano ro mayad. Pero, dahil nga na yung agagawin pa niyong mga bawihon sa mga ro mga oras at nga ano, kaya kita tindipot, ikaw at patros ko yan.
0: Grabe tagani. Pero may mga legal remedy nga maobra ka ro eskwilahan para maibalik abiro programa nga ra?
1: May mga remedy rin na ng talents, may legal, pero bago na eh. Do simple send up ang required to send the required eh. Kasi alin halimbawa man eh alin mas kapainol ka man sa maskila mas private doon pero halala mo requirements Kasi kung ang iglesia ni Kristo kanon katuana yung kaso, bisa si Buna nga, yun na required ako Catholic school do, yung mga iskuya dito sa Catholic school nga magpangadi, mag-sign cross. Ay, anak ka sa Supreme Court, ay, kung wag ka man na nila magsugot, manay, magguwa ka sa
0: sila. Maghalin ka lang. Tama, manay. Siyempre, may andat na regulasyon doon. May policies ang kanya ginasunod.
1: Ay, maraman makasimple rin, alin. Halimbawa, may regulasyon doon said, maraton. Okay, pero LDO, nasugutan ng dat LDO. Ay, hindi ka accredited. May sigilan ka mo, pero hindi ka makadal college. Ay, dahil nawa na pagsundan ng requirements.
0: Diba? No, attorney, sa morang sitwasyon sin orong dapat nga manabat kara sa mga sigabton. Baga kun mapamatud-an nga may kakugangan ro administrasyon eskwelahan, LGU or CHED.
1: Ay, no, may sigabton na ro administrasyon eskwelahan, no, isa na nakasayod, isa na nakatransak sa hindi isa kwan sa CHED.
0: Ro administration tama eskwelahan. Tama ron, kasi isa na nakasayod.
1: Oo, isa na nakatransak sa CHED eh.
0: Oo.
1: Oo. Diba? Oh, at tapos so, siyempre, LGU ang makasenda ng requirements. Yung kompilit ang kailangan ko kasi yun. Sa mga... Ay, isa na ito ng principal level.
0: Oh, dapat eh. Pero dapat ginapaintindin ng dara sa mga inunga mga karoon. Kasi nagawa nga ito mga inunga at mga ginikanan mga karoon eh.
1: Ay, hindi man dapat, di ba na pala dipendindi sa mga inunga? Mga ginikanan ito ron.
0: Oh, mga ginikanan. Pero may nanabukot yung banda eh.
1: Gani eh. Maginikanan ta ron, dali nga mga pagay nga ron, dapat ta cornero administration ta to offer skillan ta ko nga sayod.
0: Oo.
1: Nga tugman ang dana nga hindi ka maka-offer ko wa ka mag-comply ka mga requirements. Di ba? So ay dapat comply mo requirements.
0: Oo. So ano ro mga legal nga kinamatarong it mga estudyante nga naapektuhan nga ra sa pagkaduga ita dahil kara nga mga programa? Si mga unga pamatra o mga...
1: Ay, kung ano status ko ron, status ko alam kung ako nakukaroon ng status this year, status ko. At doon yung istorya ang dutsed.
0: Oo.
1: Doon may jurisdiction ganda. Ay, ayaw mabawihan mo ganda ng nakawat sa oras doon na.
0: Pero may obligasyon ka rin eskulahan. Pero may obligasyon rin eskulahan orong gobyerno o LGU nga para, bisan pa paano, matawaan yung natot kasiguraduhan baga nga mapadayon doon anda ka rin nga pag-tuon it. Dayang rin ang mga estudyante nga napiktuhan na, attorney?
1: Kaya mahal na rin siya doon na na-division, pero kung kakon ba ay parang matautospisya, status ko ang tiyanay.
0: Hasta yung gina-tiyanay.
1: Kaya nga matanahan ng atustudyahan.
0: So samtang gina-istoryahan natin, status ko ang gina-tiyanay o sitwasyon?
1: Oo, status ko yung anay. Tapos may warning nga rin ko. Pagkatapos ko rin yung semester nga, ay sarado kami. O, pagkot unfair mas sa mga estudyante sa ginikanan.
0: Okay.
1: Okay, so doon ipahabot doon sa CHED na ipa-credit ang nangaroon nga kung maglipat sa basilahan.
0: Ay, haroon pa din problema. Hindi tama ma-credit eh.
1: Hindi kailang ma-credit eh. Huwag ka mag-comply sa requirements. Oo,
0: mga legal
1: basis sa
0: mga requirements.
1: Para ma-credit, tumanto ka sa korte. Oo. At doon ipa magkano ka remedy nga di ipa-credit pa ng time.
0: So, while waiting kita sa mga solusyon, sa mga posibleng mga anunanda, karon yung anay, hugat-hugat yung anay, kita kara. Kung mararuhin ng pang, no?
1: Hugat yung anay, sandag. Tapos, oras na nga ginibol, kung maunga nga, rahipan, tapos sa korte, agad ma-credit.
0: Okay.
1: Diba ya? Sa simbol oras sa kwarta ko, ginikanan.
0: Gani?
1: Ginawat sa kami nga ron, hindi man siya na mabasag, masasaya.
0: Okay.
1: Sige. Kumisa nga tayo nagpadagat sa kailan.
0: Oo.
1: Di ba nga?
0: Grabe ka nga yun.
1: Masuot saan na. So, di man ito ka sa korte yan ay yung kayo kanil remedy nga. Abi, ano na nga may sa yata kung mga amon nga mga isto, mga prinsipal o padayagan ay hindi man kami mabasok ka na nagsugot na kami good faith. Good faith saan na.
0: Okay. Attorney, finally, bilang sa bilog at kilalaman ng mga abogado iya sa aton ka nga probinsya Itaclan eh. So, ano rin gusto mong ipaintindi sa publiko agad nga maging patas yung anay ro pananawan sa isyu nga raita LCST no para malikawan naton ro pagkalhit it mga saga nga impormasyon sa duyno sa bilog sa punto ni former mayor na Vincent Navarusa eh. Medyo abo tabi man ang ga kalhit man nga saga nga impormasyon eh. So ano ro mga pananawan naton di kara attorney
1: status ko ang anay status ko anay tapos istoryahan sa CHED kung ano rin may ideahon na hindi makagugil mo estudyante. Agumatas korte.
0: Doon yung gidro. Pero dapat istoryahon kita na ikararo chid eh. Gusto tayong mabatian ko
1: nandun. Oro naman sa matmato ka sa korte. Chid na nero istoryahon eh. Yung mga nero iling down the facts na mga nanabo.
0: Oo.
1: Actually, yung mga mayro gamagabani sa skila ko rin. So, yeah.
0: Pero may may chance pa tara attorney nga basi ma-consider ba kasi kaguoy tara mga estudyante grabe ang naginastos nun balik-balik skwilahan.
1: Ay doon nga na yung prayer sa korte.
0: Idangop kita sa korte.
1: Oh, doon yung prayer nga tawon na sa consideration based on the good. Ano ka rin mo justification na like good faith na mga ginikanan.
0: Correct.
1: O masasaya good faith sanda. So, status quo ante sanda doon nga asisyon na nga, kung hasta nga asisyon na nga habot, at kung mag-desisyon ng korte, nga hasta nga nikaroon, hasta nga nga nikaroon.
0: Sige. Ay,
1: hindi mo ya? I-comprend the requirements.
0: Sige.
1: Okay. Masagal mo nga karon, mabasaga.
0: Oo. Attorney Harry, thank you kita ha sa oras nga gintaon nimo. Pasinsya kita sa disturbo makaroon nga agahon. Okay lang.
1: Thank you, Madian Alin. Mabuhay ko, what yan limo ka.
0: Kabuhay, magkita, wabinig ka kililita.
1: Sabi ang Asia, hindi na pinabandiya ko makawin na rin na sa Leyte. Ay, si Dayeto
0: Ano, pero kung kimo sa pananawan ro, dapat ba nga nga ipanaba ro criminal liability at mga minor di edad nga ra?
1: Yan na rin na din maro manabo ka ro. Siyempre, kita ay laid back kita nga country, no? Huwag kita na yung extensive study. Kaya, siyempre kasunod na kita sa mga ibang mga country, mga extensive ng studies sa mga o nga nga na nag-commit at makarong edad. No? Kaya dapat karoon na yung mga tanawon sa mga countries nga anang nga doon nga layi nga doon nga sabi kasabi ka tuna ko sa yung pa sa Caris of Luhay 9 years old at Catholic Cemetery eh. Yung bilo eh. 9 to 12 eh. 9 years old up to 12 if you acted with discernment. Ay makarong nabi 15 yun. So, i-evaluate nang daron kung ano ro, ano, ay, mga nga, sabi mo ko na din yan, halin, ginagamit at mga ibang taong gago.
0: Oo.
1: Na,
0: abo tabi na influensyahan sa mga unga nga ray.
1: Oo, oh, ginasugo na ng panakaw, eh, siyempre, paano? Paano mo papriso ng mga unga? Oo. Oh. Ay, dahil naman sa nagsayon, kung anong inaubrang nga kung tama ko bukon, din na mag-distinguish kita kung ano ro tama ko bukon.
0: Dahil nakikita oh, pa sa social media nga, oy, kaya tagaling ubrahon, it may, bisan minor eh, di ba?
1: Doon yun, mabawa kami yung picture sa social media eh.
0: Oo, internet kita rin matindi, pero igo, karakanda.
1: Oo.
0: Sige.
1: Dahil mga major issues na sa Pilipinas, makaroon dapat masulba.
0: Dapat marisulba.
1: Kaya mo, taga naman na buhay. Oo. Sige dyan.
0: Thank you, attorney ha. Thank you sa oras kinto sa XFM.
1: Thank you, man. Good morning sa ating mga pinalagaklanon.
0: Thank you. Si Atty. Harry Sugar. Sa bilog sa mga abogado nga aton karang gimbuan itang opinion niya may kantanan sa problema nga rasa. Aron nga aton mahambay karon mga katropa no. Ro natabong ara sa eskwelahan. Bukod niya dat simple nga isyu. Bukod niya dat simple nga problema. Sa chin siguro or sa LGU simple yang para kandara pero every day every night naga batyag it kasakit through mga estudyante ang mga ginikanan. No? Agrayang isyu nga pagkaduga at akreditasyon at mga programa. Sa bilog rayang sitwasyon nga natabo nga umagi ang mga dinagon nga wa natawaan at nagakaigo karang atensyon. Ha? Between LGU at sa anak kara itchen. So in short, koordinasyon wa sa mga opisyal nga ra. Ag wa it klaro nga komunikasyon para sa mga estudyante. Wa nyo gin paintindi agiro mga estudyante nga ra hamat nag-abot. Grabe ang kasakit. Para sa mga kabataan ag sa mga ginikanan. Now, naging mainit yang roisyo dahil sa tatlo ka mga importante nga mga bagay nga nagkakwan yun, kung sa ato pa, naghalo-halo na. Ha? Una, direkta nga naapiktuhan, rayang-rayang nga mga estudyante. Ag, mas naapiktuhan Ruanda karang nga puturo. Ruanda karang nga pag-aabuton sa ulihi mga kat. Oh, nagapamiligro Ruanda nga pagtuon eh. Ha? Especially raya karang nga second year hasta it fourth year. Now, para sa mga ginikanan, bukod niya mang it issue, it is kuilahanda. Kundi issue, it anda karang nga pag-aabuton. It anda karang nga mga unga. Paalin latara ang mga unga. Ngaray, kung maura tagali, butang po, mabalik pataman na kami sa dati. May gilangan kung ma-adjust man andang edad. Oh. Ikaywa is nagaturan. Ha? Nga sa baylo, nga tawaan it kaklaruhan kung anurong ugat it problema. So sari-sari nga nagagawa eh. Nga explanation mga katrupa. May naghahambal nga, ay kabuhay ko taman na ron nga problema, kakuwangan. Ha? O pagsunod sa mga rekisito itat. Pero iba naghahambal nga ginobrang manara, ginobrang tanan hasta makaya pero wag hapon ito. That's why nga hasta makaroon pala isipan sa publiko kung sino rong dapat karaman. Tama ron in good faith sa mga kabataan nga ra, what a sandara itsa nga. Ha? Hindi sa na dapat ra nga basugon, hindi sa na dapat ra nga magpanabat. Biktima taro mga inunga nga ra, biktima taro mga ginipan. Ikatlo is rong kakugangan it klaro nga pagtao it timprano pang dapat ka to pagagiging paintindi na ha? So in short bukon it bastante ro explanation nga gin provide it gobyerno sa mga estudyante oh may mga kakugangan pag-abot sa pagtao it impormasyon tapos rong gagawa ta ra mga estudyante nagakwad ay chismis malaman na ron. Haka-haka, hearsay at taman na ron. May mga post pa sa social media nga makita sa nandito. Di ba? That's why nga hasta makaroon, nagbahog, naglala, ro emosyon it publiko sa problema nga rauna sa Libacan. Now, sa post ni Mayor Navarusan, Vincent Navarusa, ginapakita naman lang nga imaw, nagapati, nga ginhimo na rong tanan sa anak ato nga administrasyon. Sa kutob masarangan para matawan it suporta rong LCST nga ra mga tao. In short, wa na ginpabayan ro eskwilahan. Do yun rong punto sa pahayag ro ni Mayor Vincent. Ha? Although, ana taron nga opinion. Ana taron nga pananawan. As an ordinary citizen na it banway. Now, para makaangkon kita it clear picture sa isyu nga ra. Importante nga mabatian rong explanation it makaroon nga administrasyon it LCST. Makaroon nga administrasyon it LGU sa Libacan. Agrong pinaka-importante ruklaro man nga pag-explicar it Commission on Higher Education. May kang tanan sa mga rason kung hamat nga inuwag haginara na aproba. Ha? Daya ka nga mga akreditasyon at mga programa kung do yun rong problema. Pero ikit may madagong mga problema siguro ginapanan na urutsid. Nga imagine kay sakripisyo mo rong pagtuon at mga unga nga rang hindi mo pag i-accredit ito. Rung mga tagatsid nga mga may mga bagatsyagon man da. Makabatsyag man ra. Kasi may mga unga man sandara. Nga kung mauron man matabu abikanda. Di ba? Kundi, mawangay kagilang kausa kagilang kimo. Grabe ta kasakit doon nga batsagon mga katrupa. Sa sunod pilang dagon. Nga nagbalik-balik ka sa eskwilahan, nagtuon ka. At the end of the day, hindi mo ta mapuslan. Hindi mo ta magamit. Kung nag-a-apply ka na itrabaho. Ha? So, rumatabo, rin mong mga credential, back to zero tay. Di ba? So, rung pinaka-importanting pangutana is sino rung basugon. Di ba? Pero kung kakon, di tagani dapat rin eh. Nga magbagasugan pa kita di kara sa isyo nga ra. Rupangutanat ang makaroon kung ano ro dapat nga matun-an natun di kara sa isyu nga ra mga katulad. Na kung may eleksyon nga mabuo kita di kara, kinahangan makonyagin natun eh. Matumodyagin natun. Dapat maaksyonan kung may una nga mga kakulangan. Bago pa mag-abot sa punto nga ipasara totally ro mga programa it is queen. Ayan ba ni Vincent de Barrosa, bukon pat amanat sarado ro kuan nga ro eskwelahan. Ikay wise dapat may klaro nga sa gabton ag dapat may mga regular nga pag report sa publiko sa mga unga, sa mga ginikanan. Kung ano ro sitwasyon itdaya kara nga public school una sa Banway. No, interest it mga estudyante, ro dapat nga magpangibabaw di kara. Prioridad dapat ninyo ra. Ah, Ched, LGU, i-prioritize nyo rong interest it mga estudyante. Gabaws politika or magguwa nga magbagasugan pa kita. Hindi anay naton ro pag istoryahan rong politika. Interest yang it mga estudyante, ro tawuan ninyo it igtugupangod una sa Banway Tlibak. Kasi at the end of the day, rumatod-tood nga biktima sa isyu nga mga katropa is mga estudyante ag anda karanga pamilya. Di ba? Now, kung may man dapat manabat, dapat matumod naton. Kasi una man siguro mga documents karon, una man ro mga record karon nakaplaster. No? Sayod man karon ro Ched, agraton karon nga mga opisyal kasi may mga resibo doon kun hamat nagmaura ro. Bukon yang it base kita sa mga statement, no? Base yang sa post sa social media. Kun ano una ro mga ginaistoryahan social media man naglala. Rung pinaka importante nga tinutuyo di kara mga katropa pa nga siguraduhon nato nga rung mga naapektuhan nga mga estudyante magapadayon sa anda kara nga pagtuo ag maibalik ro pagsalig it publiko sa institusyon. Ha? Although ro nagawagay makaron is mga ginikanan ng mga estudyante. Gausoy sanda it sabat eh ano na? Paano na kami? May mihura ba kami? May puturo ba kami? Doon naman ito tama. Nga dapat matawaan it nagakaigo karang atensyon mga katropa it aton karang gobyerno, aton karang eskwilahan. Kabaw sa tanan, rung Commission on Higher Education. Mientras tanto nga hindi ra marisolba rung mga ginikanan ng mga estudyante nga ra, mausa gilat ag mausa ra. Sinsan da una nga mag-ursa, una sa social media. Rung mga estudyante nga ra, ginasit aside nandar politika. What's and that pakialam ra sa inyo nga rung kwan una kwa away politika. Rung importante ta. Mapadayon, rung puturo, itdaya ka nga mga unga. Dapat ipasugod yung man sa utok ninyo at mga opisyal. Una, ro interest it mga kabataan rung unahon ta. Bukon ita politika o rano una ng mga mga. Diba? Ag Vice Mayor na Barrosa, wait nagapatagang sa isyu nga ra ta ro ginausoy at mga unga nga ra. Dahil mga pangutana nga dapat ha? Kasi ro nagawangay ang mga estudyante. Ano taraamon ka rin? Nagabulig malata kami di ka ra. Sa pagklaro, sa pagpaintindi sa mga nagakainabo. Kasi kung hindi tapagdagon ra, base kung pabaya-bayaan pa. Sa manami matangani, mabatihan ta kay Mayor na Barrosa nga nag-issue emot statement, klaro kung ano ro nagkaganabo sa pagpungko na Vice Mayor, Ag Mayor, una sa may Banwa, Itlibakaw. Balik-balikan taro issue nga ra, di pa matapos ra mga kapatid. Datong nga oras, alas 7:44. Datong porsyon, hatod ka ito ni Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang anay ka muna. Relax-relax yang. Kanam ito nagkakapi. Santon Gold Coffee Mix. Rokapi nga kabaabong binipisyo ng mabura ito ang karagagawas. Huwag datang ipiktura. Ibabi, nagka-problema. Basi man ako magkapi-kapi man kami. Hay, makaapikto sa among gawas. No. Ro, Santon Gold Coffee Mix. Abo nga mga benefits nga mabuo. Nagapabaskog itaton nga resistensya. Waray side effects ha? Kasi may santon, malunggay, spirulina, a garlic. Dahil mga natural nga sangkap, makabuli gitara sa nagkainyain ka na nga bagatihan. Rumanami pagid, may glutathione aga collagen.

0: Good morning.
1: Eleonor Ripple Hinte, ha? Good morning.
0: Good morning.
1: Yon, may kaguoy taman na rin mga unga. Good morning.
0: Good morning.
1: Kay Cloyd Beltran, Cloyd, good morning. Kay Opilia Rocio Alejandro, good morning man. Kay Erica Season, ha? Good morning. Mayad nga agahang katropang dyan, good morning kay Eleonor. Michael Villaneba. Solina, good morning. Nasa Laging Banwawe, sanuman siya. Good morning. Kay Mylin Arribalo. Good morning, kaguoy gida o mga unga. Agroginikanan, tama doon eh. Kay Leonard Saspanard, good morning ah. Pamahaw ta habang nagakapikap ang nagapropamati sa aton karang FB Live. Good morning. Otood, kaguoy ta. Ay sige, mat, may guwapa at nagapamatikap. Good morning ah. Namigid reprodukto. Oh, ta, Santon Gold Coffee Tasting eh. Eleonor Ripple Hinte nga mag-inom it Santon Gold Coffee Mix. Katropang Christian, oh, si Christian, hiyang na hiyang ita sa Santon Gold Coffee Mix kasi romanami kita bimana di karahay sa glutathione aga collagen. Doon romanami pagid para magnami ang magkinis rin mo karon nga. Sige, nakikita ang kape ha, may glutathione at collagen. Santon Gold Coffee Mix yan, okay? Now, sa ito makaroon nga pagpropadayon, Nel Leo, good morning! Gapatamyaw man anay kami sa anak ko ng pamilya iya sa Tigayon kay Joyce Giban Junjun Guillermo at kay Joser Braulio. Gapinamati makaron sa station na ito. Nabugin nga si Amat, more power from Dodoy Giban. Good morning. Iya makaron, nag-monitor. Bernard Delphine, watching makaron sa Facebook Live sa Kawayan, New Washington. Good morning ha, nagatutok kita makaron.
0: Good morning!
1: Nga agahon na mga katrupa. Oy, sambilog pang atawa na ito na nitdagan. Haraguman, grabe taro mga nagkakanabo makaroon sa eskwelahan. Gin, sa buwan nga rait dyan, pilat ang ka mga insidente at mga krimen nga natabo sa eskwelahan. Sa Cavite, may itong bugunan. Estudyante ron sa suod ita campus. And din, nasundan ita sa Tacloban. Sa Tacloban City, no? Sa Leyte. Ro pagpamaril nga ra. Ag iba pa eh. Sa Negros may ito man nga binuno. Estudyante man, minor man ang suspect mga katrupa. Kahapon sa Sangka graduation, ito sa Davao de Oro, may binuno man. Tapos yung itanang graduation pero outside yuta sa campus mga katrupa. Now, sa bilog, sa very alarming nga natabo kahapon, dudayang ginasugid nga mass shooting sa eskwelahan. Pag inambang natin nga mass shooting, may unang nga parihuman nga senaryo ba matabo to sa Tacloban. Pero raya, ginasugid at pinping nga napunggan. Na preempro raya ka nga senaryo, ha? Ay kung natabura, kabubaho umat ang problema. Hamba itaton ka nga DILG na punggan ruray ang plano nga pag-atake sa sangka eskwelahan una sa Tulosa, Leyte. Ito mang gihapon sa Leyte mga katulad. Pilang days yang matapos ro insidente sa Tacloban City. Ha? So raya, nag-conduct investigation ro aton ka nga mga opisyal at confirm mga katropa nga may una. May gimpagguwas anda nga mga opisyal. No, nag-meeting ro PNP agrong pamunuan ita eskwelahan ito sa Tulosa, Leyte mga katrupa. Now, hararong detalye abi karon no sa statement ni DILG Secretary John Bicrimulia. May estudyante minor halin sa Tulosa National High School. Nga ginpaidagom sa kustodiya after nga makabaton it impormasyon ro mga otoridad may kantanan sa plano nga atakihon na ro eskwelahan mga katrupa sa Tulosa National High School. So, amba ni DILG Secretary Rimulya gin paabot ra ro concern. No? Ribagan ni kara pormiro ito nagamba basi man na fake news. Pero confirmed agad. Kasi gin double check ka. Oh, na locate ro estudyante So, naagapan rupo.